0: wallahi na sake ka bani kar ka hangi cewa an tara maka kudi wai da shi kai ci zabe ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ka cewa idan wani bai ce ayi shi ba ba za a yi shi ba ko ba zai yi ba kenan cewar wani ayi shi shi yasa yi a'a yi hakuri wani ayi ka idan Allah yayi cewa wannan yayi tasiri to da Allah ya so ayi ka ne ya tursasa wani yace ayi ka wallahi idan Allah ya so ayi ka wannan din bai ce ayi ka ba wallahi sai ayi kuma yace ayi ka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan a inda dukkake kana da misali a inda wannan yace ayin kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce ayin kuma yayi to ka gane mai aikin ɗaya ne ba da yawa bane ba
1: رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو أصبر أشرين دتايا غواتم فبريرو شكرا تدبوبيو دشابير wanda ya daidai da biyu ga watan jumada ula shekara ta 1436 za mu tashi a wani littafi na al-adabul mufrad na imam al-bukhari amma wancan mako da ya gabata akwai wancan hadisi wanda muka kwana a kansa inda aka yi magana kan babu ma zukira fil makari wal khadi'a da aka yi magana game da makirci da kuma yaudara to a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu girrun karim wal fajiru khibbun la'im to abinda su malamai suka faɗa a game da wannan shine yace abinda ake nufi shine yace qalat dahawi imam dahawi ɗaya ne daga cikin manyan malamai na hanafiya amma asalinsa malamin shafi'iyya ne ya mutu kimanin shekara 1000 da wani abu da rasuwa yace al-girru fi kalamil arab abinda larabawa suke nufi idan suka ce girru allazi la ga'ilata wanda babu sharri a cikin tunaninsa wato wanda baya tunanin sharri ma'ana baya kulle wanda sharri cewar wato ta fatan Allah ya sa wani shiga uku ko kullace kullata wala batinan lahu yukhalifu zahirahu sannan kuma ba wanda yake zahirinsa daban yake da boyensa bane wannan shine abin da shi ya faɗa amma ma'anarsa shine fal mu'min shi mu'mini yab'udu an sharri yana nisanta sharri da wahala kaga ya shirya wani sharri ko ya shirya yadda zai cuci wani ko ya haince shi wata kullu fitnatahu lahu laka bai cika damuwa da tunani akan yayi wani sharri ba fala yataharruzu fi mawadhi'i taharruzu fa yankhadi'u inda mutane suka fi taka tsantsan shi bai cika yi ba to yana tafiya ne kai tsaye kawai wato inda mutane suke taka tsantsan a inda ya kamata su yi taka tsantsan misali inda za a iya cutarka ko za a iya haintarka da za ka kowa yana kafa kafa kada a cuce shi to su ba suka damuwa da su ta kafa kafa don kada a cuce su ba walaysa zalika min jahalihi ba wai dan suna jahilce akan haka ba ba dan suna bisa wayo rashin wayo ba ne ko dolanci ko jahilci ko rashin sanin al'amura ba ne ba wannan ne yasa suka yaka ba bal min karamihi saboda karamci kawai bari muku wani misali wani sarki da ba zan faɗi sunansa ba an fahimta wata rana sai ya kirawo wani hakiminsa ya zo hakimin yana zauman jiran sarki ya kira shi to shi kuma sarki ya kira wani a irin mutanen sarki da ya zo ya zauna sai sarki ya buɗe briefcase akwai yan naira 20-20 rafa ta naira 20. To sai ya kirawo wannan bafade nasa, to yana cikin yi masa magana sai ya tuna wani abu, sai ya tashi ya shiga ɗaki domin ya ɗauko wannan abin da ya tuna don ya haɗa saƙon ga shi bafadan. Yana daga cikin ɗaki sai ya hango bafadan nan ya ɗauki rafa ɗaya ta yan naira 20 ya cusa, ina kicine cusa ka san manyan rigunansu, ina kicine cusawa sai ya fito. Da aka a lokaci guda da kicine da miƙewa tsaye da faduwa ranka ya daɗe waye-waye duk ya haɗa gaba ɗaya guda biyu, ya cushe ya soke kuɗinsa aljihu kuma yana ce da shi ranka ya daɗe waye. To abin ya ba shi dariya saboda irin yadda ya yi wajen da satar da ɓoyewar da gaisuwar da baza rigar duk a lokaci guda cikin lokaci guda duk ya haɗa ɗaya dami ya yi. Dariya ta kama shi da yana zama don kar gare ta kwaɓuce masa kasan sarki da fadi ya tashi tafi. To shi wannan hakimi nasu bai shigo ba, shi kuma yana ta dariya saboda irin yadda ya yi dariya yake dariya yake, sai da ya wajen minti 15 yana dariya, daman ya samu abin dariya gwanin dariya ne. To san sai ya ce aji a shigo da wannan hakimi, ya shigo ya ce ka ga na daɗe ban kira ka ba, ya ce kaji. To sai shi wannan hakimi ya ce ran sarki ya daɗe, yau ba sai a yi masa magana ba, ya ce ba zai hauka ce ko rikice kuma ai ba zai masa magana ba, ai haka shi ne daidai a kyale shi kawai tafi. Ya zan neman naira rafa ta guda kuma ya ce da ni masgaye sirgaye bayan shi ya tirgaye min kuɗi na a cikin aljihunsa. To amma kaga sai ya gwada bai san ma me ba, bai gami ya gama shi ya sata ba kuma bai ma masa hukunci ba bai, amma kuma saboda wannan. To wannan shi ne abinda wani mumini yake sai gaya shi kamar dolo ba wani dolo ba ne, irin wannan karamcin ne da wancan sarki ya yi Allah ya masa rahama, an fahimta. To shi ne sai ya ce abinda ya sa kake ganinsa haka saboda karamcinsa, wa husnul khulqihi da kyakkyawan ɗabi'arsa, wa husnul zanni bin nasi da kullum so yake dinga yi wa mutane kyakkyawan zato, baya son ya dinga mummunan zato ga mutane. La yuridu an yaddale ala da kha'ibi suduri, baya son kullum ya dinga tsinkayen abin da ke cikin zukatan mutane mummuna, kullum alherin yake so, baya son ya dinga hango sharri. Misali kamar yadda annabi yake cewa ba na son ku gaya min barnar da wani ya yi min don kada idona ya zo in gan shi ba kyau, an fahimta. To irin wannan misali ice wa waɗannan umuri, ba kuma ya son ya dinga zurfafa sanin illar mutum, wa haka za ya kunu fi umuri duniya, haka yake al'amarin duniya, wa ma ya ta'allaqu bi huquqi nafsihi, haka duk wani abu da ya shafi haƙƙinsa nasa ba na al'umma ba ba na Allah ba, za ka same shi yana da sauƙi, yana da afuwa, yana da ɗauke kai. Wa yu'iddul amra sahalan, kowane al'amari nasa yana ɗaukarsa da sauƙi gaya. Wa la yubali ko bai damuwa, wa la yahtamu bihi, baya damuwa da abin da yake haƙƙinsa. Wa amma fi amril akhira, amma abin da ya shafi lahira, fa huwa zu himmatun, ba sassauci, ina da himma, rafi'atun, ba ta wasa ba, wa ta yaquzun tamin, kuma babu yanda za a yi wasa da lahirarsa ta zubi. Yashtagilu bi islahi dinihi, ya shagaltu da gyara addininsa, wa tazawwudu li ma'adihi, da yin guzuri da lahirarsa, min gairi gaflatin, ba tare da gafala ba, wa kasalin ko kasalin ko sakaci. To wannan shi ne ma'anar al-girrul karim, an fahimta. To za mu tashi inda Imamul Bukhari ce babu babi as-sibabu sabbu. Shi sabbu a ma'anar kalmar Balarabe, in ya ce sabbu ma'anarsa gashin bakin dubura, kuma kullum baya rabu da ƙazanta ko mafi yawan lokaci ko. To ma'anar sabbu shi ne kamar yadda wannan wuri yake na ƙazanta, shine mutun ya aibanta wani to kamar wannan kazanta yi wato kaman ta zagi inda zakai ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani asalin ma'anar sabbu shine ka faɗi aibin wani ko kuma ka aibanta shi shine sabbu ka faɗi aibin sa da zaka aibanta shi da shi kace ai barawon banza barawon mafi misali ka aibanta shi ka aibanta shi da sifar sa ko ba da sifar sa ba aibanta shi shine sabbu ba zagi ba an fahimta ko yawa aibantawa to shine Balarabe yake kamanta wanda ya ci mutuncin wani ko ya aibanta shi da wannan gashi na dubura wanda yake bakin kofar dubura cewa kamar yanda wannan gashi yake hacca kuduwa da kazanta to haka kai ma kalmominka ma'ana su kenan an fahimci wato munin abin da yake so wato an kamanta zagi da gashin dubura an gane to حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى قال إتي عن عبد الله بن كيسان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال استبع رجلان وسمتان يقول دابيو سنزاق جوننسو سنتزاق جوننسو على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاما عن النبي صلى الله عليه وسلم ma'ana ɗaya yana ta zagin ɗaya ɗaya yana ta zagin ɗaya ɗaya yana ta zagin ɗaya ɗaya yana ta zagin ɗaya shi ɗayan bai rama ba to shi ne da ya ji zafi abin ya ishe shi ne shi ma sai rama ɗaya to shi ne yasa aka sa su biyun amma ɗaya ne muke zagin fa sabba ahaduhuma ɗayansu ya zagi ɗayan wal akharu sakitun ɗayan ko ya shiru bai ce komai ba والنبي صلى الله عليه وسلم جالس كما النبي نازون أولن كم شيء مذاقين يناي أم فهمت قال النبي أولن كم مذاقين يناي شي كما دين يشلو شي نسيدنا أبو بكر شي وان دعك يذاقين يشلو أبو بكر كما النبي نازون أزوني شي كما وان شنينا تسرفا ما سذاقي شي كما يشلو sun maraddal akhara sannan sai shi wannan da ya ga kamar zagin ya yi yawa ya fahimci kamar wato in ya rama bai yi laifi ba sai ya rama wato shi Abubakar ya ga kamar wato in ya rama zagin nan ba laifi ba ne yana ganin kamar annabi fuskarsa ta nuna cewar kamar wato bai ji daɗi ba ko kuma kamar ba laifi ba ne in ya rama wanda a lokacin annabi murmushi yake a lokacin da yake zagin Abubakar a lokacin annabi murmushi yake yi to amma Abubakar sai yake ganin cewar kamar in yi rama ba laifi ba ne da aka yi rama ya ce na hadar nabi sallallahu alaihi wasallam ba ka hada ba ne na ne nan da ya ce ka hada ɗin nan na hada ne ayyammu namun sai ce da mu ka hada na hadar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yunkula zai tashi faƙila sai abu shi na hadar ya zaka tashi tun da zai ke zagi na ne masa shiru na ɗauka ba laifi ba ne na rama ƙala sai annabi ce na hadatul mala'ikatu mala'ikun da suke rama maka zagin su ne suka tashi fa na hattu ma'ahum ni ma na tashi tare da su inna haza ma kana sakitan lokacin da kai shiru raddatul mala'ikatu 'ala allazi sabbahu suna ramuwa akan wanda suke zagin ka falamma radda lokacin da karama na hatta mala'ikatu sai mulaku suka tashi shi ne ba wani ma yake cewa kana zagi na ba kanka kaza da ko to shi ne cewar kamar yadda ne yake cewa in mutun ya aibanta ka da laifin da baka da shi kada ka aibanta shi da nasa laifin da yake da shi in ya ci zarafinka a kan abin da yake ƙarya kai kada ka ci zarafinsa a kan abin da yake na gaskiya sai ka bar shi da mala'iku su baka su ba shi amsa ka kuma su ka samu lada haddasana ammar kala haddasana rudehu bin adiya kala haddasana ibrahim ibn abil abla an ummi darda radiyallahu anha anna rajulan wani mutum ataha ya zo wajenta faqale ce inna rajulan wani mutum nalaminki ya ci mutuncinki ya aibanta ki inda Abdul Malik a wajen Khalifa Abdul Malik kamar da yanda kan samu dan su zo wajen gwamna ko wajen shugaban kasa ko wajen sarki ko wajen hakimi ko wajen wani attajiri ko wajen wani babban mutum su bata wani dan su bata masa miyasa ko kuma idan sun ga kamar yana da wata dama su soke shi dan su rage masa fawa ko daraja a wajen inda yake da kima dan ya zama cewa ya zama mai arha an fahimta to shine aka je wajen Ummu Darda matar Abu Darda aka ce Abdul Malik wani mutum ya je wajen sa yana bata ki to bari ka ji amsa mai dadi faqala tace an uban bi ma laysa fina dan an ci zarafin mu da abin da ba mu yi ba faɗa da ma zukina bi ma laysa fina sau da yawa mutane suke mana yaban da ba mu kai ba ɗaya da ɗaya kun fahimta ko kamar haka ne idan ya zama na cewa wani ya yi maka yabo kamar wannan dogon ɗan yatsa wani kuma ya gayyaka ne kamar wannan kaga idan kayan konan ai kaga zan saka didi in kuma ka bar shi ka kai sama to shine take cewa ai sau da yawa an aibanta mu da laifin da ba mu yi ba to ai kuma sau da yawa mutane suke yaban mu da matsayin da ba mu kai ba to kullum abin da ya kamata ka yi wa kanka kenan cewar idan wani ya zage ka ko ya aibanta ka ka tuno mutanen da su kuma suka yabe ka da abin da kai ma ka san ba kai wannan yaban ba kuma ko da ka kai ka dubi mutanen suka yabe ka da waɗanda suka soke ka soya suka fi yawa an fahimta kullum su ake yi ka dinga tunanin alheri lokacin sharri kada ka dinga tunanin sharri lokacin sharri ba za ka yi nasara ba sai ka shiga uku sai ka damu sai ka cutu amma duk lokacin da aka yi maka sharri tuno alheri da ka yi hasara tuno ribar da ka ci da ko talauci ne ya same ka zama talaka fituk ka ce alhamdulillah lokacin da yake da kuɗi an ci abinci a gidana na kai wasu maka na kai wasu umara na biya waɗansu makaranta na ba waɗansu magani sun ci na yi kaza na yi kaza yanzu kuma na zama talaka alhamdulillah na more na yi abin arziki da haka sai ka ji daɗi a ranka shine a dacin a kantuna akan kawo don kada mai kanti hankalinsa ya tashi cewa wannan salt in credit wannan kuma in debit to shi wannan da yake in debit ba kudi hannunsa to amma dan ya ji daɗi sai ya ɗebo littattafan lissafi cewa nan akwai bashi naira kaza nan akwai bashi naira kaza waɗannan yau da gobe za su biya sai ya ji daɗi a cewa za su biya sai ya ji daɗi an fahimta to dan haka kullum abinda annabi ya koya mana kenan lokacin da aka zo aka ci zarafinsa aka ce ya yi zalunci ya yi rabo ba daidai bai ce Allah sarki an wa Musa fiye da haka ya haƙura wani lokaci kuma aka yi masa ce Allah sarki Ubangiji ya fi kowa alheri ga bayansa sun fi kowa aibanta shi to haka ake so da sai ka dinga jin daɗi kana samun farin ciki ba abin zai dame ka da an ɓata maka tuno alheri tuno ni'ima tuno abubuwa da yawa sai ka ga duk waɗancan abubuwan wasa ne na farko aƙalla wancan maƙaryaci ne wancan da ya zage ni ko ya aibanta ni maƙaryaci ne ko kuma a yayi ne don ya burge ko yayi ne don a so shi kamar yadda IBB ya taɓa gaya wa 'yan jarida ya ce ai sai ku gode Allah ma da kuke samun in kun zage ni kuke samun kuɗi da yawa to kaga wannan a siyasarsa kaga ta yi kyau an fahimta to kullum ka dinga tuna alheri in ka saba da tuna alheri sharri ba zai cuce ka ba amma idan ya zama nan aka yi maka sharri zai dame ka alherin ma ba za ka tuno shi ba za ka iya yin sa ba annabi isa alaihi salam ya shige waɗansu suka ce da shi dan mazinaciya ka ga ba ma shi ne ba uwansa aka zaga ya tsaya ya ce da suka hango shi ya ji su kafin ya ƙara su ga dan muzinaciyar nayata. Ina zuwa ya ce salamu alaikum, ce Allah ya taimake ku, Allah ya ba ku lafiya, Allah in musu maganganu masu daɗi da addu'a bayan ya tafi wani bishi can. Ga abin da suka gaya maka ya ce, to ai ta kowace ƙwarya abin da ke cikinta za ta zubar. Su wancan suka iya, ni kuma ga abin da ni ya. An fahimta. To wannan shi ne magani kawai. Haddasana shi yasa Mawardi ya ce masu mulki su zama suna da masu ba su dariya, masu ba su labarai na ban sha'awa, saboda in an ɓata musu rai a samu wanda zai zo ba su labaruka masu ban sha'awa masu daɗi. Shi yasa in ka jefa da ba ka rasa irin waɗannan da za su zo su shigo su yi ta wasa da sarki ko a fada ko kuma a majalisa da zai zauna ta cikin gida shi kaɗai da 'yan mutanensa, su zo su ta gaya masa maganganu masu daɗi don ya sami hutu. Haddasana Shihab bin Abbad qala haddasana Ibrahim bin Humayd al-Ru'asi an Isma'il an Qais qala Abdullahi bin Mas'ud ya ce, idza qala ar-rajulu li sahibihi, idan wani mutum ya ce da abokin rigimarsa, an ta'adui, kai dai makina ne, faqad kharaja ahaduhuma min al-islam, to daya fita daga musulunci, to nan ya kafirta, bai zama kafiri ba, ma'ana ya fita daga cikin rayuwar tarbiyyar musulunci, domin laifi ne ka dubi dan uwanka musulmi ka ce da shi makiyinka, dan cikakken makiyinka shaɗan ne. Allah ya ce fattakhidhuhu aduwa, shi za ku ɗauka maƙiyin shaɗan. To ran da ka ajiye shaɗan a maƙiyinka, ka ɗauko mutum ma ka ce shi ma maƙiyinka ne. Mafi yawan lokaci rashin fahimta ce. Wanda yake mafi muni kamar yadda Dr. Uba Adam ya faɗa a waƙarsa cewa, da mai hasada gwanda mai ƙiyayya, shi mai ƙiyayya ka ne don ka ɓata masa rai, ta yi bai fahimta ba, shi ko mai hasada ba ka da magani, to shi ma mai hasada da kake kallo ba shi da magani, ai tsammani yake yi shi ya fi dacewa, amma da mai hasada zai zauna ya yi tunani ya ga yadda ka samu abin da ka samu, shi ma ya bi sai ya samu fiye da shi, kamar ɓarawo ne, yadda ya yi jarumta ya jure ya zo ya saci kuɗinka, da zai iya wannan jarumtar ya zage dantse ya yi ta ƙoƙari sai ya fi ka kuɗi, amma ƙwaƙwalwarsa ta ƙi ta karanta masa daidai. Haka shi ma mai hasada idan yana ganin dan me yasa Allah ya ba kaza ko dan me yasa Allah ya yi kaza, da ya natsu sai ya ga laifinsa ne shi ma da bai samu ba. Mun ko yana jin haushin ka samu ya samu ne, to shi ma dai laifinsa ne, da ya yi ƙoƙari sai ya samu fiye da naka. An fahimta. To abinda ya sa aka ce ya fita daga musulunci, ma'ana tsarin addini ya fita daga cikinsa, ya fita daga cikin tsarin addini, ya shiga wani tsari daban. Aw bari'a min sahibihi, ko kuma ya raba shi ba annabi, ya fita daga tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne bari a min sahibihi, sahibul islam ɗin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Qais ya ce, wa akhbara ni ba'du abu juhaifa ya gaya min da cewa, anna abdullahi kala abdullahi bin mas'ud ya ce, illa man taba, sai wanda ya tuba, domin ta tuba ko shi tuba da mai kofa ce har abada tsakanin bawa da Allah, ba lokacin da ba za a tuba ba, babu shi. Har yanzu dai ana magana game da ma'amalar mutane yadda za ta yi kyau, kaucewa zagi da cin mutunci da aibanta. Babban abin tausayi shi ne ka gama aibanta abu, gobe ya zama naka. Wani yana ba da labari a ƙasashen Turai ne, akwai wani irin masu housing estate ɗin nan, masu gina gidaje su sayar ko su yi manyan gidaje, to yana da babban construction company, to akwai wani gwanin zane architect sai shi wannan mai gidanansa sai ya kago tafiya.

substandard masu kalabin daraja idan ga sa abubuwan da ba su da kwari ba masu kyau ba ya gama gini tsaf wancan mai gida nasa ya dawo bayan ya sati guda ya ce ai sai mu je ga gidan ya dauko masa fulan ya gani aka bi gida da komai komai kai gida ya kyau madalla madalla ya ce na ban ma kaga karshe shi ne da hasara kaga takaciya ishi to kullum rashin sani shi yasa kake mutum yake shirye sharri saboda bai san dadin alheri ba bai san amfaninsa ba bai san ribarsa ba dan haka sau da yawa mutum shi wannan marubuci yana magana ne akan ya nuna wa mutum cewar sau da yawa mutum sai ya wa kansa da kansa sharri bai sani ba an fahimta kamar shaitan ne da yake ta kokarin ya ga Allah ce to ya kara a kansa musifa yake yi amma bai sani ba kara a kansa musifa yake yi domin yawan musifun yawan a kansa za ta dinga dawowa an fahimta kamar talaka ne idan yana cewa Allah ya tsine wa shugaban kasa Allah ya tsine wa gwamna Allah ya tsine wa sarki Allah ya tsine wa cewa idan suka zama tsinannu kai ne za ka cutu idan su za su dinga aikin tsinuwa a kanka kana sake cutuwa sai sake tunda tsinannu ne inda kake so ko to suna yin tsinuwa ga kuma kana sake shiga uku suna sake tsinuwa kana sake shiga uku saboda me saboda kana kara cewa sinisa da rahmar Allah sinisa da taimakon Allah sinisa da alherin Allah to suna nesa da shi kai kuma kana kara kusanta wurin an fahimta to babu ya ce babi saƙayul ma'a shayar da ruwa nan an hana sayar da ruwa a hadisai da dama amma waɗannan hadisai ba a aiki da su sai da ruwa halal ne kamar fiya wata misali kamar ruwan alula da mutane da can wasu malamai suke suka sai da shi a masallaci duk halal ne saboda me saboda yana cikin larurar rayuwa rayuwa sai da ruwa waje al-laminal ma'i kullu shay'in hayy kowanne abu akan ruwa ya rayu da aka sai da ruwa halal ne amma babu abu mai daraja kamar bayar da ruwa ba da ruwa shi yasa ko ina a duniya gwamnatocin duniya kaf babban aikin da baya cikin gabansu shi ne ruwa sai dai ko ka siya amma ba za ka ce babu ba ba za ka je in ka je a kasashen duniya gidan da ya fi ko ina nisa ka hawa 220 amma in ka kunna shawa ka ji ta fa kamar ta fasa ma kanka sai dan baka da kuɗi kawai amma akwai ruwa amma a wani garin kuma kana da kuɗin baka da ruwa haka ko ina haka Allah ya tsara an fahimta ko nunan ga kuɗin siyan ga babu ruwa amma dai kuma akwai wata ni'imar da kuma babu a can an fahimta to shi yasa akwai alhaji mai randa bakwai da wasu kusan sun shi a cikin gari shi yasa duk gidaje da can ba za ka rasa gida babban gida sai ka samu wutar randa a kofar gida ko ma a yi duro ƙato kamar alhaji mai randa bakwai na kaso kurmi na gasunan ko kuma kamar rijiya biyu ko rijiya hudu duk wa'annan rijiyoyi ne da aka yi su saboda mutane su zo su sha ruwa kyauta kamar rijiyar dan kada kamar rijiyar yan goro ta kaso kurmi to duk kowane gari ka je za ka samu mutane suna kokari manyan mutane tsofaffi da suka tafi su haka wata rijiya a wani wuri don mutane su sha ko a je tsakiyar daji ka rasa me ya kawo rijiya a wurin kawai wani ne zai tunani ya yi ta saboda mai fatan Allah ya kawo ruwa domin ruwa dan adam yana bukatar sa shi yasa kuma ubangiji ya yi kogin ƙasa ko da yake kullum masu surutu suna cewa wai zai ƙare to amma za a yi ƙare ana recycling saboda kogin ƙasan nan da ka ɗebo in ka zo kai wanka iska ta ɗauki wani in ka zo kai sha ruwa kai fitsari iska in ya tafi ruwan saman nan ne waje allar ya haɗa waƙi haka Allah ya ce iska ta

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alay wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

0: Rahama Radio ni ta ci sa inda bakwai da dubo uku zagzagon FM.
1: Mu'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kai da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba ba kom. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rabo da azumin Alhamis da Litinin, baya rabo da zuwa Umara, baya rabo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba.
0: Rahama Radio ni ta 97.7.

0: matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muloyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisin tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauke amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani
1: duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyali wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi sa daga tatashen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Masaurari barkamu da safiyar wannan rana ta Juma'a a yau muna Juma'a ta babbar rana 7 ga watan Agusta na shekara 2026 wadda ta yi daidai da 23 ga watan Safar na shekara 1448 bayan hijiran nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma zamu ci gaba da kasancewa da ku tare da abokin aiki Idris Kasim Hausawa idi dan Allah da kanan har misalin karfe 3 na wannan rana wanda kuma zamu tattauna batutuwa ne kamar yadda aka saba wannan shiri an ware shi ne domin ku masu saurare domin dauko wani muhimmiyar gaba da za ta ƙara amfanar da mu da ku ku shigo ku ba da taku gudunmuwar musamman na ganin cewa an gudu tare kuma an tsira tare a yau abinda zamu tattauna shi ne da yawa a cikin al'umma kowa yakan nuna yana da gata ni ne gata anan shine mutane da yawa su ai ba haka akai masa ba ba haka akai wa akai maka ba lokacin da kake kuruciya ko shugabanni zaka ji suna magana cewa su ba haka akai musu ba musamman gata na rayuwa to amma inda gizo ke saka sa shine ba haka akai ma ba kai kuma yanzu ya ake kake yin haka wannan shine jugon batun da zamu tattauna na san wani zai ga abin kamar amurde bara an fada da abin ta yadda zamu fahimci sakon kowa ya sani cewa koda ba mu da wayo amma tarihi yana iya tafikar da mu kuma ya sanar da mu abin da akai tun kafin mu zo duniya musamman a tsari na da zaka ga shugabanni iyaye kakanni suna yawan fada cewa binka ake kai karatu tare da dukkanin wani tagomashi da kyautatawa da saman ma da wani kyakkyawan yanayi ta yanda zaka samu jin dadin rayuwa kai wannan karatun cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wanda kuma alhamdulillah gudunmuwar da aka bawa manya shugabanni jagororin al'umma a baya wanda jagorori suka bayar tun a wancan lokacin shine kawo nasarar da ake gani a yanzu idan a karan kanka ka dauki kanka zaka ga tarbiyar da aka baka da kulawar da aka baka da daukin da aka baka lokacin kana kuruciya ita ta taimaka ma kake irga nasarar da kake irgawa a yanzu ta fuskar ilimin addini ta fuskar ilimin boko ta fuskar tarbiya ta fuskar nusar da kai abin da ya dace da kuma gujewa abin da idan kai zai bata ma rayuwa wannan ikirari ne namu na cewa mu fa ba haka akai mana tarbiya ba to abin tambaya anan mu ya akai yanzu muka sauka daga kan layin da aka dora mu na tabbata ko anan na tsaya sakon zai fito iyayen yanzu mu da muke iyaye a yanzu mu kalli kanmu mu kalli yanda iyayenmu suka tarbiyantar da mu suka nuna mana gata suka kwabar da mu suka nuna mana rashin dacewa musamman a lokacin da muka aikata kuskure duk ba dan komai ba suna hangen nisan cewa a wancan lokacin abinda suka yi mana shine daidai hatta an sha samun yanayin da zaka je kai laifi a waje ko kai tsokana ko da kai ne da gaskiya in ka zo gidanku za a baka rashin gaskiya za kuma a ladabtar da kai domin ba dan komai ba ba wai Allah ladabtar da kai bane saboda ba a kaunaka a'a Allah ladabtar da kai ne saboda a nuna ma cewa rayuwa fa akwai rayuwa da za ta zo a gaba ta fuskar hangen nesa yanda iyayenmu da kakanninmu suke da hangen nesa gurin ci gaban al'umma gurin kokarin nuna mana cewa ba su da masaniyar abin da zai faru nan da an jima amma Allah ya kintsa musu hikima da basira da hangen nesa da tunani da kuma zurfin shi kansa tunanin ta fuskar yanda za su gano cewa rayuwar gaba za ta iya zama wata iri amma me ya kamata mu ga wani tanadi da za a yi duk inda ka tsanci rayuwarka cikin yadda Allah wannan tarbiya da aka baka da kwaba da aka baka da wani lokacin da zaka ga kamar ba ma kaunarka ake ba akwai wanda zai ga cewa shi kamar ba ma san sa ake ba ko a tsari na karatun allo ko a tsari na karatun boko akwai malamin da zaka ga yafi duka amma ba zaka fahimci sakon da yasa yake yawan duka ko ba da horo ba sai ka girma sai ka gano cewa ashe wannan sakon da yake baka ya taimaka ma a rayuwa wanda inda bai ma wannan abin a wancan lokacin ba da yanzu kana cikin waɗanda kai kanka ba za ka iya irga nasarorin da ka samu ba a rayuwa ina gizo ke saka samu mu isa ba ma iya ɗauko ko kuma ci gabantar da tarbiyyar da aka yi mana tun iyaye da kakanni ba ka dau abin ta kowace fuska da zaka iya dauka kuma in ka shigo zaka iya ba mu gudunmuwa musamman ta cikin wannan shiri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka dai
1: alhamdulillah da kuma sunana usmana san kuma ci daya
0: to malam usmana
1: wato gaskiya abubuwan da suke faruwa nan lokacin mutane suka dauko kamar a ce san lafiya da sanin yanda za a raine shi su sa aran su shi yasa abubuwan suka faru wanda yaro idan yayi laifi tun yana danyi a ce yace tun yana danyi wanda zaka ga a lokacin baya kamar misalin da gaba ta kamanta wa dukan da mahaifina ta bai mana a rayuwa ta akwai makociyar mu wata yarinya ta yara ne ke rigima da ita na rike su da zuwa na kuma ta dauka a ta da zo gida mahaifin ya ce mun ta da ya ce mun fada ina ta bashi hakuri sai ce ni ne masa magiya sai ce wallahi na sake masa magiya tun da su ban san menene magiya ba dan dai na ci gaba da bashi hakuri sai na ji yana yin magana da turanci ashe magana yake da yana yin kabula aka kawo kula na wayar da yawo aka zani wanda a lokacin har murya ta ma sai da tade na fitowa irin kamar nayi murna nan saboda kokan da ne wanda a wannan lokaci ba na tsanin gaskiya za a samu mahaifin yarinya za ta kawo kara ba tare a lokacin ma fa ba ni ke da laifi ba ita ke da laifi amma ni saboda ai kokarin kiyayewa a daina rigima da ƴan mutane wanda a lokacin har da faɗan da ke min ya za a yi kai faɗa da mace to kaga wannan ya nuna wani abu ne na tarbiyya a lokacin idan ban manta ba gaskiya a lokacin ba ni da rigima amma kuma saboda dai ai kokarin kiyayewa hakan ya sa ya yi min wannan horon wanda ina kula da wannan abu har abada ban taɓa mantawa wannan ne duka na farko na ƙarshe da mahaifina ta bai mana a rayuwa ta yana da kyau mu riga ƙoƙarin kwaikwayo wasu abubuwan da suka yi a wancan lokacin a duba da cewa ita tarbiyya kusan tun daga gida ake bayar idan aka ba mutum tarbiyya to ya yi ƙoƙari shi ma idan Allah ya ba shi sun gina da Allah ya ba shi saboda ya kuɗi dukiya ko amana ne Allah ya ba mu sai
0: to masha Allah malam Usman da wannan gudunmuwa taka musamman kan wannan batu da muka dauko kuma muke ta kokarin cewa akwai kalubale akan mu babban kalubalen da yake kan mu shine mun yarda cewa iyayenmu sun yi iya wasu gurin ba mu tarbiyyar da ta dace wanda kuma alhamdulillah tarbiyyar da iyayenmu suka ba mu shi ya jawo muke irga nasarar da muke da ita a yanzu to amma ina gizo ke saka samu ba ma iya daukan wannan tarbiyyar akan iyayenmu na yanzu assalamu alaikum assalamu alaikum to mu rasa wannan layi wanda kuma ba wai iya maganar tarbiyya fa muke ba nan a'a muna maganar ta kowane bangare ka iya daukan rayuwar zamantakewar mu zaka ga cewa ban san ce in yi amfani da mungaza amma yanda shugabannin baya suka dauko tsarin zamantakewar mu a yanzu mun kasa daukan wannan tsari na zamantakewa akan ƴaƴan da muka tar ko al'ummar da muka tar a yanzu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai to mallam abubakar kamar layin ka ya dan yi nesa da yawa eh muna tare da kai
2: ya da dabi ko muka yi na iyaye da kakanni
0: eh
2: wanda dabi ko wanda ba ma zaman da kya muka da irin dabi wanda muke yi ba
0: eh
2: dorawa ya ya ko kan ne ko dalibai akai to da yaji ne dan ka duba yanzu ana gida da gor gida in dai za a yi abu za a fi cimma ma wani da kasar da kasa a yi na sama zuwa da kasa ko a layi haka idan ka dauki abu za ka ba babba ko kuma idan misali dauki mace ma a layi haka za ka
0: ko
2: da abin da muka gani a cikin kuna abu da sauran abubuwa sai ga cewa iyaye suke dauka sannan kuma abu na karshe shine za ka ga cewa yawanci kun daina ci yara mu yawanci za ka ga cewa ba karamin da iyaye da kanka ba to akwai abubuwan da suke gyara mu iyaye ka tanu ka kore sai yin sitin nan irin zauna da kanka ne suna gyara mu wannan abubuwa amma yanzu kaga ba kwa ne yake irin wannan ba misali yanzu an yi wutu da zaki an ka gyara gurin da yake na bude ido ne da waye-waye ba a nuna musu cewa ka fa gini ka ci ya iyaye da kanka suka ba to kaga ba lafiya ba gaba daya kawai kira ne
0: to masha Allah Malam Abubakar da wannan gudunmawa taka musamman kan wannan batu da muke tattaunawa kada mu takaita abin iya tarbiya mu kallo abubuwa da yawa na zamantakewar mu wadanda suke da alaka da harkar cigaba a unguwa daga tsarin unguwa a hankali generation din da muka tare yanzu yana matsawa shi yasa yanzu muka matso a matsayin mu na kusan iyaye da yara miki tafiya yanzu kuma amazonin iyaye miki to taya za a yi mu zama jakadu na iyayenmu gurin dauko tarbiya da tsarin su mu dora shi akan tsarin zamantakewar mu ta yanzu.
3: Wa
0: alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai Malam Abdullahi RE.
3: Wana ta yi ma za a rage ni. Ina ma barka da jama'a.
0: To muna godiya.
3: To alhamdulillah na ji mu inda aka dauko kuma iyayenmu Allah ya sa mu sai kuma na tarbiya ta gari. Amma mu sai ka tarbiya ta rasuwa ya zo ya fito kuma ya haɗu da wani ba ta gari wanda ba tarbiya ta ba kuma sai ka ga ya koya mar wannan dabi'a sai ba a kuma iyaye kowa tun da shi wanda Allah ya ba mu ya kamata mu duba mu rika tarbiyyantarwa.
0: Hey. To masha Allah Malam Abdullahi muna godiya sosai da wannan gudunmawa taka kai ma yanzu idan ka dau tsari na zamantakewar mu musamman ka duba yanda shugabanni suke da hangen nesa a da musamman duk inda aka ce wani guri ne na al'umma na cigaban al'umma tun daga kan asibiti makarantu masallatai zaka ga an a wancan lokacin fa an yi shi ne daidai da wannan lokacin babu yawan al'umma a wancan lokacin amma a yanzu zaka ga duk irin manyan makarantu da ka shiga zaka ga girman da suke da shi Allah yawa da shi jiji ake dauka a yi amma a lokacin akwai hangen nisan cewa nan gaba al'umma za ta yawaita buƙatuwa za su ƙara ci gaba da faɗaɗa don haka an yi tsarin da yanda ko da al'umma sun yawaita wannan gurare da aka ware domin ci gaban al'umma ya ci gaba da faɗaɗa kuma za a iya ci gaba da amfani da shi amma yanzu ba sai ka ga tsarin ba haka yake ba a yanzu.
3: Alaikum
0: salam wa rahmatullah. Aminan juna barka da Malam Ibrahim. Ya kokari. Amin summa amin. Gaskiya ne.
3: Na kalli shugabannin mana ba su ba su da duniya ba.
4: ma'ana zus din da tsara abin duniya ba
0: gaskiya ne
4: idan aka ci wannan amana ce aka bayar za a yanzu kamar da kamar misali sai ci wuri za a yi makaranta zai tattakiya saboda ku tana cewa a dan shekaru ma ina su zuwa al'umma su yi wata za su haka amma yasa abin duniya yau mutane ba wuri za a yanka din aya za shi yanka ya sace ya aji ba ya sace ko kisa misali yake maka dai abin da al'umma su amfana ba su ko mutane na baya su ko abin da suka dauka a nan a zo a nan za ta fa za a bar shi kaga na kan tsari da addini ke da kuma ne za a gani muke kawai duniyar wurin zama muka zo duk wani abu da za ka yi wani ya amfana ko kuma wani sa mutane ne ki wani malam ya taba gaya mana wallahi malam zai yi cewa abin da ke ga muku yanzu ko shekaru za su zo a kama yace za ku sai ku kuka ida ku ba ku wasa ba
0: gaskiya ne
4: ko gashi nan muna gani
0: kwarai da gaske
4: aka dole sai mutane ana fara tunani ko maka tsari na addini da maka tsari na addini shine ba mutum da mutum cewa duniyar ma ba komai ba ce ba kai za ka sanin abu ne zu dan ka ne su amfana yanda gidan mutum zai gina ba zai dai gina gidan ba sai dan fita da matsayi da kofar gida ko wani abu da mutane ya su amfana
0: kware da gaske
4: amma yanzu an samu nasa abun duniya ko gashi na ta wahalar da
0: wallahi
4: duk wannan dai mutum da ke kawo ubangiji Allah ya sa masa ka gyara maka
0: amin ya rabu amin ya saka mana baki daya nagode sosai mallam ibrahim alale daga ungwari da ka ci da wannan gudunmuwa taka shi ma kaga ya fadada mana ta fuskar da ban kara kallon sa ba maudu'i ne da yake da fadi ta kowane bangare ka dauke shi zaka ga cewa anya a karan kaina a karan kanka a karan kanki mu jakadu ne na iyayenmu ta yanda suka yi mana abin da ya kamata su yi mana wanda ko muke irin gari ba yanzu idan shugaba ne kai sai ka kalli anya shugabannin baya mun zama musu jakadu a yanzu ta fuskar yanda suka dora domin da iyayenmu na da da kakanninmu na da ba su yi kyakkyawar shimfiɗa ba to ba mu da mazauni a yanzu bari har mu zauna mu miƙe kafa to mu yanzu me muka shimfiɗa wanda iyayenmu sun taso sun zama irinmu za su ci gaba da muriyo za a ci gaba da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah masha Allah
5: alhamdulillah kana ta dinke da ina kofaro
0: to masha Allah dan mutan kofaron bai
5: to alhamdulillah ne ya wannan fatina bara
0: eh
5: ya dan bana wannan kuma ya mu ya aiki haka Allah ya kan gaskiya abinda ka faɗa mu haka da ke da jin wannan dai mu iyaye a halin yanzu din kirbiya sawa ta girma da mutum da wata yan kiman
0: tsarin ba kwarai Amin ya rabbi Allahumma amin muna godiya sosai da gudunmuwar ka da mutan kofarin bai musamman a wannan lokaci da muke tattauna da ku assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah wa
0: alaikum barka da safiya
5: masha Allah sunan Bashir Abdullahi da jango
0: to masha Allah malam Bashir
5: a lokacin da ya daura ma harkar Allah ne ina jin bana jin daɗi akan wannan abu saboda lokacin yana da ɗan wani lati shi da harin shi aka amma idan muka dange shi abu ko wani abu da suke tabarewa amma ne shi zai daura mana ga hanyar sana'a noma kiyo
1: yana nuna mana da yadda nan. Idan muka tambaye shi da an yi fa wannan ba ta tana ba ta je ga hanya da nan nuna mana da lafiya da ke kasuwa ka dogara da kai. Kaga kuskure shi da dogara da yau ya bunge ne. Kuma yana so ku nuna muku da ba za ka kuskure ku dogara akan abin da wani shi.
0: Kare da gaske. Kare da gaske. Kare da gaske.
1: Dogaro da wani da zan so ka samu sabani. Idan yaya zan yi wannan abin to kuma kai wani hali za ka samu.
0: Rai.
1: Wannan abin sai ke tuna sai yanzu ne ke tuna ai ke da mai addu'a da Allah ta ala ya rike shi.
0: Amin ya rabbi. Kai baka fahimci dama ai kwarai da gaske ai daman yawanci haka tsarin yake. Karin magana Hausa da suke ce abinda babba ya hango yaro ko ya hauda da goron dutse ba zai hango ba. A lokacin da iyayenmu suke kokarin nusar da mu rayuwa ta gaba ba wai rayuwar da muke ciki suke hanga ba, a'a yadda za mu kasance koda bayan babu su, to ba za ka taɓa fahimta ba lokacin da ake kokarin gina rayuwarka. Ai kai hankalinka ka shagalta akan

0: iyaye suke magana wani sa'an sai kaji ana cewa ai ku muke tausayawa sai kaga kai a karan kan ga gaiba abin tausayi bane amma sai ka shiga cikin rayuwa ka fara tare iyali to anan da yawa samari ba sa sanin kima da daraja wasu daga ciki kima da daraja na iyaye sai ka aure ka fara tare iyali sannan za ka gano a ce ashe iyaye jarumai ne Allah ya ba su wannan kware da gaske.
1: Allah ya ba su wannan shine ka wani ga tunanin cewa a lokacin da shi misali mutum misali Muhammadu Buhari ya gabata kaga da yazo sai tunanin cewa a bari mu ta goda tunda Allah ya azurta mu da kafin gama ya ba mu ruwa ya ba mu rana musamman ruwa ya yanzu hada a ce mu muna amfana muna haloma abin da zamu ci ita daga cikin dogaro da cewa sai aka mana abin da zai gaba to kaga wannan abu ne wanda ya hango wanda har ga Allah ba kusan kowa bane ya hango wannan abu inda a ce mun dogara da cewa zamu noma zamu ciyar da kanmu zamu ji akwai lokacin da za a
0: zo Allah ya kyauta gashi mun shiga muna godiya sosai da gudunmuwarka amin ya rabbi kai ne mai yana garshe muna godiya sosai a madadin Idris Kasim Hausai wanda muke tare da shi kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da shi daga yanzu har zuwa lokacin da muke fatan mai gargamar aiki a wannan rana
2: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi ta daga tatashen waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

Al'umma na ci gaba da koka game da gaza kammala aikin titin Kaduna zuwa Abuja. An buƙaci jami'an ƙasar nan da su inganta tsarin ilimin gargajiya. Muna dauke da sharhi na musamman kan batun tarihin al'adu daga kasashen Gitar yana ci gaba da dora wa Isra'il laifi game da sulhun Amurka da Iran.

0: Masaurari barkamu da safiyar wannan rana ta Juma'a yau muna 23 ga watan Safar shekara 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wadda ta daidai da 7 ga watan Agusta na shekara 2026 sunana Zaruddin Manarjawo jiga kuma cikakkun labaran Shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu yayi ba wa jami'an tsaro bayan nasarar da suka samu wajen ceto mutane 308 da ƴan bindiga suka sace a jihohin Kwara da Neja a cikin mutanen da aka ceto 163 an sace ne daga yankin Horo da ke karamar hukumar Kaima a jihar Kwara yayin da 145 kuma aka sace su daga jihar Neja a wata sanarwa da mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin yaɗa labarai baya una na ga fitar ya ce an ceto mutanen ne daga dajin Kanji Lake National Park da ke karamar hukumar wato Bassa a jihar Neja sanarwar ta ce an gudanar da aikin ceton ne bisa sahihan bayanan sirri tare da haɗin gwiwar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa da kuma rundunar sojin ƙasar da hukumar DSS da kuma 'yan sandan ƙasar nan Tinubu ya yi ba wa jarumta da haɗin kai da jami'an tsaro inda ya ce nasarar ta nuna yadda ayyukan tsaro da tattara bayanan sirri ke ƙara inganta mutanen da aka ceto na karɓar kulawar gaggawa a asibitin kafin daga bisani a mika su ga gwamnatin jihohinsu domin ci gaba da ba su kulawa da kuma haɗa su da iyalansu Shugaban ya sake tabbatarwa 'yan Najeriya cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace domin kawar da matsalar tsaro da dawo da zaman lafiya a faɗin ƙasar nan. An ja hankalin gwamnatin tarayya da ta ƙara ƙaimi gurin kammala aikin titin Kaduna zuwa wato titin Abuja zuwa Kaduna domin samun sauƙin damuwa daga masu bin hanyar wani direban mota mai suna wato wanda ya nemi a wato mai suna dan lele ne shine bayyana hakan yayin guda wato ganawarsa da Rama Redo dan lele wanda ya shafe shekaru yana gudanar da tukin mota ya nuna takaicin sa game da yadda aka dauki lokaci ba tare da kammala wannan aiki ba ya ce gaza kammala aikin yana haifar da damuwa ga masu ababen hawa har ma da bata lokaci a kowace rana ya ce matsayin hanyar da ta kasance babbar mahadar arewa da kudancin kasar nan bai kyautu a dau wannan dogon lokaci ba tare da kammala ta ba dalilai ya ce rashin kyawun hanyar ya tilasta wa mutane da dama dakatar da harkokinsu na zirga-zirga lamarin da ya kwatanta a matsayin koma baya ga cigaban al'umma da kuma tattalin arziki a ƙarshe ya buƙaci wakilan majalisar dattawa da na wakilai har ma da gwamnoni da ke yankin arewa da suka ra kaimi wajen bibiyar halin da aikin ke ciki domin sanin inda aka kwana tare da ɗaukar matakai ganin an kammala shi cikin sauri. An gargaɗi direbobi wato da su nisanci ɗabi'ar nan ta yin gangancin tuƙi wani fasinja mai suna Alhaji Nura Ahmad ne ya bayyana hakan yayin da yake tsokaci game da halayyar wasu direbobin mota musamman ma masu motocin haya da wato tuƙin wucin wato na ganganci inda Alhaji Nura wanda ya bada misali da yadda wasu direbobi ke yin gaggawar zuwa garuruwa domin sauki fasinjoji da kuma ɗauko wasu ya ce hakan na haifar da matsaloli masu tarin yawa wasu lokutan har ma da haɗari a da suke samu ya sharoci direbobin nasu da su dinga tunawa da cewa kowane ɗan adam yana da rayuwa ne ƙarƙashin rabon da Allah ya ƙaddara masa a gefe guda kuma ya shawarci direbobi da fasinjoji da su dinga kai zukatansu nesa wanda rashin hakan kan tunzura jama'a lamarin da ke haifar da tukin cikin fushi a ƙarshe ya shawarci al'umma da su kasance masu haƙuri juriya da jajircewa gurin gudanar da harkokinsu na rayuwar yau da kullum Gwamnatin tarayya ta bayo ma'aikatan da take ƙarƙashin gwamnatin tarayya tabbacin cewa za ta fara biyan kuɗaɗen ariya naira 35,000 kafin wato tsakiyar watan Agusta da muke ciki da ce shirye-shiryen biyan kuɗin na ma'aikata da wato na matakin ƙarshe yayin da ake ci gaba da shirin fara biyan kuɗaɗen ƙarin matsayi wato promotion arrears tabbacin na zuwa ne bayan nuna damuwa kan kungiyar kwadago da ta yi gami da jinkirin fara aiwatar da biyan kudaden wanda suke kunshin wato kunshi cikin albashi da kuma kudaden karin matsayin aiki da kuma allowance ministan kudi da tsare-tsare yin tattalin arziki na kasa Tayo Oyedele shi ne ba da tabbacin yayin ganawa da majalisar sasanta yarjejeniyar ma'aikatan gwamnati da kuma 'yan kasuwa karkashin jagorancin Comrade Kabiru a domin jibir bayanan hakan na kunshi ne cikin wata sanarwa da shugaban sashen hulɗa da jama'a na ma'aikatar kuɗi FA ya fitar Mai martaba sarkin zazzau Malam Ahmad Nuhu Bamalli ya buƙaci jami'an ƙasar nan da su kiyaye tare da inganta tsarin ilimin gargajiya yayin da kuma suke rungumar sabbin fasahohi musamman na kirkirar basira ta AI yin hakan zai ba wa ɗalibai ƙwarewa da za ta ba su damar gogayya da tattalin arziki da kuma ilimi a faɗin duniya sarkin ya bayyana hakan ne a wajen taron ƙasa da ƙasa na farko da aka gudanar ta hanyar hada mahalarta kai tsaye ta internet wanda tsangayar ilimin kimiyyar zamantakewa ta jami'ar ilimi ta tarayya dake Zaria ta shirya ya jaddada cewa dole ne manyan makarantu su ci gaba da kasancewa kan gaba wajen kawo sauye-sauye da al'umma suke bukata ya kuma kalubalanci masu binkice da su da masu tsara manufofi da su samar da mafita da ci gaban gidaje da matsalolin ci gaban kasan nan ta hanyar kirkire-kirkire tare da haɗin gwiwa domin inganta harkokin ilimi da yake kaddamar da taron a hukumance mataimakin shugaban jami'ar ilimi ta tarayya dake Zaria Farfesa Yayi Sabon Kure wanda mataimakin shugaban jami'ar mai kula da harkokin ilimi Farfesa Suleiman Balarabe ya wakilta ya sake tabbatar da aniyar jami'ar na bunƙasa ƙwarewar ilimi binkice mai inganci ilimin zamani da kuma wato hidimar al'umma Farfesa Yayi Sabon Kure ya bayyana wato taron a matsayin wani babban ci gaba da zai karfafa harkokin jami'ar ya zama cibiyar ƙwarewa wajen samar da ilimi da kirkire-kirkire ana ta jawabin babban sakataren ma'aikatar ilimi ta jihar Zamfar Hajjia Maryam Yahaya Santali wadda ta wakilci gwamna Dauda Lawan Dare ta ce wajibi ne gwamnatoci da cibiyoyin ilimi da su sake nazarin tarihin ilimi da ake da shi domin ya dace da zamani da fasaha da kuma sadarwar zamani ta ce gwamnatin jihar Zamfara na ci gaba da zuba jari a fannonin inganta ilimi binkice kirkire-kirkire da horar da malamai da kuma kulla haɗin gwiwa domin bunƙasa fannin ilimi da samar da ci gaba mai dorewa Hukumar kula da inshorar bankuna ta ƙasa ta bayar da tabbacin tsara sabbin matakai da za su ƙara taimakawa gurin kare abokanan hulɗa na bankuna wato su miliyan 281 kwatankwacin kaso 98 cikin 100 shugaban hukumar ta ƙasa Thompson Sunday shine ya bayyana hakan yayin taron sanin makamar aiki da aka shirya wa mambobin majalisar wakilai da ke kula da kwamatocin inshora taron wanda ya gudana a jihar Lagos Sunday ya ce bullo da sabbin hanyoyin sadarwa na zamani zai taimaka hukumar wajen iya gano ayyukan damfara da kutse a asusun bankuna da sauran matsaloli da abokanan hulɗar bankunan suke fuskanta gwamnatin tarayya karkashin hukumar samar da wutar lantarki ta karkara ta kammala shirye-shiryen sanya adadin megawatt 60.82 na wutar da aka gurɓata yanayi cikin babban layin samar da wutar lantarki na ƙasa matakin gwamnatin da ya dace da manufar da aka tsara na samar da ƙananan cibiyoyin samar da wuta a dukkanin faɗin ƙasar nan gwamnatin ta bayyana hakan ne yayin ƙaddamar da shirin a jihar Yobe wanda aka tsara aiwatarwa a jihohin ƙasar nan guda 6 Masu sauraro idan aka ce akwai wuta wato akwai wata hanya da ta dace a iya samar da ƙasa wato ƙasa kudaden shiga masu yawa ba tare da dogaro da albarkatun ƙasa ba kamar danyen mai ko zinare wata hanya kuke ganin za a bi shin akwai wasu muhimman dukiyoyi da muke da su a kusa da mu amma wato fahimtar kimar su sai dai lokacin da suka fara lalacewa waɗannan na daga cikin tambayoyi da ke buƙatar mu tsaya mu yi tunani akan su. Me yasa wasu al'umman ke bawa tarihin su muhimmanci tare da kare wuraren da ake tunanin asalin su da al'adun su, alhalin wasu kuma ke barin irin waɗannan gado yana lalacewa a hankali? Waɗannan tambayoyi ne za su jagoranci mu zuwa sharhi da muka tanada muku a wannan rana tare da Fatima Kabil labaran iyaka. Sai
1: masu sauraro, kun taɓa tambayar kanku me yasa wasu ƙasashe ke samun biliyoyin kuɗaɗe a duk shekara? Saboda mutane suna zuwa kallon wuraren tarihin su, amma mu a Najeriya duk da irin ɗimbin tarihin da Allah ya hore mana, bamu cika cin gajiyar wannan ni'ima yadda ya kamata ba. Shin matsalar ita ce ba mu da wuraren tarihi, ko kuwa matsalar ita ce ba mu masu kulawa da ta dace? Najeriya na daga cikin ƙasashen Afirka masu tarin tarihi da al'adu. Muna da tsofaffin masarautu, gidan tarihi, duwatsu, koguna, gandun daji da wuraren al'adu da za su iya jawo hankalin masu yawon buɗe ido daga ko'ina a cikin duniya. Sai dai abin takaici da dama daga cikin waɗannan wurare sun yi fama da rashin kulawa, wasu sun lalace, wasu kuma ba a san da su ba saboda rashin tallata su. Hukumar World Travel and Tourism Council wato WTTC ta bayyana cewa harkar yawon buɗe ido ta samar da kusan dala trillion 10.9 ga tattalin arzikin duniya tare da tallafawa ayyukan yi miliyan 357. Wannan na nuna cewa yawon buɗe ido ba harkar nishaɗi kawai ba ce, babban ginshiƙi ne na tattalin arzikin ƙasashe. Abin tambaya shine, idan duniya na samun irin wannan riba daga yawon buɗe ido, me yasa Najeriya ba ta cin moriyar irin wannan damar da take da ita? Masana harkar yawon buɗe ido sun ce matsalar Najeriya ba ƙarancin wuraren tarihi ba ce, matsalar ita ce rashin kulawa, ƙarancin saka hannun jari, rashin tallata wuraren yadda ya kamata, matsalolin tsaro da kuma rashin ingantattun hanyoyin zuwa wurin yawon buɗe ido. Ko da yake gwamnatin tarayya ta bayyana cewa fannin yawon buɗe ido na ci gaba da bada gudunmuwa ga tattalin arzikin ƙasa, masana na ganin har yanzu Najeriya na rasa damar samun biliyoyin kuɗaɗe da dabban ayyukan yi saboda ba a bunƙasa wannan fanni yadda ya kamata ba. Idan muka da nan gida jihar Kano, za mu fahimci cewa muna zaune ne akan wata taskar tarihi mai girma. Kano na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen Afirka mai tarihin sama da shekaru 2000. Wannan tarihi ya sa jihar ta kasance cibiyar kasuwanci, ilimi da al'adun Hausawa tun ƙarni da dama. A Kano akwai gidan adana kayayyakin tarihi na Hausawa da aka fi sani da gidan makama. Akwai kuma kofar mata, inda ake ci gaba da sana'ar rini ta gargajiya da ta shahara tun ƙarnuka da suka gabata. Akwai kuma dutsen Dala, wanda masana tarihi ke danganta da farkon kafuwar Kano. Haka kuma akwai fadar Maimuna ba sarkin Kano da kuma kasuwar Kurmi, ɗaya daga cikin tsofaffin kasuwanni a Afirka da dai sauransu. Waɗannan wurare ba wai na Kano kaɗai ba ne, gado ne na Najeriya baki ɗaya, amma abin takaici shi ne da dama daga cikinsu ba sa samun yawan baƙin da suka cancanta. Wasu matasa ma da aka haifa a Kano ba su taɓa ziyartar waɗannan wurare ba. Idan aka gyara hanyoyin zuwa waɗannan wurare, aka ƙarfafa tsaro, aka samar da ingantattun wuraren saukar baƙi, aka yi amfani da kafafen yaɗa labarai da shafukan sada zumunta wajen tallata su, babu shakka Kano za ta ƙara jawo masu yawan buɗe ido daga cikin Najeriya da ma ƙasashen waje. Masu sauraro, ƙasashe da dama sun gina tattalin arziki ne akan tarihin da suka gada. Mu ma muna da tarihi, muna da al'adu, muna da wuraren da za su iya zama tushen bunƙasar tattalin arziki. Abin da ya rage shi ne mu gane darajar su, mu kare su, mu kuma saka hannun jari wajen bunƙasa su. A ƙarshe, bari mu bar ku da wannan tambaya. Idan mu kanmu ba mu san darajar tarihinmu ba, ta yaya za mu sa duniya ta zo ta yaba da shi? Lokaci yayi da gwamnati masu zuba jari da al'umma za su haɗa hannu domin kare wuraren tarihinmu. Domin idan muka bunƙasa wuraren tarihi, za mu bunƙasa yawon buɗe ido. Idan yawon buɗe ido ya bunƙasa, tattalin arzikinmu zai ƙarfafa, kuma matasanmu za su samu ƙarin damar ayyukan yi. Fatima Kabir labarin yaka, sai a labarin Rahma.
0: To a gaida Fatima Kabir labarin yaka, sai da wannan sharhi. Labaran na zo muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rama farin cikin al'umma. Za ku yi sauraron mu kai tsaye kan gurbin adireshinmu na yanar gizo kan www.ramatv.com. Labaran za su ɗora a dakacin mu.

0: isa izo ikalli idan mu isauke mu daga gwadaban biyayyar da muke tsofaffin shugabannin mu da suka dora mu akan tsarin da inda muka ga an yi dauki cusa ko dauki danna ko tafi a wofin tadda kai a ce ba za mu yi antipati ba ko da tsiya tsiya wallahi sai mun yi antipati a wasu kujerun da muka tabbata an mana dauki danna ba da amincewar mu ba dan haka wajibi ne kuma idan har kauna gwamnati kuke kuma kauna cigaban jam'iyyar kuke ku hada kai ku ba gwamnati shawara a juyo a kalle na kasa mu yan gargajiyar APC waɗanda muka taimaki jam'iyyar tana wata jam'iyya da bukatar ku ta gama biya a can kuma yanzu kun da cikin mu ba a taimake mu a can ba ba a taimake mu a nan ba sannan kuma yanzu har wani izo ya kalli idan mu yace wai kar mu yi antipati saboda shi bukatar sa tana biya ya gama cin bukatar sa a can ya to nan mu sake tafiya saboda mu mun zama baban rodo ko mu mun zama ƴan rakiya a siyasa mu ma yanzu muna da iyali muna da ƴaƴa muna da kowa mun san dadin komai magana muke a matsayin mu da ƴan gargajiya APC na jahar Kano amma wallahi matsawon ma ba a haka ba kungiya ce za ta fito sabuwa dal wanda za mu tabbata antipati a jahar Kano farilla ne ne zama jagoranta chairman dinta kamar yadda na jagoranci Potu da Kano ta kuda a baya wanda kuka yi nasara a lokacin kuma dauko dan bulki commander in bai sakataren kungiyar tawa na rantsa da Allah sai an taimake mu za mu zo mu tsarin nan an dai za a ci gaba nuna mana wariya mu kuma babu wanda isa ikalle mu yazo ya ce mu yi abin da yake so ai riba siyasa a duniya ake ci ba sai an mutu ba
1: sai dai kan mu nade muna mika sakon ta'aziyar mu ga ma'abocin wannan shiri honorable jamil shehu bakin ruwa bisa rashin yaya da muna addu'a da fatan Allah ya jikanta da rahama da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiritiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin
2: mita 90
3: jira shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba mu kanga shi yasa muka raba miyar kukan mu da din gaske da kai shi da sinadarin kanga jira wuri ne da zuciya ke muraji ni da ke dauke da miyar nama mai kamshi ko ya toshe da kwan shinkafa garau garau mafi su wanda aka yi su da sinadarin kanga
4: dan haka muka ce ku koma gida abinci na can na jira mu a cikin

0: maganin zazzabin malaria dauke da atomi daya da lumefantrine ana samun kwayoyi su mai dandanon shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shagatar ko kuma kwayoyi na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da shagatar daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: Shalatin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tatsun wake soya albasa kayan yaji almashi tare da kamfari
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi sa tunda duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
3: dukkan wata ya mace
4: dan kafa ta ba za ta iya rike

0: Bayan shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwayi gagar misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Al'umma mazauna yankin Wailari da Mekalwa da sauran unguwannin da ke makotaka da su na ci gaba da roƙon gwamnan Kano da ya taimaka ya kawo musu ɗauki. Shin ko me ya yi zafi?
1: Rana Kabiru Yusuf, a halin da ake ciki yanzu ruwa yau ruwa gobe ake yi, mun shigo watan Agusta.
0: Wasu mutane shida sun fada hannun rundunar 'yan sandan jihar Kano. Shin ko ya abin yake?
2: Duk inda aka gani motsi wanda ba a yarda da shi ba ko kuma akwai zargi, kada a yi shiru, a yi kokari a sanar a police station da ke kusa.
0: Wani ango da aka fasa aurensa da Habibatinsa ya ce ya fi haƙura da soyayya da dukkan wata 'ya mace.
3: Dan kafata ba za ta iya rike ni ba saboda irin rudan da na shiga da tashin hankalin da na shiga na.
0: Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da ma jin yadda wasu daga cikin al'ummar jihar Kano ke shawartar Sheikh Malam Ibrahim Khalil da ya yi haƙuri da ya dakatar da roƙon ruwan da yake shirin yi da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi. Duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
4: Kun akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara, kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su.
5: Kware ku uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iya ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba, muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644485 ko 0808723522.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ko dakin yar baba.
1: Ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin baya ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
2: Ango da amarya ku so ku sai mai daɗin baci.
3: Gaskiya na gaji da shuka zuwa a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ke shiri.
4: Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki.
3: To in na canza musu makaranta in kai su ina.
4: Fatih Success International Academy mana. Domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba cege bare ojori.
3: Class
4: makarantar da ta hada da D&B boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai.
3: To kin ga dole mu gina ki ba da aboki.
4: Tana nan a Na'ibawa a Masar Sa'adatu Rimi College, Zaria Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-361-482. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
5: Kai tsaye ku zo mu kwance bakin angarar shirin namu na yau da jin yadda wata uwar gida ta yi tattaki tun daga garin Tudun Wadar Dan Kade zuwa filin ku karkaɗa kunnunku ku sha labari. Tana roƙon gwamnan Kano da ya taimaka ya sa baki ga hukumar biyan haƙƙoƙin tsofaffin ma'aikata wato pension board su biya mai gidanta da ya kammala aiki tsawon shekaru uku. Uwar gidan ta ce a yanzu mijin nata yana kwance an dawo da shi gida daga asibiti sakamakon yadda ba su da ikon siyan magunguna da kuma ɗaukar nauyin sa asibitin. Uwar gidan ta ƙara da cewa hatta abincin da za su ci ya gagare su, sai dai wasu daga cikin makota ne ke taimaka musu. Sannan kuma tsawon shekaru biyu kenan ana sa auren ƴaƴansu mata amma fa ana fasawa duk sakamakon rashin kuɗin da za su gudanar da wannan hidimomin biki. Kai bari dai nayi tsam mu ji daga bakin wannan uwar gida.
6: Sunana Maryam Dauda, gwamna Abba Kabir Yusuf. Mai adalci ina neman taimako da dukkan mahukunta wanda Allah ya sa yana da hali ya taimaka mana. Mai gidana ne ya gama aiki shekararsa 35 ya gama aiki. Still kuma gwamna Ganduje da ya sauka ya ƙara musu wasu shekaru. Nan ma dai ya kuma yi ya gama. To yanzu haka yana kwance hakinsa ya ki fita. Kuɗin da za mu je asibiti ma ba mu da shi.
7: Tsawon watansa nawa yana kwance ya yi?
6: Ai ya fita wata. Kusan ya fi shekara ma yana kwance haka. Yanzu shi abinda za mu kai shi asibiti ma ba mu da shi. Ga yara ƙananu duk mun cire su daga makaranta yanzu ba sa zuwa makaranta. Ga ƴan mata kuma muna da su aƙalla sun kai su hudu wanda duk an sa ranar bikin su, sai dai a daga abun ba daɗi. Muna neman mahukunta dan Allah dan Annabi ga wanda yake da hali ya taimaka mana a bashi haƙinsa domin mu kula da lafiyarsa.
5: To da fatan gwamnati da sauran waɗanda abin ya shafa za ku kawo mata ɗauki tare da sauran masu bukata irin tata. A nan kuma al'umma mazauna yankin Wailari da mai Kalwa da kuma ɗan tsinke ne suke jaddada roƙon su ga gwamnan jihar Kano da ya taimaka ya kawo musu ɗauki. To ko me suke bukata? Ga Shamsu Muhammad Kwandila ɗauke da cikakken rahoton da ya haɗa mana.
8: Mazauna garin Wailari da unguwannin da ke makwabtaka da su sun ce su fa wakilansu sun mayar da su tamkar wata saniyar ware. La'akari da yadda suka ce hanyar shiga waɗannan unguwanni ba ta biyuwa ko kaɗan. inda suka ce su fa ba za su gajiya da mika koken su ba.
9: Ana Suleiman Garba Wailari, chairman na game da kungiyoyin Wailari. Wadi ya lalata hanyar ta zama cewar sai dai na kafa shi ma na kafa sai dai dabaru idan aka yi ruwa kuma sai dai mutun ya zauna a gidansa har sai wani lokacin ruwan ya janye. To wannan hali da muke ciki shekara da shekaru kullum muna ta koke ga gwamnati ta shigo to ba gajiya muka yi ba kuma ba za mu gaji ba.
10: To misali ina wakilan ku na karamar hukumar Kumbotso?
9: Kilanmu sun san a halin da ake ciki, mun yi kiraye a gurin su, babu wanda ya kula mu akan wannan al'amari.
11: Ga mu a cikin gari amma muna gefe very close da bypass, so sai kasance akwai bata gari da suke shigowa daga makotan jahohi da kuma cikin gari shi kansa sana'ar su, sannan a gefe kuma ga masu saida kwaya. So duk wanda suka tashi idan jami'an tsaro suka je su iyakacin su titi tashar rami in suka tarwatsa su, to sai zama nan wajen zaizayar kasa na wannan titi sai ya zama nan ne wajen zaman su, furin ya zama barazana.
8: Da muka koma bangaren mata na wannan gari na Wailari kuwa sun ce idan masu juna biyu aka tashi fitar da su suna shan wahala matuka, musamman wajen batun rashin kyan hanya.
12: Kai kanka sheda ne a yanayin gurin da ka zo ka gani? To tari kafin a je din ita mai cikin tana shan wahala wajen tafiya, saboda ta kwammace ma a ce a tafi a kasa madadin a hawa abun hawa ko da mota ne. Kamakon hanyoyin mu duk ba su da titina ko kuma ba su dai da hanyar da za a tafi direct a ce an dauki mara lafiya an tafi.
13: Nana Amina kama a Wailari na rantsi da Allah dan jarida duk ranar da aka yi ruwa inda ƴaƴan mu sun tafi makaranta Allah sai dai mu bi su mu dauko su saboda hanya ba ta biyuwa. Idan kuwa hadiri ya hadu aka yi ruwa suna gida sai dai su hakura da karatu daga Islamiya Haboku babu inda suke zuwa, sai dai mu zauna mu kalle su su ta wasa a waje. Indai hakan bai yiwu ba daga wannan kan sai dai mu hakura wallahi mu jingina da gidan mu hakura mu nemi wata unguwa saboda abun ba zai yiwu ba wallahi lokacin malaria da sauran cututtuka ga su.
8: To mu dai anan kira ga wakilan karamar hukumar Kumbotso da ya kamata su duba al'umar wannan karkara ta Wailari da sauran unguwannin da ke makwabtaka da su, su share musu hawayen da suka dade suna zubarwa musamman akan wannan hanya ta su. Shamsu Muhammad Kundila, karkada kunnuwan ku kushala.
5: To a daidai lokacin da al'umma mazauna unguwar Wailarin da mai kalwa da sauran unguwannin da ke makotaka da su suke kukan matsalar rashin kyan hanya sakamakon yadda ruwan yake ambaliya a gidajensu da kuma hanyoyin nasu, sai gashi shi ko Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya tanadi wata rana da za su gudanar da addu'o'in roƙon ruwa a nan jihar Kano. To koyaya al'umma suka ji da wannan roƙon ruwa da Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya shirya? Ga dai wasu daga cikin al'ummar gari a tattaunawar da muka yi da su har ma suke cewa
14: Zana Kabir Yusuf, a halin da ake ciki yanzu ruwa yau ruwa gobe ake yi, mun shigo watan August don ruwan da aka yi na shekarun jiya ma gwamnu gaba ɗaya yanzu ba ma a wuce watan ɗare na ƙasa ma sai ya riga zai wuce. Gidajen mutane ma suna nan sun rurrushe wallahi, wasu sai langa-langa suka samu suka kakkafa, wasu kuma yanzu sun fara shirin gyarawa. Yanzu haka halin da muke ciki, hanyar mu ta nan gurin gawa wanda ta haɗa sheka da ɗan maliki su mai dile, wannan hanya yanzu babbar gada tana nan ta rushe ba ma a bita da ɗare, mota ba za ta wuce ba, babur ma sai ya kaikaita kafin ya wuce, kuma a roƙo ruwa yanzu ai abin sai ya zama kuma ana da bankwalo.
15: Sunana Bashir Ibrahim. Mu yanzu fatan da muke yi mallam ya haƙura gaskiya ya janye wannan kalamai nashi a fasa roƙon ruwan nan gaskiya, saboda yanayin da muke ciki magana ta gaskiya, don yanzu zumuncin mu in gadan nan ta lalace ai zumuncin mu da mu da sheka da gurin ga ai ya rabu gaskiya. Akwai alaka mai karfi ma kenan
16: gaskiya.
15: A gada fa gaskiya idan suka roƙo ruwan nan fa aka ƙara ruwan da aka yi shekaran jiya, magana ta gaskiya to zumunci ya ƙare.
5: Tuni dai Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya bayyana dalilansu na yin wannan roƙon ruwa a faɗin sassan jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya a ganawarsu da tukur es tukur.
17: Saboda ruwa na yi a waɗansu wurare, a waɗansu wuraren kuma ba a yi, ko a yi a cikin gari a gonaki babu, saboda mutane a bara ba su ji daɗin noma ba. Ko ina za a roƙi ruwa, ai dama wannan ambaliya da amincin masana sun riga sun faɗa cewar ga wurin da za a yi ambaliya saboda wasu dalilai, kuma dalilan nan matuƙar ba a kauce musu ba, dama dole a yi ambaliyar ruwa. Wannan ba yawan ruwa ne kawo wannan ambaliya ba, a'a matakan da aka ce a ɗauka da ba a ɗauka ba su ne suka jawo ambaliyar ruwa a waɗannan wuraren a gungwani ne ko a garuruwa kuma matakan da aka ce a dauka ne ba dauka ba da haka ba yawan ruwa ne kawo wannan ambaliya ba rashin daukan matakan da suka dace ne shi ja wannan dan na farko dai za a yi sallah dan a godewa Allah na biyu kuma dan a roki Allah cewa Allah sa wannan damuna ta harshe amfanin gona kuma ya albarka kuma a samu wadata
5: to anan kuma rundunar yan sandan jihar Kano ce ta damike wasu mutane guda shida waɗanda ake zargin su da saida maganin gargajiya ba bisa ka'ida ba shin ko ya akai aka yi wa aragaya ga mai magana da rundunar yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa
16: Rundunar sanda ta kasar reshen jihar Kano ta kai ga nasarar kama mutane guda shida da ake zargi da ba da magani na gargajiya ba bisa ka'ida ba a unguwar Fanshekara da ke nan cikin garin Kano domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya muna kira ga al'umma duk inda aka ga wani motsi wanda ba a yarda da shi ba ko kuma akwai zargi kada a yi shiru a yi kokari a sanar a police station da ke kusa
5: to tuni dai Shugabancin masu sana'ar maganin gargajiya a nan jihar Kano suka magantu ƙarƙashin jagorancin Mahmuda Nisa'i ya kasai inda suke bayyana goyen bayan su tare da yadda rundunar yan sandan jihar Kano suka damƙe waɗannan mutane
18: goyen baya ga wasu gurɓatattun mutane masu amfani da harkar maganin gargajiya ko sai da maganin gargajiya suna yi a Fanshekara karamar hukumar Kumbotso wannan kungiya muna Allah wadai da abin da waɗannan mutane suka zo suka aikata da kuma shigowa jihar Kano ba tare da sanin hukumomi ba da kuma gabatar da sai da magani ba tare da ka'ida ba ƙara goyen baya ga wannan runduna ta 'yan sandan jihar Kano domin ta zurfafa rikici ta gano ayyukan da waɗannan mutanen suke yi sannan kuma a tabbatar da cewa an hukunta su bisa doka da oda muna godiya ga
5: to da fatan al'umma za a kiyaye tunda ita lafiya ba a yi mata ganganci yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio farin cikin al'umma ƙarƙashin jagorancin Shamsu Abdullahi Said Kademi Alaba shukuwa idan mun dawo ma dora daga inda muka tsaya.
19: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani. An bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausayin gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da queen a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala na nan a kwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-251
20: kai cancadi me gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
21: ke dai bari to kallu wannan
20: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
21: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
20: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
21: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
20: ba shakka to a ina za mu samu wase investment
21: suna nan a dab da filin parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
5: to barkanmu da dawowa mai sauraro idan har kana biye da mu a cikin shirin mu da ya gabata kun ji yadda wata amarya ta bayyana takeicinta sakamakon halin da ta tsinci kanta a ciki na fasa aurenta da habibinta a lokacin da aka je aka yi gwajin jini kuma auren nasu ya rage sati biyu kenan kacal, amma kuma aka ce wai an fasa. To a wancan lokacin kun ji dai yadda amaryar ta kasance, wanda mun yi iya kokarin mu a wannan lokaci domin mu ji daga bangaren angon ya ce ba zai magana ba a wannan lokaci ba. To a wannan karan mun samu zantawa da shi, har ma yake bayyana mana cewa ba fa zai ƙara ci gaba da soyayya da wata ƴa mace ba, sakamakon halin da ya tsinci kansa shi ma a ciki. Duk da dai ya kuma ja hankalin masoya da su ringa taka tsantsan a lokacin da suke tsaka da soyayya, a tabbatar da an yi gwajin jini ba sai lokacin aure ya zo ba a je a ce za a yi ba. Kai ga dai wannan ango a ganawar da muka yi da shi.
0: So akalla mun kai shekara wajen uku da ita ta budurwar da zan aura kenan. So kuma ba mu yi gwajin jini tun da wurwuri ba, sai da aure ya rage irin saura sati biyu haka.
1: Ya ka ji lokacin da aka ce aure ba zai yi ba, jini ya zo da?
0: Kai dai baka ji yadda na ji ba gaskiya, dan ina tsaye ma dan sai da na zauna, dan kafata ba za ta iya rike ni ba saboda irin rudan da na shiga da tashin hankalin da na shiga na rashin yin auren nan, saboda gaskiya mun shaku sosai yadda ya kamata da ita. So amma kuma sai mai afuwa ta zo ta afku.
1: Ya batun ci gaba da soyayyar ka?
0: Gaskiya ni ne yanzu na ta fito, ba maganar in ci gaba da soyayya, saboda wannan abin da ya faru gaskiya ko zan huta gaskiya shekarun ma ba kusa ba.
1: Kamar an ce an samu ma wata adangiya.
0: Kai karbu da su kaji, ba ta aure nake yi ba gaskiya, so nake sai na huta saboda yanzu hankali na ma ni ba jiki na yake ba.
5: To ko me hanzarin masana akan wannan gwajin jini da ake yi kafin aure? Ga Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi na sashin gwajin jini da tantance shi a asibitin Malam Aminu Kano a ganawar su da Shamsu Muhammad Kwandila.
22: Kodayaushe idan aka zo ana tsari na duban lafiya, to kodayaushe mutum ya ba lafiya sa mahimmanci, domin yin gwajin genotype ga ma'aurata to abu ne mai matuƙar mahimmanci, saboda idan jinin bai yi daidai da juna ba to tabbas za a iya samun yara masu lalurar sikila, kuma wannan lalurar sikilar takan iya jawo yaro ya zamanto a cikin damu har tsawon shekaru masu yawa, domin zaka iya kaiwa har shekara kusan 20-20 da motsi ana samun wannan matsalolin, wanda kuma za a ta fama da jele zuwa asibiti. Haka yana da kyau ne ko da yaushe farkon haduwa ayi gwajin genotype, daga baya ko kuma ince a lokacin ma ya kamata a hada da na hepatitis da kuma na HIV, domin me sanin cikakkiyar lafiyar mabota tafiyar. Idan aka yi haka to zai ta matuƙa gaya a tsallake wa kamuwa da cututtuka ko kuma samar da yara masu larurar cututtuka.
5: To ai dama ita dai soyayya ga man jini ce, da fatan Allah ka hada mu da masoyan mu na gaskiya a hanyar.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ara dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: sacin maganin zazzabin malaria dauke da artemether da lumefantrine ana samun kwayoyin su mai ɗanɗano sheri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shalatin akwai kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da shalatin daga shalima healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: shalatin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio
3: Za mu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamu masallacin Juma'a na Tarayim da ke nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
4: Rabi'inil Awwal ko a shekara ta 1446 Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 4 ga watan 9 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 61 in ba manta ba muna karatu cikin kitabus siyam mun tike da hadisi mai lamba ta 179 yau zamu tashi hadisi daidai mai lamba ta 180 mala yace al hadithu 80 ba'da al 100 hadisi na 180 an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace baina ma nahnu julusun 'inda an nabi sallallahu alaihi wasallam watara na muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalmar baina ma zarfu zamanin ne sau da dama akan jingina shi zuwa aljumlatil ismiya an gane ko kaga baina ma sai aka ce nahnu anan haka a hadisin jibril baina ma nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zata yawm istala alaina rajul to da haka nan abu huraira yace wata rana katsan muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iz ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo mai ya zo wa ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah an gane ko halaktu na halaka fa kala sai manzon Allah yace da shi ma a halakaka me ya halakar da kai kalmar halaka tana zuwa da ma'anar mutuwa tana zuwa da ma'anar saba wa daidai anan da ma'anar saba wa daidai tazo an gane ko shi yasa Allah yake kullu shay'in halikun illa wajha komai zai halaka banda zatin Allah daidai da kullu man 'alaiha fan daidai da kullu nafsin za'iqatul maut kuma akan jingina wa annabawa mutuwa domin Allah ya ce da annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun to haka nan akan jingina wa annabawa halaka da ma'anar mutuwa an gane ko shine Allah ya ce walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka bi ma'ana mata da haka mu a Hausa mukan ji nauyin mu ce annabi ya rasu ai ya mutu to ballantana uwa uba ka ce annabi ya halaka wai to amma shari'a ana faɗa halakar ma'anarta shine mutuwa annabawa suna mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al insu wal jinnu yamutun duk dan adam da aljin suna mutuwa da yake wa Allah kirari Allah ne kadai ba a jingina kalmar mutuwa gare shi la lafzan wala ma'anan a lafazi ba a jingina masa a ma'ana ma ba a jingina masa domin babu ita a tattare da shi subhanahu wata'ala to da haka dai wannan mutumin yace halaktu na halaka da ma'anar a khata'atu na yi kuskure na aikata ba daidai ba fa kala sai manzo Allah yace ma a halakaka menene ya halakar da kai me yasa ka aikata ba daidai din ba ko wani irin ba daidai ba ka aikata au malaka shakkun min arrawi ko annabi yace ma ahlakaka ko kuma yace masa malaka me ya shafe ka me ya same ka an gane ko Kala sai ya ce waqatu alam ra'ati wa ana sa'im, na afka wa matata alhalin ina azumi. Waqatu anan yana nufin waqatu, na sadu da matata ina azumi. An gane ko? Daka alwiqa'u da aljima'u ma'anarsu ɗaya ne. Akan ce waqa ahlahu bi ma'ana jama'a ahlahu. Daka yace waqatu alam ra'ati, na afka wa matata da saduwar jima'i, wa ana sa'imun alhalin ina azumi. To wannan daidai ne ko kuskure ne? Kuskure ne, shine halakar, fassarar halaka kenan. To kaga wannan yana nuna laifi ana kiransa da suna halaka. Wa fi riwaya, a wata riwayar yace asabtu ahli fi ramadan, na shafi iyali na da ramadana. Shafa anan bi ma'ana saduwa, ba wai shafar jiki kawai haka ba. Wannan duk yana daga cikin kinayat, saka ya zance da musulunci yake yi dangane da batun jima'i, saduwar namiji da mace. Kuma yadda Abdullahi dan Abu zai ce inna Allaha hayyun karim, Allah mai kunya ne mai karamci. Yukanni anil jima'i bil mulamasa, a Qur'ani Allah baya faɗar jima'i, saduwar namiji da mace tsararta, sai dai yace aula mastumun nisa'a, ko yace falamma tagashaha. An gane ko? To haka zaka ga a hadisi annabi baya fitowa ƙarar ya faɗi jima'i tsirararsa saboda kunya da karamci. Hakanan sahabbai sun koyi wannan ɗabi'a, ba za ka ji sun faɗi jima'i ƙarara tsirararsa ba, sai dai su sakaya. To daga cikin lafuzan da ake sakayawa da su ana nufin jima'i akwai waqatu, akwai asabtu. To da haka ko dai yace waqatu ko yace asabtu. To sannan lafazin farko, ruwayar farko yace wa ana sa'im ina azumi, ba a faɗi wani azumin ba. Amma a lafazin farko sai aka ce fi ramadan, azumin ramadan. Dan ka gane, idan mutum azumin nafila yake sai ya sadu da matarsa, ya yi laifi? A wajen jumhur bai yi laifi ba, saboda azumin nafila ba wajibi ba ne. Kana da damar ka yi, kana da damar ka fasa. Manzo Allah ya ba da zaɓi, idan kana azumin nafila sai aka gayyace ka walima, in ka je kana da damar ka karya ka ci abincin walima, kana da damar kuma ka cika kayanka. A mazhabar malikiya ne shiga azumin nafila ba wajibi ba ne, amma fa in ka shiga kuma sai ka cika, in ka karya ka yi laifi. Imamu Malik yace saboda Allah ya ce wala tubtilu a amalakum, kar ku ɓata ayyukanku. To kaga in ka karya azumin ka, ai ka ɓata aikinka, da haka ka saba wannan aya. To da haka dai wannan ya nuna azumin da yake yi na farilla ne na ramadana. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi hal tajidu raqabatan tu'tiquha, kana da baiwar da zaka yanta. Domin wannan yana daga cikin kaffarar wanda ya sadu da iyalinsa yana azumin farilla sai ya karya, to ga kaffarar da zai yi. An gane ko? To sannan shi wancan sahabi ya san ba a yi, ya je ya yi ko bai sani ba ne? Ya sani, dan da bai sani ba ne ba zai zo ya ce na halaka ba, ya san cewa yin ba daidai ba ne. An gane ko? La'alla kila sabon aure ne, yana daga cikin abin da yake sa irin wannan matsalar take faruwa. Aure a jajiberin azumi, wata za ka ga ana igoba fa za a ɗau azumi, wai za a kai amarya, wanda kaga ai time bomb aka hada. Musamman kuma daman sabon aure ne, saurayi ne, dan ƙara'i ne, ita ma ƴar ƙara'i ce. To shi yasa a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya azumi, baya aure kafin azumi, yana aure ne bayan azumi. Ana shiga watan ƙaramar sallah, to anan annabi yake aure. Duk auren da annabi yayi, ko nasa ko ya aurar da ƴaƴansa, a watan ƙaramar sallah yake azumi, watan Shawwal. Amma mu kuma al'ada muka juya muka mai da shi watan Sha'ban, shi yasa ake samun irin wannan matsalar. Kuma abin da zai ba ku mamaki, wannan al'adar ta aure a watan Sha'ban ba iya mu mutanen Afirka kadai muke ba, mutanen wajaje da yawa suna yi, ba Afirka ta yamma bakake ba, har Afirka ta gabas Larabawa duk suna yi. In ka je irin su Misira, su Sudan, su Tunisia, su Morocco, duk ana irin wannan auren. Amma magana ta gaskiya, shi yake jawo da yawa ango da amarya su karya azumin su. Da haka ina ma dai a ce kafin azumi da wata uku a yi aure, ina ma dai a ce kafin azumi da wata biyar a yi aure, ina ma dai a ce a yi, in ba za a yi ma a watan Shawwal ɗin ba. Kaga in a watan Shawwal ka yi aurenka, aƙalla fa kafin Ramadana ya kewaye wajen wata 16. ai kaga a lokacin da mutum ya fahimci kansa magana kuma ya kare azumi rana tsaka ana azumi ai kaga da sauki ko to da haka ya kamata iyaye masu sanya lokutan aure su gyara wannan kalandar da Allah dan a samu saukin irin wannan yanzu wannan na wannan sahabi wannan fa a matsayin sa na sahabi fa ya aikata wannan to ina wanda ba sahabi ba me kake tsammani kuma wallahi wannan maganar da nake gaya muku serious ba magana ce ta dariya ba da yawa ana yi ana lalata azumi wani zaka samu ba mai ba wai ma su lalata daya ba fa ko biyu gaba daya sai su kin azumi a wata gaba daya saboda ai ango ne da amarya hujjar su kenan to dan masu gwandagwandane masu tsoron Allah wasu su ce to mu yi tafiya mu bar garin mu to kage da sauki yanzu sun yi tafiya sunan su matafiya baban ka da minkum maridan aw ala safarin ta ba su damar sai su ta shan azumin su amma ni ba ruwan sa bai ma san zancen tafiya ko a'a ya kamata mu kiyaye da haka dai wannan sahabi ne amma ga abin da ya faru da shi da haka ya nuna maka min babi aula dan karka ce ai ni ustazi ne ai ustazi ya ce ai ta haddace qur'ani ma ba wannan magana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هل تجد رقبة تؤتقها شنكنا دكو ينغا دزاك انت كلمة رقبة كناية چي اكم باوا انغاني كو من سن كلمة رقبة سوناني دكو چين سونا يمي ويا ويا تو ميسا اكي چيو باوا رقبة ويا شيني باوش ما يقول انت وياي هو انت ويا سكا چي ابن ديسا اكي چيو باوا ويا na farko dai shi wuyan wani bangare ne na jikinsa to a larabci akan kira dukkan jiki da wani bangare nasa kamar fuska iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin inni wajjahtu wajhiya lil ladhi fatarani ko wajjahtu wajhiya bima na wajjahtu jasadi amma sai kira fuska a madadin jiki to a larabci akan kira shashin abu da sunan dukansa a ce fuska ana nufin duka jiki shine Allah yake kullu shay'in halikun illa wajha wajha bima'ana zat bi akmalihi ko to sannan me yasa da aka tashi fadar bawa da za a kira shi da wani bangare na jikin nasa sai aka zaku wuya shi ba a ce fuska ba ba a ce kafa ba suka ce saboda shi bawa a wuya ake zarga mai igiya kamar wuyan sa yafi ko ina shan wahala a jikin sa domin nan ne igiyar da aka lankaya masa take ci mai kamar yanzu rago ne ko tinkiya ko wani abu sauran dabbobi ai zaka ga ina yafi shan wuya a jikin su kafa inda ake daura musu igiya zaka ga wajen igiyar ta cinye ta cinye to da haka shi yasa sai a ce ka yanta wuyan sa ma'ana ka yanta shi gaba daya ta yadda wuyan sa ma zai samu hutu za a daina sa masa igiya to sannan kalmar raqabatu ana karanta ta da ta'ut ta'anis kamar yana nufin ta mace ko wani sai ya dauka raqabatun ana nufin baiwa mace ba haka ake nufi ba ita raqabatun din sunan wuyan ne wuyan ko na namiji ne ko na mace sunan sa ne raqabatun an gane ko duk da a wata ayar fatahariru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatin ila alihi illa an yasaddaku cewa mu'minatin din ba yana nufin mace bace ba namiji ma zai iya shiga nan an yi ta'anisun mu'mina ne dan yayi daidai da raqabatun لأن الرقبة مؤنث اللفظ داك أبن دزي مطابقة دشي شيني أباشي صفة مؤنثة نبا تنبين شوانا داك دي أنان دا النبي يتي هل تجد رقبة تؤتقها شنكنا دويايا دزاك أنت أنا نفهم باوا نمج فوما شي وأن يانون كينان ينا دا جتكين كفارة دا متنزي إدن يكري أزم وطا رمضان بسغ غنغنشي ودن سمع لبعسن شي بسغ كسكري bisa ga kuskure to amma dai zahirin wannan hadisin yana nuna bisa ga ganganci ko bisa ga kuskure wasu malamai suka ce bisa ga kuskure ne domin a lokacin babu kafara amma dai an san ba a karya azumin amma babu hukuncin in an karya ayi kaza to amma yanzu da hukuncin ya riga ya bayyana to in kai kuma ya zama ne taka doka da ba doka kawai ta akai kai azumi kuma cikin ma'anonin azumi banda kusantar iyali an bayyana wannan to da aka sai malamai suka ce wannan hukuncin na wanda ya aikata ne anan gaba bisa kuskure ba bisa ganganci ba domin wanda ya ganganci ya karye azumin sa, malamai sun ce ko da azumi miliyan yayi azumin ba zai biya ba saboda wannan gangancin da yayi, sai dai ta istighfari in Allah ya ga dama sai ya yafe masa. Da haka annabi ya ce shin kana da bayawa ko bai wanda zaka yanta? Kala la, ya ce a'a bani da shi. Kala sai annabi ya sake cewa fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'aini, to kuma zaka iya yin azumi na wata biyu a jere da juna? Ma'ana kafarar in babu bawa ko dai ba bawan, in akwai kudin bawan ko kuma ga bawan amma ba kudin siyan bawan, duk waɗannan biyun suna cikin ma'anar babu. Akwai mutumin da yana da kudin da zai sai bawan ya yanta amma yanzu ba bayin, kaga sai a ce bai samu ba, abin nufi bai samu bawan ba koda yana da kudin. Akwai kuma wanda ga bayin amma shi bai da kudin, to kaga shi ma bai samu ba, abin nufi bai da kudin. To duka biyun nan yana cikin ma'anar ba ni da shi. To da haka sai annabi ya canja masa wani hukuncin, kenan idan ba a samu bawa ba har yanzu dai akwai wani abu, shine sai kuma kai azumi na wata biyu a jere, fasiyamu shahrayni mutatabi'aini, azumi na wata biyu a jere da juna. Kala sai ya ce la, bazan iya ba, azumin wata biyu a jere ni bazan iya ba. To har yanzu dai akwai wani haƙi, idan mutum ba zai iya azumin wata biyu a jere ba har yanzu kafara bata sauka ba, akwai mataki na uku na ƙarshe. Kala sai annabi ya ce fa hal tajidu it'ama 60 miskinan, to kana da abin da zaka ciyar da miskini 60? Miskini shine mai karamin karfi, ba wai ana nufin mai nakasar halitta ba, a'a mai karamin karfi, kuma ba ana nufin zauna gari banza ba wanda ya mayar da sana'a bara sana'a, wannan ba shine miskini ba. Manzo Allah yace laysal miskinu bihadha qawwa, masu kewaye cikin mutane suna bara ba fa sune miskinan da Allah yake nufi ba, walakinil miskinu, sai dai miskinin da Allah yake nufi, allazi la yajidu ginan yubunihi, wanda bai da abun bukata na yau da kullun da yake isarsa. Kaga kenan ba wai bai da shi kwata kwata ba, ba wai kuma zauna gari banza ba, ba wai kuma nakasashe mai nakasar halitta ba, a'a zai iya yiwa miskinin ne kuma yana da nakasar halitta, wannan wani abu ne daban. To amma daukar da muke kawai duk gurgu miskini ne, duk kuturu miskini ne, duk makaho miskini ne, wannan kuskure ne. Akwai makahon da yafi masu ido bila adadin dukiya, akwai gurgun da yafi masu kafa bila adadin dukiya, da haka gurguntakarsa ba ita ce maskanar ba. Akwai mutumin kuma da zaka ganshi zabgege masha Allah tabarakallah, amma kuma bai da ko sisi aljihu, kaga wannan miskini ne. To da haka maskana shine rashin abin hannu wadatacce. To da haka annabi ya ce kana da wanda zaka ciyar, kana da abin da zaka ciyar da miskinai guda 60. Yana daga cikin abin da yawa mutane suke tambaya shine idan kafara ta kama su, miskinin sai balagagge? Ya daman yaro miskini ne, shi yaro ai nauyin wani ne a kansa, nauyin wani ne a kansa, rashin tsari ne irin namu da rashin abin nan. Wato hatta yaran da ake turawa suna bara a danjoji, inda da gaske ne iyayensu ya kamata a gani suna baran ba su ba, saboda talaucin ba su ya hau ba, wa ya hau? Iyayen ya hau, ko me ake ciki su ya kamata su fita su nemo musu, in ma baran ne su ya kamata su je su yi ba su ba. To amma sun kashe fiye yaran, sun koya musu bara da mutuwar zuciya yaran da ya kamata a irin wannan lokaci a gansu a makaranta ko mun gazawa makaranta, domin mu gane bambancin karatu da arziki ko da kuɗi. Shi karatu arziki ne amma ba kuɗi ba ne. Wasu suna ɗauka cewa ai tunda ba ni da abinci to ɗana kuma ba zai yi karatu ba, mu zo mu zauna tare, wannan kuskure ne. Duk talaucinka akwai makaranta wacce ta dace da matsayi irin na 'ya'yanka, sai dai in baka yadda ka tura su ba. Kuma wannan makarantar ba ita take nuna za su yi kuɗi ko ba za su yi kuɗi ba, da yawan waɗanda ma yau kake ganin sun zama wani ba makarantar kuɗi suka yi ba, ko ba haka ba? Mafi yawancin wanda suka zama wani ba makarantar kuɗi suka yi ba. Da haka akwai makarantar da a wata ma in ka ga dama ka ba wa malamin kuɗin Laraba, in ma baka ga dama ba baka bayar ba zai ce a'a ba, to me yasa baka tura ɗan ɗanka can ba? Kawai kai dai ka gwammace ka sake shi a titi yana ta yawan banza, wannan kuskure ne kwarai da gaske. so da haka mutane su daina ma kai tunanin su nesa na cewa wai in za a ciyar da miskini wai yaro yaro ba miskini bane ba uban yaro shine miskini babu maskana ane a wanda bai balaga ba asalin maskana tana cikin baligai masu hankali kuma shari'a daman da mai hankali take magana to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana da abin da zaka ciyar da miskini 60 kala sai yace la ba ni da shi to kaga shi fa wannan ta ko ina kofa ta kulle shi ba zai iya yanta baiwa ba bai da kudin shi ba zai iya azumin wata biyu ba a jere a wata ruwa yace yo na kwana ɗayan ma na kasa jure mar kuma in yi na wata na wata biyu to sannan kuma shi ba zai iya ciyar da miskini 60 ba a wata ruwayar yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam na rantsi da Allah tun daga bangon gaba zuwa bangon yamma na Madina ba gidan da ya kai na wata lauci da haka magana a ce ma in ciyar da wani miskini 30 babu ita 60 babu ita to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to zauna dakata magami Allah zai yi da kai wannan yasa malaman musulunci suka ce duk wani hukunci da ya hau kanka a musulunci in ba za ka iya ba tsakaninka da Allah wannan hukuncin ya sauka a kanka bisa ga ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha to da haka wannan mutumi duk wannan abubuwa guda uku da aka ce yace ba zai iya ba kala sai annabi mai ruwaya yace fasakata annabiyu sai annabi ya shiru ya kyale shi inji Abu Huraira shine mai ruwaya yace fa bainama nahnu ala zalika muna zaune a cikin wannan yanayi na an ce yayi kaza ba zai iya ba yayi kaza ba zai iya ba yayi kaza ba zai iya ba iz utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi araqin fihi tamrun sai gashi an zo annabi sallallahu alaihi wasallama da wani katan madambaci ko katan kwando an gane ko fihi tamrun cike da dabino ko cikin sa da dabino wal araqu al miktalu abinda ake nufi da araq shine al miktal kwando kato kala sai annabi yace mana aka kawo annabi hadaya domin mutanen Madina sun sani annabi baya rabuwa da baki baya rabuwa da talakawa a kewaye da shi mana tuntun talatale mutane sun saba haka ba su da kuɗi su je su sallama gidan lima ba ruwan su ya ci ko bai ci ba su dai kawai suna ganin gidan liman gidan tausayi ne sai kaga sun tsallake gidan masu kuɗi sun tawo gidan lima saboda mai kuɗi kai zama ka je wanjan wani dama a kofar gidansa ya ce a hankali da kare kuma ga wani buzu nan daman ba wani yaren fahimta kai da buzu tuni buzu daman ya rufe fuskarsa da murtuke ke bulalarsa to kaga ba ka da access to shi yasa galibi sai ka ga wani idan yana so ya yi alherin sai ya turo wa malam sai ya ce malam na san ba ku rabuwa da masu bukata ku raba shi ba a je an dame shi ba amma kai kuma ya hada ka da jama'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina suna yi masa haka sun san baya rabuwa da mabukata baya rabuwa da baki da haka kowa ya samu wata wadata yana so ya alheri sai ya ce a kaiwa annabi to shi yasa su ma sahabbai da yawan su in suna da bukata ba sa zuwa wajen mabukatan su sai su taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka Abu Huraira yace sai aka kawo annabi katotan kwando da dabino a ciki kala sai annabi yace aina sa'ilu ina mai tambayan nan kala sai yace ana gani nan kala sai annabi yace khudh hadha fatasaddaq bihi dauki wannan kwandon ka je kai sadaka da dabinan da ke cikin sa malamai suka ce dabinan yana da yawa zai kai ya ciyar da mutum 60 din zaka annabi yace dauki wannan kwandon ka je kai sadaka da shi to wannan ya nuna idan kafara ta hauka ba za ka iya ba wani yana iya ne yi maka ana iya taimaka maka dan uwanka ne mai gidanka ne abokinka ne wata kafara ta hau kanka kai ba za ka iya ba to sai ya maka fakala shi mutumin sai ya ce da annabi ya ce je kaka ciyar da wannan sai ya ce a'ala afaqara minni ya rasulullah yanzu in je in ba wanda ya fi ni talauci kake nufi ya ma'aikin Allah sai ya ce fa wallahi na rantsi da Allah ma baina labataiha babu a tsakanin gine-ginanta guda biyu ko bangwayenta guda biyu yuridul harrataini yana nufin harratain alharra shine tudun ƙasa babu tsakanin tudun ƙasar Madina na Badala na gabas da na yamma ahlul baitin mutanen gidan da afqaru suke mafiya

0: جواز التكفير عن الغير ولو من اجنبي halaccin yi wa wani kafara ko da kai da zaka yi masa din ba dangin iya ba na baba tsakanin ku ajnabin ka ne an gane ku so da dama shi ma wannan zaka ji wadan suna tambaya mallan dan uwa na ne ya mutu ana bin sa azumi an ce sai mu ƴaƴan sa zasu biya masa wani lokaci sai ka ji wani abokin sa yace shi zai rama masa wani ita kafara in ta hau kan mutum to wani yana iya masa ko da ba dangin sa na kusa ba an gane ku ballantana kuma mutum idan ya mutu da azumi a kansa in na ramadana ne ai ba rama masa azumin ake ba ciyar masa ake in azumi ne kam na kafara to wannan azumin za a rama masa in azumi ne na bakance to wannan azumin za a yi masa amma in azumi ne na ramadana mutum ya mutu ana bin sa to ba rama mai azumin ake ba ciyar masa ake a madadin azumin abu na shida نبي ركوا أن له الأكل أن له الأكل منها وإطاعة مها أهله وند كفارة تهوشي زي إيه شيء كم زي إيه با إيالنسا ما لما يسكت شيء ده النبي يشي جكا كشيء ده إيالنكا با أنا نفهم ويشي ده إيالن دك سجني با وسمع لما يسكت شيء شيء ده إيالن أكيد نفي سجني أما ده شيء زي شيء ينزل مسالي ده أشي إيرن هكذا يفارو a ce kafara ta hau kan mutum kuma kafaran nan ciyarwa zai kuma ya zama shi ma mabukaci ne to shi ma yana cin wanda za su ci an gane ko da haka shi ma yana cikin miskini 60 din da za a ciyar idan da shi da matarsa ne kaga biyu sai su nemi 58 a waje inda shi da matarsa ne da ƴaƴa hudu kaga su shida sai su nemi 54 a waje an gane ko da haka yana da damar ya ci daga kafararsa kuma yana da damar ya ciyar da iyalansa ma damar مخرجة من غيره متكر ونني يباشي يتشي يتشير وشي ما سيتشي وما يتشير دك يالنسا وكما وانا ينعنون إن شيني زي يتشير دكان سشي بندشي أبا نشد ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة ظاهر الحديث أنه دا أكا تشي أين تبايوا باعتي بكوباوا باعتي بسيمي إيماني كويسي أكا كاولف زنباوا da ka waɗansu malamai suka ce ko bawan kafiri ka ƴanta ma yayi to amma su malaman suka ce a ai kaidi da mumina ya zo a ayoyin qur'ani da ka sai ai amfani da shi wa bi hadha akhadha al hanafiyya amma imamu abu hanifa ya tafi akan cewa bawa ko kafiri ka ƴanta kafara ka tayi to amma sauran jumhur suna ganin sai mumina saboda a ayoyin qur'ani da aka ce bawa an ce mumini ko baiwa an ce mumina an gane ko da haka sai ayi amfani da wancan kaidi na qur'ani was sahihu alladhi alayhi aljumhur ingataccen zance wanda akan sa mafi yawan malamai suke annahu la budda min imaniha dole ne baiwa ko bawan da za a ƴanta a kafara sai tana da imani wa yakunu hadha alhadith muqayyadan bin nusus allati fihi kafaratul qatl da haka wannan hadisi zai zama an yi kaidin sa da nassosi da suka zo akan ƴanta bawa a kafarar kisan kai فإنه ذكر فيها الإيمان دومن أشان أن أمبش إيماني مؤمنة كو أبن بكوي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كاو النبي أم من زال صلى الله عليه وسلم وكرم الوفادة عليه دكرم باك إند سكي زوا وجنسا فقد جاءه هذا الرجل خائفا دومن أن متمن يزوا النبع أزورتي وجلا أفرجتي أما فراها فرحا سيت في ينامي فرنشكي معه ما يطعم منه اهله har ma da tare da abin da zai ciyar da iyalansa a tare da shi an gane ko to wannan yana daga cikin kyawun dabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na takwas anna man irtakaba ma'siyatan la hadda fiha duk wanda ya aikata wani saban da babu haddi game da shi thumma ja'a ta'iban nadiman sannan yazo ya tuba yana dama fa innahu la yu'azzaru ba ai masa jan kunne ba ai masa ta'ziri an gane ko ba sai mu tsaya a wannan iya nan fawaid din akwai waɗansu amma dai mu takaitu da waɗannan babun as-sawmu fi safar babun da yake bayani akan azumi a halin tafiya qur'ani dai ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku ko yana halin tafiya أي فأفطر سي كري أزمن سيشا فعدة من أيام أخرى أي فعليه عدة من أيام أخرى وسي راما أوسك عن كل ندبة. جاءت هذه الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة وأن شريعة مسلم تجازو له كنشو كنشي سوقا تقص تحقيقا لقوله تعالى دن تبتر رفتن الله من جرما دبوايا وما جعل عليكم في الدين من حرج الله بيسن يامكو كنشي دساني أجين الدين با وقوله لكم فدن الله يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وبنجي دي أنا سن يسوقا قامكو نبا يا سن يسنن تامكو وما لن يعيشن فتا دمغنغنو ديوا amma bari mu tsallake da aka dai mu sani manufa ta shari'ar musulunci shine saukakawa mutane duk inda kaga wahala a cikin shari'a dayan bi ne yake jawo ta ko jahilci ko son zuciya ko duka biyin duk inda kaga mutun yana wahala kuma da sunan addini to dayan bi ne ko jahilci ko son zuciya ko duka biyin uku kenan yanzu mutumin da zaka ga yana ta tikarawa da sunan zikiri yake yana ta dukan kirjinsa yayi gumi ka shirban babu wahala a cikin wannan aikin to me ya jawo dayan biyu ko jahilci ko son zuciya ko duka biyin amma wannan zikirin da kake dukan jikinka Allah baya bukata ka daki jikinka a cikin AC a kwance zaka yi sama da wannan ko baka wahala ba bal ma wancan sai fi karkuwa daman wannan iska ce take wahala mai kayan kara tunda ba a saka ba manzo Allah kuma ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad duk wanda yayi abin da ba mu sashi ba ba ruwan Allah da ya sha wahala wahalan banza ya sha wujuhin yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran haliya ga wahalar aiki ga shiga wuta dan yanzu wani nauyi zai je ce to yanzu duk wannan wahalar da suka sha kudan sautaka musu mana waye sa su ba wanda ya zasu Allah bai zasu ba kai ne yanzu a rashin hankalinka da rashin sanin ya kamata ka kake ganin a tausaya musu lafiyayyen hankali ba maganar tausayi anan ku gane tausayi daban lusaranci daban yanzu mutum ya sata a zo za a yanke masa hannu ka hau tausayinsa wannan tausayi ne ko lusaranci lusaranci ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake ahir kar da a zo za a yi wani haddi ku ce kuna tausayinsa anan ba tausayi bane lusaranci ne lokacin da yake raba mutane da kayan su yake sa su kuka kukuna ina yanzu yan daba da suke tada hankalin mutane su hana musu sukuni su ta kwacen waya su ta farde mutane da wukake sai an kama su kuma za a yi musu hukunci sai wani tausayin banza ya taso ina tausayi nan ba tausayi ubangiji yake wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi kar ku yadda tausayi ya kama zuciyarku ga yan ta'adda ga wanda yayi ba daidai ba tausayin gaskiya shine ku gaya masa gaskiya abu kaza da kake ba daidai bane ba in jahili ne ku sanar da shi in mai son zuciya ne kuma ku kausasa masa harshe an gane ko da haka babu magana tausayi anan so da haka dai a addinin musulunci ko kai daidai ne ko kar kai daidai duk wanda kaga ko yana ba daidai ba to dayan ukun ne ko son zuciya ko jahilci ko duka biyu da haka ba sai ka sha wahala ba in dai kai yadda Allah yake so kuma in dai zaka yadda Allah yake son babu wahala a ciki saboda ka'idar wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj al hadithul hadi wa 80 ba'da al 100 hadisi na 181 ana aisha radiyallahu anha daga nana aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda anna hamzata ibn amr al aslami haqiqa hamza dan amr al aslami qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace a asumu fi safari wa kana kathira siyami yace ya ma'aikin Allah shin kayi mun izini in rinka yin azumi idan ina tafiya domin shi mutum ne mai yawan azumi to da haka wani lokaci ko tafiya zai yi sai ya ga shi sai wanda ya azumin sa saboda azumin ya zame masa jiki kun san akwai mutanen da azumi ya zame musu jiki ko baya azumin kuma baya iya zama ya ci abinci sai ga to gwanda ma yayi azumin sa to amma shi kuma a halin tafiya yake tambayar annabi kayi mun izini in rinka yin azumi ko ina halin tafiya قال سي من ذا لك إن شئت فصم وإن شئت فأفطر تند أزمن يا زمي مكا جكي بايا وحالا دا كي دا شي دا رشن سدت لأ أو جنكا تو انكا غدا ما كي انكا غدا ما كر كي تو اما إدم متن يا زمي چي وأزمي بي كام جكين سبا إن ينا حال انت پير زي وحالا زي جكاتا تو دول نيما يمي يشاء دومي إدم أو اندلو كتن يكار أصوكي يي أزمن وتسوتا تساميشي تولي فنسي kuma kai ya dauka cewa ya wani burge Allah bai burge Allah ba Manzo Allah ya ce laysa min albirri siyamun fi safar, baya daga cikin nagarta kana halin tafiya kuma kace za ka yi azumi, ba wani burgewa bane, ba wani lada bane, musamman in azumin zai wahalar da kai. Amma idan mutum azumi ya riga ya kama jikinsa, shi yunwa ba ta galafaitar da shi, shi ko ya tafiya ko kai ya tafiya, azuminsa ɗaya ne da na zaman gida da na matafi, to wannan babu laifi. An gane ko? Ma yi ukhadhu min alhadisi, abinda za mu ciro cikin wannan hadisi na fiqhu, ar-rukhsatu fil fitri fi safari li'annahu madhannatul mashaqqa, an sauƙaƙa wa matafiyi ya sha azumi domin ita tafiya ana zaton wahala a tattare da ita. Wannan shine asali, musamman tafiya irin ta mutanen da ko dai tafiyar kar ko tafiyar jaki ko doki, duk akwai wahala. Amma yanzu ne tafiya ta yi sauki, sai a yi ta a jirgi. A da ko a mota ce wahala ake sha, a ce maka mota irin ta da kamar amalanke kan ta je Zaria sai ta yi kwana biyu, domin marabanta da jaki ai kaɗan ne, yayin jaki ce kaɗan ta girme shi da wata ɗaya, to kaga tafiyar da akwai wahala. Amma yanzu ba wai magana ka je Zaria ba, yanzu daga nan sai kai tafiyar kilomita dubunnai, amma ba tare da ka sha wahala ba. Ya danganta daidai kuɗinka daidai shagalinka, musamman jirgin ma in na isa ka shiga babban jirgi wanda ko gargada baya ji, domin yadda mota take haka jirgi dake, in ka shiga jigarin mota duk sai ta zazzage ma abincin cikinka kiya-kiya, tana jin gargada. Amma in ka shiga babban mai babban taya, sai a wuce gargadan ma baka sani ba. To ko jirgin ma haka ne, akwai dan kiya-kiyan jirgi haka, duk dan karamin hazo sai ya jirgi zaka. To da haka wannan shine hikimar da yasa shari'a ta sauƙaƙa ta ce a sauke azumi saboda wahalar da ke cikin tafiya, dan kada wahala bi ta hadan maka, ga wahalar yunwa ta azumi ga wahalar tafiya. Abu na biyu, at-taqyiru baina siyami wal fitri, an ba wa mutum zaɓi tsakanin yayi azumin ko ya sha, liman indahu quwwatun ala siyami, amma idan ya saba yin azumin, shi azumin baya wahalar da shi, irin wannan shi aka ba zaɓi ko yayi ko ya bari. Amma wanda tabbas azumi yana wahalar da shi, to shi ba zaɓi, kawai ya sauke azumi. An gane ko? Wal muradu bidhalika sawm ramadana, kuma azumin da ake nufi na ramadana ne. Wai wadhihu ma akhrajahu abu dawud wal hakim anna hamza ibn amr, abinda zai dada fito da abun fili shine hadisin da imamu abu dawud da hakim suka fitar, cewa shi wannan hamza ta dan amr din kala ya ce ya rasulullah, ya ma'aikin allah, inni sahibu dhahrin uajiluhu, ni ma abocin dabbar hawa ce kuma ina yin gaggawar tafiya a kai, usafiru wa akrihi, ina hawa dabbar in yi tafiya kuma nakan yi haya da ita, ma'ana ɗauki mutane in kai su tun a da ko ya. Yanzu ka ga kana da motarka za ka tafi Abuja empty, za ka iya ɗaukar fasinja a hanya ka rage da mai. To a da sahabbai suna irin wannan, da doki da jaki ka hau kayanka, kuma in ka ga wani matafiyi ka goya shi kuma ya biya ka kuɗi. An gane ko? Da haka ya ce ina yin tafiya kan gaban hawa na kuma ina yin haya da shi. Wa rubbama sadafani hadha ash-shahr ya'ni ramadan, yace wani lokaci kuma wannan watan yakan cin mun, yana nufin watan ramadana. Wa ana ajidu al-quwwata alayhi, kuma ina jin karfin da zan iya yin azumi. Wa ajiduni an asuma ahwana alayya min an uakhirahu, kuma nakan ji in yi azumin yafi in jinkirta in sha daga baya in rama. Fa yakunu dainan alayya, domin in na sha din to yanzu ramuwar ta zama bashi a kaina. Fa qala sai manzo Allah yace ai zalika shi ayu zalika shi ita ya Hamza, duk wanda kaga dama cikin biyin kai ya kai Hamza. Saboda me? Saboda shi yana da karfin da yake iya azumin, yana da jurar wahalar azumin. Yanzu kamar direban da ya saba tafiya kullum a tafiya yake, to shi wannan ya riga ya saba da wahalar yunwa, ko ana ramadana shi ba daina sana'arsa ta kai kawo yake ba. Da haka shi azumi ya bi jikinsa, ko da ramadana yana iya azuminsa kuma yana tafiye-tafiyensa. To amma kai wanda tafiyar in kai sau ɗaya sai kai wata huɗu baka sake yi ba, kuma a haka ramadana ya shigo, to kaga azumi zai baka wahala, saboda kai baka saba tafiye-tafiye a cikin azumi ba. الحديث الثاني والثمانون بعد المئة حديث نتريد تمانين دبيو عن أنس بن مالك رضي الله عنه بقى أنس بن مالك الله يكاره مسيدا قال يتي كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن شمنا ينتفيا تارد النبي صلى الله عليه وسلم ما ma'ana tafiya takan kama mu muje nan da annabi muje can da annabi falam ya ibis sa'imu ala al-muftiri wala al-muftiru ala sa'imi mai azumin cikin mu baya aibatawa mai sha mai sha baya aibatawa mai azumi ma'ana sahabbai sukan kasu gida biyu wasu suna azumi wasu ba sa azumi kuma tare da annabi ake tafiya da haka masu azumi ba sa ganin su wasu jarumai ne su rinka raina wanda su ba sa yi haka nan wanda ba sa yi ba sa kuma raina masu yi to kaga wannan ya nuna maka ashe rukhsa din an ba da zabi a cikin ta bainal fi'li wat tarki ko ayi ko a bari ma yi ukhadhu min al hadith abinda za mu ciro wani hadisi na fa'ida cikin wani hadisi jawazul fitr fi safar halaccin shan azumi a halin tafiya abu na biyu iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala siyami wal fitr fi safari manzo Allah ya tabbatar da sahabbansa akan azumi da sha duk a halin tafiya wadanda suka yi azumin basu jigata ba bai musu fada ba wadanda kuma suka aji azumin danganin zasu jigata su ma bai musu fada ba mimma yadullu ala ibahati al-amrayn wanda wannan yana nuna dubbin ya halatta ala hadithu thalith wa thamanuna ba'da al-mi'a hadisi na 183 an abi darda'i radiyallahu anhu qal daga abu darda'i Allah ya kara masa yadda yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri ramadan fi harbin shadid mun fita tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan kuma ana tsananin zafi a lokacin a shekarar watan azumi yazo a tsakiyar rani hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri har sai da takai dayan mu zai dauki hannu ya dora aka haka saboda tsananin zafin rana wai ya dan tare wa kansa zafin rana an gane ko to kaga ai wahala ta kai wahala kamar da rana ne kaga mutun yana haka ai kaga wahala ta kai wahala ma'ana zafin ya gasa shi gasawar da ba zai iya jurewa ba sai ya rage koda da abin da ba ragewar ba wani tasiri ke gare ta ba to yace haka muka kasance wa ma fina sa'imun duk cikin mu ba mai azumi a wannan lokacin saboda tsananin zafin da ake illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn rawaha annabi sallallahu alaihi wasallam kadai da abdullahi da rawaha su suke azumi a wannan lokacin to kaga wannan ya nuna maka jarumtakar su ta kai saban su da azumi ya dare da sauran shi yasa su ko a tsakiyar rani azumi baya wahala da su amma akwai mutumin da ba wai a tsakiyar rani ba ko a tsakiyar teku ka tsinda bashi ba zai iya azumi ba sai dai na dole sai na dole kuma ko a cikin sahabbai akwai masu irin wannan mun sha fada abdullahi dan mas'ud duk wani azumi na nafila baya yi la magana sittu shawwal la magana tasu'a da ashura la maganar alitinin da alamun la maganar ayyamul bidi shi abdullahi dan mas'ud baya azumin nafila kwata kwata saboda azumi wahala yake bashi lagalaga yake da shi da aka yace shi in kaga yana azumi sai dai ramadana yace saboda ni ina azumi ba na iya katabus to shi kuma ya saba da karatun qur'ani ya fi sha'awar karatun qur'ani yace in yi tilawa ta yafin ya azumi kuma akwai da yawa daga cikin malaman mu wanda su ba suna da wannan dabi'a Allah ya ji kan malam Jafar da rahama shi ma azumi yana ba shi wahala da wahala kaga yana azumin nafila da wahala sai na farilla to da haka abdullahi dan mas'ud yana cikin sahabbai masu irin wannan ko a yanzu na san da yawa cikin abokan mu daliban ilimi abokan da'awa wanda ina duk wata falal azumi ya karantar da kai amma shi ba zai ba a wani lokaci muka ce wanda me zai ce wannan abin naku ne ku din ku yi ta yi amma ban da ni to haka Allah ya yi mutane kowa da baiwar da Allah ya masa yanzu wani in sallah ce ba za ka iya kama kafarsa a sallah ba Allah ya hore masa sallah yayi qiyamul layli yayi tafarilla yayi walaha duk wata sallah ta sunna yana iya kiyaye ta amma ka ce yayi azumi da ka ce yayi azumin rana ɗaya wanda ya maka sallah raka'a 100 wani kuma ba yi da jumurin azumi ba yi da jumurin sallah amma karatun qur'ani baya wahalar da shi yanzu nan sai ta maka sauka amma wani da ka ce yayi maka saukar qur'ani ɗaya wanda ya maka azumi 10 yi azumin ya fi masa sauki to kowa da abin da Allah ya hore masa riba shine duk abin da ka gane shi Allah ya hore maka to rike shi wanda Allah bai hore maka shi ba shi kuma rinka koya a hankali ana koya mutumin da wannan shekarar bai iya azumi ba idan ya so ya koya na nafilfili a shekara mai zuwa zai iya to haka wani zaka ga da kace masa ya maka karatun Qur'ani wanda in dubu 100 ce aljihunsa ya raba sadaka shi sadaka ba ta masa wuya amma azumi ba zai iya ba akwai shi da jurar sadaka amma bai da jurar yunwa to kowa da abin da Allah ya hore masa to da haka dai wannan hadisi ya nuna cewa ya nuna cewa lallai sauki da aka yi mutum wajen shan azumi ya danganta ne da yanayin kansa abu na biyu inna siyama fi safari laysa birran musani azumi a halin tafiya ba ko ta nagarta bace ta azo a gani wa inna ma yujzi'u wa yusqitu alwajiba sai dai in kai yayi kuma in wajibi ne wajibin ya sauka akan ka amma kar ka dauka kana da wani karin lada akan da sauran mutane kar aini a tafiya ma ban sha ba to ba wani burgewa da kai an gane ko abu na uku anna alafdala itiyanu rukhsati Allah ta'ala abin da yafi in Allah yace abu kaza sauki ne to ka aikata saukin kawai allati khaffafa biha ala ibadihi saukin da Allah ya saukaka wa bayinsa da shi idan Allah yace in ana halin tafiya aji azumi to ka ajin yafi an gane ko in Allah yace a halin tafiya ai kasaru to kai kasarin yafi domin shi Allah ya fi son in yi ma sauki ka bi saukin inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu haka Abdullah dan Abu zai fada hadisin Muslim Allah yana son in yi ma sauki kai kama yadda kuma baya son ka saba masa al hadisul khamis was samanuna ba'da al mi'a hadisi na 185 an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kala yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi safar mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata tafiya an gane ko Anas yace fa nazal ya kala Anas fa minna sa'imu wa minna al-mufṭiru daga cikin mu akwai miye masu azumi daga cikin mu akwai masu shan azumi kala Anas yace fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani masauki fi yawmin harrin a wata rana mai tsananin zafi ma'ana ana tsakiyar rani wa aktharuna zillan sahibul kisa'i wanda ya fi mu inuwa shine mai mayafi domin shi zai baza mayafinsa ya daga shi ya daga hannu to shi ya fi mu inuwa ma'ana ana tsakiyar rani ga su a sahara duk ɗan bishiyin da suke da ɗan ganye-ganye ma zafin rana ya zabge ganyen ya zubar da haka babu wata inuwa da za ka samu wanda ya fi ka inuwa wanda yake da bargo ko yake da mayafi ya daga ya ɗan rufe kansa wa minna man yattaqi shamsa biyadihi Anas yace daga cikin mu ma akwai wanda hadda hannu suke kare rana haka qala Anas yace fa saqada suwamu anan ne masu azumi suka rinka faduwa saboda tsananin zafin rana wa qama al-muftiruna wanda ba su azumi su kuma sai suka miƙe tsaye wajen su hidimtawa waɗanda suka fadi cikin masu azumi fa darabul abniyata waɗanda ba su azumi sai suka zo suka yi gini tafi da gidanka wasaqaw ar-rikaba suka rinka shayar da matafiya an gane ko to kaga anan marasa azumi sun mafi masu azumi lada domin sun tafi suna yin aikin ceton rai suna taimakawa masu azumin to da haka Anas yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fada dan ya tabbatar kuma ya karfafa gwiwa yace zahabal mufqiruna al-yawma bil ajri yau gandaye wanda ba sa azumi sun tafi da lada in banda a musulunci ina ne inda ganda yake fi mai azumi lada to sai a irin wannan yanayin gandan ya fi mai azumin ne lada kamar yanzu ne ana tsaka da azumi sai wani kalubale ya fuskanto mutane sai ya zama kai baka azumin kuma kai kaje ka tankari wannan kalubalen to kaga ka fi lada saboda yanzu kana hidimtawa al'umma kana yin abin da wasu suna cin arzikin ladanka shine ka'idar da malamai suka fara al-ibadatul mu'diya khairun wa afdalu min al-ibadatil lazima duk ibadar da zaka yi wani ya samu ladan wani ya ji dadi wani ya ci albarkaci tafi wacce kai kadai zaka mora yanzu mai azumi shi kadai yake mora ladan sa ko kuwa shi kadai ne amma mutumin da baya azumi yaje ya debo ruwa ya raba aka sha wannan ruwan da ya debo ya raba aka sha yafi azumin mai azumi saboda yanzu ya samu ladan kuma wani ya amfana an gane ko shine kamar ka ce da sadaka da sallah wanne ya fi lada sadaka ta fi lada saboda sallah kai kadai zaka samu lada a baka amma sadaka fa ka samu lada wani kuma ya ci abinci to mu fahimci wannan sosai domin yana da kyau mutum ya fahimci fiqhul ibadat, su kansu ayyukan ibada. In baka fahimce su ba sai ka wayi gari kana ta wahala a wajen wanda ba shi ya kai lada ba. Wani bai sha wahalar da ta kai taka ba ya fi ka lada. An fahimta? Yanzu musamman a wannan hali na yunwa da ake ciki da fatara da kaza da kaza, masu kuɗi su zo su ta azumin litinin da alhamis. Ba laifi bane kai azumin litinin da alhamis, a ba gwanda ka rinka fito da kuɗi ka da abinci kana ba mutane, yafi. Sai dai in zaka hada biyun, to wanda ya hada biyun kuma yafi. An gane ko? Ko a irin wannan lokacin zaka ga har yanzu akwai mawadatun da suke ta fita suna ta tafiya umara da ƴaƴansu da kaza da kaza. Ba laifi bane. Amma ina ma dai a ce ku raba abinci ku ciyar da talakawa, yafi wannan umarar. In kuma zaka iya hada biyun, ka hada biyun yafi. Amma wani ya maida abin ya zama gasa. Ko a irin wannan lokacin a ce gwamnatoci su taraba mai kujera haji. Mutane suna yin wa kuna ba su kujera haji. Ba daidai bane ba, ku ba su abinci ya fi ku ba ku kai su haji. Wani talaka ne yunzurutun talaka bai da wani abu. Yunwa yake ji gidansa babu abinci, haka ya ci abinci, wannan shine abin da ya fi. ƴaƴansa su je makaranta shine abin da ya fi. Ya samu lafiya shine abin da ya fi. Ya samu nutsuwa ya dawo cikin hayyacinsa shine abin da ya fi.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kawo muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarradin Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: 97.3 Rahama Radio.
3: Tunawar iyalinmu sai an samu matsala, abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
4: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
3: Lokacin cin abinci

Rashin kyawun hanya ya tilasta mutane da dama dakatar da harkokinsu na zirga-zirga ya kwatanta a baya gaban al'umma da mace ya buƙaci wakilan majalisun dattawa da wakilai har ma da gwamnoni da ke yankin arewa na su ƙara ƙaimi gurin bibiyar halin da ake da aikin ke ciki domin sanin inda aka kwana tare da ɗaukar matakin ganin an kammala shi cikin sauri. A nisabin labarin kuma an gargaɗi direbobi na su nisanci ɗabi'an nan ta yin gangancin yayin tuƙi. Wani fasinja mai suna Alhaji Nura Ahmad ne ya bayyana hakan yayin da yake tsokaci game da halayyar wasu direbobin mota musamman masu motocin haya game da ci da zuci da suke yi yayin tuƙi. Alhaji Nura wanda ya bada misali da yadda wasu direbobi ke yin gaggawa zuwa garuruwan domin sauke fasinjojin da suka ɗauko. Ya ce hakan na haifar da matsaloli masu tarin yawa da wasu lokutan har haɗari akan samu. Ya shawarci direbobi da su wato na su dinga tunawa da cewa kowane ɗan adam yana rayuwa ne har ƙarƙashin rabon da Allah ya ƙaddara masa. Gwamnatin tarayya ta baiwa ma'aikatan da ke ƙarƙashin tarayya tabbacin cewa za ta fara biyan kuɗaɗen ariya na naira 35,000 kafin tsakiyar watan Agusta da muke ciki. Ta ce shirye-shiryen biyan kuɗin na a matakin ƙarshe yayin da ake ci gaba da shirin fara biyan kuɗaɗe ƙarin matsayi wato promotion area. Tabbacin na zuwa ne bayan nuna damuwa da ƙungiyar ƙwadago ta yi game da jinkirin fara aiwatar da biyan kuɗaɗe. Wanda suka kunshi albashi da kuɗaɗen ƙarin matsayin aiki da kuma alawus. Ƙarshen taƙaitattun labaran kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.

wato magana ce mai girma mai fadi ina ma an sami wato wani malami na musamman da zai magana akan wannan fanni domin fanni ne wanda yake ya shafi kowa ba shakka idan mutum ya tsaye tsayi zai ga kawai kamar fadan Allah ne a cikin alqur'ani inna kullun fiha inna Allah qad hakama bainal ibad ba shakka akwai wasu al'amura da ya zama dole mutum ya tsaye tsayi ya kalle sosai ya ga ya zai hadda ubangijinsa babban abun tsoro a cikin harkar zumunci ko zumunta shine wani hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu al-jannata qadi'un din ne yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba wanda wannan babban kalubale ne kowa bi shakka dole ga dukkan mu'mini na kwarai wannan nasi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ki zuciyarsa musamman idan mun kalli irin yadda rayuwar tamu take a yau shin muna ku cika haƙƙin nan da Allah ya dora mana wannan zumunci da Allah ya dora mana ɗan uwan mahaifinmu ɗan uwan wato ƴaƴayenmu da ƴan uwanmu na jiki maza da ƴan uwanmu na jiki mata da kuma ammominmu ƴan uwan mahaifinmu da kuma khalolinmu ƴan uwan mahaifinmu shin wannan zumuncin ana cika shi yadda ya kamata ba shakka a amsar wannan tambaya kowa ya santa kuma kowa ya sani in ya leka cikin lokunan zuciyarsa zai hango ƴan uwan nasa da ya sani ya mamanta da su to ba shakka muna fatan wannan tattaunawa ta mu a yau Allah ya sanya mana albarka cikin ta kuma ya sanya ta zama zabura ga shi mai magana da kuma sauran ƴan uwa baki daya domin Allah ya girma haƙƙin zumunta ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito cewa inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hakika ubangiji ya halicci halitta hatta idza faraga minhum bayan Allah ya halicci halitta ya kare su to qamatur rahim sai ita zumunta ta tashi take cewa haza maqamul a'iz bika min alqadiyat wannan ne mahallin mai neman kiyayewa da kai ya ubangiji daga yankewa kala Allah ya ce na'am amatar baina an asila man wasalaki wa aqada man qada aki ba kya yadda ba ke zumunta na sadar da duk wanda ya sadar da ke zuwa ga rahamata na yanke duk wanda ya yanke shi gaban rahamata kala bala tace na yadda ya ubangiji Allah ya ce zalika laki wannan abun na baki shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikra'u in shi'tum ku karanta idan kun so fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu arhamakum Allah ya ce ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum babban abun tsoro a harkar zumunta duk lokacin da Allah yake magana ko ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akai sai ka ji manyan al'amura ake kawo a ciki yanzu a nan wajen gashi Allah ya faɗi masu yanke zumunta sai ya faɗi hukuncin su sai ya ce ulaika allazina la'anahumullahu su ne wanda Allah ya la'ance su shi ku al'anatu ko ku al'anu shine addu minar rahmati Allah ya kori mutum gaban rahmatarsa sannan ga hadisin da muka karanta yanzu na cewa la yadkhulul jannata qadi'un din ne yanke zumunta wa shiga aljanna to jama'a babu shakka akwai abun tsoro kwarai da gaske a harkar zumunta wanda ya zama dole dama shi addinin musulunci abin ginawa ne kan zumunci kuma akwai wani hadisi da manzo Allah yake cewa bu'istu li utammima makarim al-akhlaqi an aiko ni dan na cika wato halaye madaukaka masu girma duk mutumin da ya tsaya ya duba halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko shi zai ga babban abin da aka fara yi wa manzon Allah shaida da shi shine zumunta lokacin da ya dawo danna na Khadija hadisin farko sun sahih Bukhari da ya dawo danna na Khadija wato yana raurawa jikinsa me take cewa da shi tace wallahi lan yukhzika Allahu abadan ko la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai tabar da kai ba me yasa innaka latasilur rahim kana sa da zumunta da rasulullahi sannan sai aka jero al'amura irin su takasul ma'duma wata kadubaifa wata ina alama ibn haqi amma abu na farko a cikin al'amarin shine kana sadar da zumunta sannan wannan hali shi ma irin sa sayyidina abubakar Allah ya kare da gare shi Allah ya masa baiwa da ita domin lokacin da kafirai suka fara takura wa sayyidina abubakar a wannan lokacin ya nemi izinin manzon Allah ya hijira ita kuma daifa
manzo Allah kamar da zasu sai Bukhari ya bashi izini ya dauki hanya ya fito kenan sai ya hada wani mutum ana kiransa Ibnu Dagina ko Ibnu Dugunna yana buhaduwa da shi shi kuma mutum ne kamar dan daba daba haka a hanya sai ce me ya faru sai ce ai mutane sun takura sun hana bauta Ubangiji saboda zan fita in tafi wani garin wanda zan samu bauta Allah cikin sa sai ce a ai irin ka mai girma a cikin al'umma ba a fitar da kai zo mu je daga yau ka shiga cikin jiwari na ka shiga cikin makotaka ta an taba ka an taba ni in an taba na an taba ka saboda sayyidina Abubakar suka taho da shi wannan bawan Allah yace daga yau ya shiga cikin ɗan wato makotaka ta ya zama yana cikin jiwari sannan ku sani cewa shi fa Abubakar mutum ne mai sada zumunta daga cikin irin sifar da ya faɗa kan sayyidina Abubakar yace mutum ne mai sada zumunta saboda bai kamata a ce babban mutum irin wannan a ce a bar shi ya fita daga cikin wannan gari mai albarka kuma muna son mu zamanto mun samu alkhairi a cikinsa to wannan yana ƙara nuna mana matsayin ita zumunta a cikin al'umma domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta wanda Allah yake cewa da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko kyakkyawa ya tabbata gare ku cikin manzon fi rasulillahi cikin manzon Allah a sha'anin manzon Allah shi kadai aka ce kai koyi da shi amma duk wani annabi ko wani mai matsayi ko wanda aka yi tarihinsa a duniya ka ji an ware maka wani abin a ce banda wannan abin kaka koyi da shi a nan wajen misali annabi Ibrahim ai kaga da Allah ita fadar abubuwansa a cikin alkur'ani ai da ya zo fadin wani abu ya ce illa qaula ibrahim li abihi la astaghfirunna laka a nan wajen kada ai koyi da annabi Ibrahim a nan wajen saboda Allah ya yi alkawari ya ce a kar ai magana kar a nemi istighfari ko da ke Allah ya kawo masa hanzari ba kana istighfari Ibrahim alayhi salam illa abu da tuma da iyahu to kaga nan wajen dai ba a ce kai koyi da annabi Ibrahim akan wannan ba haka annabi Yunus Allah ya ce wala takun ka sahibul huti izna da huwa makazun kaga shi ma ba a ce kai koyi da abin da ya faru ga annabi Yunus ba haka dukkan annabawa zaka ji kowa an ce ga abu kaza da yayi wanda Allah yayi masa gafara ya janye wannan abu amma kai daga ji ba baka yarda maka koyi ba amma shi manzon Allah kuwa sai aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhikra Allah kaseera saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine jagoran sada zumunci kuma da haka addinin Allah ya fara domin bayan Allah ya sako da manzon Allah ikra aka sako da yawal muzammin an ce abin da ya biyo baya a wannan lokacin na kira Allah ta ce shi wa andir ashiratakal aqrabina kaiwa dangin ka makusanta wa aziyar rasulullahi saboda kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ba ya kira wasu abula ba da wato da sauran dangin sa baki daya aka zo aka tattauna kan wannan abin da yake mashhuri kowa ya sani har manzo Allah yake cewa da su kun taba jin na faɗa abin da ba daidai ba suka ce ma jarrabna alayka kadhiban qaddu ba mu taba jin kai abin da ba gaskiya ba sai ce to in na gaya muku na ce ga yaki ya taho zai ci mu za ku yadda da ni suka ce tunda ba mu taba jin kai ƙarya ba za mu yadda mana sai ce to wallahi ni annabin Allah ne Allah ya kone zuwa gare ku to shine a lokacin bayan ya faɗi abin da ya faɗa shi kuma Abu Lahab ita shi ya faɗi magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ramawa manzon Allah da irin siyakin da shi Abu Lahab ya faɗa domin ya ce da shi taballaka Allah ya ce da shi tabbati yada Abi Lahab wa tabba hai zuwa karshe to wannan yana nuna mana irin yadda wato sha'anin wato a ɗan uwantaka ba a hukuntar da shi a komai idan to ɗan uwa ne a kusa zamu ji nan gaba duk da na ga lokacin kamar yadda ya kure mana to amma a gurguje bayan mun faɗi dalilai haka daga cikin alkur'ani da hadisi to yana da kyau mu dan kawo a zamanance menene a iya irin hange namu na wannan lokacin yake janyo mana wannan ƙaryatul rahim yanke wa zumunci ka da dan uwanka baka san dan uwanka bane ba da yawa zamu ga akwai wani bawan Allah yake ban labari yace ya tafi wato wani gari ba ma wani gari ba ne nan kusa ne Eko ya je Eko yana son su suka da wani bawan Allah shi aboki kawai ya dauke shi a kasuwa suke yaruwa to sai yake mata tambaya cewar wai dan mutum unguwa ne kai sai ta yi unguwa kaza nake sai ta ai ko unguwan nan na san san wasu mutane kamar daidai wani gida sai ce a unguwa kaza in ka biyo loko kaza sai ce ina da gidan malam wani sai ce ai baba na ne sai ce subhanallahi ai ni kuma wana ne ka ji ba wannan wane wannan kuma da ne amma kaga an hadu baki daya an rasa haduwa baki daya kaga wannan babu shakka an yi watsi da zumunci an yi wasa da zumunci kuma lallai in dai mutum yana son zaman lafiya wallahi sai ya je ya rike zumunci akwai babban kalubale akwai wani hadisi mai tada hankali kwarai da gaske wanda yazo a cikin sahih muslim
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa bayan hadisin da take cikin Tirmidhi cewa la tazalu qadamu abdin ala sirati hatta yus'ala an 40 gaba wato daga digan bawa ba za su gushe ba akan sirati sai an tambaye shi kan abubuwa guda hudu za a tambaye shi an umrihi rayuwarsa yayi karar da ita za a tambaye shi samartakarsa ya aka yi tsofar da ita za a tambaye shi ilimin sa yaye da shi yayi amfani da shi ko ba za a tambaye shi dukiyarsa a ina ya samu ta sannan ya ice da ita tambaya ce mai tambaya wato tambaya ta dukiya ita ce mai tambaya guda biyu a ina ka samu dukiyar sannan ya kace da ita to idan mutum ya tsallake wannan duka ya wuce zai yau kan sanadi sanadi kuma an fada hadisi ya zo cikin sahih bukhari cewa a duka cewa hadisi ne a wato wanda yake mauqufi amma abin da yake cikin sa mauqufi ne amma hukuncin sa rafu ne me yasa saboda umurul akhirah da wasu al'amuran makon tsairin wannan ba dama a ce za a yi kiyasi a cikinsu saboda wannan sahabi ke cewa shi siradi a daƙƙo mina sha'ari ya fi gashi siranta sannan kuma a haddu mina saifi ya fi kan sakali kaifi to a haka fa za ka buka hukan siradi a hawan siradin nan naka an ce dama sallar ka ita dinga haska ma idan kana sallar akan lokaci shikenan sai hasken nan ya dinga tafiya kana bi har ka je ka samu inda za ka je wata ruwaya ta ce hawansa shekara dubu tsakiya shekara dubu sauka shekara dubu kasautar jahannama ne to wannan sanadi idan mutum ya hau ya samu sabati a kai to akwai mala'iku guda biyu gefen dama da gefen hagu mala'ikan dama zai tambaye ka shin idan an baka amana kana riƙewa ko ba kana cuta al'umma in dai ka zama masuci mai ha'inci to ba dama wucewa kuma wannan gurin ba wai ɗaukan ka za a yi ko kuma a ce ka faɗa ko ka koma baya ba a'a hadisin da ya zo cikin sahih muslim ya ce akwai kalalibu wasu ƙuyoyi ne wanda suke saman shi wannan siraɗi za su fusgi mutum yayin da ya kasa ba da wannan amsa sai cikin ta jahannama sannan har ila yau tambaya ta biyu da za a yi maka a wannan guri shine a tambaye ka game da zumunci game da 'yan uwanka shin ya kake da 'yan uwanka shin kuna zaune lafiya da su ko ku a kullum cikin bala'i da masifa kake tare da su ko ku a ka zama irin mutumin da annabi ke ba da labari cewa mustarihun wa mustarahun minhu akwai mutumin da in ya mutu za a ce alhamdulillah kai gari yayi daɗi ko kwanan nan a rediyo mun ji labari wani mutum daga cikin irin 'yan shaye-shayen nan ya rasu ana ta murna har a rediyo ake ta yaɗa wannan murna unguwa-unguwa gida-gida suna murnar wannan mutumin ya rasu saboda me saboda an samu labarin ya kakkashe mutane ya yi wasu al'amura munana da makamantan haka to annabi ya ce kala biyu ne mutanen duniya gaba ɗaya mustarihun wanda ya huta daga ankadin duniya bala'i na duniya ibtila'in musiba na duniya wa kuwa mustarahun minhu da kuma wanda aka huta da shi wannan hadisin ya ce idan mutum ba na gari bane ya mutu to isani da garuruwa da gidaje da bushiyoyi wallahi jin daɗi suke suna murna zuwa ga ubangiji cewa wannan mutumin ya mutu an huta to saboda idan mutum ya zamanto tsakaninsa da 'yan uwansa akwai bala'i akwai musiba to ba shakka ba zai iya tsallake sanadi ba Allah ce ya to saboda kaurace wa 'yan uwa hatsari ne da ayoyi da Allah ke faɗa cikin Al-Qur'ani irin su wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wanda cikin ke cewa wa atizal qurba haqqahu ka ba wa ma'abocin kusanci ka ba shi haƙƙinsa me haƙƙinsa ina da haƙƙoƙi da yawa tare da kai haƙƙoƙin nan bashashatul wajhi haƙƙi ne in kana da shi ka taimaka masa haƙƙi ne in ya kira ka al'amari haƙƙi ne abubuwan su taso ka tsaya kansa haƙƙi ne duk wa'annan abubuwa ne wanda dole sai dan uwa ne zai wa dan uwansa duk lokacin da aka ce ka saki wannan ragamar ka shiga wasu al'amura to fa shikenan baka sani kai wasa da damar ka ka kuma shiga cikin wannan wato abinda Allah ya faɗa game da la'ana ta wa'anda Allah ya ce ulaiika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa ma absarhum Allah ya ce yayi Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum a cikin suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً الله يتي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كراهو إيه قرأ بيو تساءلون به والأرحام كو تساءلون به والأرحام كما دكم سكراهو إيه متواتري سرعب كراهو إيه ونسك تبتتو تيرا قمت تساءلون به والأرحام معنى كجوز أوران الله كجوز أوران زمنتا كجوز أوران زمنتا كدكو ينكيتا سودا مطعينتا أوران الله da irin yadda muka faɗa hadisin baya da aka karanta yanzu sannan idan an ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama to ku ji tsoron Allah wanda ake magiya da shi ana cewa dan Allah ana kuma yin magiya da zumunta a ce dan zumunta dan Allah dan zumunta duk da mun san
a isar utba lokacin da yazo yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kafirai ɗan uwansa sun turo shi gurin annabi ya gaya musu cewa idan mata yake so ba a nemo mace wata kowace mata dukiyau a bashi in dukiya ce za a tara maka kuɗi a bashi in ka bani za a yi masa gaba amma da manzon Allah ya ce to ka gama yace eh ya gama sai manzon Allah ya fara karanta wato karatun da yake karantawa yace to saurayi na ni kuma a ciki bayan ya jero a cikin alqur'ani bayan ya karanta ita wannan sura yake cewa fa'inta wallahu qala tukum sa'iqatan misl sa'iqati adam wa samuda yana gama faɗan wannan aya sai ya kama bakin manzon Allah yana cewa dan Allah dan zumunta ya rasulullahi kai shiru dan Allah dan zumunta kai shiru ashe zumunta wani abu ne mai girma zumunta wani abu ne mai daraja wanda duk lokacin da dan adam ya zamanto ya yanke wannan zumunta to ya sani ya yanke rahama Allah tare da shi Allah ka ce yayi Allah yake faɗa a cikin ayar da ya tattaro albirru a cikinta yace laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi a cikin wannan aya yake cewa wa atal mala ala hubbihi zawil qurba ya ba da dukiyarsa tare da yana son wannan dukiyarsa ya ba wa zawil qurba ma'abuta kusanci ba wai ka dauki dukiya in zaka ba dan uwanka sai ka ma fito cikin al'umma anji amma ka je kai tausa al'amura da su ba shine abin alheri ba Allah ya faɗa a cikin wata ayar wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin saboda Allah yana ta hadawa kaga nan da yace ku bauta wa Allah kada ku yi tarayya da komai wannan shine abu na farko na tauhidi sai ce wa bil walidayni ihsana a kyauta wa iyaye sai aka ukunta kuma da yan uwa wa bizil qurba shi sa yan uwa lallai yanke su an yanke an shiga cikin bala'i ka ce kai ma ruwanka dan uwanka ko kai ko sun bata ma rai ko kuma kai amma ba jeje ba ko kai kai shi kai ba a yi maka ka bari to ina ka koyi kai halin manzon Allah ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma dan uwansa ba nan waje ina yi manzon Allah abinda shi da kansa ya san annabi hakuri yake yi balarwa kawai ne fa yazo wal ba Allah ana kiransa Zaid bin Sa'ana Zaid dan Sa'ana din nan cha yace ni na gwada annabi din na ga komai ya ci abu biye ban gora ba idan an masa wauta yana ƙara hakuri wautan me wauta ba ta ƙara maka komai sai hakuri yace amma yau ban gwada ita gurin manzon Allah yana zuwa sai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mazauni sai ya dauko sai ya rike wuyar rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da tai a shata a wuyar annabi yana cewa biya ni bashin da nake minka dama ku innakum ya bani abdulmutalibi mudlun ku da taurin bashi ne da ku ai yana gaya wa annabi wannan magana manzon Allah mai shi ke sallallahu alaihi wasallam sai na uwar sai zara ta kobi ya ce ya rasulullahi kyale ni in sare wuyan wannan mutumin ya rabawa annabi ya ce a umaru ai ba haka za ka yi ba ai umaru tunda ka ji ya ce ba ni bashi na to ashe da ni da shi muna buƙatar kai mana wa'azi ba wannan ba wa abin da za ka yi mana ni sai kai mun wa'azi in dinga kyakkyawan biyan bashi shi sai kai masa wa'azi in dinga kyakkyawan bin bashi sai ce to amma da Allah yawan sauran kwanan alƙawarinmu da kai sai ce eh gaskiya sauran kwana kaza sai to bisa kai wannan abu yace wallahi da na yi ne dan in gwada wancan abin da nake so in tabbatar to kuma yanzu na tabbatar da cewa kai annabin Allah ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah to kaga wannan ba dan uwan manzon Allah bane ba yaya zaka iya hakuri da ubangidanka ya zage ka ice mutuncinka amma ba zaka iya hakuri da dan uwanka da Allah ya wajabta maka akan ka ba babu shakka wannan akwai kalubale sosai mun sani idan muna da ubangida a wurin aiki ne ko a kasuwa

0: ni an san fa
1: Allah da kuke ce malahum bihi min ilmi, wannan akida da suke ta jingina wa Allah da ba su da ilmi akan wannan. Ma'ana ba Annabi Isa alaihi salam ne ya umarce su da wannan ba, ba wani ba cikin dalibansa al-hawariyun waɗanda lokacin da Annabi Isa ya ce man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah, ba ɗaya daga cikin su da ya faɗi wannan. Yan baya suka zo suka karkatar da addinin, suka shigar da wannan mummunar aqida ma da bihi min ilmi, amma ba su da wani ilimi na cewa abin daga Allah yake ko daga Annabi Isa. An gane ku? Wannan ne aba'in haka iyayen kuma in ka tambaye su ba su da wani ilimi a kai dangane da wannan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ta girma makwarai da gaske a matsayin kalma mai fitowa daga bakunansu su jingina ma Allah. In yaquluna illa kadhiba, ba abinda suke faɗa face ƙarya, madararsa ba ta da sirkin komai. Domin aqwa anwa'ul al-hafri a cikin larabci shi ne a yi nafi sannan a yi isbati. A maimakon a ce yaquluna kadhiban, ƙarya suke faɗa, gara a ce in yaquluna, ba abinda suke faɗa illa kadhiban sai ƙarya, sai zanto duk abinda ya fito daga bakinsu menene ƙarya ne gaba ɗaya. Amma idan an ce yaquluna kadhiban, a yanzu sun faɗi ƙarya, ƙila da su sun faɗi gaskiya, ƙila in an ji ma za ka sarin su faɗa ma gaskiya, amma dan da nuna ma duk safon da ya shafi wannan ƙarya za su faɗa maka. Kuma ke sa ba sa iya jurewa a tattauna da su a kan wannan. In ba haka ba, ai ba wanda zai nuna maka gajiyawarsa irin yan mushin zai tafi. Rigimar to a ce yau za a sa kafin Ahmad Didan ko a NTA ko a Biyar TV, hankalinsu zai tashi. Saboda me? Dan Didan zai musu kage? Dan zai faɗi me? Abin da yake cikin littafin su, abin da yake zai ka buɗa kuma za ka ga haka ne, abin da kuma sun riga sun san ƙarya ne. Amma tun da an shayar da su ƙarya tun a nono, ba sa iya barin ta. In ba haka ba, ai da sai ce duk abin da yake faɗa baya ga rasa a buɗa kuma a ga haka ne ko ba haka bane ba, to menene kuma za a ce a to kar mu ci? Wato manyansu kenan, manyan fada da suke amfanuwa da mafiya da suke tafi, ka san hanya ce ta neman kuɗi yanzu idan ka gina katin church, musamman a manyan waɗansu jihohi ka je kamar Lagos da Benin, wanda fi kowa kuɗi za ka samu fada ne, wanda fi kowa kuɗi saboda tsabagen ma kuɗi. To ba dan samu biyansu su saurari Ahmad Didan ba, ko duk wani mai wa'azi na musulunci zai fahimtar da su gaskiya. Ka duba mukamalar da aka yi tsakanin Ahmad Didan da wani ne wanda yake ce masa duk abin da na faɗa maka a bayan da za ka yi zai ce to ya ce da shi, to Annabi Isa alaihi salam ya ce me? Ya ce duk Kirista na gaske, duk Kiristan gaske wanda ba ɗan mabuɗin Kirista ba, ya zo ga ayatun cikin Bible, ga ayatun cikin Bible ya ɗauki kuma ya kama abin da zai kama shi. Sai ce to gashi ɗauki ka sha ayar sai ga ta nan a Bible, aka buɗe ga ayar. Sai ya kalli mutane gaba ɗaya ƴan kallo ya ce kuna so in mutu? Wannan makina ne, so yake in mutu? Ya aka ga ayar nan a cikin Bible sun suka ɗauka ka sha mana. To saboda haka shi ne kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. فَلَعَلَّكَ بَاطِئٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. الله يتي دمت صلى الله عليه وسلم ميوا كاي كمرك هلكت كانك على آثارهم بيسا غمونن ابين دي سكي فدا كو سكي ايكتاوا آثار شينه غربي كو ساون ابين دي سكي ايكتاوا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إن بتي إيماني ده wannan alqur'ani ba asafan saboda damuwa kamar ka halakan da kanka, ma'ana damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba karbuwa.

0: عجبا
1: الله ربك كيتي ان جعلنا ما على الارض للي من سنيا ابن دكي كان قطا دين الله دومين يزنتو ادو ابريه كتكان لنبلوهم دوم مجربو متاني ايهم احسن عملا يبين افيلي سوى وانين يفتكيون اي يسا ubangiji suka duniya da kawaye suka ta da ado ta kowace fuska an gane ku kuma a cikin kayan adodin nan da aka tana da a cikin duniya wanda ido zai gani ko wanda hanci zai ji kanshin sa ya burge shi ko wanda kunne zai ji sautin sa ta aka kama su kashi biyu kashi na farko aka ce halal ne kashi na biyu aka ce haramun ne halal din aka ce ga hanyar neman sa haram din aka ce wajibi ne nisan sa to dan a ga cewa yaya zaka bayyana tsakanin halal da haram wajen mu'amalar ka cewa da gobe ko kuwa wannan shine jarrabawa ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha muka cika duniya da kayan ado linabulohum dan mu bai mutanen dake cikin duniya din jarrabawa jarrabawa ga abu ga shi zaka ke kama shi da hannu a ce maka kuma haram ga wani kuma ya maka nisa halal ne kuma sai ka zage dan sai ka nemo shi an gane ku wa inna najaiduna ma 'alayha lalle watan wata rana za mu sanya duk abin da ke kan kasa din nan sa'idan ya zanto turbaya juruzan wanda suke tsandauri ko fako wanda la tabbuta ba ta ma iya fitar da abin da ke tsoro wato ma'ana ubangiji ta Allah ya saka duniya da ado ha kuma zai zo tafiyar da adam da ke cikin ta lokacin da yake so a ranar da kuma yake so amma tibi ta anna ashabal kahfi warraqin kanu min ayatina ajaba ubangiji ke tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam shin kana tsammanin cewa ashabul kahfi da ashabul raqim kanu min ayatina ajaban wadansu al'amurra ne na mamaki na labari na al'amarin mu wanda suka fi irin abinda muka yi maka ma'ana duk irin girmamawar da Allah ya yi wa ashabul kahfi bata kai girmamawar da aka yi maka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin karamci da falala da Allah ya ba su bata kai falala da imantawa da Ubangiji ta'ala ya maka ba kar ka yi tsammanin labarin su wani babban abin mamaki ne in an kwatanta shi da matsayinka bai kai abin mamaki ba to amma duk da haka za a koro ki ka ga abin da mamaki ke ciki dan ka shiryu da shi ka gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da labarin ya kusa na abin mamaki da kulawar Allah game da bayansa to bai kai kulawa da Allah ya yi wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam ba dan yin falalan annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan an gane ku ba na baka gane kimar fitila sai in duhu ya zo amma da ranar yanzu an zo an kunna fitila a cikin balbal an baka ko fitilan kai ne kimar ta ko baka fitila ne kimar ta amma sai in duhu ya zo to sai an nuna maka kimar ta sai ka gane sai

wani fitatu bil kafi tunawa al ummar ka abin da ya faru lokacin da su wannan samari al fitatu samari kenan awa suka tare ila al kafi zuwa ga kogon dutse lokacin da suka tare ta a matsayin su kawar cewa mutanen su da abin da mutanen su cikin ciki na bautar wani Allah fa qalu sai suka rinka cewa rabbana ya ubangijin mu atina min ladunka ka ba mu wata rahama ta musamman daga gare ka wa hayyi lana min amrina rashada ka fuskantar da mu zuwa ga shari'a min amrina a cikin al'amarin mu kar ya kasance dimo wata kama mu ta fuskar addinin mu an gane ku to wannan ashabul kafi kenan labarin sa'ad kulli samari ne wanda hadisin su bai wuce mutum bakwai ba ko takwas ko tara kamar yadda malamai ke yin sa a garin da mutanen garin suna bautar wani Allah marubuta tarihi da suka rubuta tarihi suka ce asalin su duk ƴan manyan mutane ne daga ƴan manyan ministoci sai ƴaƴan sarakuna su bakwai suka yi tawaye ga addinin bautar wani Allah suka zo suka ce Allah kadai za su bauta ba da tsangoma sai suka fita bayan gari suka shiga daji har sai suka samu kogon dutse suka je suka boye a ciki suke addu'a ubangiji ta'ala ya fuskantar da su mafuskanta ta gari ya ba su shiriya ta gari ya ba su daman zama inda za su bauta masa ba

0: wanda za su je faduwa kuma ta taribuhum za ta simali za a ga rana tana dan bugun su a wato ainihin bangaren sa na bukin wahum fi fajwatin min su kuma suna wannan tako a cikin wannan kogo min mu cikin wannan kogo sha Allah fi zalika min ayati Allah wannan ma wani sashi ne na ayar Allah daga nan da masa ma'ana sun kwanta barci barcin da zai ka har kusan shekaru 300 da kamar da zaka nan gaba 300 da wani to ka
1: من وزاد الشمال وقلبه باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
0: التي وتحسبهم ايقاظا عند ذاك الليقا فوقن لوكتن لسيه كنتي sai kai tsammanin da a farke suke ba bace suke ba wa hum ruqudun alhali ko ga suna kwance suna bacci wa nuqallibuhum zaatal yamin muna juye da su a bangaren sakin jikin su na dama wa zaatal shimali da bangaren sakin jikin su na hagu yadda kai farki kake juyawa da kanka haka ubangiji yake juya dan su samu mutu tsawon shekara 300 da wani ba ana bacci an gane ku wa kalbuhum baasitun zira'i ga kuma karansu baasitun zira'i ya kinka da kafafunsa na gaba bilwasi a cikin farfajiyar wannan kogon a tsakiyar shi su suna daga gefe ki fajo cin minhu ga karan kuma a tsakiyar shi kuma ya cin fada abin da suka bilwasi law talaba alaihim da ake da ka leka ka gantu lokacin da suke cikin wannan hali law laita minhum firaran da sai ka juya baya firaran kana mai gudu wala mulaita minhum ru'ba da ka cika da tsoro saboda za ka ga abin mamaki tsawon wannan shekaru tun daga aransu a cikin su gashin kansu na tokuwa kamar yadda wasu malamai suka ce farkansu na tokuwa amma ga su kuma bakin suke jikin su na tofuwa wannan zai zama da fili zai zama yana bakki ya zama da fili kenan ya kunta bakki yana saurayi bai farka ba ko su ta tilo a kan gila wallahi da mun fi tsirara ce in da rigar ta ta yi mafi yawa yanzu za su wuce mata da dan kila la wallahi ta min hum tsirara wala mulaita min hum ruba
1: kallatin wa kaza

بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

0: ji da duk wannan wasiya suka wa dan uwan da suka wa dan uwan su na sarawa domin dai dai duka cikin gari ne da aka gane su tsammanin sa ai sun fito ne da safi dai dai gari dai da garin gaba ga abin nan babba amma diyaru fa inna haka diyaru wa arar dal al hayy ghayr al rijal fitin sai da garin baki bai saba sai da mutane wata siri daban san burin kullun da ake amfani da su wani iri daban tufafi ko mai ya canja san burin karan hula ka karba ko mai ya canja ba haka bane ba komai ya canza a gari to da ya gane haka su ma kuma sai sai da kiri tufafi irin na mutanda wani shekara 300 da suka wuce baya yanzu ka ji ka dauko riga ɗin shekara 200 ma ba sai an samu abun kallo ba to ka ga ana ganin shi kuwa mai zai faru ko ai sai aka yi kan su shi yana gudu da addinin sa su kuma suna gudu su yi kallo su kama su yi kallo ɗin ruwa ku je zuwa shiga cikin dutse ɗin shiga cikin dutse suka zama su shi ne Allah ce wa kazalika asarna alaihim kamar haka ne sai muka laifar da mutane kansu a zo a gansu liyalamu dan su mutanen wannan gari su sani anna wa'adallahi haqqun alqawlin Allah gaskiya ne zai iya ba bayan su kariya da kan sa musu wata shekara 300 duk wani mai fada da su ya mutu su suna nan ba ji kenan ba duk wani mai wa addinin su gaban kasa ya mutu su suna nan liyalamu anna wa'adallahi haqqun har yanzu wannan alqawlin Allah ne wanda duk shi zai fuskanci musulunci ya gabayar da su ubangiji ya gabayar da an fahimta ku sai ta rijiyar mun yi wata magana mai kama da wannan sai wajen suke cewa ai wannan abin da ka faɗa jita-jita ne cewar gwamnatin jiha ta Borno tana ƙoƙarin sanya CRK karantar da Christian Reading Knowledge a makarantun primary wata aka ce wai jita-jita ne ƙarya ne to muna son idan har jita-jita ne Allah ta zama hakan amma gwamnati ta fito fili ta faɗa a gidan rediyo da talabijin cewa wannan abu ƙarya ne jita-jita ne kage aka wa administrator bai yi da wannan ba ba tsarin sa bane ba kokarin tursa ta tusha ta BRTB cewa sai an sa Christian program a ciki in gwamnati ta fitar da takarda akan wannan ta fuskar sakataren gwamna ta fuskar ko administrator ko dukkan wani kusa a cikin gwamnati shikenan sai mu zo mu ce eh jita-jita ne jama'a amma matukar ba haka aka yi ba muna nan muna daukar shi a matsayin wani yunkuri na yi wa musulunci zagon kasa wani yunkuri na hana zaman lafiya a kasa a daidai lokacin da ake bukatar zaman lafiya a daidai lokacin da ake bukatar mika hannun ummanka mulki ga hannun farar hula salin alin kuma a daidai lokacin a ce an samu wani gwamna yana so ya haifar da rikimar rikicin addini a cikin jihar sa ya kawo wani abu ya ce sai ya sa abin da bai shafi mutanen jihar ba ta fuskar addinin su ko ta fuskar al'adun su mutanen Borno kashi 90 ba da 5 ba har da 7 ya kai musulmi ne gaba daya dan me za a zo a sa musu tsarin karantar da ilimin kristanci a cikin makarantun primary dan me za a zo a ce sai an sa tsari na program na krista a cikin tashar BRTB wanda ake a NGA bai isa ba NGA mai dubu ba ke tsari tsarin kristanci so uku ne a mako ka je Abia ko ka je jihar Delta ko ka je Imo ko ka je Osun ko ka je Ogun ko Ondo ko Oyo ko ma dukkan wata OO da zaka je a kudancin ba inda za ka ga an sa addinin musulunci ko su kai musulunci ko program ko guda daya kuma a cikin NTA kan fata tarayya to aka sa a Borno muka yi hakuri yanzu zaman lafiya ne yasa muka yi hakuri ko neman rigima ta muka yi hakuri to kuma sai ce kuma sai ta ga TV kuma ce sai an koyar da yayan mu karatun kristanci a cikin makarantun primary to wallahi dukkan musulmin da ma yayi yadda da wannan a cikin gwamnatin ko a cikin wallahi zai an tabbaya gaba Allah gobe kiyama tun duniya sai mutum ya zama wulakantacce wallahi tallahi tun duniya sai Allah ya wulakantar da mutum liyaramu anna wa'adallahi haqqun sai kin gane ba kawai Allah gaskiya ne duk yadda aka so a yi a yi wa musulunci zagon kasa ba zai yi ba wa anna sa'ata la raiba fiha kiyama kuma tsayawa za ta yi إذ يتنازعون بينهم أمرهم يا أيها الذين آمنوا أتتعلمون في الجنة فقالوا بنو عليهم بنيانا يا أيها الذين آمنوا سك سامي سكيم وانم كوندو تي سك سكيم كوبنو عليهم بنيانا كويم سجيني أوجا ما أنا كويم كتسانجا كتوش وانم كوندو تي تند سين سك سوم بس يباس عنوس قال الذين قالوا على أمرهم سيوا تند سك يرينجا يكون الأمر رسول masu mulki kenan sai suka ce manar sa ce zanna alaihi masjida amma muna ganin a yi masallaci a wajen to wannan yin masallaci kuma a makabarta a shari'ar addinin musulunci wannan ba daidai bane ba sai za a yi masallaci a makabarta ba za a kafa hujja da wannan ba dan wannan shari'ar man kallana ne waɗansu ne sun gabace mu suka yi ba shari'ar annabi Muhammad bace ba. Na biyu, waɗanda suka yi kafara tabbatun musulmi ne ko kafare ne mutum. Saboda haka yana gani da lokaci ya ga sai mu dakata a nan gurin. Amma abin da muke fata shi ne gwamnati ta yi ƙoƙarin kallon wannan abu da idan basira, tun kafin al'amura su kai inda ba a buƙatar su kai. Ba wanda ya fi musulmi son zaman lafiya, to ya kamata kuma sai a kare mutuncinmu, a kare martabarmu, kar a ce za a yi mana kallon hadarin kai. Amma matukar ba haka akai ba, to mu kuma sai mun ci. Allah ya yi addinin musulunci da musulmai ya kasance da kafirci da kafirai. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Malam, ɗan bayan abuja ne zama. Malam, ya tambaya ka farko yi wa wuce cewa shi ne malam yake koyar da mata. Yake amma ko yake matan suna da koyar da mata cewa wani lokaci suna yin al'ada. Ya halatta su kyauta alƙur'ani cikakke ba tare da aikin nan nasu ba.
0: Wannan malamai sun yi saɓani dangane da halaccin mace su taɓa alƙur'ani alhalin fata cikin tsarki. Akwai malaman da suka ce haramun ne bai halatta ba. Akwai malaman da suka ba da fatawar halacci. Abinda dai yake sananne a shari'a, ba a san ka taɓa ƙur'ani sai kana cikin hali mafi kamala, ana cikin tsarki, sannan ko mutum ya yi alwala. Amma wannan baya nufi in ka taɓa a wani hali da ba wannan ba ka yi haramci, babu wani nufi daga annabi bai nuna haramci.
1: Tambaya
0: da ke ce ma ya yi wani ba ya yi ta cewa ne shi ta fi ba zai yi wanka ba ko da an ka juma ne kuma wannan kissa ba ta tabbata ba cewa Imam Shafi'i ya ga Allah sau dari a mafarki ba gaskiya bane ba. Wannan kissa ba ta tabbata ba daga Imam Shafi'i, kuma ba ta iya yiwuwa kai ka ga Allah a cikin mafarki, domin Allah la tudriku wal absar. A nan duniya dai baka isa ka ga Allah ba, amma a ranar tashin kiyama Allah ya bada labarin bayan sa mu ne za su ganshi, amma a nan duniya ba zai yiwu ba.
1: Malam ya tambaya ga wasu mai cewa wai ya inganci wannan magana da mutane suke cewa idan an jera sauro kun mutane sun shiga wani yaro ya zo ya shiga, to iyakar inda yaro ne ya shiga to sauro ya mutu kenan, in za a taba wani sai dai a je wani waje a kaje ka ba
0: wani. Wannan ba gaskiya bace wannan magana ba ta da alaka da ilimi.
1: Tambaya ga wani cewa shi ne a karkara su akwai jin masallacin juma'a amma sai dai imam muke yi ne, to don gudun haka baya zuwa sallar juma'a sai dai su taru cikin su wa'anda suke tare juna juna in sallar suna karina sallar azhar kenan. Wannan suna da laifi
0: ai sai da sun gama sallar azhar suke tambaya, kamata ya kafin su daina bin limam kafin su zo su fara yin azhar sai su tambaya da abin da muke so mai ya halatta mai ko bai halatta ba. Amma in kun sun riga sun yanke hukunci kuma su yi fatawa a ce musu ne ba abin da za a ce musu ko sai gaba da tambaya.
1: Akan mutane ya ji wasu mutane suna cewa wai bai halatta ba ne mutum ya ranar Asabar sai dai ko ranar Juma'a sai dai idan ya kasance takardun lafiya.
0: Wannan gaskiya ne, akwai hadisi daga annabi bai halatta ba yin azumi ranar Asabar. Yace duk wanda ya ɗauki azumi ranar Asabar ba mutukar ba na farilla ba ne, to ya je da zai karya. To malamai sun yi saɓani dangane da wannan, waɗansu suka ce kaɗaitacce ne ka yi to ya halatta ba, waɗansu suka ce a mutlaka ne, sai ya ce ba a yin azumi ranar Asabar mutukar ba na farilla ba ne.
1: Mai tambaya ta gare shi cewa game da suna ne, ya ji wasu suna cewa suna ranar farko ita ce suna, wasu kuma wasu malamai suka ce ranar bakwai ita ce suna, duk kuma sun haɗu sun ce suna suna ne, wanne ne suna ne?
0: Abin da yake sunna shine ranar farko, a ranar annabi ke rasa suna, duk lokacin da aka haifa ma yaro a gida ne ka je ko a asibiti nan take za ka yi masa huduba, kiran sallah a kunnan dama, wadansu sun ce kiran sallah ba bai inganta ba, a taƙaice ka dai huduba ba shikenan ba kiran sallah, idan ka yi kiran sallah shikenan sai ka sa masa suna, sunan ka Ahmad ko sunan ka Ibrahim nan take ka faɗa babu sai na sa masa suna, duk wanda ka gama da shi na sami yaro ka zuta zannan kuma sunan sa wani, shikenan ka gama suna. In ba ka ji fara kowa ya wata rana za a tambaye shi me sunan kai cewa ne, to wannan shine abin da yake sunna, ranar da aka haihu da nan za ka rika sunan ka. Duk wani jinkiri da mutane suke a zo a yi taro a aika wani gaita suna a faɗa a talabijin a faɗa a rediyo duk ba su lokaci da hasaran kuɗi cikin abin da babu lada a kai.
1: Malamin tambaya ta gaba yake cewa shi ne ya ɗauki alƙawari tsakanin su da Allah cewa ba zai sake yin aikin na laifi ba kamar sai na da makamantansa, sai wani lokaci ce ɗan ya riga ya yi niyyar yi amma bai yi ba sai Allah ya kaddara, to har yanzu akwai wani abu tsakanin su da Allah wannan kuɗin
0: ga ba yi ba. Duk wanda ya yi zai aikata mummuna sai bai aikata ba, saboda jin tsoron Ubangiji, to kutiba lahu hasana, za a rubuta masa hasana kamila kamar yadda annabi ba da labari.
1: Malam ne ba ka ga yake cewa shi sunan sa Abu Abdul ne ya dace da matar da take ba gwaran sunan sa haka ba tare da ta tsaya ba.
0: Ta ce Abu Abdul ba ko mai dan ta ce Abu Abdul sai me kuma irin da yake yi. Ta ce wannan ba lalla. Wai da za ta mai gida gobe. Ba wani haramci da ta kira sunan sa.
1: Malam ne ba ka ga kuma yake cewa ya ji an ce zakara kuma ta kanu ba ta son ba ko shi haka take. Amma kuma ta dinari
0: dina kai da shi ba ta kaskar kudi yanzu ta kaddu da rai waɗanda suke amana din dinari din to shi ne kudi ne suke canjawa wato shi dinari yana ne da ke kullun dinari sai ya kai dirham ya ce to amma farashin abin da zai sai maka dinari ka abin nan sai ya kai dinari ya ce in dinari ya ce sai ya kai dinari ya ce dirham 200 to abin da zai sai maka dirham 200 din nan ko dinari 20 shine farashin da yake karuwa ko yana a ce yanzu shekarar mai zuwa in kana da naira 70,000 da kaza su ne za su kai maka dinari 20 ko dirham 200 amma wannan shekarar kuma har ya faka matukar kana son wannan dinari 20 din irin na bara sai ka ƙara kuɗi naira 1,000 kaza to wannan ba dinari ne ba azurfar da dinari ake suke canjawa ba a farashin da ake saye shi da su ne yake canjawa. Ba ita wuce ba wannan waɗansu makaryata ne suka rubuta suka ce zabura ce amma ba wani zabura
1: mai tambaya ta gaba kuma yake cewa irin kafkafin nan da ɗan kasuwa take yi wani ya zo wajen sa ya sai kaya ya tambayi ka ce ta zauna nan 250 ne in kun yi kirkiya ya sai sai ya sai wajen wani ya kawo masa naira 200 ko daidai ba guda abin da ya sai ya halatta yin haka.
0: Yan kayan na yi kenan bai halatta ba annabi wata ila da bai ma zai tsayin da karka sayar da abin da baka da shi. Kawai mutum ya zo daga kawai sai ka tare shi a zo gaza na ya mai kake so ai na san madara kacan kaza ina san magi ina san man shafa mai gurguwa guda nawa kaza sai to shikenan to farashin sai kaza ne kai kuma ka komai a wurin ka sai ka bari farashin gurgure da kake ganin zaka tire ba sai ba gurgun sai ka zo da shi ka sai masa balbal koka kola sai ya zaka je sannan ka je kai hasar ka kaje ka sayo a kudin da kai wannan maka kawo masa wannan bai halatta haram. Ba ka cin abu ribar su sai in kana da shi a wurinka la ta bima da sai inda ba a halaka fitar da abin da ba su a wurinka an gane ko ya halaka wannan kaya ka je ka karɓa wajen babban ɗan kasuwan da zai lamince maka ya ce ga kaya ka je ka sayar ribar ka ta kace sai ka zo ka sarrafa yadda kake so amma ka zo ka karɓa ku yi ciniki har ka karɓi kuɗin mutum ka zauna a aljihu sannan ka je ka sayo masa abin ka kawo masa wannan haramun ne domin ka'ida idan an yi ciniki ya zaki.
1: Ka tsaya da zakatu ta kai jirgin ba su wannan zakar ta yi
0: indai suna cikin mataki ne aka ba su zakar da kai ya halatta amma sai dai kana ba su su duka wani araba wani ma ya samu wani kuskuren a ba su su kaɗai.
2: Alhamdulillah, kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam daga sashen addinin musulunci na nan gidan Radio Rahama. Sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin cigaban tafsirin. Assalamu alaikum.

0: uwan gida wannan ne sirani wannan kuwa da Ahmad ne
1: binta modern school lake gani fa
0: kware kuwa uwan gida ai abinta modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a dan haka iyaye masu son samu ƴaƴan su ingantaccen ilimi binta modern school ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da hakan matakin pre-nursery nursery primary da kuma karamar secondary ta JS
1: mai gida sanaida al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun ƴaƴansu gurbin karatu a Binta Modern School
0: za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters layin Musubahu Lattara da ke karamar hukumar Kungosu
1: kamar haka 0708888 ko kuma

ci sun bukaci gwamnatin tarayya da ta bada naira 500,000 a matsayin mafi karancin albashi ga ma'aikatan kasar nan. Mataimakin kun shugaban kungiyar RC na kasa kuma shugaban kungiyar malamai ta kasa Unity Comrade Audu Titus ne bayyana hakan a wurin taron kare haƙin ma'aikata na kasa da ya gudana a birnin Kebbi. Comrade Amba wanda ya wakilci shugaban kungiyar kwadugo na kasa NLC Joe Ajero ya ce gadajejeniyar da aka kulla zakankanin kungiyar da gwamnatin tarayya na amfani ne da mafi karancin albashi na 70,000 wato ta kare tun a watan Yulin da ya gabata. Ya ce a irin wannan zamani da yake ciki duk wani albashi da ya gaza kaiwa naira 500,000 to ba lalle ne ya iya magance matsalolin ma'aikatar kasar nan ba. Ana sa jawabin kamarin Nuhu Toro wanda ya wakilci shugaban kungiyar TUC ta kasa. Ya ce ma'aikatan Najeriya na bukatar ganin zahirin al'amari ba wai alkawarin baka ba. Ya kuma bukaci gwamnatoci da dukkan matakai na kasa su kara sanin martaba da kuma tsayin da ma'aikata ke da shi a kasar nan musamman ma a fannin bunƙasa ƙasa. An ja hankalin gwamnatin tarayya na ta kara kaimi wurin wato kamala aikin titin Abuja zuwa Kaduna domin samun sauƙin duk da wato damuwa ga masu bin hanyar. Wani direban motar haya mai suna wanda aka fi sani da Dan Lele ne ya bayyana hakan yayin ganawarsa da Rahama Radio. Dan Lele wanda ya shafa shekaru yana gudanar da tukin mota ya nuna takaici a game da yadda aka ɗauki lokaci ba tare da kammala wannan aiki ba. Ya ce gaza kammala aikin yana haifar da damuwa ga masu ababen hawa har ma da ɓata lokaci a kowace rana. Ya ce a matsayin hanyar da ta kasance babbar mahaɗar arewa da kusan wato kudancin ƙasar nan da ke ta ɗau dogon lokaci ba tare da kammala ba. Dalilin ya ce rashin kyawun hanyar ya tilasta wa mutane da dama dakatar da harkokinsu na zirga-zirga, lamarin da ya kwatanta a matsayin koma baya ga cigaban al'umma da tattalin arziki. A ƙarshe ya buƙaci wakilin majalisar dattawa da wakilai har ma da gwamnoni wanda ke yankin arewa da su ƙara ƙaimi wurin bibiyar halin da aikin ke ciki domin sanin inda aka kwana tare kuma da ɗaukar matakin ganin an kammala shi cikin sauri. An gargaɗi direbobi na su nisanci ɗabi'ar nan ta yin ganganci yayin tuƙi. Wani fasinja mai suna Alhaji Nur Ahmad ne bayyana haka yayin da yake tsokaci game da halayyar masu wato wasu direbobin mota musamman masu motocin haya wato game da ci gaba wato ci da zuci da ake yi yayin tuƙi. Alhaji Nura wanda ya bada misali da yadda wasu direbobi ke yin gaggawar zuwa garuruwa domin soke fasinjoji da kuma ɗaukar wasu ya ce hakan na haifar da matsaloli masu tarin yawa a wasu lokuta har haɗari akan samu. Ya shawarci direbobi da su dinga tunawa da kowane ɗan adam yana rayuwa ne karkashin rabon da Allah ya kaddara masa. A gefe guda kuma ya shawarci direbobi da fasinjoji da su dinga kai zukatansu nesa wanda rashin hakan kan tanzara junan lamarin da ke haifar da tuƙi cikin fushi. A ƙarshe ya shawarci al'umma da su kasance masu haƙuri, juriya da jajircewa a wurin gudanar da harkokinsu na rayuwar yau da kullum. Speto janar yan sandan Najeriya IGP Olatunji Disu ya amince da tura sabbin kwamishonin yan sanda zuwa rundunonin wato jihohi takwas da kuma wasu muhimman sassan rundunar yan sanda faɗin ƙasar nan. Sanarwar da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar CSP Ani Nudu ya fitar ya bayyana cewa an yi sauyin ne bayan amincewar hukumar kula da ayyukan yan sanda. CSP Ani Nudu ya sanya wato sanarwa a shafinsa na Facebook na rundunar 'yan sandan Najeriya a ranar Alhamis 6 ga watan Agustan shekara ta 2026. Sanarwar ta ce matakin na da nufin karfafa ingancin ayyukan rundunar, inganta shugabancin rundunar da kuma jihohi, sai kuma ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen da aka yi a harkokin aikin 'yan sanda. Speto janar ɗin ya kuma amince da turo wasu kwamishinonin 'yan sanda zuwa muhimman sassan rundunar da suka hada da sashen leƙen asiri na rundunar da kuma sashen binciken manyan laifuka da sashen kuɗi, sai kuma sashen gudanarwa, sai a sashen wato sashen horo da cigaba da kuma kwalejin 'yan sanda sauransu. Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya ce gwamnatinsa ba za ta yi sulhu ko tattaunawa da masu aikata laifuka ba. Gwamna Dauda Lawal ya kuma bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta miƙa kai ga 'yan bindiga masu kashe mutane ba. Hakan na kunshe na cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Suleiman Bala Idris ya fitar a ranar Alhamis ɗin nan. Sanarwar ta ce gwamnan ya sake jaddada wannan matsayi ne yayin da ya kai ziyara ta'aziyya zuwa ga ƙaramar hukumar Bungudu bayan harin 'yan bindiga da aka kai a makon da ya gabata. Ya ƙara da cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da ba da dukkan tallafin da ya dace ga waɗanda suka jikkata tare da yin iyakar ƙoƙarinta domin ganin an kubutar da duk mutanen da aka yi garkuwa da su. A nan kuma mai martaba sarkin zazzo Malam Ahmad Nuhu Bumalle ya buƙaci jami'o'in ƙasar nan da su kiyaye tare kuma da inganta tsarin ilimin gargajiya.
yayin da kuma suke rungumar sabbin fasahar musamman kirkirar basirar AI. Ya hakan zai ba wa dalibai kwarewa da za ta ba su damar gogayya a tattalin arzikin ilimin na duniya. Sarkin ya bayyana haka ne a wajen taron kasa da kasa na farko da aka gudana ta hanyar hada mahallar takai tsaye ta internet. Wannan tsangirar ilimin kimiyyar zamantakewa ta jami'ar ilimi ta tarayya FUE Zaria ta shirya. Ya jaddada cewa dole ne manyan makarantu su ci gaba da kasancewa kan gaba wajen kawo soyayya da al'umma ke bukata. Ya kuma kalubalanci masu bincike da masu tsara manufofi da su samar da mafita ta cikin gida ga matsalolin ci gaban Najeriya ta hanyar kirkire-kirkire, haɗin gwiwa da kuma ingantaccen ilimi. Da yake kaddama da taron hukumance mataimakin shugaban jami'ar ilimi ta tarayya Zaria Professor Yahaya Isa Bunkure, wanda mataimakin shugaban jami'a mai kula da harkokin ilimi Professor Suleiman Balarabe ya wakilta, ya sake tabbatar da aniyar jami'ar na bunƙasa kwarewar ilimi, bincike mai inganci, ilimin zamani da kuma hidimar al'umma. Professor Bunkure ya bayyana taron a matsayin wani babban ci gaba da zai karfafa kokarin jami'ar na zama cibiyar kwarewa wajen samar da ilimi da kirkire-kirkire. Gwamnatin tarayya ta bai wa ma'aikatan da ke karkashin tarayya tabbacin cewa za ta fara biyan kudaden ariya na naira 35,000 kafin tsakiyar watan Agusta da muke ciki. Ta ce shirye-shiryen biyan kudin na a matakin ƙarshe, yayin da ake ci gaba.

0: ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa karkashin jagorancin Comrade Kabira Adomin Jibar. Bayanin hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da shugaban sashen hulɗa da jama'a na ma'aikatan kuɗi ya fitar. Hukumar kula da inshorar bankuna ta ƙasa NDIC ta bayar da tabbacin tsara sabbin matakai da za su ƙara taimakawa wurin kare abokan hulɗa da bankuna su miliyan 281 kwatankacin kaso 98 cikin 100. Shugaban hukumar ta NDIC Thompson Sunday ne bayani hakan yayin taron sanin makamar aiki da aka shirya mambobin majalisar wakilai da ke kula da kwamitocin inshora. Taron wanda ya gudana a Lagos Sunday ya ce ɓullar sabbin hanyoyin sadarwa na zamani ya taimaka wa hukumar wajen iya gano ayyukan damfara da kutsan asusun bankuna da sauran matsalolin da abokan hulɗar bankuna ke fuskanta. Gwamnatin tarayya a ƙarƙashin hukumar samar da wutar lantarki a karkara ta kammala shirye-shiryen sanya adadin megawatt 60.82 na wuta da gurɓata yanayi cikin babban layin samar da wuta na ƙasa. Matakin gwamnatin ya dace da manufar da aka tsara na samar da ƙananan cibiyoyin samar da wuta a dukkanin faɗin ƙasar nan. Gwamnatin ta bayyana hakan ne yayin ƙaddamar da shirin a jihar Yobe wanda aka tsara aiwatarwa a jihohin ƙasar nan guda 6. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatul Mai Abdurrahman.
1: To kuna sauraron labaran kai tsaye daga nan Rahama Radio Farin Ciki Al'umma. Kuna da damar bibiyar mu a kafofin na sada zumunta da suke a Facebook, YouTube, X da kuma TikTok ko ku ziyarci mu adireshin www.rahmatv.com. Labaran zai ɗora ku dakace mu.

0: Don sauraron mu barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai daura. Idan aka ce ko ta hanya da za ta iya samarwa ƙasa kudaden shiga masu yawa ba tare da dogaro da albarkatun ƙasa kamar danyen mai ko zinare ba, wace hanya ce za ku ce ita ce? Shin akwai wasu muhimman dukiyoyi da muke da su a kusa da mu amma ban fahimci ƙimar su sai a lokacin da suka fara lalacewa? Waɗannan na daga cikin tambayoyin da ake da wato dake buƙatar mu tsaya mu yi tunani a kansu. Me yasa wasu al'ummomi ke baiwa wato tarihin su muhimmanci tare da kare wuraren da ake nuna asalin su da al'adun su, alhali wasu kuma ke barin irin wannan gado yana lalacewa a hankali? Waɗannan tambayoyi ne za su jagorance mu zuwa sharhi da muka tanada a wannan rana tare da Fatima Kabir labaran ya kasai.
1: Masu sauraro, kun taɓa tambayar kanku me yasa wasu ƙasashe ke samun biliyoyin kuɗaɗe a duk shekara saboda mutane suna zuwa kallon wuraren tarihin su? Amma mu a Najeriya, duk da irin ɗimbin tarihin da Allah ya hore mana, bamu cika cin gajiyar wannan ni'ima yadda ya kamata ba. Shin matsalar ita ce ba mu da wuraren tarihi, ko kuwa matsalar ita ce ba mu da kulawar da ta dace? Najeriya na daga cikin ƙasashen Afirka masu tarin tarihi da al'adu. Muna da tsofaffin masarautu, gidan tarihi, duwatsu, koguna, gandun daji da wuraren al'adu da za su iya jawo hankalin masu yawon buɗe ido daga ko'ina a cikin duniya. Sai dai abin takaici da dama daga cikin waɗannan wurare sun yi fama da rashin kulawa, wasu sun lalace, wasu kuma ba a san da su ba saboda rashin tallata su. Hukumar World Travel and Tourism Council wato WTTC ta bayyana cewa harkar yawon buɗe ido ta samar da kusan dala triliyan 10.9 ga tattalin arzikin duniya tare da tallafawa ayyukan yi miliyan 357. Wannan na nuna cewa yawon buɗe ido ba harkar nishaɗi kawai ba ce, babban ginshiƙi ne na tattalin arzikin ƙasashe. Abin tambaya shi ne, idan duniya na samun irin wannan riba daga yawon buɗe ido, me yasa Najeriya ba ta cin moriyar irin wannan damar da take da ita? Masana harkar yawon buɗe ido sun ce matsalar Najeriya ba ƙarancin wuraren tarihi ba ce, matsalar ita ce rashin kulawa, ƙarancin saka hannun jari, rashin tallata wuraren yadda ya kamata, matsalolin tsaro da kuma rashin ingantattun hanyoyin zuwa wurin yawon buɗe ido. Ko da yake gwamnatin tarayya ta bayyana cewa fannin yawon buɗe ido na ci gaba da bada gudunmuwa ga tattalin arzikin ƙasa, masana na ganin har yanzu Najeriya na rasa damar samun biliyoyin kuɗaɗe da dabban ayyukan yi saboda ba a bunƙasa wannan fanni yadda ya kamata ba. Idan muka

0: Da nan gida jahar Kano zamu fahimci cewa muna zaune ne akan wata taskar tarihi mai girma. Kano na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen Afirka mai tarihin sama da shekaru 1000. Wannan tarihi ya sa jahar ta kasance cibiyar kasuwanci, ilimi da al'adun Hausawa tun ƙarni da dama. A Kano akwai gidan adana kayayyakin tarihi na Hausawa da aka fi sani da gidan makama. Akwai kuma kofar mata inda ake ci gaba da sana'ar rini ta gargajiya da ta shahara tun karnuka da suka gabata. Akwai kuma dutsen Dala wanda masana tarihi ke danganta da farkon kafuwar Kano. Haka kuma akwai fadar mai martaba sarkin Kano da kuma kasuwar Kurmi, ɗaya daga cikin tsofaffin kasuwanni a Afirka da dai sauransu. Waɗannan wurare ba wai na Kano kaɗai ba ne, gado ne na Najeriya baki ɗaya, amma abin takaici shi ne da dama daga cikinsu ba sa samun yawan baƙin da suka cancanta. Wasu matasa ma da aka haifa a Kano ba su taɓa ziyartar waɗannan wurare ba. Idan aka gyara hanyoyin zuwa waɗannan wurare, aka ƙarfafa tsaro, aka samar da ingantattun wuraren saukar baƙi, aka yi amfani da kafafen yaɗa labarai da shafukan sada zumunta wajen tallata su, babu shakka Kano za ta ƙara jawo masu yawan buɗe ido daga cikin Najeriya da ma ƙasashen waje. Masu sauraro, ƙasashe da dama sun gina tattalin arziki ne akan tarihin da suka gada. Mu ma muna da tarihi, muna da al'adu, muna da wuraren da za su iya zama tushen bunƙasar tattalin arziki. Abin da ya rage shi ne mu gane darajar su, mu kare su, mu kuma saka hannun jari wajen bunƙasa su. A ƙarshe, bari mu bar ku da wannan tambaya. Idan mu kanmu ba mu san darajar tarihin mu ba, ta yaya za mu sa duniya ta zo ta yaba da shi? Lokaci yayi da gwamnati masu zuba jari da al'umma za su haɗa hannu domin kare wuraren tarihinmu. Domin idan muka bunƙasa wuraren tarihi, za mu bunƙasa yawon buɗe ido. Idan yawon buɗe ido ya bunƙasa, tattalin arzikinmu zai ƙarfafa, kuma matasanmu za su samu ƙarin damar ayyukan yi. Fatima Kabiru, labarin yaka, sai a labarin Rahma.
1: Masu wato da yawa daga cikin iyalai a wannan zamani kan ci gaba da tunawa da mazajensu da suka rasu a sakamakon faɗawarsu cikin kunci da matsalolin rayuwa. Sun kan gaza samun abin da za su ci, biyan kuɗin hayar gida ko kuma ɗakin da aka farsa ciki, gaza ga yayansu makaranta domin samun ilimi. A ƙarshe wasu sukan koma neman kuɗi ta kowace hanya, tare kuma da tura yara wuraren da za su samu abin da za a ɗauki nauyin rayuwa ta kowane yanayi. Hakan na haifar da rashin tarbiyya da kullum ake kokawa a kai. Shin wato kana yin irin wannan tunani cikin rayuwarka? Yaya kake tunanin halin da halin rayuwarka bayan babu kai? Wace gudunmawa ya kamata bayar ga iyalai da suka rasa mazajensu domin samun ingantacciyar rayuwa? Ga wasu daga cikin rayuwanku da kuka aiko mana a dandalin manasa da zumunta da muhawara, wato Facebook.
2: A yau za mu fara da karanto saƙon Abdulmajid Lawan Aisami, inda ya ce, sai lokacin da al'umma suka dawo da zumunci a tsakanin juna, matsalar maƙocina matsala ta ce, sannan matsala ta tasa ce, dole sai mun yarda da hakan, sannan iyalai za su daina tagayyara. Ina ƙara kira ga al'ummar annabi, dan Allah mu ƙara yaɗa zumunci a tsakaninmu. Allah Ubangiji ya ƙara ba mu ƙwarin gwiwa na sada zumunci. Ambassador Hassan Hussein Suleiman ya ce, hakika wannan batu abin tunani ne, kowa ya kamata ya yi tanadin makomar iyalinsa gwargwadon ikonsa tun yana raye, ta hanyar ba su ilimi, sana'a don tanadin lafiyarsu. Bayan rasuwar mai gida kuwa, ya dace ƴan uwa, al'umma da ƙungiyoyin agaji su tallafa wa zawarawa da marayu da abinci, ilimi, jari da koyar da su sana'u. Hakan zai rage talauci, ya kuma kare yara daga fadawa cikin miyagun ɗabi'u, kuma ya ba wa iyalai damar ci gaba da rayuwa cikin farin ciki. Sultan Yahuza Gagara Dawakin Kudu ya ce, ya dace gwamnati da hukumomi, har ma da masu kuɗin cikinmu, su duba yiwuwar ɗaukar nauyin iyalan da suka rasa mazajensu ta hanyar samar musu da kayan abinci, kayan sawa, ba su jari domin yin sana'a, har ma da gidajen da za su zauna, sannan kuma da kai yaransu makarantu. Za mu ƙarƙare saƙonnin ra'ayoyin naku ne da saƙon Abdul Gaffar, inda yake cewa, ba za a fita ba sai ranar da al'umma suka cire son zuciya a zuciyarsu, sannan kuma idan mamaci yana raye, a nuna masa cewa shi mutumin kirki ne, amma in ya mutu shikenan kowa sai ya juya masa baya. Kaɗan kenan daga cikin saƙonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana. Idris Kasim, Hausawa, a labaran Rahama.
1: To kafin mu tsallaka ga kasashen ƙetare ga rahoton wasanni.
3: Kammala wasannin zagaye na uku na gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta nahiyar Afirka wacce ake gudanarwa a kasar Morocco. A wasannin da aka kammala kamar da Kebbat sun tashi kunnin doki wato daya da daya yayin da Ghana da Mali suka raba maki bayan sun tashi daya da daya. Yanzu haka kasashe takwas ne suka rage a gasar waɗanda suka haɗadda masu masaukin baki Morocco da Ghana, Malawi, Afirka ta Kudu, Nigeria da Algeria, Aburkos da kuma Kamaru. Hukumar shirya gasar ta kuma fitar da jadawalin wasannin quarter final inda kasashe takwas za su fafata domin neman gurbin zuwa zagaye na gaba. A ranar Asabar da misalin karfe 6 na yamma Aburkos za ta kara da Algeria, yayin da masu masaukin baki Morocco za ta fafata da Afirka ta Kudu da karfe 9 na dare. A ranar Lahadi Super Falcons ta Nigeria za ta kara da Indomitable Lions ta Kamaru da karfe 6 na yamma. Kafin a kammala wasannin quarter final da karawar Malawi da Ghana da karfe 9 na dare. Kasashe hudu da za su samu nasara a wasannin quarter final sune za su wakilci nahiyar Afirka a gasar cin kofin duniya ta mata da za a gudanar a Brazil a shekara mai zuwa. Daga nan ne za a san kasar da za ta zama a sahun gaba wajen daga tutar Afirka a fagen kwallon kafa na mata a wannan shekarar ta hanyar lashe kofin da a yanzu haka Nigeria ke rike da shi. Bashir Alali daga fagen wasanni.
1: Daga kasashen ketare mahaddata 335 da kasashe daban-daban ne suke fafatawa domin lashe kyautar naira biliyan 3 da miliyan 700 a gasar karatun Alkur'ani ta duniya da ke gudana a kasar Saudiya. Mahaddatan maza da mata da kasashe 133 ne suke fafatawa a gasar Alkur'ani mai girma ta Sarki Abdulaziz ta duniya karo na 46 wadda aka buda birnin Makka na kasar Saudiya a Hajiya Alhamis. Yawan mahaddatan da ke fafatawa gasar bana shine mafi girman adadin mahaddata tun bayan kaddamar da gasar. A karon farko a tarihin gasar za a gudanar da gasar mata ta daban a Makka, yayin da za kuma gudanar da zagayen karshe na maza da kuma bikin rufe gasar a masallacin Harami. Gasar ta kunshi hadda da tafsirin Alkur'ani kuma ana gudanar da ita shi ne a karkashin jagorancin mai kula da masallatai biyu masu tsarki Sarki Salman bin Abdulaziz. Manufar gasar ita ce karfafa matasan musulmi su haddace Alkur'ani, su fahimci ma'anoninsa tare da nazari a kansa, da kuma bunƙasa gasa ta gari a tsakankanin su tare da nuna ƙarin wato irin ƙoƙarin da Saudiya ke yi wajen hidimtawa Alkur'ani da girmama masu haddace shi. Gwamnatin Amurka ta sanar da ba da sabon tallafin dala miliyan 242 domin yaƙi da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, wanda ya sa jimillar taimakon da ƙasar ta bayar ya kai dala miliyan 512 a daidai lokacin da babban darakta hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom ya buƙaci ƙasashen duniya da su gaggauta tsaurar matakan yaƙi da wannan annoba da ke ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma. Wannan cutar da ita ce mafi girma ta biyu a tarihin duniya, inda adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da ita ya kai mutum 384,000, kuma cikin wannan adadi akalla mutane 1,751 ne suka rasa rayukansu, lamarin da ke nuna tsananin haɗarin da cutar ke da shi ga lafiyar jama'a a yankin tsakiyar Afirka. Masana kiwon lafiya sun bayyana cewa yaɗuwar cutar na da sauri fiye da ƙoƙarin da ake na shawo kanta saboda matsalolin tsaro da na kayan aiki. Gabashin kasar Kongo na fuskantar hare-haren kungiyoyi masu rike da makamai da kuma yajin aikin ma'aikatan lafiya, lamarin da ke tsoratar da jama'a agaji da kuma wato jami'an agaji da kuma hana su kai dauke ga yankunan da suka fi fama da cutar. Ministocin wajen Jordan da na haɗaɗɗen dalar Larabawa da Indonesia da Pakistan da kuma Turkiya haɗi da Saudiya da Qatar da kuma Masar sun zargi Isra'ila da yin zagon ƙasa ga ƙoƙarin baya-bayan nan na cin yarjejeniyar zaman lafiya a Gaza. a wata sanarwa ta hadin guwa da suka fitar bayan tattaunawa wa ministocin sun yi labo da abin da suka kira ke tahaddin Isra'ila a zirin Gaza wanda suka ce yana barazana ga shirin shugaba Trump na kawo ƙarshen rikici a yankin matakin ya zo ne bayan sanarwar da Hamas ta fitar da tace ta amince da shirin kwance damara wanda zai sanya kungiyar mika makamanta Isra'ila ta ce hararan a Gaza cikin yan kwanakin nan da ta kai wato ta kai su ne kan yan ta'adda wato da kuma yan ta'adda kayar bayan Hamas da kuma kayan aikin su ta kafe kai da fata cewa ba za ta fara janye dakaranta ba sai an samu kokarin ci gaba a batun ajiye makaman Hamas da wannan labaran namu ya kamala amma kafin mu sallama ga mamacin kanin labaran kungiyar NLC ta ce naira 500,000 ne ya kamata ya zama mafi karancin albashi a kasar nan al'umma na ci gaba da kokawa game da gaza kammala aikin titin Kaduna zuwa Abuja gwamnatin Zamfara na nan akan bakanta game da batun sulhu da yan bindiga daga kasashen ketare WHO ta gargadi kasashen duniya game da shutar Ebola sakon hikimar wannan rana yana cewa kada ka bari damuwa ta mamaye zuciyarka ka tuna cewa bayan kowace wahala akwai sauki kuma Allah baya barin bayansa masu imani su dawoma cikin wahala Allah ya bamu dacewa duniya da lahira amin a madadin waɗanda suka talafa da labaran yazo gare ku musamman ma editan da ya tace labaran na fi Yahaya sai kuma wanda suka sada nan da ku Idris Alkasim Hausawa da Zarau Abdulrahman Indabawa sunana na Salawu Dan Maliki nake cewa mu ne lafiya

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu
0: kuma domin ku.
2: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Mun kuri Hajiya, mun kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa, wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gaurinsu guda bakwai, sun tura sun koma gare ka, Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini, Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne za ka iya yin wannan, ba wanda zai iya.

0: Kwarai haka ne mita 97.3 a kan zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma kafin dan waɗannan matashiya ta Rahama Radio an saurari labaran duniya daga Anas Lawan dan Maliki wanda ya kawo muku da karfe 12 zuwa 12 da rabi kamar yadda aka saba masu sauraro bayan jin labaran mu na duniya muna taba alli da maku masu sauraro akan labaran me aka ji me aka amfana me kuma za a dan yi tsokaci akai wanda a yanzu muna tare da ku masu sauraro a nan farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM wanda insha Allah ba tare da bata lokaci ba za ku shigo ta 0707 77 29 39 akwai kuma 081 74 77 77. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Yawa barka dai barka da daidai wannan lokaci. Yawa barka an tashi lafiya. An yi ni lafiya.
1: Kana tare da Abdullahi Arewa ne ke zama.
0: Ari Elzabaina ya kaji labaran mu. Yawa kana tare da mu ya kaji labaran mu na yau.
1: Eh da yake daga gona nake dan yi bi yanzu nan na dawo da kuma da kai kuma an gama labarai ban tuna ba.
0: Gaskiya an gama labarai to mun fiso wanda suka saurari labaran su shigo dan miji me suka karu sannan kuma wani abu za su ba mu da gudunmawa a cikin wannan tattaunawa da zami da su dan farin cikin su farin cikin mu farin cikin al'umma mita 97.3 zangon FM. Assalamu alaikum. To laikan suna ta cin karo da juna. Assalamu alaikum. Eh labaran da aka saurara ya aka ji da wannan labari na duniya kasa gabaki daya sannan kuma wace irin karuwa akai inda shawara kuma dan mu karu da juna ko kuma a fadakar ko a nusan sheda masu iko a kan al'amuran da ke wakana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
1: Sanye dai mai Allah.
0: Yawa barka da daidai wannan lokaci.
1: Yawa. Sai ka
0: Abubakar Yakubu Bunkure ya kaji labaran mu na 12 kamar dai Abubakar shi ma an samu tangardan na'ura saboda layi na dukan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Don me ke tare?
1: Ka tare kuma sanin garin nan da ka taba kun.
0: Yawa to ya ka saurari labaran mu na karfe 12.
1: Yawa na saurari labari labaran da ita za ka fara shi dukan kan yau da aka yi wani.
0: Ba ma jin ka sosai. To ina ga kana tare da mu? Gaskiya akwai dan tangarda abin da take sa da waya da waya dan haka muna da jiran ku al'umma wadanda kuke tare da mu layika suna ta shigowa. Assalamu alaikum. Sai ka rage akwatin rediyon ka. Sai ka rage rediyon ka. Sai kana tare da mu? To laikan ne dai masu sauraro a ringa kokari ana rage akwatin radio saboda amanta yana dawowa yadda ba za mu samu dama mu ji abin da ake fada ba. Assalamu alaikum. Mita 97.3 akan zangon FM Rahama Radio. Assalamu alaikum. To masu sauraro layikan ne suke ta cin karo da juna ana tattultulowa dubbannin ɗaruruwan mutane da suke sauraron Rahama Radio suka saurari labaran mu su suke ta kokarin shigowa dan mu ji ta bakin su da kuma gudunmuwa da zamu yi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam. Wa alaikum assalam. Waye alai?
1: Na zama ngar dan daka ne yau.
0: Yawa, to ya kaji labaran mu na 12?
1: Labari ya ji hankali ya musamman wanda aka yi cewa babban mu da ba mu san darajar gunya-gunya da mu ba.
0: Eh, kwarai da gaske.
1: To, gaskiya abin da ya kawo ga kala ya rai shugabanni ne na gari. Wannan za su ce akan cewa eh wannan abu da muhimmanci za su sami amma hankali ya karkata akan man fetur.
0: Eh, to wani irin jan hankali za ka yi wa su shugabannin saboda a rinka ba wa guraren da suke da dimbin tarihi mahimmanci domin kar a manta da al'ada da kuma faranta wa kai wajen yawon bude ido?
1: To a jan hankalin nan zama kawai Allah ji ya kado da hankalin su kai don hankalin sun ya karanto kai to komai zai inganta za su inganta su ma sun da amfani ko ba a gama ba ko a kan yan baya masu zuwa.
0: Kwarai haka yake, kwarai tabbas. To muna godiya. To mun gode muna godiya sosai kwarai da gaske, muna maka fatan alkhairi. Assalamu alaikum. To layukan ne suna ta cin karo da juna masu sauraro kamar yadda muka faɗa 07077925393 akwai 08174577777. Salamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Yawa.
1: Barka da
0: shigowa.
1: Barka da rana, barka da aiki.
0: Yawa, da waye a layi?
1: Magana Abdullahi na kan da kauyen Dandu da garin Karamar Hukumar Rano.
0: Karamar Hukumar Rano.
1: Ina cikin kungiyar zumunci a kasar
0: jiki. Na'am, to ya ka ji
1: labarin? Na ji labarin da gaske.
0: Na'am.
1: Labarin to na ji labarin dalla dalla kuma labarin da ya dauka ina shine labarin da aka ce mu ba mu san mu nan kasar mu ba ma kyautata maguraren tarihi da guraren shakatawa.
0: Kwarai da gaske, abin da na baya ma ya faɗa kenan.
1: Kuma babu shakka ka ga yanzu kamar yadda aka dan kawo tarihi kamar irin su dutsen da da wasu gurare.
0: Na'am.
1: To ka ga wanne yake dan shekara kamar 20 ko 40 ma wani ba zai san me muhimmanci su ba da tasirin su a jihar Kano.
0: Gaskiya ne, kwarai da gaske. Kuma ni ma sai da
1: wannan akwai guraren yawon shakatawa wanne akai Adam Bintika wanne yake garin.
0: Na'am.
1: Wanne yake da suna Tuwarizu Santa a nan cikin garin bakin kogi yana ce ma kan Baro ban.
0: Na'am.
1: Ka shi ma guri ne mai mutukar muhimmanci wanda da ɗaruruwan mutane ne suke zuwa yawon shakatawa.
0: Na'am.
1: Ana samun abubuwa na alheri musamman ma mu da muke mazauna area.
0: Na'am.
1: Za mu ɗauki abubuwan sayarwar mu kai mu sayar mu riba mu amfana. Mu zo mu shi da mai yau da kullum. To kaga wannan guraren gashi ta lalace ma. Iska ta lalata shi ma mutane sun tafiye bai kwanukan sun tafiye sidin sun tafiye kofofin gaba ɗaya ma ba komai yanzu a gurin.
0: Wai ya zubi.
1: To kaga wannan ai ba ƙaramin ci baya bane.
0: Gaskiya. Ma'ana dai kuɗaɗen shiga ga ku mazauna yankin, sannan kuma ana nishaɗi wanda ko mutum yana nan Kano zai iya tafiya har can Ranako
1: ya je
0: irin wannan gurin saboda ya dan shakata. To
1: wani kaka dan ka an ta ce wancan guri da ake sharo kasun da ke garin Tiga.
0: Na'am.
1: To anan bakin ruwa sai kuma wannan Tuwarizu Center da ke garin Rin.
0: Na'am.
1: To babu shakka gurare ne masu muhimmanci kaga duba da

0: to ya kamata dai a ce kuna dan motsa kuna nusashe da wadanda alhakin yake a hannun su dan a ci gaba da ko kuma a raye wannan guri kamar yadda ake zaton ya mutu ya farfado to muna godiya muna godiya
1: Allah ya taimaka
0: amin amin
1: magana billahi na ka tafi daga garin hukumar da daga cikin kungiyar zumunci a kasan ka ta ilaha
0: mallam abdullahi muna godiya kwarai da gaske yawa ga kira nan assalamu alaikum yawa waye alai
2: babban shehu daga daki da amma
0: yawa muna tare
2: rana barka da juma
0: yawa ya aka ji manyan rahotannin mu a wannan rana
2: alhamdulillah mun ji labarai sun kayatar sosai
0: na'am to akwai rahotan da ka ji wanda ba za ka manta ba
2: eh gaskiya ne ni ma rahotan ne da ake sharhi akai na wuraren al'adun nan namu da aka watsar da su
0: na'am
2: ni ma dai shi ya dau hankali na kuma al'amarin gaskiya da ban ta kai
0: gaskiya ne
2: ni ba dai kiran da zan yi ga mahukunta
0: na'am
2: da su daure su dawo bayan su kalli waɗannan abubuwa
0: na'am
2: ko da mutane mazauna wuraren su ma ka ga za a ƙara samun abubuwa da kuɗaɗen shiga
0: na'am
2: kuma ita ma gwamnati haraji jikanta da take sawa da ko don nishaɗantar da talakawa ba yanayin da ake ciki
0: na'am
2: wani abu ne da yake ƙara sassauta matsalolin rayuwa da ake
0: kwarai da gaske
2: bayan haka ga yanayi na hanyoyin samun wasu abubuwa duba da kasa mun dogara ne da abubuwa kaɗan
0: na'am na'am
2: kaga wasu ƙasashe ɗan uwa na mu na Afirka nan za ka ga daga suna tashi mu je dan yawo shakatawa kawai
0: na'am
2: alhalin mu ma muna da abubuwan da ya fi na su koye kuma
0: tunda har suna yi tattaki su ma daga kasashen su suna zuwa irin nan kasashen mu
2: gaskiya gaskiya wallahi domin zai kara mana kwantan kwanzumunta da kudaden shiga
0: to kamar kai a yankin ku akwai wani abu da zaka tuna wanda da idan kamar ko kai kokari a makaranta ko yanayin sallah ko wani abu na farin ciki ake dan kai ku wanda bai shigo tafiya mai nisa ba yana kusa da ku
2: eh wallahi dai kusan ni ma wanda ya sauka yayi
0: na'am
2: muna da kusanci da su wannan rokar
0: na'am
2: ake zuwa a tagadan
0: na'am
2: ba na mantawa muna kanana ana jiban mu je yawo shakata mun ga turawa da sauran mutane abubuwa da dama wallahi
0: na'am ba za ka manta da wannan ba
2: ba zan manta da irin wannan yanayin ba
0: na'am
2: domin abubuwa ne waɗanda suke ɗebe mana cewa a lokutan da dama wallahi
0: to mun gode Allah saka da alkhairi Allah ya sa a je masallaci to babba shehu dan karamar hukumar kibiya siyasa muna maka fatan alkhairi yawa assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi dawa muke tare
3: juma mubarak alaikum wa alaina jami'an muslimin kana tare da muhammad al-miskin ina muku fatan alkhairi daukakin ma'aikatan rahama radio da masu sauraron mu kuma Allah ya kara wa aji abin tabbacin mutum lafiya da nisan kwana
0: amin ya hayya ya kayyumu kai ma muna maka fatan alkhairi
3: wato shi irin wannan wajejen shakata wannan wato na farko dai mu talakawan mu muka je kasuwa muka sayo damuwa a gidajen mu to kaga tunda mun siyo damuwa a gidajen mu duk abin da kake so ka gani na sha'awa ba za ka gan shi ba sannan su kuma shugabannin gaba ɗaya irin tsarin da suke tafi da gwamnatocin su gaskiyar magana yana akwai gyara babba saboda shi wannan wajen shakatawa da kake gani wallahi waje ne wanda ake samun kuɗi kuma yake ɗaukaka sunan jiha da sunan ƙasa
0: na'am
3: to abin da yake ba ni mamaki na ce shugabannin nan ba suna fita waje duk da dai ba su zauna a waje ba Allah da ke gaya masu abu na farko shi ne idan kuna da gurin shakatawa to yanzu gurin shakatawan ma an yi ire-irenmu da za mu je wajen ma mu je ɗan yawo yi nishaɗi mutum yana fama da tukunya shi ne ka sai ko damuwa ta dame kai shakatawan ma duk irin kawatan shi da yi wannan da ke gaya ma ba kuɗin da za a samu saboda kowa matsalar shi kawai abinci shi kawai mu Hausawa da Fulani a arewacin Najeriya ba mu da abu muna yaƙi ne da abinci to ya haka muke yaƙi da abinci wannan magana ce sosai ba na fito ta sosai amma ina tabbatar maka da cewa gujin yawon shakatawa yanda yake samar da kuɗin shiga tunda ka gani na zauna kasa bakwai na san mahimmancinsa wanda a kowane zai yi hawo jirgi daga Amerika daga Ina ne don ya zo ya gani har guraren shakatawa suna da yawa.

0: gaskiya
1: babban matsalar.
0: Na'am.
1: Da haske labarin za a zo arewacin Najeriya akwai masu kama mutane, akwai ƴan ta'adda, Kano nan akwai masu soka mutane wuka akan waya 2000, Alhaji waye zai zo?
0: Gaskiya.
1: Babban matsala ce fa.
0: Gaskiya.
1: Ubangiji dai Allah ya azurta gwamnan jihar Kano da kaka irin sai saboda da kaman girma radio ne. Gaba da mai gidan rediyon da shugaban gidan rediyon.
0: Na'am.
1: Gaba ɗayansu sun cancanta sun kware.
0: Na'am.
1: To idan kuma aka ce gidan gwamnati mutum ɗaya ne gwamnati ya bari ya gada akwai matsala ka tashi lafiya mai magana Muhammad Al-Miskin.
0: To muna godiya Muhammad Al-Miskin kwarai haka abin yake. Sai mun ɗauko gyara wanda za mu gyara da kanmu da kuma agazawar shugabanninmu. Kwarai ya kamata a waiwayo baya a tada abubuwan da ake ganin kamar sun mace ɓangaren nishaɗi da buɗe ido muna nan da su jiringib amma kuma a yanzu shiru kake ji. Salamu alaikum.
2: Hello, salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Kai ne ina ji mai waya ta ƙarshe.
2: Kana tare da Kamilu mai salati game da ƙaramar hukumar Kura.
0: Malam Kamilu game da ƙaramar hukumar Kura mai salati. Yawwa. To masu sauraro, jama'a suna ta so su shigo kuma lokaci ya nemi na nuni da mu kimtsa mu gyara mu duba me ya kamata mu tafi a tsarin jadawalin shirye-shiryenmu na yau mita 97.3 akan zangon FM Rahma Radio, farin cikin al'umma, farin ciki na farin cikin ku gabaki daya. Allah ya ba mu albarkacin wannan rana, ya tsare mu daga sharrin dukkan wani abin sharri, ya sa a je sallah lafiya ta Juma'a, a dawo gida lafiya. Amin ya hayya qayyum.

0: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
1: الله مبارك فيك يا جي. وإذا طلقتم النساء الله يجزيكم خير. Yanzu kuma zama ya gagar. An gagar da daidaituwa a cikin zamantakewar auratayya, to kuma ga shi shiga ya shigo cikin al'amari. Allah ya ce, wa idza talaqtumun nisaa, idan kun sake matanku, tabbalagana ajalahunna, kuma suka kai dab da ƙarshen iddansu. Yanzu ta yi jini ɗaya, ta yi jini biyu, ta doshi jini na uku, Allah ya ce fa amsikuhunna bil ma'ruf. Ku yi haƙuri ku dawo da su ku zauna cikin kyautatawa in sha
2: Allah.
1: Allah ya ce a tuna bana. To ya da kai. Wannan rayuwa ne da kai. Idan matarka ba ta zage ka ba, wani abu zai zage ka. Idan matarka ba ta ɓata maka ba a kasuwa, wani zai ɓata maka. Dole a maka abin da ba ka so, dole a maka. To amma akan dubi menene har ya fita a haddi na shari'a. An yi a gyara shi a gagara, to amma in dai don kawai cutarwa ne irin na zamantakewa, ka yi haƙuri ka shirya ne. Allah zai ma sakamako a
2: kai.
1: Allah zai ma sakamako a kai. Ba zai galibi ba ma cutarwan ne ke kai iya inda ya kamata a saki matan ba. Galibi rashin iya zamantakewan ke kawo suke suke. Galibi mutane ne mana suna saki matan su ne a soyayya. Matar da saboda ka shiga ɗakin wata baka fito da wuri ba kuka yi hidima. Ita kan ba ma a kan son ka ake da biyu ba. Ba in ka sake kayan ita ba soyayya ne kashe mata auren. Ba ma a haka ne ko ba.
2: Allah ya saka.
1: Haka ne mana wacce za ta ce yana hira da wacce ce yana kaza yana kaza ni ba ya yi da ni. Malam ba ƙaunar ka take yi in ba ta so ka ina ruwanta da ta yi hira da kai. To idan aka sake ta akan wannan ita yanzu ba soyayya ne kashe mata auren. Shi yasa galibi duk inda ka samu auren mutane mu goma ya mutu. Za ka samu bakwai ɗan iko kafin su yi wata uku kuma abin ya sarfe kullewa dama ba ba su son junansu ba ne zaman ne ba su iya galibi za ka samu in an yi auren ƙalla ka samu wanda in ya mutu ya mutu kenan za ka samu an dawo to kenan idan an dawo ka ga dama ana son juna yadda za ka sarrafa miji ne ba ta iya ba yadda zai sarrafa ta ne bai iya Allah ya ce wa idza talaqtumun nisa Allah ce idan kun sake matanku na aure fa balagna ajalahunna kuma suka kai ƙarshen iddansu suka zo dab da ƙare idda fa amsikuhunna bil ma'ruf Allah ce ku rike su da kyautatawa ku yi haƙuri ku dawo da su a ci gaba da zaman auratayya aw sarrihuhunna bil ma'ruf ko kuma ku ba su hanya ma'ana ku sake su su tafi da kyautatawa in ji Allah jama'a muna ji hadi musulunci ana soyayya bil ma'ruf an samu saɓani bi ma'ruf addinin musulunci ke domin abinda mu alqur'ani ya karanta da mu alkhairi ana saka shi da alkhairi sharri ma da alkhairi ake saka shi shine ma'ana irfa billati hi ras ka mai da martani da mafi kyau ka mai da martani da abin da yake mafi kyau ka dinga kyautatawa wajen mai da martaninka to Allah yace fa idza balag fa balagna ajalahunna idan sun kai ƙarshen iddansu idda ya zo dab da zai kare fa amsikuhunna bil ma'ruf Allah ce ku rike matanku da kyautata azu azu idan mu azu ne amata idan nasiha ne amata idan gyara ne a gyara mata aw sarrihuhunna bil ma'ruf ko kuma ku sake su in za su tafi ku sake su a cikin kyautatawa da sirrin ya kamata jama'a mu ba kar ka sake mata kuma ka je kana bin ta da sharri kar ka sake mata wani abu na sirrin ta da ka sani a rayuwa na zamantakewa ka je kana mata yarfar a cikin mutane can gaba za mu zo mu karanta da Allah ya yi magana akan wannan sabanin sai ya ce wala tansawu al fadala bainakum kar ku manta da fadala ta guda wata kai duk gare ita da ta ɗaga ido kai ka ai ta ga kai ne da miji ta ce kike son ka wata kai mutum biyar shi da kuka ne ta ce kai kike so to kar in ta ɓata maka rai Allah ce kai kuma ka manta da duwan na fara kina kai ki manta da wannan fara wala tansa wal fadala bainakum kar ku manta da falala da ta gudana a tsakanin ku inji Allah to duk mai hangin nesa ba safai Allah yake baci duk mutumin da yake da hangin nesa a rayuwa to ba safai al'amuransa suke lalace mishi ba idan kaga mutum yana yawan fadawa da na sani to kasabe bai hangin gaba bai hangin da yake gaba duk abin da zaka yi nesa abinda baka san shi baka je ka nemi shawara kana shawara abunka ba zai dinga baci kana yawan fadawa cikin nada to yanzu dai gashi Allah mahaliccin mu ai shi yake koya mana yadda namu abubuwa Allah yace ausarrihunna bima'ruf ko kuma ku sake su su tafi a cikin kyautatawa wala tumsikuhunna diraran lita'tadu ay wala tumsikuhunna li'adli al-idrarihunna la Allah ce kar ku riƙe su don tsara ci dan ka muskuna mata ka san wani cewa zai yi in ma aure bai kawo ta ba shika zai kawo ta to wace riba ka ci matar ka da ka aihu da ita don kawala kanta ta kaburi ne baka duri ba idan zaka iya zama da ita zaka iya hakuri da ita kai hakuri da ita idan ba zaka iya hakuri da ita ba ka saki ta cikin abu ta zai ta samu wanda zai iya zamantakewa da ita wata ila a gidan gaban kai zaka gane matsayinka idan kana so ta mata zaka gane amma kar ka ce sai ka kunta ta mata sai ka musguna mata Allah yake cewa wala tumsikuhunna kar ku dinga rike matan ku a ƙarƙashin auren ku ku ba ku sake su ba biraran lita'atul saboda kawai ku cutar da su ta a bisa ta'addanci inji Allah a bisa wuce gona da iri a kai su in za ka zauna da ita bi ma'ruf in za ka rabu da ita bi ma'ruf amma kuma ka zauna da ita ba bi ma'ruf ba ba don kyautatawa ba ba don jin daɗin auren ba Allah ce kar ku rike mata saboda haka wala tumsikuhunna biraran lita'atul kar ku rike matanku saboda tsabar mugunta inji Allah saboda ku kuntata musu saboda ku yi ta'addanci akan su wa man yaf'al dhalika Allah yace kuma duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu Allah yace ya tunci kansa duk wanda ya aikata haka Allah yace shi ma zai ga ba daidai ba a rayuwarsa bayan Allah muna ji an baka zaɓi idan zaman ba zai yiwu ba tafiyar ku ba za ta daidaita ba Allah yace ka sake ta a mutunce a cikin kyautata wala tumsikuhunna biraran lita'tadu kar ku rike matanku Allah yace saboda tsaban ku cutar da su saboda ku yi ta'addanci akan su Allah sai yace bayin Allah wa man yaf'al dhalika kuma duk wanda ya aikata haka ya rike mace don ya gana mata azaba don ya kuntata mata faqad zalama nafsahu Allah yace ba mata da ya cuta ba kansa ya cuta inji
2: Allah fa
1: Allah yace ya cuci kansa Allah yace ya cuci kansa kuna ganin da yadda muke kamar yadda wadannan galibi duk irin waɗannan hukunce hukunce na auratayya ko hukunce hukunce na shirin idan zalunci ya zo ciki sai ka ji Allah yana cewa ka cuci kanka tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu fa ulaika humuz zalimun duk wanda yayi ba daidai ba domin zamantakewar auratayya zamantakewa ne na amana
2: Allahu akbar
1: idan kika cuci mijin kin ci amana idan kai ka cuci matarka ka ci amana kun ga Allah ai ya buɗa mana kofar idan abun ba zai yi ba ka sallame ta a mutunci ka sallame ta a mutunci baka wulaƙanta ta ba baka cutar da ita ba amma wa man yaf'al dhalika Allah yake duk wanda yayi wannan mugun riko wa matarsa don ya cutar da ita Allah ya faqad zalama nafsahu hakika ya cuci kansa ya cuci kansa ko cuci kansa domin shi ma zai ga ba daidai ba
2: Allah fa
1: ai a suratul talaq da Allah ya lissafo hukuncin hukuncin ku sake su akan idda kar ku fidda su kar su fita idan masu ciki ne ku ajiye su a wurin a cikin gidajen ku da ya bada hukuncin hukuncin da ya gama hukuncin hukuncin sai yace kuma wa ka ayyin min qaryatin atat an amru

tsakaninsu da alkhairi sun daidaita to shi kenan wata kila wannan rabuwa da aka yi kowa ya gane inda kuskuren sa yake kowa ya gane inda kuskuren sa yake yana ɗaya daga cikin alkhairin aure daga ran da kai aure kana tare da matarka to ka bar fita ɗaki ka taɓa ya baya ke ka san duk goro ka baya ke don zai kamo hannu ƙofar ne ya fito ya jawo shi don zai ƙoƙar da kula ƙofar ɗaki na ƙoƙar ƙofar ɗaki su kunna fitila duk ba bala'i ba ake nema da ɗaya ake nema da ɗaya ake nema da saboda ka jama'a musamman haƙuri a cikin rayuwa idan kuma abun ya gagara to Allah ya buɗe mana ƙofa in kuma rabuwar za a yi a rabu a cikin mutunci amma kullum ya zama muna rayuwa ne kwatankwacin karanta zuwa irin na addini ya zama muna rayuwa ne kwatankwacin karanta zuwa irin na addini Allah ya sa mu dace Allah ya ce idan tarabu bainakum bil ma'ruf idan an samu yarda da yarjejeniya a tsakaninsu da kyautatawa zalikum yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah yace wannan shine abin da ake muku wa'azi da shi ga duk wanda daga cikin ku yayi imani da Allah da ranar alkiyama wai ba Allah yace wannan fa wa'azi ne ga wanda a cikin ku yayi imani da Allah da ranar alkiyama kenan wannan wa'azi ne aiki da shi wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama amma wanda bai yi imani da Allah da ranar alkiyama ba shi wannan wa'azi ba zai amfane shi in ba mun fahimta karka ce a'a a je a dawo idan abu na nasiha ne a zauna a yi nasiha idan ya gagara a ɗauko wani daga ɓangaren ta wani daga ɓangaren sa a zauna a saka duk taku a ce abin da ya kamata ita a nuna mata na rayuwa a nuna mata abin da ya kamata a nuna mishi a nuna mishi sai a daidaita tsakanin su su ci gaba da zaman su Allah ya samu dace Allah ya ce zalika yu'adhibu man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wancaninka ma'ana duk ababen da Allah ya gaya mana na dokoki da hukunce hukunce ana wa'azi ne da shi mawadda daga cikin ku yayi imani da Allah da ranar ƙarshe zalikum azka lakum wa athhar Allah ya ce wannan kuma shine mafi haɓakar da ayyukan ku da imanin ku shine mafi tsarki gare ku in ji Allah idan ka rufe dokoki azka lakum shine mafi tsarkaka mafi haɓakar da ayyukan ka da imani wa aqhar shi ne mafi tsarki gare ka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yace Allah ya sani ku ba ku sani ba wallahu ya'lamu Allah na sani duk abin da zai gudana wa antum la ta'lamun idan kun yi komai me zai faru ba ku sani ba da Allah yace idan an saki mace ta zauna a ɗakin ta tayi idda ai yace la'alla Allah yudisu ba'da zalika amra sai kaga an zo an yi zama daga baya zaman da ya fi zaman farkon alkhairi da albarka to amma dai ko da an je magariyar tuɓewa a cikin zamantakewa ta yadda zaman ba zai gudana ba bayan Allah a dinga kyautata a dinga kyautata rabuwa ne a rabuwa cikin mutunci a rabuwa cikin aminci ba walaƙanci ba tozarta juna wannan sai ya sa Allah sai ya albarkaci duk kuma abin da zai biyo baya a cikin rayuwa Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce

0: سيجعل الله بعد عسره يسرا.
1: الله يجزي أسكنوهن من حيث سكنتم ما تم دبك سكيسو الله يجزي زولت دسوء إنك في زمن إذن جدنك أقوي الله أولا ما تفيد ما مرمي سكت سكي إذن ما إياغون زمن لكن كنني لكن كيف افتاء جدنك برمت الأجي أسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم برقبن سامنكم idan ma a gidan babu amma kana da wani gida a gefe ko za ka iya kama mata wani gida wanda da kimar sa darajar sa irin inda ta fita ne gurgudun matsayinka ne Allah ya tausaya sa ta a gidan gurgudun samun ka wala tudaruhunna litudayiku alayhinna Allah ya karfa ku cutar da su ku kuntata musu don ku tilasta musu su bar muku gidanku bayan suna cikin gidan ka ba Allah su kar kuma kai ne cutar da ita indirect kai baka kore ta ba don kar a ce a kai watsi da sunna amma sai ka je ka cutar da ita ta gefe don ta bar ma gidanka Allah ce wala tudaruhunna litudayyiku alayhinna kar ku dinga kasa musu aya a an don su fita su bar ku gidan wa in kunna ulati hammi idan kuma ma'abuta ciki ne yanzu tana da ciki aka sake ta fa anfiqu alayhinna Allah yace ku yi ta infaqi akan su ku yi ta ciyar da su kuna daukar dawayen su hatta ya ba ana hamlahunna har sai sun aiki ciki kaji a qur'ani duk matan da aka sake ta ciki kai za ka yi infaqi ta har sai ta aiki wa in kunna ulati hammi idan ma abuta ciki ne tana da juna biyu fa anfiqu alayhinna ku yi ta infaqi ga matan hatta ya ba ana hamlahunna har sai sun aiki abinda suke cikin su idan kuma sun aihu yanzu an ce ta sauka lafiya fa in arda'na lakum in kuma ita za ta shayar da dan fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna to biya su na da shayar wa su yanzu ka aiba matar ka kuma kai ne za ka dauki nauyin danka to shine abin da yanzu ke karantawa yanzu kuma in za ta dauki nauyin shayar da dan to kai za ka yi infaqi a kanta wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna fa in arba'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa atammu bainakum bi ma'ruf Allah yace a daidaita Allah yace da kyautata e a daidaita a kake in ji kai kana da halin da zaka ba ta abin da zai wadace ka Allah yace ka ba ita katta awwala domin ta kuntata maka wa in ta'asartu Allah ce amma in kun gagara samun fahimtar juna ta faɗi wani abu ka faɗi wani abu aka gagara aka gagara da yatuwa fa satur bi ulu ukwa Allah ce shikira wa sai ka shafi shi nan sai ka ka nemi wata ta shafi amma dai kun ga duk jumlar da aka zo ƙarshen ta Allah sai ce bi ma'ruf
2: Allahu akbar
1: sai ce bi ma'ruf da ke ta to wannan infaqi da za a yi musu Allah ya yarda a yi musu kuke zu sa'atin min sa'ati ya ciyar gurgurun wadatar kuskure idan za ka iya ba wa iyalanka breakfast ta fasa kwai ko na ka kar ka bar ta shi kuma to yanzu ga matar da ka sake nema aka ce bi yau kuke zu sa'ati min sa'ati ina kuma ana soyayya
2: Allah
3: ta'ala
1: amin ina kuma ana soyayya to yanzu duk ba abin da muke karanta wannan jama'a an fa sake matar ne ake mata wannan dawainiyar to idan an sake ta ne ake mata wannan ina kuma idan ana tare Allah yace wa ala al-mawlidi mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka mishi aiwa da ciyarwa da tufatarwa na kan shi da kyautatawa la tukallafu nafsun illa wus'aha Allah ta ba'a kallafa marai wani abu sai abin da za ta iya babu dama a kallafa wani ji abin da yake karfin sa ita kuma babu dama a tilasta ta akan abin da zai cutar da ita la tudarra walidatun bi waladiha Allah ta karfa a cutar da uwa da mai danta a ce ba za a biya ta ba a ce sai ta shayar da shi a kunta ta mata wala mawludun lahu bi waladihi ko kuma shi uba wanda aka mai aihuwa a cutar da shi a sanadiyar ɗansa Allah ta karfa ta kar ta aihu da kuma a cutar da ita sanadiyar ɗanta kar shi kuma uba a cutar da shi sanadiyar ɗansa wa alal warith mislu zalik Allah ta faɗa wanda zai ci gado al warith shi ma da kutan kucin wannan hukunci a kai shi malamai suka ce al warith da yake cikin wannan aya shi ne wanda zai gaji uba misali uba ya mutu to ba akwai uban zuwa shi ba ina in dan yi mutu da ma zai ci gado to shi zai dauki kiswatu hunna bisu hunna wa kiswatu hunna wadan suka ce alwaris wa alwaris misu zani shi dan ina shi ma yana da magada to yanzu uban sa ya mutu shi ma dan ina in yana da dukiya in yi mutu akwai masu gado ba yayi suna nan ba ba babba na nan ba ba kaka na nan ba to su da su ci gaba da daukan dawainiyar wannan uwarsa ita fa uwar duk inda ne waliya dole sai ka dauki dawainiyar ta
2: na'am
1: karka yadda dan mahaifinka bai da karfi ka bar ya duk wannan karfi
2: na'am
1: in shi bai da karfi da zai sauke wannan matsayi karfin shi
2: Allah
1: kar mahaifinka ya mutu ka bar matarsa a wannan ci
2: Allahu akbar
1: karka bar ya duk wannan karfi a tozarce dan mahaifinka ya mutu ya barta ya zama yan uwanta ne suke taimaka kai kuma kana da halin da zaka taimake ta a ba ba san addini Allah yace wa alal waris misal zalik haka nan wanda zai ci gado yana da kwatankwacin haka fa in arada tisalan an tarabi minhuma wa tashawuri Allah yace idan kuma sun yi nufin yayi da miji da matarsa yanzu kuma za a cire yaro daga nono lokaci bai kare ba ko za ta yi aure sai ce ita ba tun da ba ta yi aure ga danka yanzu ba za a yi aure ba ko kuma kai kaga akwai wani bukata da yasa za a yi yaron Allah ta fakin arada tisalan idan uwa da uba sun yi nufin su yi yayi an tarabi minhuma a bisa yarjejeniya da tsakanin su uwa ba ta isa ta yaye ba ba hannun uba uba bai isa ya yaye ba ba hannun uwa sai an shawara wa tashawuri da kuma shawara ina kun shi kar kai ki ku da ki kai shi wajen mamanki ku ce a yaye shi kar kai kawai ka zo ka kwata da ka ce za a yaye a qur'ani Allah ya ce wa in arada tisalan idan miji da mata sun yi niyyar yaye an tarabi minhuma wa tashawuri bisa yarjejeniya da shawara tsakanin su falazana alaykum Allah subhanahu wa ta'ala ina da yanku wa in aradtum an tastardu awladakum idan kuma kun yi nufi ku shayar da ƴaƴanku ma'ana ku ba da ƴaƴanku a shayar muku da su yanzu ba kowa ce za ta shayar da shi ba kun gagara da rituwa a tsakanin ku to yanzu sai ku kanfa cewa za ku nemi wata wadda za ta shayar muku wa in aradtum an tastardu awladakum Allah ta idan kun nufi za ku ba da shayar da ƴaƴanku ma wata wadda ba uwarsa ba ba iyayen ƴaƴan ba falazana alaikum Allah ki babu laifi akan ku idan sallamtum ma ataitum bil ma'ruf mutakar da kun bada abin da ya kamata ku bayar na shayar wani da kyautatawa kun biya hakkin da ya kamata Allah ki babu laifi wattaqullaha Allah ya ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir kusan fa Allah na kallon abin da kuke
2: Allahu akbar
1: duk abin da kuke tatar maki da matarka Allah ya ku san Allah ya kai duk ba abin da zai faru tsakanin ka da matarka Allah ya san Allah ya kai Allah ya san gaskiya jama'a sai ku fara shi kuma sai ku yi Allah ya kai su ga gora assalamu alaikum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
3: ilayk to alhamdulillah kun saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum shirin da wani bawan Allah ya dauki nauyin kawo muku muna addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alkhairi amin ya kuma biya masa dukkanin bukatunsa na duniya da lahira amin summa amin
4: mita 97.3 a zangon FM rahman radio

Masu sauraro assalamu alaikum ga takaitattun labaran tare da ni Usman Ibrahim da ti Ngayon kwadago na NSC Radio sun buƙaci gwamnatin tarayya ta bada wato ta bayar da naira 500,000 a matsayin mafi karancin albashi ga ma'aikatan kasan nan mataimakin shugaban kungiyar NSC ta kasa kuma shugaban kungiyar malamai ta kasa UT Comrade Auditus ne ya bayyana hakan a wurin taron kare haƙƙin ma'aikata na kasa da gudana a birnin Kebbi kuma da an ba wanda ya kirci shugaban kungiyar kwadago ta kasa NSC Jure ya ce yajejenar da aka kulla tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayya na amfani da mafi wato na amfani da karancin albashi na 70,000 ta kare tun a watan Yuli da ya gabata ya ce irin wannan zamani da ake ciki duk wani albashi da ya gaza kaiwa naira 500,000 to ba lallai ne ya iya magance matsalolin ma'aikatan kasan nan ba an ji hankalin gwamnatin tarayya har ta kara kaimi wurin kammala aikin titin Abuja zuwa Kaduna don samun saukin damuwa ga masu gun hanyar wani direban motar haya mai suna wato wanda aka fi sani da Dallele ne ya bayyana kan yayin gana wasa da Rama Radio Dallele wanda ya shafi shekaru yana kutanar da tukin mota ya nuna takaici game da yadda aka dauki lokaci ba tare da an kammala wannan aiki ba ya ce ga za a kammala wannan aiki yana haifar da damuwa ga masu ababen hawa har ma da bata lokaci a kowace rana ya ce a matsayin hanyar da ta kasance babbar madar arewa da kudancin kasar nan bai kyautu a dau wannan dogon lokaci ba tare da an kammala ba an ga gadi direbobi na su ne sanci dabi'an nan ta yin ganganci yayin tuki wani fasinja mai suna Alhaji Nur Ahmad ne ya bayyana kan yayin da yake tsokaci game da halayyar masu wato halayyar wasu direbobin mota musamman masu motocin haya game da yadda ke ci gaba da yin tukin kankanci Alhaji Nur wanda ya ba da misali da yadda wasu direbobin ke yin gaggawar zuwa garuruwa domin sauke facin jarar kosu ya ce hakan na haifar da matsaloli masu tarin yawa da a wasu lokutan har atari akan samu ya shawarci direbobi da su dinga tunawa da cewa kowane dan adam yana rayuwa ne karkashin rabon da Allah ya kaddara masa a gefe guda kuma ya shawarci direbobi da fasinjoji su dinga kai zukatan su nesa wanda rashin hakan kan tunzura juna lamarin da ke haifar da tuki cikin fushi a ƙarshe ya shawarci al'umma na su kasance masu hakuri juriya da zajejewa wurin gudanar da harkokin su na rayuwar yau da kullum Sufetun janin na 'yan sandan Najeriya Olatun Jidusu ya amince da tura sababbin kwamishinonin 'yan sanda zuwa rundunar jihohi 8 da kuma wasu muhimman sassan rundunar 'yan sanda a faɗin ƙasar nan. Sanarwar da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar CSP Anidu ya fitar ta bayyana cewa an yi sauyi ne bayan amincewar hukumar kula da ayyukan 'yan sanda. CSP Anidu ya sanya sanarwar ne a shafin Facebook na rundunar 'yan sandan Najeriya a ranar Alhamis 6 ga watan Agustan 2026. A nan kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya ce gwamnatinsa ba za ta yi sulhu ko tattaunawa da masu aikata laifuka ba. Gwamnan Dauda Lawal ya kuma bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta miƙa kai ga 'yan bindiga masu kashe mutane ba. Hakan na kunshi ne cikin wata sanarwar da mai magana da yawun gwamnan Suleiman Bala Idris ya fitar a ranar Alhamis. Sanarwar ta ce gwamnan ya sake jaddada wannan matsaya ne yayin da ya kai ziyarar ta'aziyya zuwa karamar hukumar Bankudu bayan harin 'yan bindiga da aka kai a makon da ya gabata. Ya ƙara cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da bada dukkan tallafin da ya dace ga waɗanda suka jikkata tare da yin iyakar ƙoƙarinta domin ganin an kubutar da duk mutanen da aka yi garkuwa da su. Idan muka tsallaka zuwa kasashen ƙetare kuwa mahaddata 335 daga kasashe daban-daban ne suke fafatawa domin lashe kyautar naira biliyan 3 da miliyan 700 a gasar karatun Alƙur'ani ta duniya da ke gudana a ƙasar Saudiya. Mahaddatan maza da mata daga kasashe 133 ne suke fafatawa a gasar Alƙur'ani mai girma ta Sarki Abdul Aziz ta duniya. Karo na 46 wadda aka bude a birnin Makka na kasar Saudiya a jiya Alhamis. Yawan madatan da ke fafatawa a gasar bana shine mafi girman adadin mahalartar tun bayan kaddama ta gasar. A karon farko a tarihin gasar za a gudanar da gasar mata daban a Makka yayin da za a gudanar da zagayen karshe na maza da kuma bikin rufe gasar a masallacin Harami. Gasar ta kunshi hadda da tafsirin Alƙur'ani
kuma ana gudanar da ita ne a karkashin jagorancin mai kula da masallatai biyu masu tsarki sarki Salman bin Abdulaziz manufar gasar ita ce karfafa matasan musulmi sa da cikar Qur'ani su fahimci ma'anonin sa tare da yin nazari akan sa da bunƙasa gasa ta gari a tsakanin su tare da nuna irin kokarin da Saudi yake yi wajen hidimtawa al-Qur'ani da girmama masu haddace shi karshen takaitattun labarin kenan tare da ni Usman Ibrahim Dattiyi

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عنك.

سطحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

Sama da Allah, jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Tsira da amincin Allah su tabbata ga farin jaka dan Allah, annabi Isa, annabi Rahma, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya sa da sahabban sa baki daya. Mai sauraro Fainusa Balarab su baki, fatan kasancewa da ku sa a guda a cikin shirin Juma'a ta babbar rana, shirin da ya saba zuwa muku a dukkan ranar Juma'a, wanda muke kasancewa ba koko ba kowa a cikin shirin. Wani lokacin kuma ku ne baki namu, wani lokacin kuma ni ce ba kowa taku. Da fatan za a kasance da mu domin jin yadda shirin na wannan rana zai kasance. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana lafiya da zama lafiya, ya kare mu sharrin mutum, sharrin aljin, sharrin dukkanin abin halitta. Ya Allah, matasan mu Allah ka kula mana da su, Allah ka duba mana su, Allah ka salahance musu zukatan su. Ya Allah, ka sa su zamto mutane nagari a duk inda za su shiga. Allah, ka shiga cikin al'amuran mu, ka dafa mana cututtukan zamani da suka dame mu. Allah, mun yi tawassali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah, ka dauke mana su wa'inda suke asibiti, Allah ka ba su lafiya. Mu kuma Allah, ka inganta ta mu. Wa'inda muka rasa, Allah kai musu afwa, kai musu gafara, kai musu rahama, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'yan mu da dukkanin ya'yan musulmi, Allah ka safa su a tafarki na gari. Ubangiji, ka kula mana da tarbiyyar su. Allah, ka ba mu lafiya da zama lafiya, ka amintar da mu cikin amintattun bayinka. Ya Allah, muna tawassali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ka biya mana bukatunmu, ka sa mana albarka a cikin neman mu, ka ba mu kasuwa mai albarka a dukkanin abin da muka kasa. Albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai tsaye za mu shiga cikin shirin Juma'a ta babbar rana. Duba da na riga ma na fara shiga waƙar kasidar shirin, zan ce ko tun kafin mu je cikin shirin. To bari mu je ga kasida ta farko a cikin shirin namu na yau.

0: ya wuce kushe manzon Allah annabin Allah ba tabuwa zai ba domin kuwa Allah ne yake kare shi cikin kasidar Fainusa Sawaba da Faiza Tabadawa to kai tsaye za mu shiga cikin shirin sha'irin sha'irin bizu da wuri ba yi makara yi kuma banda dai ya sami ni yau na ta dai istighfara Allah isa alhance min zuciya ta to da dai ya sai riwa za a yi program din nan da kai ba Allah kawai dai hakuri ne kawai da kasiru zan saka muku na gaya masa ita radio ba ta jira akalla ba tarban za ka zo gidan radio ka ba da min awa ɗaya wallahi saboda ma damunan nan kun ga mu yanzu dan gashi ruwan sama ake kamar da bakin ƙwarya amma yanzu da ni waya gidana iba ba a ruwa to kaga baka san inda ruwa zai kama ka ba to in aka ce abin lokaci akalla ba asar ba mu dinga amfa ina ɗaya daga cikin halayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cika alƙawari akan lokaci idan annabi ya ce maka lokaci kaza za a yi kaza lokacin nan za a yi to a matsayin mu na musu ya annabi ya kamata mu dinga wannan abin musamman yanzu shi yasa ni yanzu bana zuwa gidan biki kiri-kiri an mai da biki tsakar dare haka kawai kai baka yi sallah ba baka tashi kai sallah ba haka kawai ka kare a wajen kiɗe-kiɗe a saka biki 12 na rana amma ba za a fara bikin nan ba sai bayan isha duka bar ƴaƴanka ka bar kowa ka tafka jikina ni ina ba ni aiki wannan abubuwa bari mu tafiya sai ya ji duba da katin ya lokacin ka hamanci minti 13 a cikin shirin kai tsaye za ka gaya mana da wa muke duk da shigo ka ce ta farko baka ba da kasidinka ba baka zo da wuri ba kaga rashin illa zuwa da duda ka zo da wuri kaga za mu ɗauki kasida ma duk da na ce ka turo min tun jiya baka turo ba ka gani kuma da ka zo da wuri za mu daƙile wannan matsalar ta rashin saka kasidarka a cikin shiri sai mu ɗauka mu yi amfani da ita kaga duk bai samu ba yanzu ma mun yi haƙuri mu ɗauka ba zai yi ba saboda haka za mu shiga cikin shirin kai tsaye za ka ba mu taƙaitaccen tarihinka a cikin sakanni
1: na assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu barka da warhaka barka da kaunar mayiki sallallahu alaihi wasallama na wa ƴan uwa masoya shugaba na fadin duniya masu saurare barka da juma'a barka da kaunar mayiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na shafa dai a ko ina sabon titi aka fi kirana da shi sabon titi

0: cikin mandawari wannan shine
1: cikinin sunan naka SA mai yabo
0: SA mai yabo
1: yanzu misali a makaranta da me ake kiranka asai ni kaga sunan na Fainusa Balarabe Sawaba
0: eh a makaranta ma haka ne
1: ba sunan baba ake kiranka
0: a shine ai kamar akai wannan
1: to yanzu kai da ake jin ka a duniya ya kamata ka ce zaka bada sunan ka wai a yi a burbure shi ai ba zai yi ba ai sai dai fada zaka imfur suna na wana wana wana baba ma zai ji dadi yana gida ka fada cikakken sunan sa Allah
0: Allah ya masa rahama
1: amin to Allah ya gafarta masa ɗan uwan sa dai ai akwai su
0: za
1: su ji dadi yanzu kana fada wana wane akwai abu zai ce ah dan gidan wane ne Allah ya ji kansa da rahama yanzu ba gashi da na fadarin ka ce Allah ya ji kansa da rahama ba yanzu in ka fadi sunan sa mutanen da su masa addu'a wanda suka san kai dan sa ne da yawa a duniya
0: baki ji ba da farko nace
1: baka fada ba mai sauraro ina jin in ka fadi sunan ka cikakke da sunan baba cikakke
0: sunana Shaibu Abubakar
1: yawa
0: awwal
1: to gashi ma har baban sa shi ma ya samu shiga ha kowa ga hana yi musu addu'a saboda Allah da annabi Allah ya ji kansu da rama Allah ya sada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sai di shekaru da tarihi baka fada ba kaka ce yau ka hade da yau a fadan nake ko
0: ai ne ko ni yau
1: idan nayi maka fada ko
0: sai da yawa
1: to yanzu to kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka ba dukan ka zama ba ba ne yanzu ka fadi tarihinka a inda ake fada tarihi an haife ni kaza kaza makaranta kaza da sauransu
0: to kamar yadda nake fada ku da yaushe ni mazaunin garin Kano ne kuma an haife ni a cikin Kano Gwale local government sabon titin Dandago Mandawari kenan nan gidan kankara kuma alhamdulillah na taso a nan cikin garin nayi makaranta a nan Dorayi gidan kakana nan na taso kuma aka tsanduma cikin lamarin shugaba sallallahu alaihi wasallama mun fara daga islamiyya da la'ilul khairati kenan kuma ana rubuta kasida haka tare da yan uwa
1: har aka taso
0: yawa a makaranta kenan inda nake kusan ni gidan da nake gidan kakanmu ne wacce ta haifi mahaifiyata amma makaranta ce ta islamiyya haka gidan makaranta ne ana yin ta allo kuma ana yin ta islamiyya to duk anan dai muka taso kuma sai aka raine mu cikin alqur'ani gabaki daya kuma sai aka taso gabaki daya cikin yanayin mu da yake bangaren islamiyya ne mu anan muka hadda alqur'ani mu kuma muka yi karatu boko mu daidai abin da ya samu sai kuma aka shiga cikin lamarin sallallahu alaihi wasallam
1: yiwa yi mana shekara kana
0: yanzu daga fara lamarin
1: a yanzu dai yanzu gaba daya shekara kana wa
0: gaba daya
1: ta yi nauyi ne tambayar?
0: Eh to, ai, wannan duniya ce.
1: A to duniya menene za a karage maka shekaru ko za a kara maka? Akwai ai ba wanda zai kara maka shekara ba wanda zai rage maka. Ni na nufin me yasa ba ku san fadar shekarunku?
0: Eh to, a gin sun
1: mun kuma kace sai
0: an yi izini ne a'a.
1: Sai an yi izini da wa?
0: Ya yi izini a gida in na je gida na tambayi mahaifiyata mama in ta gaya min ni kana ban san shekarunka.
1: Baka san shekarunka ba sai.
0: Sani wani.
1: Sai
0: ba dai shekaru na cikin lamarin maiki ne zan yi
1: shekara ka nawa kana harkar kasida
0: gaskiya tun kusan
1: amma yanzu a kiyasi misali ba ka iya ko da abu sa'annin ka kace zaka shekara kaza ba
0: to na ji san na fi 20
1: a ka fi ayi
0: na fi shekara 20
1: ko izi araba ya fi 20 yanzu wallahi tarakai
0: na san na fi shekara
1: 30 din nan
0: ko kayya haba sai
1: da na fi 25 din nan zuwa sama ko
0: na tuba
1: da ne ya kamata gaskiya ka san shekarun ka ya sai di a cikin binni a kawai dai fada kai a cikin binni dan da gafa anan aka haife ka
0: eh gaskiya
1: ne ce ina ya dai kai ka ce baka fadi shekarun ka ba ka buka a ce ka tsufa to shikenan a sai bi bai tsufa ba shekara su daya
0: tuba
1: shekara nawa cikin kasida
0: eh gaskiya kasida kusan kamar yanda na gaya miki kusan tun da kuruciya gaskiya
1: ka fara tun da an tashi a cikin
0: karatun alqur'ani
1: misali ai kai primary
0: eh na yi
1: misali san da ka fara kana cikin primary ko ka gama primary
0: ana ciki tun 2011 fa
1: eh
0: tun 2011 gaskiya
1: shin ta gidan makara ake tashi cikin su ya annabi sallallahu alaihi wasallam da ka fara tasowa sai ka ji kuma yaban annabi misali a waje a gari akwai wani sha'ari da kai duba gare shi a cikin kasidin suka tasirantu da kasidinka
0: eh sosai ma kuwa saboda a wannan lokacin kin ga bambi akwai muna kan neman ilimi ne

0: gaba wa ajmalu minka lam talidin nisa'u shugaba kulikita mubarri'an min kulli aibin shugaba ka annaka qad kulikita kama tasha'u sahibul husni wal jamali annabu ma ay rajul ash'ar ga sifar wal gashi da ya kure tunani na mai laushi baki wulka hangoshi zaka gane zance na furfura sha bakwai kadan akaratsa da ta bisa shadu bana wallahi shugaba karshe ne tako ina ba zai sani ba sahibul husni wal jamali annabi muhammad hakuran sa wasu farare kaline saman na kankara mahi daga yayi murmushi haske ne ke bayyana ga zuljahi dadashin sa zuma kala ne malan ba kwatan kwacin muhi duya gaji da masu misali cikin sufarin sa si sharihi sahibul husni wal jamali annabi muhammad idanin sa anjalal ainaini masu kyau na alfarma bayar li idan tsakiyar baki ne farin fari ta tashima gashin idan sawayyo Allah da ya rufe ake suma ba mai iya hadar idan sa da nashi ko da Abubakar ne ma
1: sahibul husni wal jamali annabi muhammad
2: sallallahu alaihi wa alihi
3: wasallam. To me saboda dadin kasidan nan ma ban tsaya da kai ba, kai ka tsaya. To me saboda fatan ka ji dadin kasancewa da mu. Ina jin da ita ce dai bakan da miya sahibul husni wal jamali.
2: Eh gaskiya kusan ita ce, saboda ƴan uwa an sassanne sosai da ita, wasu ma suna min inkiya da ita. Kuma gaskiya ni kaina ina jin dadin kasidar sosai, duba da irin sufofi na shugaba da ake fada a ciki.
3: Ya akai ka hada ta Ronald Tapi kai aiki ko da min annahu ne akai ko ya akai ne dai.
2: Eh wannan kasida gaskiya ainihin ta tunda na ga miki ni mun taso da karatun da la'ilu. Kuma inda aka ce sahibul husni kai tsaye masoya da la'ilu suke fara hararowa kafin hadisan da suka yi bayani akan siffar ma'aiki. To gaskiya sahibul husni da la'ilul khairati ya bani gudunmawa matuƙa, duk da dai salati ne, amma na yi amfani da wannan hadisin na sayyida ummu ma'abadin da ta rawaito akan kin sifar shugaba sallallahu alaihi wasallama, inda a wani baiti ma nake bayanin yadda take siffanta shugaba
3: sallallahu alaihi wasallam,
2: ita sayyida ummu ma'abadin din kenan.
3: To masha Allah, daga lokacin da ka fara kasida wanda zaka fara iya gidayarta zuwa yanzu kasidinka za su kai nawa?
2: Bugagu kenan wanda aka shiga studio aka rera.
3: Eh to su ne aka zama kasidu, su ke dauka sun zama kasidu ko?
2: A'a.
3: To ai kaga mutane wasu yawanci sai in basu buga kasida ba su gani suke kaman ba kasida ba ce, ni kuma kawai in ne kasida kawai.
2: Gaskiya to ai ka kin ga masu saurare za su so su ji cewar ya bugagu ko kuma
3: bugagu sun kai nawa, wanda ba a buga ba sun kai nawa?
2: Kai gaskiya wa'inda ba a buga ba ba zan ce ga iyakacin sa, batun da kin san dai ba al'amarin da ake yi yaban dai shi ake yi la fakara astaghfirullah, ba wani lamari da ake yi sai lamarin manzon Allah. Kuma dai tunda aka taso kasidin wasu suna nan jingin, wasu za su bugu wasu ba za su bugu ba, dai gaskiya ban san adadin sa ba,
3: nisa ba su bugu ba
2: saboda yanayin
3: sun yi yawa ne ko ya
2: yanayin abubuwan, kin san kowane sako da

0: kaga yanzu mutane suna son su gayyace majalisi amma majalisi yana so ya fi karfin talaka
1: ai ni yana daga cikin tsari na ma idan ka gayyace ni majalisi zan fara tambayar ka bayan na ga maka tsarin da nake kai na gayyatar zan ce da kai to amma fa akwai wata dama mu ba sai lalle da kayan sauti ba idan har zai maka nauyi ka gayyace mu koda da wannan speaker ce ta me abin nan
0: wanda ake
1: yawa ta mic mu ka gayyace mu kai ko zaman da'ira ka samu na zan zo da in da'ira ta mu zo mi
0: simple
1: akwai wata sai da ta taba gayyata ta majalisi ina jin last week ne anan rimin kebe sai nake ga mata tsarin sai take cewa a nemi ragi sai nace to ai kin san yanayin abubuwa amma da zaki iya daurewa ki jure mu burin mu a gayyace mu ko ina ne mu je mu fadi shugaba mu hakan mu yafi mana dadi in dai da zaki iya wannan tsarin da na gaya miki ba wai ciniki zamu ba amma in zaki iya ki gayyace mu wallahi da baki zamu zo
0: kyau
1: ko iya kudin mota ke ko baki ba mu kudin mota ba indai muna da halin dauka zamu je ko ina ne mu fadi shugaba ba sai da kayan sauti ba ba sai da fiyano ba ba sai da wani tsari ba amma in aka biyo wannan tsarin saboda yanayi na rayuwa
0: na zamani
1: yawa dole akwai kaida kaiza da ake yi wannan shine gaskiya
0: ba yawanci kaga musamman ban sani ba kai ko naka kayan sautin ne da yawa wasu daga cikin irin ku misali ba masu da kayan sautin
1: gaskiya ne ba
0: da gayyaci mutum sai an hayi kayan sai ya hayi kayan sauti da generator da komai za a je a saka mai sai an yabe su a mota an duk wayannan sun gulla ita ce take kawo wannan bayani
1: mu ma duk muna cikin wannan fafutukan dalilin da ya sa ma na gaya miki cewar wasu in mun gaya musu muna samu irin kalubalen nan saboda duba da yanayin wasu za soyayya ce wallahi soyayya ce ta sa da lamarin za a kira ka a ce wani mun ga yanayin abubuwa da Allah muna so za a zo a yi mana yabo to ka kai kuma na farko baka da kaya maybe idan zaka kashe 10,000 idan zaka yi majalisi kana da kaya in fa baka da kaya wallahi sai ka kashe 30
0: gaskiya
1: a yanzu alisafin da ake kenan
0: sannan banda mazancin transport
1: banda maganar transport inda zaka samu kaya saboda a bisa tsari na ni inda zan yi majalisi mai sunan majalisi da kayan sauti gaskiya tsarin da na fada shi ne akai saboda in dai ba shi din ba to mu ko ina ka gayyace mu ko da baki zamu zo mi zaman da'ira mi makaibo idan maulidi ne ma ni gaskiya na ma fi son ci da ina da ra'ayin ka gayyace ni ka hada mun kayan sauti ko ka nemo mun to akan samu kalubalen ka zo inji matsalar kaza to
0: amma su kansu kansu tun ba sa fitar da abin da mutum yake bukata idan ga wani duhu ba a jin sako
1: ba ya ba zai dadi ba
0: ba zai dadi
1: to banda ka kaddara cewar zaka zo kai ne a yadda ya samu to in dai yan uwa za su jure a haka mu ko ina gayyata ta zo muna maraba saboda hidimar ta shugaba ce sallallahu alaihi wasallama
0: kuma gaskiya akwai wannan kalubalen da yawa na rashin kayan sauti ga sha'iran mu matasa
1: gaskiya
0: kuma da a ce wayannan kungiyoyi da ake kafawa na sha'irai manyan sha'irin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa su a cikin wannan harka wallahi su kadai ya isa su tallafa wa kananan sha'irai ba da aljihunsu ba yanzu misali zance ake za a yi masabaka masabakan nan an yi ta wani lokaci wani isa kata da karshe dai abubuwan dai ba su yi kyau inda ake bukata ba dan ga abubuwa an sha kalubale kwarai da gaske a cikin ta ka gane kowa ya san abin da aka yi a cikin masabakan nan to saboda haka da aka je misali gurin gwamnati ana neman abu dukkanin shugabannin nan kowa yana da kungiya kuma a kungiyar nan da yake da ita ya sani akwai matasan sha'irai ka gane me nake nufi to akalla ba sa rubu a rubuta a nema a gwamnatance ko a masu kudaden da suke kikiran su ake sha'irai abu akwai kananan sha'irai matasa da suke aikin nan ba su da abubuwan da suke yi na abin nan dinnan akalla ba sa rubu kowace kungiya sai a ce wannan shekarar an hada mata complete kayan sauti ta bawa ta dauki mutum daya ko biyu ko ajje shi ma kungiyar duk wanda zai yi aiki
1: gaskiya
0: irin wannan dan talaka su samu sauki ka gane har abin ya amfani kowa
1: kwarai da gaske
0: misali a ce ina da kungiya kai kana da kungiya wancan yana da kungiya sai muka je mu goma sai aka ce to mu yanzu abin da muke so muna so misali wannan Alhaji ko kuma wannan gwamnati sai maka ta ba mu kayan sauti complete sauti 10 kowace kungiya sai a bata kayan sautin nan guda ɗaya dama ni ainihin misali ina da kayan sauti na kaga ba ni aka ba kungiya ta aka bawa in cikin kungiya saboda haka sai a zo kayan sautin nan daman da office sai a je sa a office duk irin ku duk ga littafi idan ka san kana da majalisi sati ɗaya kafin majalisin ka sai ka zo ka rubuta kana neman kayan sautin nan
1: gaskiya ne
0: ka gane ba haya za a yi ba

0: zaka dauki kayan sauti zaka saka mai idan ma misali wani abu za a dinga ajiya saboda gyaran su
1: gaskiya ne
0: to dukkan zaka dauki wannan kayan sauti akalla ba sai ba a ce zaka ajiya 2000 ko 1000 yanzu dan Allah wannan bai shafa al'umma kowa da kowa zai amfana ba
1: kwarai da gaske kwarai da gaske
0: tunda da wuya a ce kowa zai dauka ranar
1: gaskiya ne
0: kaga kai misali ka dauka wannan satin wani zai wani satin ya dauka wani zai wani satin ya dauka wannan kungiyar ma haka haka idan shekara ta kuma zuwa sai aka ƙara zuwa aka ƙara bada proposal akan cewa muna ƙara bukatar wannan kayan sauti da ƙara ba waɗannan kungiyoyi kayan sauti ba su zama sai nawa nawa
1: gaskiya
0: ba su zama sai TBB ba
1: sun zama sai TBB
0: wata shekarar idan aka kuma yin haka wani lokaci sai ga cewa kayan sautin nan tantarar guda an dauka an ba ɗaya daga cikin ku wata shekarar shi ma ɗaya daga ciki an ba sai kaga Allah ya kai mu shekarar da kowa baya bukatar kayan sauti
1: gaskiya ne
0: to kullun zuciyar mu kawai yaya za a yi ni a matsayin na shugaban kungiya in je in samu wani abu in fake fake a kansa in dauka daga ni sai ana wannan abin yana yi min ciwo
1: gaskiya ne
0: ba kuma a harkar sha'iranci ba a dukkanin al'amuran mu na duniya haka muke yi
1: gaskiya ne gaskiya ne
0: ka gane
1: gaskiya ne
0: dukkanin wanda dan motsa ya samu wani shugabanci kokari yake yaya zai yi daga shi sai matarsa sai ƴaƴansa
1: kwarai da gaske
0: to yi kagaya min ta inda zamu mu dinka samun rayuwa mai kyau
1: gaskiya
0: yanzu me muke fama da shi a Kano shaye-shaye da daba
1: gaskiya
0: me janyo saboda kai a matsayin ka na mai dukuri a unguwa ka ce danka shine da kawai ka gane
1: gaskiya
0: ka fito kullun da safa kayan wankan ka kayi kwalliya ka zuba yayanka a gaba sun tafi makaranta
1: gaskiya
0: wancan baban shi bashi da inda ya saka shi a makaranta kana kallon sa yau da ka dauki dan sa guda ɗaya ka jefa a makaranta da yayanka wancan shi ma ya dauki da guda ɗaya ya jefa da yayansa wallahi ba za a same mai sha a cikin unguwa ba saboda babu bai zaman banza
1: gaskiya
0: su ma sun zama mutane
1: gaskiya
0: kuma ba za su tashi da tarbiyya wanda ba ta da daidai ba za su tashi a cikin tarbiyyar yayanka
1: gaskiya ne
0: ka tafi kasuwa shikenan wannan ka ja shi ma kasuwa ka gina shi Allah ya sa ya zama mutum kama da yayanka
1: gaskiya
0: to kullun kawai kowa dan sa shine dan sa
1: gaskiya
0: a matsayinka na shugaba daga matarka sai yayanka kwangila matarka yayanka kwangila magana ta gaskiya miki ka gane
1: wannan magana kika shato mai fadi
0: mai fadi ai bana magana akan sha'ira ina magana akan Najeriya gaba daya
1: gaskiya ne
0: ina magana akan kowa in ya samu dama daga shi sai dan sa yanzu na a matsayina na wata shugaban unguwa ko home leader ko wata malama unguwa da an kawo min shinkafa an ce raba ko an kawo min wani abu an ce a ba ma bukata kafin bayar akalla ba a sarrafa idan buhu 10 ce shinkafan nan sai na aibi buhu 5 sai raba da 5 nayi daidai ta ina zan ga albarka
1: ba zai yiwu ba
0: ta ina ana za su yi abin da nake so
1: gaskiya
0: haramun suka ci
1: gaskiya ne
0: wallahi ba shugaba bane kadai zai gyara kowa sai ya gyara
1: kwarai da gaske kuma ka satan musamman ma a ce inda haka suna faruwa a duniyance bai zama abin damuwa ba kamar a ce irin haka na faruwa cikin lamarin manzo Allah
0: to
1: wannan shine
0: bayan shi ne kamata a ce
1: kwarai
0: abin da za a kalla
1: yawa
0: kullun na fada kullun na fada akan yanzu ni a cikin unguwar da nake tunda nake ban taba ganin mai shan taba ba shekara 11 ba kuma ba sa sha ba ban san a inda suke sha ba ka gane because a cikin kabilu muke su ba sa yin gurbatacce dabi'a a cikin society inda suke zama da iyalansu da yayansu da jikokinsu
1: to ka gane ba addini ma ba musulunci
0: kaga uba musulmi yana shi dukar sigara a cikin gidansa ƴaƴansa suna kallo sai baba musulmi iba dan sa ije da su azan naji a radio shekara 70 shekara 70 an kama shi yana shan wiwi wai da wata waiwa ce ce wai aljan sunanta an kama shi yana sa a cikin yaran da kunni yana ji da safa a radio ana cewa kai yanzu ya ka gani ice wallahi ni ma ban ji dadi ba ban ji dadi ba me ika haka wai kawai zuwa ne in siya saboda ina aikin karfi wai sai ya sha ya saba sai ya sha nake wannan shekara 70 shekara 70 ina shaye-shaye yaushe zai daina 70
1: to ba
0: musulmi to yanzu wannan ga ya mun taya za a yi ƴaƴansa tarbiyya
1: gaskiya al'umar annabi tana cikin wani hali fa ya kamata al'amarin ne ma dai ka rasa ya zaka ci
0: me yasa kwatan wayenin da ake siya ƴan musulmi ne suke yi
1: gaskiya dai
0: me yasa daban nan da ake siya ƴan mu ne suke yi
1: gaskiya
0: me yasa shaye-shaye da ake ƴaƴan mu ne suke yi me yasa jama'a mu dubu wannan abin me matsalar mu kuma waɗanda ake kashewa mudin da ake kashewa musulmi da wuya kaji an ce an kwace wayar wani an kashe shi
1: gaskiya
0: musulmi sai dai kaji an ce an kwace wayar Ahmad an kashe Najib an kwace musulmi ake kwacewa musulmi ake kashewa
1: gaskiya
0: kwayan nan kuma musulmi yake siyarwa musulmi yake sha me yasa
1: da abin da yake aiwatar yake da alaka da wannan shine ainihin gundarin yadda shugaba ya dora al'umar sa akai an sauka daga
0: makarantar kaje sabon gari ka gani
1: kwane
0: ka gane suna can a sabon gari gaba ɗaya da yayansa a kasuwa kowa da dan sa yana cikin kasuwa
1: gaskiya ne
0: babu yayansa a cikin gari suna tangaririya me yasa ba sa barin yayansa a gida idan yaro ita so daga makaranta ina makaranta sai da baban ka sa kasuwa ba sa dawowa gida sun da daga makaranta sai dai ka je kantin mutum kana cewa zaka sai abu a kantin kaga maman tana koya yaran karatu shi ma baban yana koya masa a kasuwan nan anan suke yin lesson din su in sun dawo anan suke koyar da yayansa ragowar abu har girki mata da miji da mansu gaba ɗaya suke kasuwancin ta daura tukunyarta a kasuwar a gama a zubo abincin a taho me isa yayan mu muke barin su suke wannan tangaririya
1: lamarin dai sai dai addu'a sai dai addu'a
0: kowa sai ya gyara
1: wallahi
0: sai ya gyara fa kowa sai ya gyara ka kasance halal kake ka a cikin gidanka ana ci
1: shine
0: duk inda zaka ka nema wa iyalanka halak
1: shine
0: kar ka saki dan ka ita haram
1: gaskiya
0: Allah ka sa mu gyara
1: da
0: sai di kasiru da yawa da ake nuna na Fadima ka taba yin kasida sayyida na Fadima
1: ai alaiha salatu wassalam
0: to a ba mu daya mu sha mana ko
1: ai kusan kasida ta farko ma kenan na'am اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول لك والخاتم لما سبق أن أرسل بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المدار العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سيدا فاطمة أم الحسنين بأكيك كومي با
0: سيدا فاطمة أم الحسنين بأكيك كومي
1: با نانا سيدا فاطمة أم الحسنين بأكيك كومي با
0: سيدا فاطمة أم الحسنين بأكيك كومي
1: با السلام على مبتوى زهر يا واسي در الباي سلام ala mabaruka mubaraka ya abarkoi assalamu alayki batula anisa mai dauke duk nauyi sayyada fatima ki ba mu abin da baki baiwa kowa ba sayyada fatima
0: mabaruka
1: ba kai ki komai ba ya batula ina wata ya asaman ki allahu bayyo ba kin wuce duk zatan bayi a isarki basu gane komai ba rabbuna yin fushi da fushinki imamiya ya abare duba duka mai ja akan matsayin ku ilahu ba zayaya fe ba
0: sayyada fadima mabaruka
1: ba kai kiko nana taurariwar banu hashim tabaki ake zan mafadanci ki ta mulla muni na ganin ki batulu ko da cikin bacci nana na tabbata ai duban san ki baya shiga kunci banda ke babu mai iya kai mu gada hananta ke ba wai ba sayyada fadima mawla hasanain ba kai ki ko ai farfajiyar da ke baje daular mulki na rabbu sanninki fadar ki ce ake daga bawa nan take sai ya zama sarki ba a shiga gabanki asadi da annabu ta dole abu bayan ki kofa ta saduwar mu ga ahmadu baza ayo kamar rikewa sayyida fadima ummul hasanain ba kai ki ko
0: na baka na san sai kwa kushe wani mun ba masa sare da masu shigo cikin munina ga wani ma yace ina gaishe ka daga ji da ina ji ya san ka yace ina yi wa me yabo barka da zuwa
1: masha Allah
0: manzan hankali zaka yi wa yan uwa dai ko me yabo shi ya jin hankali yau Allah ya biya da Madina da Gabibu mai yabo rumfa
1: Allah sarki masha Allah
0: line da zaku kira kai dai shine line 0707 77 952939 da line 081 745 7777 ta assalamu alaikum alaikum assalam
2: an
0: ka da
2: kuma ke da gumba ko na ji yayi wa shugaban sallallahu alaihi wasallam kida
1: matan annabi alaihi salatu wassalam ana da niyya
0: ba ai ba
1: eh ba ai ba
0: ya kamata idan gaskiya shine maudu'in mu na wannan shekara
1: eh
0: mun yi kira akan yayin annabi an yi kasida an yi kasida an yi kasida an yi kasidan nana amina
1: eh sosai
0: to ya kamata gaskiya
1: kuma ni ma ba kice in yi tana na amina ba
0: a to ai shekarun da muka dinga fada wajen shekara biya a radio muka ja hankali saboda wayannan abubuwan da suke dan tattashi kanana kananan nan mun ga cewa ba wayansu iyaye masu daraja duniya da lahira kamar mahaifan manzon Allah
1: gaskiya ne
0: muka ba da maudu'i rana ɗaya muka aje ma da sallah muka ci ranar mahaifan annabi ci
1: gaskiya ne
0: kai ta kasida akai ta kasida to gaskiya ya kamata a shiga gidan annabi
1: sosai ware da
0: saboda kaga mu yanzu matsalar mu muna fama da matsala ta zamantakewa a auratayya ta Hausa Fulani ka gani zaura sun yawa a gari maza ba sun yadda ake zama da mata ba mata ba sun yadda ake zaman aure ba kuma makarantar nan dai ya ka karkwado iyaye an sassaka an yi ilimin nan to na rasa daga ina matsalar take to tunda mutane suna gane yaran waka nan da nan sakon waka yake
1: isa sosai a musamman a wannan lokaci
0: ka ga dai rayuwar gidan annabi an yi rayuwa mata mata mata mace har 11 to ya kamata a ce a shiga cikin karatu a dauko mana miji yadda aka dinga zama
1: gaskiya ne
0: kana kallon dai nan dai duniya da inda ake fama mata biyu
1: ba wata makaranta ma babba
0: to
1: a duniya da lahira wacce ta koya zaman lafiya
0: to
1: irin gidan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
0: kaga inda yake zama da matansa cikin jin dadi da kwanciyar hankali taimakekeniya
1: gaskiya
0: matan nan suna akwai matar da ta dauki kwanan gaba daya ta kyautarsa gaba daya ta kyautarsa sai da sau da ce ko gaba daya fa ta dauka ta kyautarsa to kalle dai balahirar da ake yi har mutun kashewa ake gashi nan kwanan nan ne ba mu ji a radio ba
1: ana ta tayi gashi nan
0: da Allah ku shiga shayarai a shiga gidan annabi so muke ayi mana kasida wanda zamu daga ta mu ce wannan ita ce bakan da miya wannan shekaran mu ji ka gane irin tarihin nan kana ka san in tarihi tarihi ana fada yanzu Naziru mai badar san da iwa kabbar na ji ta naran sai da Allah duk sanda nake jin waka badar kawai kallo filin badar nake ya idanuna
1: Allah sarki
0: kawai in ga gashi ana tafafata ka gane gashi an yadda wance gashi ka zaga musulmai sun yi nasara kawai kallo waka badar nake a zuto haka muke so ayo mana kasai gidan annabi mu ga gashi muna kallo gida
1: gaskiya ne ga abubuwan da suka faru da abubuwa da yawa na ulum sun faru da yawa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
0: kamata a wannan zamani ya kamata a fito da shi an ki fito mana da shi shi yake son a fito da shi
1: gaskiya ne
0: ayi shi a waƙe mu ji yadda akai zamantakewa kaga zai tasirantu sosai assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: na'am
2: da wannan sabon mai wasan gudunya karamar hukuma da yakin
0: ku to muna tare da kai
2: wallahi muku fatan alkhairi da fatan bako ya zo lafiya zai koma lafiya
0: insha Allah
2: ya bako ya burge ni ke da zabo ka fi da irin yadda nake san
0: ta eh wallahi eh da baki eh wallahi haka muke so su dinga yi
2: haka nake so yasa da saka shigo shirin da nake kare ki da sharirin da Allah ya sanya ta guda mu shigowa dan sai mana kafi da kai bai murna ne ma da ya maka bai samu
0: eh ni ma wallahi munna ne ni ma na fi son haka program dina wallahi na fi so
2: Allah
0: ya yin ka ganshi nan wani an shaki ne to muna godiya kwarai to mallan Dauda muna godiya kwarai da gaske amma dai ana ya gaishe ka a waya dai ga sakonni na assalamu alaikum assalamu alaikum to muna tare da wa
3: wallahi na ji
0: to bangiji Allah ya shirya mana ku kun ji amma ta san baba ta sama wa da san sun dauki waya ta ta assalamu alaikum to wannan laye mun rasa shi duwa da muna so mu koma sai dai ya ƙara zazzago mana wata kasida assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: ya sai dai zaka ba mu wata kasida daga cikin kasidinka mu ƙara ji ta uku mu zo mu karkare kai tsaye sauraron mun tibiya
1: to wace kasida kenan ta mafan annabi
0: yawa to akwai su ko a rangado mana ai ban sani batun farko ai da ita zan ka sani
1: tuwa
0: can nayi je zuwa
1: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتين واقول لك ولقات من ما سبقنا سلاك بالحق والهادي لا صادق المستقيم ولا لياك قندر العزيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أم رسول الله سلام عليك يا سيدة أمينة أم رسول الله سلام عليك يا سيدة أمينة

0: Sayyida Amina.
1: Ya sarkin bayi ilawuna masanin gaskiyar nufina yau ma zan yi batu akan kadarin wacce wadda ta girma sanina ummu rasulullah mai isar da tafi gaban wani daya tunana komai in na fada kasa ya faranta wa shugaba da fadina ummu rasulullah salama alayki ya sayyid na na salama alayki sau adadin rahamar da ta sauka silarki na na salama alayki sau adadin shakuwar kuke da ma'aiki na na salama alayki sau adadin kadarin abdalla mijinki na na ki amsa mun dan isar batula umma kusan da zuwa na umma rasulullah salama alayki ya sayyida amina ya rahamar bayi waye zai tsira idan ba ku so ba nufina ba salla ba zakka ba azumi ba da ban dan ku banana waye zai bautawa Allah ba dan annabu ba mutunana to su ne sanadi na zuwan sa rasulullahi a ya dangina umma rasulullah salama alayki iyada amina labbaiki ahmada ya muhammada babu mai isa in gaki wace hawwa'u in ana batun kadarinki ina wata bulki maryam da asiya na da dusuna nan ne a kasan mulkinki kece gatan su ya silar ibadar kauna agun allah na umma rasulullah salama alayki ya sayyida amina shajewar bayi randa annabawa du suka zo dakinki sun sauke rawali su sirri suna a gabanki suna gaida ki ba girma ba mai girma kauni du ana a kasan mulkinki ai sai dai hakuri dan isar ki ta wuce kan wani daya tunani
0: ne daga ni kaina ban sunan sai da kai ba assalamu alaikum
1: alayhi salatu wassalam
0: barka dai
1: yana tambaya akan tambayar da ake bada sunayen
0: ka gane kai tambayar
1: eh
0: to ni ban gane me yake nufi ba assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: barka
0: dai
2: masha Allah abba garbawa ran ne wadai kungiyar da gobe sai Allah cewa babban bako fatana da kai
0: to ina godiya
2: wa tambaya na babban bako wanda na zai ki cewa na shiko a gore da na
0: ka ma cinye lokacin da ka faɗi tambayar kai tsaye
2: wa ba sai dai sun kai no kuma ina da aure
0: to kana da aure shine ta amsa da aka amsa wacce mun amsa to ai ba su gige da kan ba yauwa to ya sai ri sakan dai me yasa wanka mun cinye lokacin wallahi kabban sanya akai lokacin ya kare ba na'am
1: wani sako kenan
0: sakon ka ga masu masoyi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sakanni kawai
1: to ina makuwa fatan alkhairi da fatan Allah ya bar mu da shugaba sallallahu alaihi wasallam la kara annabi darajoji sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
0: to masha Allah me yabo muna godiya da fatan nan gaban za ka kara shigo aka zo akan lokaci
1: insha Allah
0: to fa ni sabla rasulullah ke cewa a kasance da Musa ti mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shirin na juma'atu babbar rana da fatan za a kasance da mu.

97.3 Rahama Radio.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobensu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: sojoji da mai kansa ma'ana ne dawa ya tsaya ya jajirce domin ya taimaki addinin musulunci domin ya taimaki addinin da Allah ya aiko shi da shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai masa wannan kauta da wannan barwa ya ba shi zuri'a saliha Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wahabna li ishaqa wahabna lahu ishaq wa yaqub Ubangiji ya ce mun yi wa Ibrahim ma'ana hiba hiba ita ce kauta da yana daga cikin hiba cewa kauta Allah ya yi wa annabi Ibrahim kautar da Ishaq bayan ya samu wani tsawon lokaci shekaru sun yi zurfi sun yi nisa bai samu haihuwa ba da shi da matarsa Sara sai Allah subhanahu wa ta'ala yi masa kautar Ishaq da kuma ɗan da shi Ishaq zai haifa shi ne Yaqub cewa wannan albishir ne cewa Allah ya ba shi ɗa kuma jikin wannan ɗa da Allah zai ba shi wanda ya masa kauta da albishir da shi shi ma wannan ɗa zai haifi ɗa sunansa Yaqub mana a lokaci ɗaya Allah ya masa albishir da samun ɗa da kuma jika cewa Allah ya masa albishir da samun ɗa ma'ana cewa Allah ya ba shi ɗa ya yi alƙawarin zai ba shi ɗa ɗan kuma har da jika banda wato ɗan da Allah ya alƙawarin ba shi kuma har yau ɗan nan shi ma tare da nasa ɗan da in ya girma Allah zai ba shi a nan akwai wani albishir ɓoyayye da Allah ya yi wa annabi Ibrahim alayhi salam cikin maganar waɗannan ‘ya’ya guda biyu cikin maganar Allah zai ba shi ɗa mai suna Ishaq da jika mai suna kuma Yaqub akwai wani ƙoyayyen albishir shi ne menene ƙoyayyen albishir ɗan anan idan an fahimci ko ba a gano shi ba ba a gano shi ba ke nan cewa da an fassara su ne albishir ɗin ɓoyayye a cewa ɓoyayye kullum muna sani biyu ai a bayyana ya ce ɗan ɓoyayyen albishir kuma ne na ɗa ne an faɗi wannan abu ai ba ɓoyayye ba ne ƙoyayye ka kawo shi bai fito a nan ba amma akwai shi tabbacin rayuwar ɗan ya zo duniya ne kuma akwai da an labta da ni kuma da ni salihai ne ya kuma ne da mai har yau da nera cewa Allah ya masa albishir da samun ɗa da kuma ɗa Ishaq da jika yaƙun jikan ma'ana Yaqub da Allah ya masa albishir da shi cewa har yau Allah zai dawo har daga jikansa ko ba fahimci wannan ba an yi masa albishir da samun ɗa ɗan kuma sai ya haifi ɗa shi ma Yaqub shi ma kuma albishir ne gare shi cewa wannan albishir yana nuna rayuwarsa za ta kai har ya ga ɗan wannan wato ya ga wannan jika nasa ɗansa kenan ko babu wannan albishir ɗan akwai shi a ciki a ɓoye Allah ya ce kullan hadaina dukkan su wannan ai wato shi Ishaq ɗin da Yaqub ɗin Allah ya ce dukkan su hadaina mun shiryar da su ma'ana shiryayyu ne cewa kuma gabaninsu Allah maɗaukakin sarki ya ce wani har hadaina min qablu tun da bayan zuwan Ibrahim alayhi salam da ɗayansa da jikokinsa Allah ya shiryar da manzansa Nuhu alayhi salam tun gabani Ibrahim sai Allah ya ce wa min zurriyatihi cikin zuri'arsa cikin zuri'arsa shine anan malaman tafsiri suka ce yasihu audu dhamiri ala Nuhu kama yasihu auduhu ala Ibrahim qala hu khair wahidin min ahli tafsir fiye da mutum ɗaya daga cikin malaman tafsiri sun faɗi wannan magana da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min zurriyatihi cikin zuri'arsa ni min wannan lamiri ne zan iya komawa ga annabi Nuh zan iya komawa ga annabi Ibrahim duk wato lamirin zan iya ɗaukar wannan ma'anar sunaye guda biyu cewa wahadati na an ɗauka min zurriyatihi ay zurriyat Ibrahim cewa an shi zuri'ar Ibrahim alayhi salam ita ma asalin ta dai zuri'a ce wato wacce take da alaka da annabi Nuhu alayhi salam har yau domin shi ne abun bashar asali shi ne baban halitta na biyu bayan baban halitta na farko Adamu alayhi salam bayan lokacin da annabi Nuhu ya zo Allah ya kawo shi bayan faruwar shirka al'ummar sa suka yi shirka Allah ya kawo shi ya kira zuwa ga tauhidi ya yi wa'azi na shekara 950 yana wa'azi ba a samu mutum 100 da suka ansa ba Allah ya halakar da su ya wanzar da shi annabi Nuhu alayhi salam tare da masu imani da suka yi imani tare da shi wanda Allah ya ƙetarar da su cikin wannan jirgi na annabi Nuhu sai da ma'anar bayan duk duniya da abin da yake doron ƙasa a duniya rayayye idan ba wanda yake cikin jirgin annabi Nuhu alayhi salam da Allah ya halakar da shi sai abin da ya sauka na cikin jirgin annabi Nuhu alayhi salam daga tsakar su Allah ya sake gina duniya kaga a yau annabi Nuhu alayhi salam ya zama shi ne abin da ya sauka tsakani shi ne wato ba an halitta na biyu ke kuma ya Allah ce wani zurriyatu Ibrahima wa ikayan kullum zurriyatu ba kuma daga Ibrahima kuma yake dukkan su Ibrahima da zuri'arsa duk suna cikin zuri'ar Nuhu an ahada min zurriyatu Ibrahim cikin zuri'ar Ibrahima alayhi salam Allah shi yadda wasu ya ambaci sunayensu shine Dawud da Sulaiman Dawud da ɗansa Sulaiman da kuma Ayyub da Yusuf da Isa tare da yayansa wato Harun Allah ya shiryar da waɗannan da suka fito shi su ma cikin tsakar zuri'ar cikin tsakar zuri'ar Ibrahim alayhi salam Allah ya shiryar da waɗannan mutane sannan Ubangiji sai ya ishara zuwa sifa da kairin jari a tare da waɗannan annabawa da manzanni da aka ambata wa ashara ta'ala ila annahum kanu muhsinina Allah ya ce wa kadhalika najzi al-muhsinin haka muke sakanta wa ma'abuta ihsani ma'ana sifar da kafirin jari cikin waɗannan annabawa da aka ambaci sunayensu wanda suka fara da shi Ibrahim da kuma ɗansa Ishaq da Yaqub da kuma cikin wannan zuri'a har yau Dawud da Sulaiman da Ayyub da Yusuf da Musa da Harun sifar da tafirin jari a cikinsu ita ce sifatul ihsan ma'ana ila annahum kanu muhsinina sun kasance masu ihsani ne don haka fajazahum jazaa'al muhsinin Ubangiji ya musu sakamako na al-muhsini da masu ihsani wal ihsani kuma shi ne huwa al-ikhlasu fi al-amali wa ada'uhu ala al-wajhi alladhi yurdi ar-rabbu tabaraka wa ta'ala idan aka ce al-ihsan shi abin da ake nufi da al-ihsan shi ne al-ikhlas yin ikhlasi da aiki da yin sa daidai da fuskar da Allah yake so ya yi umarni zai karɓi wannan aiki ya yarda da shi suna da wannan sifa ta wannan ihsani na kautata ayyuka da ikhlasi tsakaninsu da Ubangiji. Har yanzu suna da sifa ta ihsani, ay al-ihsanu ihsanu al-am li sa'ir al-makhluqat. Haka suna da ihsani da kautatawa ga dukkan sauran halitta. Idan an ce al-ihsanu ala al-makhluqat shine bima yukhalifu al-isa'ati ilayhim, da abin da ya fi zama saba wa munanawa ga wadda halittu, ma'ana ba sa munanawa halittu fil qawli wal amal, a magana ko aiki, ma'ana ba mutane ba ne masu ɓace ko masu jafaɗi ko masu ƙage ko masu sharri ko masu bibiya da cin durdoniyar mutane ko kuma masu sa ido, duk ba sa wannan. Don haka alaƙarsu da sauran bayan Allah alaƙa ce kyakkyawa ta ihsani. Abinda Allah ya ambata cikin wannan aya ta 84 kenan, aya ta 85 Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ambaci cewa har yau cikin waɗanda ya shirya ya ce wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin, cewa shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau kazalika cikin waɗanda ya shirya annahu hada kazalika ila hamli risalatihi والدعوة إليه والقيام بواجباته وتكاليف شرعه كل من زكريا ويحيى وعيسى وإلياس. سوى هل يوم تكون عند الله يشرير يتورى مسلمويا أن نبتع دمان زنتا سوى زمما زنين ستفسي دعوة وعقليشي بل إيد دهود جنجين ستيكرا دعوة وقائت أبنجي da aikata abubuwan da suka yi wajibi da Ubangiji ya wadatta da kuma sauran takalifu na shari'a, nauye-nauye na shari'a na ibada da Allah ya ɗora wa bayinsa su je su yi wa'azi su yi bayani a matsayinsu na manzanni. Cikinsu akwai kullum cikin wannan shari'a akwai Zakariya, akwai Yahya shi kuma ɗan Zakariya, akwai Isa shi kuma Isa da mahaifiyar wato Yahya alayhi salam da mahaifiyar Isa ya da ƙanwane, ma'ana mahaifiyar Yahya alayhi salam ya ce a wajen mahaifiyar Isa ta zama wa Isa kala kenan, wato gwabban sace cewa ita mahaifiyar Yahya kenan, cewa wa Ilyas da kuma Ilyas Allah ya ba da labari cewa waɗannan mutane sun kuma sifar da tafirin jari a kansu, sai ya ce kullum min as-salihin, dukkansu suna cikin as-salihin. As-salihin su ne alladina yu'adduna huquqal ladhi kamila wa huquqi ibadihi kadhalika kamilatun ghayra naqisa, su kuma Allah ya ambace su da cewa salihai ne. Salihai su ne masu sauka
1: haƙƙoƙi na Ubangiji a
0: cikin, ba tare da kaiwa ba, ba tare da ragewa ba, ba tare da wato rage waɗansu abu daga cikin siffofi wato na haƙƙoƙin Allah ko na ibada, ba sa kaiwa. Don haka suka zama salihai, haka ba haƙƙoƙin Allah ba, har haƙƙoƙin bayin Allah mutane
1: suna bayarwa
0: a cike ba tare da wato sun rage ko sun tauye wani abu cikin wato wanda su kuma wannan sifar da kai wato Allah ya ce kullum min as-salihin, ya ambaci sifar da tafirin jari, ma'ana majmu'a ta farko, ta ce tawaga na farko wanda aka ambata bayan Ibrahimu da ɗansa da jikarsa wato Dawud da Sulaiman, wanda aka ambata sifar da tafirin jari a wajensu waɗancan, ita ce ihsani. Ma'ana ne ya sa aka alaƙanta annabi Dawud da annabi Sulaiman da wanda aka ambata cikin siffofinsu sai aka ambaci as-sifatul qalibatu alaihim, aka ambaci sifar da ta fara yayi a wajensu, sai aka ce al-ihsan, aka ce su kuma wannan wato haka zalika najzul muhsinin, Allah ya ce haka muke sakanta ma'abuta ihsani, ma'ana su Dawud su Sulaiman suna cikin ma'abuta ihsani. Me yasa Allah ya ambace su da wannan sifa ta ihsani wanda kuma ta zamanto sifar da ta fi rinjaye a wajensu kenan, musamman idan ka kalli Dawud da mahaifinsa Sulaiman da kuma alaƙanta su da sifa ta ihsani, ma'ana ta kyautatawa, saboda ni akai musu alaƙanta su da wannan sifa ta ihsani ta kyautatawa, cewa haƙƙoƙin Allah suna bayar da su a cikin, haƙƙoƙin bayin Allah suna bayar da su a kammale, ma'ana masu kyautatawa ne. Sai aka ambaci waɗannan manzanni musamman biyunan Dawud da Sulaiman da sifa wato ta ihsani, aka ce wa kazalika najzil muhsinin, cewa aka ambace su da sifa wato ta ihsani, saboda ne aka ambace su da wannan sifa wato ta ihsani kenan, saboda ne
2: saboda
0: Allah ya hore ba ya hore masa ne kenan Allah ya basu bayan adabta da manzanci, sai kuma Allah ya basu mulki, kuma mulkin nan sai suka kyautata ko sai suka yi zalunci, suka rufe boda, suka ƙara kuɗin mai da haka suka yi, sai Allah ya ce mina da su sun yi ihsani ba su rufe boda ba su yi wannan ba, don haka Allah ya ambace su saboda sun sifar da take da rinjaye a cikin su, bayan cewa wato masu mulki ne, masu bawa ne, masu daula ne, kuma annabawa ne, wannan kuma bai hana su kyautata wa al'umma ba, ma'ana mulkin su ba a takura wa al'umma ba kenan, ba a takura wa wato al'umma ba, don haka Allah ya ambace su al-muhsinina, cewa wato sun kyauta lokacin da suke mulki ba a shafi ɗan janaral ba kenan. Na'am. Ubangiji tabaraka wa ta'ala aya ta gaba ya ce wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunusa wa Lutan wa kullan faddalna 'ala al-'alamin, har yau ya ambaci wata tawaga ta waɗannan annabawa da manzanni da Allah yake faɗansu a nan su 18 cikin wannan sura, Ubangiji ya ambace su cikin wannan aya ta gaba, ma'ana ta 86 shi ne Isma'il da Yasa'a da Yunus da Lut, cewa su kuma wannan ba ambaci wata sifa da ta fi rinjaye a tsakaninsu ba, saboda ne ba ambaci wata kamar yadda na farko aka ambaci sifar da ta fi rinjaye a wajensu ihsani, na biyu aka ambaci sifar da ta fi rinjaye a wajensu shi ne salahi, salihai ne, waɗannan kuma ba a ambaci wata sifa da ta yi rinjaye cikin sifofinsu ba, sai dai kuma aka faɗi kwananarsu, saboda ni ba a faɗi wata sifa da aka ce su ma ko muhsinai ne ko salihai ne ko kaza kaza, sai zamanto sai aka ambaci manaƙibu nasu, darajojinsu da martabobinsu, saboda ni ba ambata musu sifa ba. Me yasa? Saboda sun wahala su waɗancan Allah bai ɗaukaka su ba, aka ambaci su ba, aka ambaci su ba, ko ba a gane komai ba, sai ka ce waɗannan su sifar su tana da abin da Bahaushe yake cewa jirwaye da kamar wanka, ma'ana sun shafo can sun shafo nan, suna da salahin suna da ihsanin sun haɗa, sai kuma shi ya sa sai Allah bai ambaci wata sifa gare su ba, saboda sun zamanto matsakaita ne tsakanin wannan jama'u guda biyu sai Allah ya cika aya da bayanin irin falalar da ya musu sai Ubangiji ya ce wa kullum su kuma waɗannan da aka ambata bara Isma'ila da Yasa da Yunus da Nuh sai Allah ya ce wa kullum waɗannan gaba ɗayan su faɗalla alal alamin mun fifita su akan al'ummar zamanin su al'umma ta zamanin su sufura daga cikin mafiya daraja da martaba da ɗaukaka ba ba al'umma ta duniya ta zamani da baki ɗaya ba yanzu in ku dole ka ce al'umma ta zamanin su ka iyakance al'ummar da suka samu daraja da ɗaukaka a cikinta ba duk al'ummar duniya ba ce da Allah sai al'umma ta zamanin su saboda ni saboda al'umma manzan Allah ce mafibiya saboda ko ba komai cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzan Allah khairul khalqi ne ila fi dhahabihi ba baki daya kaga ba za a ce sun fi ba ma'ana saboda wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne fiyayyen halitta cewa sama da kowa sai aka ce su an fifita su cikin mutanen da suke na zamanin su kullum faddalna alal alamina ay alamin zamanihim mutanen zamanin su saboda ba zamanin su ba akwai wani fiyayye da zai zo hatta a matsayin su na annabawa da manzanni fiyayye ne a kan su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi al'ummar yahudawa sauko rashin kangarewa ta fi nagarta ta fi karɓar wa'azi da nasiha fiye da wato al'ummar yahudawa in za ku karanta tarihin annabi Musa cikin alƙur'ani za ka ga irin gwagwarmayar da ya sha da izinin da ake yi masa a zo a same shi ba su girmamawa ba a girmama shi ba a girmama mahaliccinsa kansa Allah da ya halicce shi ya yi soye kowa da kowa ya aiko shi ma ba a girmama shi ba sai a zo a ce ya Musa dole na rabbaka ya kai Musa roƙa mana Ubangijinka babu Ubangijin malam Musa ne ban da su a maimakon su ce ya nabiyullahi Musa an riƙo da na rabbana sun sa kansu kuma sun kira shi nabiyullahi ko su kira shi ya rasulullahi sai a kira shi da tsuran sunansa ya Musa in allana riƙo da na rabbaka ya Musa ke ɗinin ba mana Ubangijinka Ubangijin ma sun sukare kansu da bai zama Ubangijinsu kaga babu tarbiyya cikinsu wanda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sahabbai da sauran wanda suka bibiyo masa suna da tarbiyya suna da nagarta suna da kirki cewa sai har ya Ubangiji ya ce wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wahdainahum ila siratin mustaqim Ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau sai ya ambaci cewa cikin wannan wato tawaga ta annabawa da manzanni da aka faɗa wanda annabi Ibrahim manzo ne na Allah ga kuma ɗansa Ishaq shi ma manzo ga kuma ɗan Ishaq jikansa shi ma manzo cewa waɗannan ba wai iya su kaɗai ne cikin wannan zuri'a ba wanda Allah ya baiwa wannan fifiko sai wannan aya ta 83 Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa min aba'ihim ay wa min aba'il mazkurina min al-anbiya'i daga cikin iyayen waɗanda aka ambata innan na annabawa wa zurriyatihim min al-tabi'iyya ce ay ahda min aba'ihim wa ba'd zurriyatihim cikin waɗannan annabawa da iyayensu da zuri'ar su har yau Allah ya shiri waɗansu daga cikin su ba iya waɗannan ba, kuma Allah bai ambaci sunansu ba, amma shiryayye ne su ma da kuma wanda suke suna da alaƙa da su ta fuskar zuri'ar su, amma Allah bai shiryar da su ba, su suna nan su ma ba ambace su ba. Sai Allah ya ce wa min aba'ihim, ay wa min aba'il mazkurin min al-anbiya wa min zurriyatihim, daga zuri'ar su, wa ikhwanihim, da ƴan uwansu. Allah ya ce hadainahum, mun shiryar da su su ma haka. Wa in lam nazkuru asma'ahum, koda ba mu ambaci sunansu ba, fahum kasirun, suna da yawa. Hadainahum, mun shiryar da su, ila ma hadaina ilayhi aba'ahum, mun shiryar da su zuwa kan abinda muka shiryar da wato iyayensu da kakanni, min alhaqqi waddini khalis, na gaskiya da tataccen addini. Allazi la sha'ibata shirkun fihi, addinin da babu wata wato alama ko

Ina tafiya

0: sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa cikin shirin kurtun zuma daga nan tashar Rahman Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Shishi. Sirin namu na yau ni ta kanas irin ta Kano ne zuwa garin Dawakin Tufa, inda muka sami sukun ne tattaunawa da Sa'adu Abdullahi Dawakin Tufa mai kiya da kwashin akan yadda ake sarrafa ko kuma sana'a ta ginin tukwane, inda muka tarar da shi a matoya da take cikin garin Dawakin Tufa muka tattauna da shi. Malam Sa'adu Abdullahi, barka da warhaka.
1: Suna Sa'adu Abdullahi.
2: Wani gari kenan?
1: Dawakin Tufa. Nan kuna cikin maginar tulina wanda ake zuba ruwa yana yin sanyi a ciki.
2: Ya tudu ko
1: ake
2: gina?
1: Nan ya tudu ko ake yi a ciki ba.
2: Kowane abun gini, kowace abun sana'a akwai gurin da ake gina shi daban?
1: Yawwa, kowane akwai mahallin da ake yin sa, akwai inda ake yi a gida, inda ake zuwa ayo a dawa, kuma mu nan muna zuwa muna kayan mu a gari.
2: To me yasa ake bambance wurin ginin tulu da na tukwane da menene?
1: Su tukwane dalili mata ne suke yin su, kaga ba su fito waje su yi ba, dole da su yi a gidajen su. Su kuma irin wannan tuluna da ake yi na ruwa maza ne yawanci da suke aikin su, yasa suke fitowa waje su ma su bar gida su yi aikin su.
2: Wanda dalili yasa ka bambanta aikin mu wancan mata su yi wancan maza su yi, ko kawai dai kowa ne dai ya abin
1: nan? A ba wani dalili, kawai kowa mace za ta iya ma irin wannan, kuma shi ma namijin zai iya ma irin wannan. To kawai kowa ko wanda ya fi ganewa yanayin darajar sa ya ga yayi mai awala sai iya yin sa, ita ma mace ga wanda zai mata za ta iya yin kanta.
2: Wace irin ƙasa ko sunan ta kuke amfani wajen sarrafa waɗannan kaya?
1: Shi wannan tulu da ake zuba ruwa ana ake yi, ana haɗa shi ne da kile tabo kenan, ko da ƙaiƙayi na gero. In aka cire geron ƙaiƙayin ake haɗa, ana kwaɓa da tuka ake haɗa a bugosa.

0: da nasiki
1: to koya ko zanan ko yake ko kai mutun ne yake kirkira da kansa
0: eh gaskiya ko wanda ake kai ma suna yi ko su aikin su kenan su zana muku kowa wannan kalan nake su wannan kalan nake su
1: masu zana muku zanan azan sai mutun ya haddace zanan sa
0: yawa ko ya haddace barka ta yi kanan na daka yaka ko karin kamar za a ji
1: ya batun kasuwa ta tukwane idan an yi daga kamar wannan wurare ake iya zuwa wannan gari na dawakin tofa domin siyan wadannan tukwane
0: eh to gaskiya wurare da yawa bi ma'ana kamar ma tukwanan makabarta yawanci cikin gari makabartu anyhow dai ba makabartar ba a zuwa a debuka anan akai can su kuma yawanci irin wannan na ruwa da ake yi kasuwancin su yawanci gaskiya ya fi zuwa azumi saboda yanayin kaga ana son ruwan sanyi mata daga birni su yawanci suke zuwa su ta sara mota mota dan sahu menene dai a talo da ana kaiwa sati su kuma dawowa yadda aka ce kasuwar azumi ta wuce yawanci irin dai abu na ruwa irin wannan gaskiya kasuwar ita kasa kasuwa dindindin da mare ita ce kayan makabarta irin na gurasa haka su ne wanci gaskiya suka fi tafiya anyhow su damuna rani su ba su da lokacin yankinsu
1: kowace sana'a za ka tana da kaka lokacin da aka fi yin ciniki akan ta kowace bace wannan lokaci ne kakar
0: gaskiya mu lokacin azumi ne lokacin kakanmu
1: kun fuccha mama wannan lokaci
0: gaskiya a lokacin an fi samu kuɗi sosai ma kuwa dan a lokacin na sai dan sau
1: to yanzu misali ku sana'a gini a gurinku gado ne ko haye ne kuka
0: yi gaskiya ga da muka tun kakannin mu suna iyayen mu suka yi mu ko muka zo muka dora
1: to akwai baki da suke zuwa su koyi wannan sana'a cikin wannan garin ruwakin tofa ko ba
0: eh gaskiya akwai mutanen mu irin kamar kana da aboki yana da sha'awar sana'a zaka ja wani jikin ka koya masa noma da ba wani abu
1: muna da sha'awa kamar mu da muka zo za iya koya
0: mu gaba ɗayan ku ba wanda bazan koya wanda kuna so a mu gaskiya ai harkar ba harkar bakin ciki ko inda zaka yi ka zo kai yawa
1: dangane da abokan wasa zaka sana'o'i suna da abokan wasa mahauta suna da abokan wasa Fulani to ku masu ginin tukwane su wanne ne abokan wasan
0: mu yawanci wanda muka fi abin nan na su yawanci masu kamar sana'ar robobi haka su ne muke ai to ai magana ce da gaskiya ko mu kaga duk ko da ce su suke koyi da mu ko kuma mu muke koyi da su ko kuma mu su suke koyi da mu tunda tun kafin su mu ne gaskiya to mu gaskiya su ne abokan wasan mu
1: irin salon wasa kuke a tsakanin
0: yawanci irin ana zuwa dauki taka ka buga kai ma dauki taka ka buga a gaban da ta wuce
1: to shi ne wa yake fashewa
0: gaskiya namu ne suke fashewa tunda mu yawa mu kaga tana rusha mu gaskiya shikenan ba magana wani amfani ta su kuma suna iya kai a kamfani kaga normal a tunda ana siyan gwangwan na robobi yawa amma mu wanda ta riga ta mutu mu ko ta gama amfani dai mu ci kore ita dole idan ayi wata sabuwa
1: to batun wasanni kowace sana'a tana da suna da wasanni da suke makera suna da wasa da suke mahauta suna da wasa da suke to ku maginan tukwane kuna da wani wasa da kuke yi
0: muna da shi yawanci misali kamar irin za a yi bukukuwa haka na cikin muna mu na kanmu muna zuwa ne mu ɗebi tukwanen mu daidai inda ake yin bikin mu ran kadiwa muna faffasa su a kawunan mu kawai mu wannan yi ne murna mu kaga bi ma'ana kowa dai ya san cewa wannan tabbas yawa dangin tukwane suke biki to shine mu wasannin da muke
1: kuna da wani kida to ko take naku na musamman ko makada naku game yanda mahauta suke da makada makadan kurya da wanzamai kuma kuna da naku makida
0: gaskiya wannan sai dai a yanayin iyayen mu dai gaskiya ta so mu dai ba mu wannan abun ba idan iyayen mu ba mu sani ba dai da dai mun ji ana wasu daga cikin mu waka to waka dai ba mu sani ba yadda aka tabbata ko to waka da ake taken ta kungiya ta tukwane tana kiran dan uga wani yayin mu ne anan shine yawa shine yawanci dai imagine yana dan sani tukwane yi ba ma magini bane irin masu siya ne su siya to mun ta zo dai mun ji ana mai waka irin maroƙan naka an suka zo su dan yi mai waka ya ba su kuɗi su tafi
1: ko ni kirari to da ake muku kirari na wannan sana'a za a ce sana'a tukwane a mata wani kirari wanda kowa ya ji ya san da su ake wannan kirari
0: eh to gaskiya ana yi saboda yanzu dai a garin dawakin tofa ba wani kamfani da muke da shi wanda ya huce wannan to mu ne gaskiya kira mu ko a ga waje misali ake cewa ai ku sana'a ku kaza kaza za mu ce in dai kamfani ne a dawaki dai babu kamar na tukunya tunda dole yaro manya babba tsoho ba wanda bai zuwa ya ci abinci a gurin to mu shine gaskiya
1: tsatsuba fa kuna da wata tsatsuba kamar yanda makera mahauta da wanzamai suke da wani surkulle su ga sun fidda gashi ko jini ko kuma kuna da irin wannan
0: gaskiya na yi dai kakanni mu dai ba a bamu gaskiya dai mu dai ba a bamu gaskiya dai wallahi ba a bamu wannan ba gaskiya dai ko kakanni da iyaye ba mu sani ba su ko sun boye abin a tsakanin su amma mu dai gaskiya matasa da muke tasowa yanzu
2: man sauraro kar dai ku shafa mun tare ne da shirin kurtun zuma daga nan tashar Hamar Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 ku kan zangon FM inda a yau muke tsamunawa tare da Sa'adu Abdullahi da wakin tofa wanda ake winkiya da kwashin akan abin da ya shafi sana'a ginin tukwane da dangogin su kafin mu dora bude shakata da wannan.
3: Sano Abu Bakar da Allah ka baje o bifa maje na marmaram kwa na fatakol na marmaram kwa na fatakol zuwa go sa na yamma ta ne ko yara ma su ko yan tuki ko yara ma su ko yan mota su ja balbo halima kike ota min sano balbo de ya da ke ma ala saka amina mata garba sano amina tu na gode inji sabulu dan malam abu nagode amina tu yar malam abu yawa la denge da yana kashe injin zuwa gusa na yan mata ne ko yara masu ko
1: alhamdulillah muna godiya mutuka da gaske zamani ya tasiri akan sana'ar taku ne
0: gaskiya mu dai abun namu ba wani modernizing da yake zuwa kawai dai yadda muka taso muka ga yadda ake yi da yanzu ma dai haka ake gaskiya ba wani abu da yake sauyawa tunda ba wani wanda zai zo ya kawo muku tallafi ko wani abu da har za a kirkiro wani abu haka har za a zo a kirkiro wani abu ko a ce za a yi da inji ko za a wannan yadda muka taso ake yi da hannun nan dai haka ake yi
4: haka ne
0: yawa yadda ake yi da hannun nan dai ba kawo wani inji da za a ce in ka dora moli a cikin wannan abun zai fitar ma da shape din wanda kake so ba gaskiya babu ko normal yadda muka taso iyamu suke mu ma haka muka dora
1: abin menene fatan ku ku da kuke matasa fatan ku domin ku ga wannan sana'a da kuka gada iyaye da kakanni ta dore ta ci gaba kuma yana bukatar zamani da wayewa to menene fatan ku domin ku ga wannan sana'a ta ku ta dore ta tafi kuma da zamani
0: gaskiya ne muna da wannan fatan bi ma'ana kamar gwamnati in Allah ya sa da rabo misali ta dan kawo mana wani haba sa ka wani injina haka ko kuma na tazo ta dan rarraba jari irin masu sarar tukwane haka ga dole za ka kara abun nan da kuma dai irin masu siyan ma kansu a ce kana da wani customer naka wanda ya zo irin kasiyan kai a gurin ka saboda kayan yawanci irin customer ne duk irin na da ne duk yawanci irin mutanen da suke mu'amala su dai da mu da su suke mu'amala muka mu yanzu matasa masu tasowa saboda yanayin rahin ma customer mun ya samu duk abun wani sake sire mai ga mu siya mu siyas he dai mu gina koyi mu sarar da kayan mu ba ruwan mu da ban cewa he kasuwa ta zo sannan za mu siyas saboda yanayin ba ku da masiya a hannunku sosai abun dole kuna ganin dai ana siyarwa ba sosai ku kuke dan siyarwa ba to yasa duk abun ya dan fara zare mana da gare gaskiya
1: ku kuna daukar kayan ku kai wani gurin ku sai koko dole sai an shigo cikin gari an siya sannan
0: gaskiya yawanci zo ake nan ana a siya ko mutun ya ma waya ina son kaya ka kawo mun ko kuma su zo da mutanen su kowace siya su diba su tafi kasuwanci ne dole da amma kaga wannan yana ta ciniki ku Allah dai duk da abun Allah ne mai kawowa ku ga kayan ku kun tare sai ya karama wani kuma da ya kawo da ya sayar da ya kawo da ya sayar so dai
5: wajen yin aiki hannunka
0: eh duk ana samu irin wannan dan ni nan har rauni na ya kuna wajen gashi duk muna irin wannan haka wajen gina amma haka iya samu garin bubbugarin dingen nan da muka ga ku ana gini da shi a samu sabani ya dan dake hannunka dole abun zai yi maci koyo magani duk lokacin fayda muke ruwa mu sha koyo mu je mu bari ba ruwan mu yawa ko duk lokacin ne gani ake mu ba
1: ku a gargajiyanci ba ku da magani naku da kuke
0: ci ya magani a muna da irin sa hannu haka sai su sakin mangoro anyhow saboda rana yiwon nan ake muke dan jijjigawa muna sha yanayin wuta muna zuwa jikin sa maganin sanyi duk ba wanda ba mu sha duk muna amfani da su wayannan
1: to wani irin kaya kuke sarrafawa kamar tukwane da kaza muna so mu ji sunayen su
0: to kaga muna yin tulu ne wanda ake zuba ruwa ana yin tanda ake yin waina normal ana yin fatanya wanda ake sa kaji irin da sanyin naka su yi gasi kyankesa a ciki sannan akwai tukwane da ake na gurasa ake lilliga akwai kuma tukwane da ake tantabaru su ma ana kiwon tantabaru a ciki akwai madammaci wanda ake amfani da shi wajen yin dambu sannan akwai mangal mangal wanda ake yin irin girki normal mangal kamar gas kaga kamar eh kamar misali gas gas mun kaga yune ga tsumo ya dora gawayi akai normal da waya
1: banda na karfe da ake amfani da shi akwai na kasa
0: banda na karfe mu akwai namu na kasa da muka hoshin muna amfani da shi
1: yanzu kuwa zamanin ku akwai su da akwai ku kuma fasaha ku ta zamani abubuwan da kuka kirkiro wadanda ba ku gada ba iyaye da kakanni zamani ya ka ku da kanku kuka kirkiro su
0: eh akwai gaskiya misali akwai irin abin da ake kwalliya da su haka na dakin amare haka masallaci irin abubuwan tarare da ake sassawa ana dan jin kanshi duk kaga da ba a yi irin wannan yawa gaskiya duk zuwan mu ne yawanci duk aka fara irin wannan abubuwa
1: na to menene damuna wanda barazana damuna take muku gane da shanyar kayan kasa da kuke yi
0: eh gaskiya da damuna in dai misali mun aje kaya irin haka a ce bata gama gasuwa ba noma in dai ruwan sama zai zo ya same ta to sunanta condemn ta riga ta lalace in dai ruwan sama zai same ta tana waje kuma zai dake ta iya inda bai ga sirrin nan bai ka gaba daya ya fita daga cikin ta saboda bai gama zama tukunya ba a kasar sa yake ka san ko eh wala kawun dai tana haduwa da ruwa dole ta zugunyi amma inda ta riga ta gama gasuwa ba mu da wani matsala mu da ruwa gaskiya
1: ruwa ya rikitin ta gasu ba matsala
0: eh ba matsala gaskiya inda ta riga ta gasu inda ta yi kara 100 a gurin ba abin da za ta yi kuma yanayin wajen gashin mu inda damuna ta zo yi ma yana rushewa dole dai dace kara muna san da sabo ana yin wani kanda inda ruwa zo take gaskiya dai ya zizibe ka haka macen gurin da kake ma a can muke gashi to yanayin damuna ne gaskiya da damuna dai ba aiki ko abin da aka tara yi ake siyarwa da damuna
1: ba ku da wani tunani ne da za ku samu mafita daga cikin wannan barazana ta wannan yanayi
0: ai gaskiya yanayin sana'a ne saboda mu kanmu ma abin ma da gajiya in dai kai na ranin nan kai wata shida kana wannan aikin damuna ta za ka zo ka je ka dan sarara a gida gaskiya ba wai
1: kuna noma ne ko kuwa
0: eh muna yin noma ba abin da ba mai ka ku in damuna ta zo muna kyale wannan ne mu koma gona gaskiya
1: yau wannan bangaren sana'a sarrafa kenan kuma akwai wani bangare bayan kun sarrafa daga nan kuna kwasar su ku kai su matoya ko magasa
0: wajen matoya dai muke cewa gurin amma an ba gurin wake ce mai magasa inda ake gasa tukwane kenan mu nan a gurin mu sunan yin matoya amma mutun yazo kuma za ka ga mai sunan a ce mai kowa wajen gashi
1: wanda suke wannan daban wanda suke wancan daban
0: yawanci mu ne dai muke aikin nan din kuma sannan muke zuwa mai wancan aikin amma akwai yara da suke zuwa daga gidaje haka sun taso daga makaranta su zo su rinka dan kama mana saboda aikin dole ana son mutane da yawa to shine da ni
1: to su ma magasar ko matoyar ko kayan aiki da ake amfani da su a
0: gurin akwai kara normal da shi muke gasa su akwai kuma abu da ake ce mai kago bulo ne misali kamar irin wanda ake ginin kasa sai mu raba shi biyu shine zamu zo mu aje a kasa sai mu dora tukunya akai to shine bulo sannan sai kuma kara dai abu biyu ne da muke amfani da su daga kara sai bulo
1: to ya yanayin gurin yake
0: yanayin gurin ana yin sa ne kamar a samu fili zagaye misali kamar cycle ake yin gini da shi yawo a kewaye shi sai dan daga haka yadda dai normal kai tsawonka
1: kamar lekawa
0: yawa yawa za ka iya shiga za ka iya lekawa ba daga waje za ka iya lekawa ciki
1: daga ko stagogi da kuke a kasa su kuma me amfani
0: nan shine inda muke zira kara yake zuwa har tsakiya tunda gurin yana da fadi in ka zira zai je mu har can inda kake so wani ma ya zuro can wani ma ya zuro wuta ta hada tsakiya ta yi sama
1: to wani to kai ya kuke da ita ta taru
0: washe gari in aka cire kayan da aka musu ake kwashi ta na kwaye ai gefe da ita ka gabi ma'ana gobe na kuma yi wata rata kuma taro ita ma ya kuma kwashewa
1: wallahi muna godiya ba dan tambayar ta karshe kasan nan da kuke debowa domin yin wannan sarrafa wannan kaya akwai lokaci ku zuwa ku tarar kasar ta kare ko kuma ko da yaushe ku je kuna samun ta
0: gaskiya ko da yaushe aka ji ana samu da saboda tabo ne duk shekara tsuro yake dadewa in ka diba anan misali ka kyale gurin kai gaba shekara mai zuwa kana zuwa gani yake da ka san maka diba waya kuma cikuwa kamar marmara dai normal duk shekara yana tunda an dade ana diba har yanzu dai bai kare ba ko da yaushe duk shekara zuwa ki a debo kuma baya kariya gaskiya ruwa yana cika gurin kafin mu kuma fara aiki ya riga ya gama bushewa yawa mu kuma zamu je mu fara dibo
1: kuna da kungiya ta ma
0: mai kungiya ta magina ba muna da ita gaskiya
1: kuna da wani rassa wasu kananan kuma mun ko suraren ko kawai
0: yayi gaskiya rassan mu ko masu siya ne su je su siya su ne rassan mu amma dai daga nan ko mu ana muke dindindin azoni yawa ko masu siya su ne rassan mu
1: muna godiya mutuka da gaske
0: bisalam eh sunana Sa'ad Abdullahi nan da wakin to ba igiya ta kwashin ake ga mu
2: duka a nan zamu sanya a cikin shirin namu na wannan mako domin turo da sakonni na tambayoyi ko shawarwari zai amfani da lambar waya 0808085269 0808085269 a madadin sashen shirye-shirye da gasin jagoranci Nura Abubakar Musa sai kuma ni da shirya na kuma gabatar Kabir Abubakar Shishi yake wani fatan alheri assalamu

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama radio.
1: Birni da karkara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari al'adar gari sana'ar gari da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'umar karkara ke ciki wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan radio yake kula da shi ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar
2: Yara nawa muka rasa a ruwa saboda ruwan da yake cika hanya da kwazazzabai da ramuka akan hanya kaga akwai wata mata ma da ciki da goyo da tazo wucewa ruwan nan yayi awun gaba da ita sai a wani gari aka je ma aka karbo ta to wannan shine babban kalubalen da yake damunmu
3: saboda har ga Allah mu ba mu da wata babban asibiti kulawa da za a ce bangaren awo ne ko bangaren haihuwa ne gaskiya muna da matsala saboda abin da isa idan ka je awo ma duk namijin zai wuce ko mata za ta wuce tana ganin wacce ta je awo sannan kuma an haihuwar mata zo jiwarci mata an za a tafi kai ma asibiti ko mata ta tuma nan kan hanya
2: a wani lokacin sai dai a samu adere ta sabu mutane suna turawa shi mai driver yana tukawa mutane suna turawa da haka za a gara sa idan kuma nan ne sai dai ai maka fito ta hanyar tsakanin dawaki da ungwar duniya akwai rafi yene mana barazana
4: Allah sarki al'ummar da ke zauna a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirin mu mai suna karkara mu shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki ku tara don jin halin da mazauna karkara suke ciki Rama Radio mita 97.3 a zangon FM

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken mutan garin unguwar duniya dake karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin kyan hanya asibiti da sauransu. Amma kafin mu dora da jin sauran batutuwan da suke ci musu tuwa kwariya zamu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin ƙara jin tarihin wannan karkara.
1: Sunana Lawan Yunusa daga cikin gwar duniya karamar hukumar dakin ku nan Kano. Tarihin wannan gari ya faru asali ne tun daga wani bafulatani da ya zo daga Bebeji ana kiransa Duniya. To da ya zo shi ma abuci ne na tara jama'a ko hadan shadi haka. To da shi zo ya kafa wurin platform gurin kiwon sai duniyar sa ta wajen kiwo sai mutane suke dan zuwa gurin sa suke cewa muje wajen mu ga duniya har a lokacin akwai wannan domin garin nan ba zai tabbatar da tarihin sa ba sai an sa da yar gaya domin akwai wata yar gaya wannan daga gabar da mu da anan karamar hukumar dawakin kudu akwai abinan ɗinta wato ita ce take hawo doki ta to zuwa gurin wannan duriya da wannan duniya din ya zo daga karamar daga Bebeji wacce yanzu karamar hukumar Bebeji tana a nan jihar Kano. To in da ya zo ya kafa ita kuma ya ce hawo da doki ana kiɗa ana abin nan ana wasanni ana zuwa sai ta ce zo mu je mu ga duniya. Hikenan unguwar duniya ta tahi daga nan.
2: Ita yar gaya ke nan.
1: Ita yar gaya wato yar digacin yar gaya. Ita ce ake kira da ɗan Yarimi. Shi digacin sunansa ɗan Yarimi. Ita kuma yar gaya sunanta. Kuma yar digacin yar gaya ce. To shikenan garin ya tahi da sunan unguwar duniya. Saboda shi wannan duniya ɗin shi ya kafa wajen. Latin do muna da kuma masu unguwanni na yanzu akwai guda 11 a wannan yankin akwai unguwar duniya Fulani akwai kan tudu akwai tudun gara akwai wasawa gabas akwai wasa yamma akan akwai guda akwai zabawa akwai gudan maidawa da sauransu.
0: Akalla wannan gari ya kai shekara nawa da kafo?
1: Eto akalla dai ya kai shekara zai kai shekara 200 da wani abu domin ko ni kaina yanzu yau shekara ta 27 ina daga ci mahaifinmu kuma shekararsa 46 ina daga ci akwai kuma wani mahaifinmu wanda yake sunansa shi mahaifinmu sunansa Lawan Yunusa Akilu akwai kuma wani mahaifinmu wanda ya fara sarautar shi kuma Dahir Adamu Iki shi kuma shekararsa 13 akwai kuma tsohon wanda yake shi kuma kanan ma wan mahaifinmu wan kakanmu shi kuma Suleiman mai tura sunansa Suleiman Haladu. To akwai Galadima Bujuru shi ban san shekaransa ba akwai Galadima Iliya to shi wannan ban san shekaran da ba saboda haka dai akalla dai ya haura shekara 250 wannan garin da kafa.
0: To misali wannan gari akwai wani abu da ya shahara da shi wanda ana cewa za a ce
1: sosai kuwa domin duk wanda ka ji an ce da shi a harkar mafarauta inda ka ji an ce wasawa to kazan wasa da ba ta yanku akwai su Haruna Dada masu dawa akwai sarkin dawa na mai wanda yake sa duk anan zagi-zagi in aka ce za a sa farauta to sarkin dawan da yake sa farauta shine Namadi shi kuma godan mai dawa yake duk nan zagi-zagin ba wanda bai sani ba kuma bayan nan akwai kantin sharifai su sharifai ne sannan kuma bayan sharifai ne sannan kuma suna sana'ar alewa ta irin gargajiya din nan sannan kuma akwai mashahurin ɗan kasuwa da ya fito daga ƙasar nan daga wannan gari namu na unguwar duniya wato Nagoda ainihin wannan Nagoda guda ɗin nan da take cikin birni to asalinta ta nan ƙasa ta ce sunan mutumin mamman Nagoda shi fara yin mota ma a kan akwai babban ɗan kasuwa wanda yake tarihi ba zai manta da shi ba baban la'ila shi ma ɗan asalin garin ne ɗan asalin wasa ne inda a shahararrun mamman masu kuɗi ne har girman lokacin mai gidanmu ma shi ke ba shi doki in ya mutu ma ya sake ma wani.
0: To misali a ɓangaren sana'a ba akwai wata sana'a da wannan gari yake
1: a sana'a ba shakka mu manoma ne duk wanda ka gani nan ya taso ne he noma noma da kiwo da kuma waccin sana'a ta mu har yanzu ana yin madi da alyawa irin ta da ta gargajiya wacce ake da dinya da saka irin ta wacce ake yin ta wanda ake kaiwa ake rina ake kaiwa buzaye suke sai har yanzu ta hi wannan sana'a a garin garin
0: bayan mun ji wayoyin tarihin wannan karkara yanzu za mu yi wayoyin kadan daga matsalolin da muka tattauna a baya da mazauna wannan karkara musamman batun rashin kyan hanya da batun rashin babban asibiti wanda suka ce su suka fi damun su a wannan karkara
1: babban matsalan mu ne tsakanin mu da yanka bare yanzu ba ta kuma uku da rabi ba zuwa wallahi amma yanzu idan ka je ruwa ne a kwance saboda an fara titin jirgin kasa to an samu akasi ba su yi gadar ba a nan wajen yanzu ma idan ka taho dinnan in dai ka taho za ka ga matsala ga kuma muna da yara wanda suke tafiya yanka tsare saboda mu nan ba mu da siniya domin ba na manta ma har hakimi na rubuta na kuma dauki hoto na nuna saboda matsala saboda yanzu idan ka tafi yanka tsare tsakanin ungo duniya da yanka tsare wani lokacin sai ka shiga togonakin mutane to har ma wannan nace da ranka nace na rubuta na nuna mai hotuna saboda a taimaka mana ayi mana hanya daga yanka tsare zuwa zuwa nan ungo duniya sannan kuma muna da wata babban hanya ita ma daga ungo duniya dinnan ta tafi dawaki zuwa kore su sun an musu hanya kwata-kwata ita ma ba ta fi kilomita 3 ba in aka yi mana ita ta an linkin din mu daga dawaki daga ungo duniya ka je kore ka je kuma dawaki kuma nan da nan za ka je a minti 15 amma yanzu saboda wallahi in aka yi ruwa barazana take zane mana sai dai mu zago ta behun ta yanka tsare ta gagarawa su shigo amma ba za mu bi wannan hanyar ta kore ba saboda haka muna fatan duk Allah da annabi gwamnati mun je faɗa duk shugabannin karamin hukumomi da yan majalisu sun sani da kuma yan siyasa mu duk sun sani
2: wasawa zuwa yanka tsare to ta zama wannan barazana yanzu saboda ruwa ina kwanciya akan hanya babu gurin da yara za su shige hidi su bugo ne kin suka tafi makaranta inda ya an yi ruwa ruwan kuma ina kwana da kwanaki bai jinye ba ha kuma na bukata a taimaka mana da ka busan ma ta karasa duka tsalle wannan ita ce matsalar mu wacce ta fi damun mu a yanzu amma tsakanin da Allah wannan matsalar fa ta kai ta kawo an yi tunin wani barazana tana yi wa yara barazana idan sun tafi makaranta saboda ruwan ina da yawa da yake taruwa wani yaron sai an rike shi za a tsallake da shi wani kuma hidda su fita cikin gona su haura ta kan dukkan jirgin sannan su je makaranta tunda muna da yara masu zuwa makaranta yanka tsare da yawa da kanan to wani shi ne matsalar da muka tafi damun fe da kowace ma akwai hanyar dukkan jirgin din da barayi suke dutsewa suke tarewa suke karɓo mutane babura sabuwar hanya ce suka yi ta da kanan take tafiya Maiduguri road to akan wannan hanyar suna kwakwata babur da kanan ma garin ungo duniya zuwa gagara nan ma suna kwata babura gun mutane to wani shine
3: bara ga nan misali da a ce an yi ita wannan hanya an gyara ta wacce tashi daga nan zuwa yanka tsare za a samu sauki
2: za a samu sauki in an gyara ta daga nan zuwa yanka tsare to za a samu sauki ba dan karamin sauki ba ko ba mu samu saukin barayin ba dai za mu samu saukin yara da suke shiga cikin gonakin mutane wani ma ana zage ana waye wani kuma ya kasa ma hauri ya rike hannunsa wannan shine
0: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan koki suna shiga kunnuwan mahukunta mu ji an share wa al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwaftaka da su hawayensu da suka dade suna zubarwa musamman batun rashin kyan hanya amin to masu sauraron mu za mu dora mu tafi kai tsaye batun ilimi domin kuwa duk girman wannan karkara ba ta da makarantar babbar sakandare makarantar da suka ce idan yaran su za su je sai dai su tafi garin yanka tsari ko kuma garin dawaki
2: kamata a yi mana siniya a yi mana siniya makaranta
3: ba ku da makarantar siniya
2: sai jiniya kawai ta kada daga ita sai ka tafi yanka tsari kuma an aka tafi yanka tsarin nan ruwa ya kama ka kauri ko cinye ma har cinye ruwa ya kama ka to yayan mu da nan suke tafiya sun fi 200 masu zuwa yanka tsari waɗansu suna zuwa dawaki sun fi 200 to ungo duniya kuma babban gari ne tun talle-talle da mu babban gari kuma muna da kiwo da noma da sana'a ba kawai noma muka zaya ba har kasuwanci zan ga mu yan garin mu sun je birnin Kano kai na har kofar ruwa suna zuwa kasuwanci
3: to misali ba ku da makarantar babbar sakandare ne da yaran ku suke tafiya wani garin su je su karatu
2: eh akwai suna zuwa Dawaki wadansu suna zuwa Dawaki kuma idan sun je Dawakin nan in dai an yi ruwa babba hidisi zagaye babu shi ma akwai matsala tsakanin mu daga unga duniya zuwa Kore muna da jinya amma ba mu da senior ita ce ba mu da ita saboda haka kuma wadansu sukan tafi Dawaki kofar gabar ta liman duk suna zuwa to kuma in aka yi ruwa fa wasa ya baci fa domin wannan rafin namu in dai ruwa yi ruwa wallahi ba zai haɗu ba
3: kuma sanin yaran suke bi
2: kanin yaran suke bi sai yanzu muka samu wannan hili su bitanin su zagaya su tafi Dawakin su zagaya amma ba da su kan hanyar su da suke bi saboda kan muna buƙatar taimakon Allah ya taimaka mana da Allah ya mana wannan hanyar daga unguwar duniya zuwa Kore yawa
3: kuma misali da za a zo a yi muku ita makaranta sakandaren da kuna so
2: so kai mu muke so saboda muna da dalibai yadda ya kamata ko mun dauki karatun nan da muhimmanci da iyaye da yaran gaba ɗaya kowa ya dauke da muhimmanci don kullun garin Allah iwaye da kanin zuwa Dawakin akalla zaka san yaro kamar 150 ne yake zuwa Dawakin ba ma nan yan karare take kusa ba su tafi ake kunin su su je su dawo saboda haka muna buƙatar a yi mana wannan makaranta a taimaka mana a zo a yi mana ita ko kuma a gyara mana hanyar ma zuwa Dawakin ita ma wani sulki ne wannan shine abin da yake akwai
3: ruwa ko ba ku da matsalar sa
2: eh akwai matsalar sa amma tsakani da Allah ba su ba akwai tsatsuka da suka lalace ba a gyara ba amma a hakan da wani muke da su din muna samu muna diba tunda kaga ga wannan madinnin shashin muna zuwa mu diba eh tun ya ka akwai buƙatar ƙarin burtsatsai shi ma mun samu domin mun ba mu da shi da yawa dan dai Allah ya albarkaci kasar ta mu ne tana da ruwa ba irin ta shauran gurare ne ba to shine yasa amma muna da karancin sa shi ma muna neman dauki
0: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin amma dai anya kuwa mahukunta na wannan karamar hukuma ta Dawakin Kudu suna sane da irin tarin matsaloli da irin waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin waɗannan matsaloli su zamar musu abin kamfen na cewa idan suka zabe su za su gyara musu su to Allah ne dai kadai masani bayan mun ji magidanta da koken makarantar babbar sakandare ku zo mu tafi kai tsaye gurin matasan wannan karkara mu ji a matsayin su na matasa ko wane yunkuri suke na ganin sun kawo wannan gari nasu ci gaba
4: yara nawa muka rasa a ruwa saboda ruwan da yake cika hanya da kwazazzabai da ramuka akan hanya
3: kaman yaya kuka rasa yara
4: ta hanyar yaro an yi ruwa ya tare shi a makaranta ya taho a hanya ruwa ya kawo ya cika hanya to wannan yasa muke kuka
3: misali kun taba rasa wannan
4: sosai ba kuwa sosai yara ma da dama
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0800 651 6183 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: To barkan mu da dawowa. To shirin namu zai dora.
1: Mu tafi mu ji ta bakin matasa na wannan karkara. Mu ji daga bakin su ta yaya ake nema a haihu a ragaya kan batun rashin ababen more rayuwa a wannan karkara tasu. Sai suka kada baki suna cewa ya fi sau shurin masaki suna kai kukan su ana yi musu alƙawarruka a gwamnatance amma shiru kake ji kamar an shuka dusa.
2: Muke kira da mahukunta Honorable Sani Ahmad Merago, Honorable Abba Makama Gano na tura musu wannan kukan namu. Mun san Allah cikin ikon sa za su share mana hawaye da yardar Allah. Muna godiya da wannan zakakurin gidan radio. Ubangiji Allah ya daga likafin wannan gidan radio na rahama. Madadin al'umma wannan gari na unguwar duniya wasawa da unguwar duniya Fulani, hakika wannan ziyara babu wani gidan radio da ya taba kawo mana ita da gani da ido na halin muke ciki sai wannan gidan radio. Muna godiya mutuka Allah ya kara daukaka da jagoranci, Allah ya kara girma ga shugaban wannan gidan radio. Muna godiya.
1: Bayan mun ji daga bakin matasa na wannan karkara, mu kara matsawa gaba kadan domin karkarewa da batun wani dattijo da yayi doraya kan waɗannan batutuwa, wanda daga ƙarshe yayi ƙara yin kira ga mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki.
3: Ni ne Sulai Musa Sulakawo. Alhamdulillahi ni dai ban taba ganin ne gidan waɗannan ɗan gidan radio sun shigo lungu da karkara a babur na ganshi duk babur ɗinsa saboda matsalolin nan da ƴan uwana suka faɗa na hanya kace babur ɗinsa yi dan da ni omo dai na sa yara ma sun wanke mato sai naga in na wanke ya sake fita batawa zai yi shi yasa ban sa an wanke ba in so samu ne mai girma gwamna ya faɗaɗa mana asibitin tunda mazaba ce an yi linkin ɗinmu da behun digacin behun da digacin ungwar duniya mu muna da shaka tafi tunda abin duk da aka ce ku shaka tafi ai kawai ka sha ne kai naka waje ba wannan amma idan aka ce amma mai an daga mana darajar sa mai girma gwamna ya daga mana darajar sa mai da mu wannan koda dai ba ko general hospital ko mutum 15 ne za su riga kwanciya a ciki ai alhamdulillah.
4: Yanzu kana so ka ce asibitin ku ba na kwana bane?
3: A ba na kwana bane. Yanzu an jima nan da ka tadda ma'aikatan ba sa nan. Karfe 4 dai karfe 8 za su zo aiki. Karfe 4 sun tashi.
4: Misali idan mata masu juna biyu ba su haihu. Ba a karba masu juna
3: biyu. Ba a karba su sai dai inda rana ne. In ba da rana bane ba a karba su. Sai dai a tafi ko dawaki ko yar gaya ko kuma a tafi yan kabare kusa da mu nan ana karbar haihuwa. Amma mu dai anan shaka tafi ne.
4: Duba da yanayin rashin kyan hanyar to idan za a tafi garin Yanka tsariya ake
3: a wani lokacin sai dai a samu adaidaita sahu mutane suna turawa ana yine direba yana tukawa mutane suna turawa da haka za a garasa idan kuma nan ne sai dai a yi maka fito ta hanyar tsakanin dawaki da unguwar duniya akwai rafi yine mana barazana da can akwai wani Allah shugaban karamar hukuma Sulaimani shi mana gaja to yanzu tayi kar ta tsufa tayi kar kai ruwa yake bi ta tsufa ya kamata duk Allah duwa nan mai girma gwamna yadda muke ganin Kano in ka yadda allura a Kano fa dauka za kai to ya mu unguwar duniya fa kuma maza baci muna koke da cewar wannan karamar hukuma ma za ta yi wannan hanyar tsakanin unguwar duniya zuwa dawakin kudu tunda ba ta fi mulki uku ba za a iya taimaka mana mai girma gwamna Isa Halewa shugaban karamar hukuma mu mai rago yake ko mai akuya
4: to ko misali ba ku taba kai masa koken naku bane ba kun ga an yi ko ba a yi ba misali
3: to in mun kai ma ai ka san ke ne kana da uwa gindin murhu in baka da uwa gindin murhu duk lokacin da aka yi to tuwanka ba miya sosai za a baka
4: amma kuma kuka ce da ruwa a baya
3: ga mu a yi mana hanya a mai gidan ruwa ya mana hanya da sai ka kul guda tsohon kul guda wallahi zai kule ka ji har na rantse amma yanzu in hauke kina fir zan tafi a wajen daga nan amma kuma bai linkin dinta da yanka dara ba bai linkin dinta iya rafi ima yi iya daidai gurgurdan kokarin sa sannan a lokacin polio ma an shigo nan har mai girma gwamna lokacin ina deputy Ganduje ya shigo unguwar duniya shi ma yayi tintir a hanya wallahi yayi tintir a hanya ji muke daga shigowar sa kahe gari ko kwana bakwai za a kawo kaya amma ina to ba mu da manya a sama ne ko kuma ya aka yi kuma sannan commissioner noma na yanzu dan yanka dare ne amma ha gan zan je garin su wallahi sai na shawuya ni Sulai Musa wallahi sai na shawuya kokarta wajen gwamna tunda tsakanin sa da gwamna ba iso zuwa zai ce da shi na son ga gwamna a bashi gani amma ni fa zan iya ganin gwamna ne ba dan ta hanyar ku rahama ba kai Allah ya kara muku rahama don Allah duk annaba ga isan min da hajiya ko ta dauke ni mai gadi ka gaya mata ta dauke ni mai gadi ina da karfi har yanzu ga application dina nan na rubuto ni Sulai Musa
5: kamsa kai ma Allah

0: kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
2: Musa, Musa, kwanan kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

gargi ya soki FRSC saboda rashin tantance sai yancin takardun da aka gabatar kafin a ba hukumar lambobin motocin gwamnati ya ce takardun sun nuna shugaba Tinubu a matsayin shugaban ministar gudanarwa na hukumar tare da sakataren gwamnatin tarayya shugaban babban bankin Najeriya shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya a matsayin mambobi shugaban FRSC ya bayyana cewa hukumar ta karbi bukatar rijistar motocin gwamnati daga Prince Adeyemi wanda ya gabatar a kansa a matsayin director general na FIFC a cewar sa Everest ta kuma duba shafin internet da aka nuna musu wanda ke amfani da adireshin gwamnatin tarayya kuma ya kunshi bayanan da suka yi kama da na hukuma Muhammad ya ce bayan an biya kudaden da doka ta tanada ta hanyar tsarin remita hukumar ta samar da lambobin rijista da faranti na hukuma ga motoci 7 da aka nema Kungiyoyin kwadago na LC da UC sun bukaci gwamnatin tarayya da ta bayar da naira 500,000 a matsayin mafi karancin albashi ga ma'aikatan kasan nan. Mataimakin shugaban kungiyar LC na kasa kuma shugaban kungiyar malamai ta kasa NUT Comrade Audu Titus ne ya bayyana hakan a wurin taron kare ma'aikata na wato a wurin taron kare haƙƙin ma'aikata na kasa da ya gudana a birnin Kebbi. Comrade Amba wanda ya kirci shugaban kungiyar kwadago ta kasa NLC Joya Jori ya ce yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayya na amfani da wato na amfani da mafi karancin albashi na 70,000 ta kare tun a watan Yulin da ya gabata ya ce irin wannan zamani da ake ciki duk wani albashi da ya gaza kaiwa naira 500,000 to ba lalle ne ya iya magance matsalolin ma'aikatan kasar nan ba ana sa jawabin Comrade Nuhu Turo wanda ya kirci shugaban kungiyar TUC ta kasa ya ce ma'aikatan Najeriya na bukatar ganin zahirin al'amari ba wai alƙawuran ba ka ba ya bukaci gwamnatoci a dukkan matakai na su ƙara sanin martaba da matsayin da ma'aikata ke da shi a kasan nan musamman a fannin bunƙasa kasa an ja hankalin gwamnatin tarayya na ta ƙara ƙaimi wurin kammala aikin titin Abuja zuwa Kaduna domin samun saukin damuwa ga masu bin hanyar wanda direban mota mai suna Dallile ya bayyana kan yayin gana wasa da Rahma Radio Dallile wanda ya shafe shekaru yana gudanar da tukin mota ya nuna takaici game da yadda aka dauki lokaci ba tare da kammala wannan aiki ba ya ce ga wato gaza kammala aikin yana haifar da damuwa ga masu ababen hawa har ma da bata lokaci a kowace rana ya ce a matsayin hanyar da ta kasance babbar madar arewa wato arewa da kudancin kasan nan bai kyautu a dau wannan dogon lokaci ba tare da an kammala ba Dalili ya ce rashin kyawun hanyar ya tilasta wa mutane da dama dakatar da harkokin su na zirga-zirga lamarin da ya kwatanta a matsayin kuma baya ga ci gaban al'umma da ma tattalin arziki a ƙarshe ya buƙaci wakilan majalisun dattawa da wakilai har ma da gwamnonin da ke yankin arewa na su ƙara ƙaimi wurin bibiyar halin da ake ciki domin sanin inda aka kwana tare da ɗaukar matakin ganin an kammala shi cikin sauri gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da bincike kan yadda ake aiwatar da shirye-shiryenta na yaƙi da cutar zazzaɓin cizon sauro tare da dakatar da ayyukan shirin Ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta sanar da cewa dakatarwar za ta bada damar a gudanar da cikakken nazari kan tsare-tsare, rarraba kayayyaki da kuma aiwatar da yaƙi da cutar na lokaci wato lokaci zuwa lokaci a jihar. Sanarwar da kakakin ma'aikatar na Bulisi Abubakar Kofar na isa fitar ta ce a yayin da aka dakatar da shirin za a gudanar da bincike kan zartar da ayyukan tsarin ɗaukar bayanai, bayanan jami'ai da sauran abubuwan da suka danganci aiwatar da shirin. Ma'aikatar ta umarci daraktan sanya ido da kimanta da sauran abokan haɗin gwiwa da suka ziyarci babban ofishinta da jadawalin wato da ziyarci da su ziyarci babban ofishinta da jadawalin tsarin aikin su da aka amince da shi tare da bayanan yadda aka rarraba kayayyaki da sunayen waɗanda suka ci gajiya domin tantancewa. Gwamnatin jihar ta zaddada da aniyarta na tabbatar da gaskiya da adalci a shirye-shiryenta na kiwon lafiya tare da bawa abokan haɗin gwiwar don ci gaba da kuma al'ummar wato da kuma al'umma tabbacin karfafa aiwatar da shirin yaki da cutar. Inspector General na 'yan sandan Najeriya Olatunji Dusu ya amince da tura sababbin kwamishinonin 'yan sanda zuwa rundunonin jihohi 8 da kuma wasu muhimman sassan rundunar 'yan sanda faɗin ƙasar nan.
sanin wadda jami'in

0: to madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora masauraro idan aka ce akwai wata hanya da za ta iya samar da kasa kudaden shiga masu yawa ba tare da dogaro da albarkatun kasa kamar danyen mai ko zinare ba wace hanya ce za ku ce shin akwai wasu muhimman dukiyoyi da muke da su a kusa da mu amma ba ma fahimtar kimar su sai lokacin da suka fara lalacewa waɗannan na daga cikin tambayoyin da ake buƙatar mu tsaya mu yi tunani akan su me yasa wasu al'ummomin ke ba wa tarihin su muhimmanci tare da kare wuraren da ake dake nuna asalin su da al'adun su alhali wasu kuma ke barin irin wannan gado yana lalacewa hankali waɗannan tambayoyi ne da za su jagorance mu zuwa sharhin da muka tanada a wannan rana tare da Fatima Kabila Baranya Kasai
1: Masu sauraro, kun taɓa tambayar kanku me yasa wasu ƙasashe ke samun biliyoyin kuɗaɗe a duk shekara saboda mutane suna zuwa kallon wuraren tarihin su, amma mu a Najeriya duk da irin ɗimbin tarihin da Allah ya hore mana, bamu cika cin gajiyar wannan ni'ima yadda ya kamata ba. Shin, matsalar ita ce ba mu da wuraren tarihi, ko kuwa matsalar ita ce ba mu da kulawar da ta dace? Najeriya na daga cikin ƙasashen Afirka masu tarin tarihi da al'adu. Muna da tsofaffin masarautu, gidan tarihi, duwatsu, koguna, gandun daji da wuraren al'adu da za su iya jawo hankalin masu yawon bude ido daga ko'ina a cikin duniya. Sai dai abin takeici da dama daga cikin waɗannan wurare sun yi fama da rashin kulawa, wasu sun lalace, wasu kuma ba a san da su ba saboda rashin tallata su. Hukumar World Travel and Tourism Council wato WTTC ta bayyana cewa harkar yawon bude ido ta samar da kusan dala trillion 10.9 ga tattalin arzikin duniya tare da tallafawa ayyukan yi miliyan 357. Wannan na nuna cewa yawon bude ido ba harkar nishadi kawai bace babban ginshiki ne na tattalin arzikin kasashe. Abin tambaya shine idan duniya na samun irin wannan riba daga yawon bude ido Me yasa Najeriya ba ta cin moriyar irin wannan damar da take da ita? Masana harkar yawon bude ido sun ce matsalar Najeriya ba karancin wuraren tarihi bace matsalar ita ce rashin kulawa, karancin saka hannun jari, rashin tallata wuraren yadda ya kamata, matsalolin tsaro da kuma rashin ingantattun hanyoyin zuwa wurin yawon bude ido. Ko da yake gwamnatin tarayya ta bayyana cewa fannin yawon bude ido na ci gaba da bada gudunmuwa ga tattalin arzikin ƙasa, masana na ganin har yanzu Najeriya na rasa damar samun biliyoyin kuɗaɗe da dabban ayyukan yi saboda ba a bunƙasa wannan fanni yadda ya kamata ba. Idan muka da nan gida jihar Kano za mu fahimci cewa muna zaune ne akan wata taskar tarihi mai girma. Kano na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen Afirka mai tarihin sama da shekaru 1000. Wannan tarihi ya sa jihar ta kasance cibiyar kasuwanci, ilimi da al'adun Hausawa tun ƙarni da dama. A Kano akwai gidan adana kayayyakin tarihi na Hausawa da aka fi sani da gidan makama, akwai kuma kofar mata inda ake ci gaba da sana'ar rini ta gargajiya da ta shahara tun karnuka da suka gabata. Akwai kuma dutsen Dala wanda masana tarihi ke danganta da farkon kafuwar Kano, haka kuma akwai fadar Maimuna ba sarkin Kano da kuma kasuwar Kurmi, ɗaya daga cikin tsofaffin kasuwanni a Afirka da dai sauransu. Waɗannan wurare ba wai na Kano kaɗai bane, gado ne na Najeriya baki ɗaya, amma abin takaici shine da dama daga cikinsu ba sa samun yawan baƙin da suka cancanta. Wasu matasa ma da aka haifa a Kano ba su taɓa ziyartar waɗannan wurare ba. Idan aka gyara hanyoyin zuwa waɗannan wurare, aka ƙarfafa tsaro, aka samar da ingantaccen wuraren saukar baƙi, aka yi amfani da kafafen yaɗa labarai da shafukan sada zumunta wajen tallata su, babu shakka Kano za ta ƙara jawo masu yawon bude ido daga cikin Najeriya da ma ƙasashen waje. Masu sauraro, ƙasashe da dama sun gina tattalin arziki ne akan tarihin da suka gada. Mu ma muna da tarihi, muna da al'adu, muna da wuraren da za su iya zama tushen bunƙasar tattalin arziki. Abin da ya rage shine mu gane darajar su, mu kare su, mu kuma saka hannun jari wajen bunƙasa su. A ƙarshe, bari mu barku da wannan tambaya. Idan mu kanmu ba mu san darajar tarihin mu ba, ta yaya za mu sa duniya ta zo ta yaba da shi? Lokaci yayi da gwamnati masu zuba jari da al'umma za su haɗa hannu domin kare wuraren tarihinmu. Domin idan muka bunƙasa wuraren tarihi, za mu bunƙasa yawon bude ido. Idan yawon bude ido ya bunƙasa, tattalin arzikinmu zai ƙarfafa, kuma matasanmu za su samu ƙarin damar ayyukan yi. Fatima Kabila Baranya Kasai, a labarin Rahma.
0: Tuma da la Fatima, an gaishe ki da wannan rahoto. Yaushe za a kawo ƙarshen tagayyarar iyalai bayan rasuwar mai gida wato miji? Da yawa daga cikin iyalai a wannan zamani kan ci gaba da tunawa da majajensu da suka rasu sakamakon faɗawarsu cikin kunci da matsalolin rayuwa. sukan gaza samun abin da zasu ci biyan kudin hayar gida ko dakin da aka bar sa ciki gaza kai yayansu makaranta domin samun ilimi a ƙarshe wasu kan koma neman kudi ta kowace hanya tare da tura yara wuraren da zasu samu abin da za a dauki nauyin rayuwa ta kowanne ne hakan na haifar da rashin tarbiyya da kullum ake kokawa akai shin kana yin irin wannan tunanin cikin rayuwarka yaya kake tunanin ahalinka bayan babu kai wace gudunmawa ya kamata bayar ga iyalan da suka rasa majajansu domin samun ingantacciyar rayuwa ga wasu daga cikin rayuwanku da kuka takamawar akai
2: A yau zamu fara da karanto sakon Abdulmajid Lawan Aisami inda yace sai lokacin da al'umma suka dawo da zumunci a tsakanin juna matsalar makoci na matsala ta ce sannan matsala ta tasa ce dole sai mun yarda da haka sannan iyalai za su daina tagayyara ina ƙara kira ga al'umar annabi dan Allah mu ƙara yada zumunci a tsakanin mu Allah Ubangiji ya ƙara ba mu ƙwarin gwiwa na sada zumunci. Ambassador Hassan Hussein Suleiman yace, "Hakika wannan batu abin tunani ne. Kowa ya kamata yayi tanadin makomar iyalinsa, gurgurdan ikonsa tun yana raye, ta hanyar ba su ilimi, sana'a, dan tanadin lafiyar su. Bayan rasuwar mai gida kuwa, ya dace ƴan uwa, al'umma da kungiyoyin agaji su tallafa wa zawarawa da marayu da abinci ilimi." Jari da koyar da su sana'u hakan zai rage talauci ya kuma kare yara daga fadawa cikin miyagun dabi'u kuma ya bawa iyalai damar ci gaba da rayuwa cikin farin ciki Sultan Yahuza gagara da wakin kudi yace ya dace gwamnati da hukumomi har ma da masu kudin cikin mu su duba yiwuwar daukar nauyin iyalan da suka rasa mazajansu ta hanyar samar musu da kayan abinci kayan sawa ba su jari domin yin sana'a har ma da gidajen da za su zauna sannan kuma da kai yaran su makarantu za mu karkare sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Abdul Gaffar inda yake cewa Ba za a fita ba sai ranar da al'umma suka cire san zuciya a zuciyar su. Sannan kuma idan mamaci yana raye, a nuna masa cewa shi mutumin kirki ne. Amma in ya mutu, shikenan kowa sai ya juya masa baya. Kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana. Idris, Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: Yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni.
3: An kammala wasannin zagaye na uku na gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta nahiyar Afirka wacce ake gudanarwa a kasar Morocco. A wasannin da aka kammala kamar da Kebbat sun tashi kunnin doki wato daya da daya yayin da Ghana da Mali suka raba maki bayan sun tashi daya da daya. Yanzu haka kasashe takwas ne suka rage a gasar waɗanda suka haɗa masu masaukin baki Morocco da Ghana, Malawi, Afirka ta Kudu, Nigeria da Algeria, Ivory Coast da kuma Kamaru. Hukumar shirya gasar ta kuma fitar da jadawalin wasannin quarter final inda kasashe takwas za su fafata domin neman gurbin zuwa zagaye na gaba. A ranar Asabar da misalin karfe 6 na yamma Ivory Coast za ta kara da Algeria yayin da masu masaukin baki Morocco za ta fafata da Afirka ta Kudu da karfe 9 na dare. A ranar Lahadi Super Falcons ta Nigeria za ta kara da Indomitable Lions ta Kamaru da karfe 6 na yamma. Kafin a kammala wasannin quarter final da karawar Malawi da Ghana da karfe 9 na dare. Kasashe hudu da za su samu nasara a wasannin quarter final su ne za su wakilci nahiyar Afirka a gasar cin kofin duniya ta mata da za a gudanar a Brazil a shekara mai zuwa. Daga nan ne za a san kasar da za ta zama a sahun gaba wajen daga tutar Afirka a fagen kwallon kafa na mata a wannan shekarar ta hanyar lashe kofin da a yanzu haka Najeriya ke rike da shi. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: daga fagen wasanni za mu tsallaka zuwa kasashen ƙetare. Saudiya, Turkiya da Pakistan sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro domin ƙarfafa haɗin gwiwa su a fannin tsaro. An sanya hannun kan yarjejeniyar a birnin Makka, inda yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif suka halatta. Bisa yarjejeniyar duk wani hari da aka kai kan ɗaya daga cikin ƙasashen uku za a ɗauke shi a matsayin hari kan dukkaninsu. Wannan haɗin gwiwar na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da yaƙi tsakanin Amurka da Iran, rikicin da ya shafi wasu ƙasashen yankin tekun fasha tare da kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hormuz da kuma tekun Maliya. A daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen labaran nan, sai daga Hamis Sallama ga bitan muhimman kanunsu kamar yadda aka ji da fari. Hukumar ICBC ta ƙara gano wasu ƙarin ma'aikatu biyu na bogi. LNC ta ce naira 500,000 ne ya kamata ya zama fi ƙarancin albashi a ƙasar nan. Gwamnatin Kano ta dakatar da shirin rabon maganin maliya na SMC. Ƙetare kun ji ƙasashe uku da ke cikin masu yawan musulmi sun sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro. Sakon hikimar ya kasance kamar haka: kada ka bari damuwa ta mamaye zuciyarka, ka tuna cewa bayan kowace wahala akwai sauƙi, kuma Allah baya barin bayansa masu imani su dawoma cikin wahala. Allah ya ba mu dacewa duniya da lahira, amin. A madadin sashin labarai da al'amuran kullum na gidajen rahama fitin cikin al'umma da kafatan waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku, musamman editan da ya tattara labarin Nafi'u Yahaya Usman Ibrahim, da take cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahoton gane mun hanya fasawa inda babbar kotun jihar Kano ta zartarwa da wani matashi Habibu Saleh hukuncin kisa ta hanyar rataya jim kadan da samun sa da tafka laifin yin garkuwa da yar mai gidansa tare da zama sanadin mutuwar ta a lokacin da yake tsula gudu da yarinyar a kan babur
1: bayan ta mutu dauke ta kai ta gidansa dakin sa ya aje ya lullube ta to kashi gari ciyarin ne masa waya da mar a shirye ce mu ne fa muka dauke yarka kuma sai ka ba mu miliyan 10
0: sannan ba a je da wasu fusatattun matasa suka banka wa motar hukumar Karo ta wuta a kwanar dawakin kudu bayan da wata motar trailer ta doke wata motar bus har kuma yan Karo ta uku suka jikkata
2: sai suka auka motar da duka da komai suka samu ta wuta
0: haka kuma za a je da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa a jihar Kano ta tafke matasa guda 15 a wani sumame da ta kai mafakar yan shaye-shaye
3: matattara ce da matasa ke haduwa su tattaru su yi shaye-shaye kafin su tafi fadan daba kafin su tafi kwacen waya kafin su tafi aikata wasu sauran laifuka
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da mayar da karfin hali ya sanya wanda ake bin bashin kuɗi naira 300 ya ruga ya riga kai kara wurin yan sanda kafin daga bisani reshe ya juye da mujiya
4: yake adalci yan sandan zai sai suka ce to kai kuɗi ake bin ka kuma ka kawo karan mutun dan haka zagayo bayan kanta sai ka bada wannan kuɗin
0: sunana Rabiu Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
6: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
5: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
6: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na ana lemon grass da dai sauransu
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
6: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0800-364-4-5 ko 0800-807-2-5-2-2
5: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
7: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin irba ba
8: ai sai ce naje

0: su san bin sahun kire inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta dakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: an gode amarya ku san ku sai mai gida da mutunci
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020134567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com A dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda rikici ya barke a tsakanin wasu ƴan karota dake akan titin Zaria Road da kuma wasu fusatattun matasa. A lokacin da ƴan sanda suka kai dauki kenan a kwanar dawakin kudu bayan da wasu fusatattun matasa suka banka wuta ga wata motar hukumar karota domin huta washin yadda dakarun na karota suka tsere da wata motar bus kirar Sharon wanda kuma wata motar trela ta zo ta yi tafiyar yaji da wannan motar bus kirar Sharon har kuma wasu daga cikin jami'an hukumar ta karota suka samu raunuka A cewar shedin gani da ido wannan dalilin ne ya sanya matasa a kwanar dawakin kudu suka fusata tare da afkawa jami'an hukumar ta karota tare da shimfidar da uku daga cikin su bayan da suka bankawa motar ta dakarun hukumar karota wuta Ga yadda ganawarmu ta kasance da Abubakar Ibrahim Sharada wato jami'in hulɗa da jama'a na hukumar karota a jihar Kano
4: kasan bisa al'ada muna da checkpoint a ƙarshen fita da gari saboda matsalar da ake samu ta fitar da yara satar yaran da ake kasan gwamnati ya haska kuma mai da hankali akan wannan abu dole mota ta zo fita yaran tsaye da mota su duba cewa akwai manifest kuma daga tasha aka dauko fasinjojin kuma da sunan fasinjojin da addressin su to sun tsaye da wannan driver to shi wancan mai mota shi kuma ya kwaso mota sai ka sarge ta suna magana da wannan driver basu ma kai kuma ga fara tambayar ta sa ba wancan mai motar da yazo kan ya wuce sai ya danno bodin sa kuma ya bangaro sai ya kwashi wancan mota da ya gaba da ita da ya gane cewa ya kada mota kuma sai ya tsayawa sai ya ja mota ya gudu su kuma akwai fusatattun matasa a gurin sai suka ce lalle sai karota tunda suna da mota su bi wannan trailer aka mota su kuma sai ga in zaka bi dan trailer nan karshe barnar da zai sai ta fi wanda ya ana daga san da ya fahimci ana bin sa komai zai iya faruwa
3: shedan gari da ido sun danganta fusatar matasan da yadda dakarun hukumar ta karota suka ga zabin bayan motar ta trailer domin ka mota
4: to saboda kin bin sa da suka yi sai suka ga to motar ba ta da amfani tunda ba su iya bin sa ba kwara su konata sai suka afka motar da duka da komai suka samu ta wuta suna ganin cewa dan me yasa shi wannan su yan karota ba su bi wannan direban su kamo shi ba
3: a yanzu haka dai an mika jami'an hukumar ta karota guda uku zuwa asibiti inda kuma fasinjojin motar ta Sharon aka samar musu wata motar suka tafi jahohin su na Nasarawa da kuma jihar Benin
4: a karkashin jagorancin mai girma Emdin Karota aka debo wayannan mutane aka je a kai su asibiti kin ikon Allah an samu saukin abun ba samu munanan raunuka ba bayan an kai su asibiti ita hukumar Karota aka dauka musu mota za su tafi Nasarawa state da Benin aka sa su a mota kuma aka musu goma ta arziki suka tafi cikin walwala da jin dadi
3: to anan gaba kadan a rahoton ga neman hanya za a jiyar da karamar hukumar Gabasawa kallo ya koma sama bayan da babbar kotun jihar Kano ta zartarwa da wani matashi Habibu Saleh hukuncin kisa ta hanyar rataya jim kadan da samun sa da tabka laifin yin garkuwa da yar mai gidansa tare da zama sanadin mutuwar ta a lokacin da yake gudu da yarinyar akan babur a dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa a jihar Kano inda hukumar ta tafke matasa guda 15 daga wasu wurare guda 6 da suka hadar da kasuwar Farm Center da kofar Nasarawa da Dakata da filin polo da kuma Hausawa ga mai magana da yawun hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa a jihar Kano Sadiq Muhammad Megatari
5: wannan sumame da muka kai kama daga kasuwar waya ta Farm Center kofar Nasarawa diga da take Nasarawa Dakata wato bangaren Zango da dai sauran wurare kamar Hausawa sumame ne wanda yana cikin ci gaba da kokari da yunkuri na ganin cewa an kakkabe matsalar da take da alaka da ta'ammali da miyagun kwayoyi a jihar Kano musamman ganin an ruguza duk wata matattara ko kuma an tarwatsa duk wata matattara wadda ta kasance matattara ce da matasa ke haduwa su tattaru su yi shaye-shaye kafin su tafi fadan daba kafin su tafi kwacen waya kafin su tafi aikata wasu sauran laifuka
3: Hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa a jihar Kano ta sha danganta fadace-fadacen daba da tasirin dillanci da kuma shaye-shayen kayan maye
5: muyi jan kunne ga masu wannan sana'a da cewa har yanzu lokaci bai kure ba su tuba su nemi sana'a wadda take halastacciya idan ba haka ba za mu ci gaba da farautar su za mu ci gaba da neman su har sai mun ga mun kamo su in Allah ya yarda mun gurfanar da su a gaban kotu domin su girbi abin da suka shuka
3: akwai bukatar iyaye su dada daura damarar kulawa da tarbiyyar ƴaƴansu domin kaucewa azancin nan na baba na daka amma kuma gemu na waje to kafin mu je ga rahoton taba kidi taba karatu ina ga mu leka ofishin baturen ƴan sanda dake a rijiyar zaki inda ga alama reshe ya juye da mujiya saboda yadda wani magidanci da ake bin bashin kudi naira 300 sai ya ruga zuwa ofishin baturen ƴan sandan na rijiyar zaki ya kai karar wanda yake bin sa bashin saboda karfin hali Murtala Bashir Yahaya na daga cikin shaidun gani da ido akan yadda reshe ya juye da mujiya
6: ya dau kudi 300 ya ranta masa a tsawon watanni yana ta fama ya bashi to Allah da ikon sa bai bashi ba to ka san halak in ta tashi kokawa za ta dawo gida sai shi wanda ya aka barancan kudi sai ya tafi ya kai karari jiya zaki cewa ana masa barazana da rayuwa sakamakon shi wanda ya bada aran kudi ya ce zai dau mataki na doka to sai zai kai kara ya ce yana da iyalai yana da ƴaƴa kada a dau mataki akan sai kaiwa ƴan sanda to ka san dan sandan Najeriya ya iya aiki insha Allah in dai aikin da ai zaka ga ya fito ma da gaskiya kadi inda take haka dan sandan Najeriya suke ina yaba musu akan irin wannan kokarin aikin nasu to sakamakon haka sai aka dau waya aka kirawo wancan wanda ya bada aran kudi aka ce a police station ana neman ka ga kudi wani mutum ya ce kana barazana da rayuwarsa ya bugo machine ya zo police station aka nuna masa wannan mutum ka san shi eh na san shi me tsakanin ku sai ya ce ai kudi yake bin sa to shine sai ya ce eh yana bin sa kudi ɗan sanda suka tabbatar kana bin sa kudi ya ce eh yana bin sa to aka kai baka gaya mana ba kuma kace wani yana barazana da rayuwarka to sakamakon haka ɗan sanda suka bibiye abun ya nuna musu ga shedinsa ta tabbata yana bin sa kudi to sai kuma reshe ya juye da mujiya to da yake adalci ɗan sandan zai sai suka ce to kai kudi ake bin ka kuma ka kawo karan mutum dan haka zagayo bayan kanta sai ka bada wannan kudin domin haƙi danna mai wanda ya zalunci ake a karba a bawa wanda kuma ba wanda aka zalunta saboda haka daga nan bai ba gurin ba sai da aka fara aje mafi kaso hudu cikin biyar na kudin aka fara ajewa sannan ƴan sanda suka yi rubutu suka dau kudin wannan wanda yake mun bashi suka bashi hakuri shi kuma wannan yazo suka sake shi
3: akwai bukatar mutane su zamto masu gaskiya da rukun amana tare da biyan bashi a maimakon saka alkhairi da sharri
6: karfin hali ne barawo da sallama in ji Hausawa kai da ake bi kudi aka rufa ma asiri shi bai karaka ba kai karasa to kaga wannan akwai abin ta ajibi to darasin da mutane ya kamata su dauka bai kamata a taimake ka ba ka zo kai butulci na farko kenan sannan kuma idan an taimake ka kai alkawari shi innal wa'ada kana mas'ula shi alkawari abin tambaya ne a gurin Allah dan haka in kai alkawari kai kokari ka cika gobe in ka zo ne ma zai baka
3: to daga can kuwa Adamawa ƴan sanda ne suka koka da yadda masu fusgen wayoyin salula suke dada yawa a birnin Yola ga SP Suleiman Yahaya Ungoroje mai magana da yawun rundunar ƴan sanda a jihar Adamawa
7: musamman masu rike wayoyi akan na daya su guji sa waya a aljihun gaban riga wanda wani zai kalla ko kuma su rike suna waya a kunne suna tafiya na uku kuma idan sun shiga keke to su tabbata sun wayewaya sun tuba wayanne suke shige har ila yau kuma idan hakan nan an samu matsala to su yi kokarin tinkaran jami'an ƴan sanda saboda kwamishinan ƴan sanda shirya yake a kullum mun bibiya ga waɗanda suke wayannan aika-aika za mu yi kuma amfani da wannan dama mu ci gaba da kiran al'umma musamman iyaye da su ma su bada nasu gudunmawa na tabbatar da mun kare ƴaƴanmu daga shiga irin wannan al'amari
3: to kafin shirin ya dora bari mu karɓi waɗannan saƙonnin
8: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala, kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-2051.
9: Kai cancadi mai gida, a ina ka samu wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
10: Ke dai bari, to kallu wannan.
9: Amma wannan swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
10: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
9: Ai kuna ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
10: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni, ga less swissless, Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
9: Ba shakka, to a ina zamu samu Wase Investment?
10: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
11: Kuma Islamiya tare da tafizi Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To jin ka dole mu yi yanki da addressin. Kana nan a Na'ibawa, Office Sa'adatu Rimi Kano, Zaria Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar a Hajji Gada AA Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-326-1182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
3: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mana hanya, inda babbar kotun jihar Kano da ke Amila Road ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga wani matashi Habibu Sale, dan asalin karamar hukumar Gabasawa, jim kadan da samun sa da tabka laifin yin garkuwa da yar mai gidansa tare da zama sanadin mutuwar yarinyar mai suna Hasiya. Ga barista Bashir Muhammad, lauyan da ke kare wanda aka samu da laifi, wato Habibu Sale.
12: Wato shi wannan Habibu Sale yaron wani mutum ne wanda ban faɗi sunansa ba, ya dauke shi daga Gabasa suka koma Kaduna suna harkar kayan ɗaki. To yaron nan ka san yaran yanzu kowa da zarmiyarsa, su so suke lalle su yi kuɗi kamar yadda iyayen gidansu suke da suke samu. To wata rana ya baro Kaduna ya taho Kano, ya taho kamar ganin gida, bayan ya yi ƴan kwanaki ya samu alam babur ya je kofar gidan Ubangidan nasu Essa, wata tana wasa a kofar gida tana ganin su ta ce ya Habibu, ya ta tsalle ta babur. To kuma da mun ya zo dauke ta ne, ya dauke ta ya kama hanya da ita daga Gabasawa zuwa Zakirai. A wannan lokacin hanyar ba wata hanya bace mai kyau, akwai ramuka, suna wannan gudu ta riga batar da ke wani rami suka buwa a dungure da babur din. Yarinyar ta je ta dake kasa ta dake kwalta, suka fadi ya daga babur din da kare kai gefe ya zo ya dauke ta, ya ganta jini na fitowa ta hanci, ya goggoge mata da dasta ya dauke ta mai da ita gefe, tana shakuwa a nan ta mutu. To bayan ta mutu ya dauke ta kai ta gidansa, ɗakinsa ya ajiye ya lullube ta. To kashe gari uwar yarinya ta wa uban yarinyar waya cewar fahar yanzu ba a ganta ba, gashi ya ce subhanallahi, ya tattaro ya taho ya zo tashar kawo dai hawa motar su, yaro ne masa waya dura mara ashirin ce mu ne fa muka dauke yarka, kuma sai ka ba mu miliyan 10.
3: To bai gane wannan yaron nasa
12: gane ba, ya a rubuke saboda haka har ta kai yaron dai ya karbi ko 600 suka kai masa wani guri aka ajiye mar kuɗin ya dauka
3: kuma bai gaya masa yarinyar mata mata ba
12: bai gaya masa ba
3: to da yake an ce alhaki tamkar kuikuyo yake sai Allah ya nufa dakarin yan sanda daga nan jihar Kano suka bi diddigi har suka tako Habibu Sale
12: saboda lokacin zafi ne sosai da yarinyar ta fara kumbura sai ji su kankara ya lilibe shi da kankaran nan gaba ɗaya tun daga kafar tarkanta ya miƙar da ita duk ya lilibe shi da kankara shana ganin kamar wai ba za ta tashi ba ina nufin ba za ta kumbura ba to bayan yayi haka aka sake dawa ta fara duyi ta fara wari
3: kuma
12: a gidansu sai dauke ta cikin dare misalin karfe 2 dan ni zaunar da yaron ne nace ba labarin abin da ya faru duk ya ga mun ce sai dauke ta karfe 2 dare ya saba ta aka fada nace kai kokarin kawa irin wannan ka dauke ta ya dauke ta ya kaita kamar mili biyu ba kilomita biyu ba mili biyu a gindin wata bishiya ya zauna ya yi rami sosai ya sa ta a cikin mai da ƙasa kan tere duk bayan an gama wannan ya dawo suka ba shi kuɗin ya karɓa aka kuma neme shi aka rasa sai zara wannan shin ya sa shi a ƙarƙashin wata carpet a ɗakinsa to bayan kamar wata 6 yana abokinsa ya shigo ɗakin suna hira irin wannan lalubalaluban na abokanai sai ya ɗaga carpet sai ya ga sim sai ya ɗauke shi bai sani ba yana zuwa sai waya ya sa sim yana sa sim ba a wuni ba 'yan sanda a nan an tikin nafin sai suka ga sim ɗin ya dawo yana aiki sai suka yi yaron waya kai kana ina ne kwana 2 muna ta neman ka mu ganka ba kaza kaza sai suka zama kamar sun san shi sai suka ce kana ina yake ni a Gezawa nake ba a Kano nake ba ko dai wani kuke nema ni kuke Gezawa eh dai to ai kai ne na Gezawa kuma shi a gaba sa yake yace musu a Gezawa yake sai suka yi 'yan sandan gaba sawan da na Gezawa waya suka ce ga lambar wayarsa kirawo shi su sa wani ya kirawo shi to aka sa wani kirawo shi sai ya zo suna tsaye suna hira ya ka zo a kama shi ya ga ba daga gida ba a gida za a tsaya ba aka taho Kano aka zo sabon gari police station a sabon gari police station daga nan aka sake wucewa aka zo antique kidnapping da aka zo antique kidnapping sai suka firgita ya ce ku tsaya ni dai inda wannan sim din ne sata ne ba nawa bane a ɗakin abokina ina yake suka je ana zo an ɗauko shi aka zo za a dake shi sai ce a'a ku tsaya in dai maganar hasiya ne ta mutu ya ce ta mutu kuma muna tare da ita ta mutu accident muka yi a babur ta mutu ya aka diya ga musu aka kira uban yana zuwa ya ce a wani kai ne ya ce wallahi ka yi hakuri ni ne kuɗi nake so ne maka haka aka zo da shi aka tafi wurin aka je aka haƙo yarinyar nan ga baki ɗaya sai ƙashinta
3: to ba ƙarshen wannan tattaunawa ba kenan don haka sai a kasance da mu a shirinmu na gaba domin jin tababar dabarista yake na cewa ai Habibu Sale ba shi ya kashe wannan yarinya Hasiya ba a don haka bai cancanta babbar kotun jihar Kano ta zartar masa da hukuncin kisa ta hanyar rataya ba a don haka sai a kasance da mu a shirinmu na gaba domin jin dalilan barista na faɗin hakan to yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka turo inda saƙon farko ya ce a gaskiya gwaji kafin aure abu ne mai alfanu saƙo daga Abubakar Wali mai gyaran waya Barkun Bunkure masu bada maganin ciwon ido a yi hattara saƙo daga Tanko a fara baka anguwan Sadi Kokona jihar Nasarawa samari sai a yi hankali da santsin soyayya saƙo daga Lawal Bagwalli Daura masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi saƙo daga Wambai Nato Kyaffu jihar Nasarawa matashin da ya kama sana'ar turar ruwa ka burge ni saƙo daga Adamu Ashana Saunar Kawaji su kuwa saƙonnin Aisha Rabi'u maman Nana Tudun Wadar ɗan Kadai da na Alhaji Badaru Kyaffi da na Hajiya Hawwa Wanzan Sharifai da na Ibrahim Damuna mai fiyo wata kasuwar kofar Wambai da na Hamza Rabi'u Santar Rago kasuwar Sabon Garin Kano da kuma saƙon Awal mai zoɓo riga fada dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da saƙonnin ita ce 0903 213 5467 a yanzu to yanzu kuma ga Dayur Isiyaku da ya amfana da tallafin magunguna a tallafin da wata baiwar Allah ta turo tun a makon da ya gabata na naira 100,000
13: ni ne Dayur Isiyaku ina fama da lalura ta ciwon farfadiya na zo gidan rediyo na samu wani bawan Allah ya siya mun magani in Allah ya saka mai da alkhairi nagode na naira 700,000 ne ubangiji Allah ya saka da alkhairi nagode
3: hakanan tun a ranar talata ta wannan mako akwai bawan Allah nan da ya saba inda ya turo mana da tallafin naira 200 ga kuma waɗanda suka amfana da magunguna a kashin farko.
14: Ni ce Rabi Abdullahi mai fama da hawan jini da suga da ciwon zuciya da olsa da mura aka siyo min magani na 23,000. Nagode Allah isaka da alkhairi Allah ibiya Allah isa dauka a gidan aljanna.
15: Ya ta za a mata gwajin fitsari wani ba Allah ya biya Allah isaka da alkhairi Allah ibiya da gidan aljanna 5,000 ne. Nagode Allah saka da alkhairi Allah ya tsare Allah ibiya da gidan aljanna mutala. Nagode Allah biya da
16: ni ce maman yarinya ne mai fama da larurar kwakwalwa da ni da nake mura an siyo mana magani wani ba Allah ya bada tallafi an siyo mun magani na 39,500 alisaka da alheri alijikan mai wacce take cin baya. Nagode alisa.
17: Sunana Usman Kolo mazauni sheka. Nagode wa Allah na zo rahama sun taimaka mini da magani na hawa jini yau shekara 20 da wani abu ina fama da wannan cuta. Nagode alisaka da alheri. Nagode alijikan
18: mai. Kudin maganin da aka siya maka?
17: Kudin maganin na 8,500 wani bawan Allah ya saya mini. Allah ya saka masa da alheri. Allah ya jikan mahaifansu waɗanda suka ɗauka ɗawainiyan kuma Allah ya saka musu da alheri.
19: Na zo gidan Rahama Radio an siya min magani na 14,000. Na gode Allah saka da alkhairi. Wani bawan Allah ne siya min. Na gode Allah saka da alkhairi. Na gode Allah saka da alkhairi.
3: To a nan kuma akwai wata yarinya Husna Muhammad da mota ta buge ta akan titin Zaria Road har kuma asibiti suka yi mata dashen fata akan cinyarta bayan an yanki namun wani bangare na jikinta. To an cika mata naira 50,000 tare da bata naira 20,000 na zuwa duba ta aikin da aka yi mata.
20: Cikon kudin aiki ko?
21: Kudin aiki za a
20: yi da shan fata ga 20,000.
21: Kudin me ya shi
20: wannan 20,000? Kudin wankin ciwo. Asibitin ko? To ga babu yarinya dan to ke kika magana?
22: To na gode Allah ya saka da alkhairi. Na gode an ba yarinya 20,000 a rarrafa ta an yi mata wankin ciwo da akai ta. Na gode.
20: Kuma biya nawa?
22: An kuma biya 50,000 ga kuma 20,000 kudin wanki. Allah ya saka da alkhairi. Allah sa a gama rashi.
3: To anan kuma akwai wata budurwa da za a sauya mata kwankwaso akan naira 2,250,000.
23: Ugu ne za a canja mata, shine muke neman taimako dan Allah dan annabi. Gabaki daya abin da za a biya 2,000,000 ne da 500,000. To yanzu muna neman 700,000 dan Allah dan annabi. Za a cika. Dan Allah a taimaka mana, a duba Allah da annabi, ba ta iya bacci. Muna unguwa uku ne.
3: To da fatan dai Allah ya saka da janna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma. Sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Ai Datti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru ya kasai. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jukwan da yaradar Allah mai kowa.
24: Kungiyar farfado da aqidar marigayi Malam Aminu Kano na farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa taron cikar shekara 43 da suwar marigayin tare da tunawa da ranar kafa jam'iyyar Nehu Sawaba wacce take 8 ga watan Agustan shekara 1950 zuwa 8 ga watan Agustan shekara 2026 shekara 76 kenan. Sannan kuma za a yi wa ƙasa addu'ar zaman lafiya musamman jahohin mu Arewa. Za a yi wannan gagarumin taro ne a ranar Asabar 8 ga watan Agustan da muke cikin shekara 2026 da ƙarfe 4 zuwa ƙarfe 6 da rabi na yamma. Wurin da za a yi wannan taro gidan Mambayya dake Gwammaja a jihar Kano. Masu gayyata shugaban kwamitin dattawa na ƙasa wato sanata Faisa Nahanga da kuma shugaban kungiyar na jihar Kano Alhaji Bakari Bako tudun nufawa. Allah ya ba da ikon halarta. Amin summa amin.
25: Ya Allah ki ba Aminu Kano gari. Ya Allah ka haddaka masa ayyukan ka har ta ma yana cikin hidimar aljanna. Ya Allah
26: Television da shirkuwa. Al-Bishiru kuma ya buta kala.

0: ta ta sanya shi ya yanke kauna da jam'iyyar mai mulki tare da komawa jam'iyyar hamayya a karan farko a tarihin siyasar sa
1: tun da muka fara siyasa mu tsaya canza jam'iyya abin da yasa muka fita daga APC muka haƙura da ita ai ba ina arziki bane mun dai muna ga muku ba san ci gaban arewa yake so ba ina ci arewa da ta wuce Kano da Kaduna ka zo ka janye immigration passport da Kano da Kaduna amma yankunan ka ne ya raba gaba ɗaya ko ɗaya baka taba ba saboda kawai ka samu ƴan ma'abba ƴan ci masanci Allah zai ranga kada ma koto kowanne dan adam yana da farashi a gurin wallahi dan arewa ka hatara kuma muka samu marasa kishi kullum ba cikin kada koto su cikin masifa jar shafa al'umma zai shafe su amma su ruwa ko ba ruwan su kuma kanka ce musu tsira su ba suna cikin bala'in da zai zo su shafi al'umma ba tausayi ba jin karfin halin da muka fito muka gugunguna muka tsira da jam'iyyar PDP a 2015 wallahi idan aka fito a 2023 nan mu fito kararas kan jiki kan karfi wallahi mu tsira da APC kuma duk masu jin haushin mu akan ba mu ba wannan gwamnati ta jihar Kano goyen baba to ga illar abin nan kowa bai wuce zagi ba kowa bai wuce amuzanta ba saboda kawai yau an samu gwamnati a sadaka mutumin da ya kawo gwamnatin ba bai wuce siman mutum ba wai na suna masar kauri wai na suna ka taimaka ka taimaki mutum ma bai san alkhairi ba bai san mai gode ma ba ai daga APC Kano zuwa APC Najeriya lokaci kawai ake jira wallahi al'umma sun tarde su musamman ta Kano mutanen Kano sun tarde ta duk ku ga bake wake ku ga mai yaudar ku ga makariyar ku a tafi hannu al'umma ku da karshe ina ba shiru Usman Babalungu hakuri ka dauka tsauran mataki ai shiru ma magana ce shiru dan Allah ka hakuri mutum da aka zaga aka keta riga haddi
0: amma fa malam Nura Hassan Ungwaggwana ganin baiken gwamnati kan wannan mataki da ta dauka yayin da a gefe guda kuma muka karbo bakuncin SA Aminu Gurgu mai fulo wanda shi kuma ake cewa haushin kaza ne da ke hucewa kan dami ya sanya ƴan hamayyar ke yi wa gwamnatin tasu wannan kalubale wanda kuma a cewar sa hakan ba zai sanya ta yi bakin jini ba a wajen al'ummar ƙasa
2: wani shirin da kaki da zai haifar muku da dami idanu ba da kuke mai girma shugaban kasa mai yar kanin kana cikin wai wanda aka ware ko aka toshe karban fasuna ko yin fasuna wannan shirin ne da kaje ku sani ba wani mahaluki dan adawa da ya isa hana mai girma shugaban kasa da yadda Allah 2027 zama shugaban kasa karo na biyu kai ku bude kunnun ku da kyau mai girma shugaban kasa ba fa da wasa ya dauki harkan nan ba din Najeriya ba inda ya fiso daga Lagos sai Abuja sai jihar Kano annan ke da amintattun mutane ɗan siyasa mata matasa aka mai girma Balaraban Gowna wanda yake ina tabbatar muku ba gana ba zago ga shari na an ware biliyan su of naira niyan ayyuka amma jihar Kano ba a ga ayyukan ba a jihar Kano yanzu mutumin jihar Kano yana da ka'idanu wanda zai soki mai girma Balaraban Gowna akan almundana kun san rai da dukiyoyin al'ummar jihar Kano wanda in duk bai tunanin Najeriya aka danka Balaraban Gowna ina tabbatar muku mu Sami'ina wa Adana mun tabbatar mai girma Balaraban Gowna bai ci shukuwa ba ina mutanen da mai girma shugaban kasa wale biliyan 6 naira 50,000 mutum 57 ku karkade fayal dinku ina mutane yan bal wanda aka hada ne mutum 21 kuma ku karkade fayal dinku alƙawarin PD da ofa da naira miliyan 5 kuma da yadda Allah ina tabbatar muku ku karkade fayal dinku harka ta zo ina mutanen dakata wanda suka yi gobara ubangijin Musa da Haruna Allah mai muku cewar akai alƙawarin naira miliyan 100 kuma ku karkade fal dinku in Allah da alƙawari ya zo cika har da haka ya ubangijin Musa da Haruna Allah ga dakta Malam Alhaji Aswaju Ahmed Ahmadu Bola Tinubu APC sakwan gwamna wannan sanata shugaban kasa a halin yanzu
0: sai Aminu Gurgu mai fulo kenan daga jam'iyyar APC to daga wannan bari mu dauki wani sako daga bakin Dayyabu ƴan bako wanda ya shigo da shi dangane da taron addu'ar cikar Malam Aminu Kano shekaru 43 da komawa ga mahaliccinsa wanda ake shirin gudanarwa a ranar Asabar din nan mai zuwa
3: kira ga ƴan ƙasa ta Najeriya sama ƴan arewacin Najeriya wai taro da za a yi gobe na cikar addu'ar shekara 43 da rasuwar marigayi Malam Aminu Kano haɗe da taron 8 ga watan 8 tantana da ƴan mazanjiya waɗanda suka kafa jam'iyyar NEFU wanda suka zama silar kwatowa talakawa ƴanci da kuma kwatowa Najeriya ƴancinta daga mulkin mallakar Turawa za a gudanar da wannan taro a gobe Asabar da misalin karfe 4 na yamma zuwa karfe 6 da rabi na yamma. Na so ƴan uwa musamman matasa su halatta domin su ji lakcoci da za a yi akan irin gudunmuwar da waɗannan mutane suka ba wannan ƙasa Najeriya. Sannan kuma ina godiya ga mai girma sanata Rafa'isa Nahanga a matsayinsa na shugaban wannan kungiya na Najeriya, irin gudunmuwa da ya bayar dangane da ɗaukar nauyin taron ma gaba ɗayansa da kuma abinci da ya ce a dafa a rabawa makaranta Alkur'ani da mahallarta taro domin su ci su yi addu'a ga waɗannan mutum takwas waɗanda suka kafa jam'iyyar NEPO don ƙwato talaka ƴanci. Taken taron shine halin da arewacin Najeriya yake ciki, taɓarɓarewar noma da kiwo, taɓarɓarewar harkokin ilimi, rashin aikin yi ga ƴan uwa matasa, sannan kuma taɓarɓarewar tsaro. Ina fatan za a daure a halarta. Allah ya ba da ikon zuwa.
0: Kalaman na ɗayyab ƴan baƙo sun zo ne a yayin da shi kuma Suleiman Mebulo Bebeji daga Ashiyar Kudancin Jihar Kano ke shigowa da jinjina ga Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila bisa ayyukan da ya ce yana samar musu domin bunƙasa noman rani a yankin nasu.
4: Yabawa mai girma sanatan Kano ta Kudu Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila bisa aikace-aikacen da yake yi a faɗin Kano ta Kudu da arewacin Najeriya baki ɗaya, musamman yadda ya gabatar da ayyuka na noman rani wanda aka haƙa rijiyoyi a kowace ƙaramar rukaba da injinan ban ruwa sama da 300 ga matasa, musamman mu ƙaramar hukumar mu ta Bebeji an yi wannan aikace-aikace a kowace mazaɓa. Kuma na haka a madadin al'ummar ƙaramar hukumar Bebeji musamman mazaɓar Bebeji muna yaba masa, muna godiya Allah ya saka da alheri. Ƙara yi masa godiya bisa katafaren aikin gadar kunga da yake yi. Kowa ya zo ya ga aikin ya san aiki ne nagartacce, aiki ne da aka jajirce ake yin sa. To muna addu'a Allah ya saka da alheri kuma Allah ya sa wannan aiki ya kammala cikin ƙanƙanin lokaci. Duba da yanayi na damuna yadda ya bada sololi aka sa a kowace ƙaramar hukuma musamman mazaɓata ta Bebeji, wannan sama da sololi 20 ne aka sa su a wannan mazaɓata ta Bebeji. Sannan ga kuma tuka-tuka shi ma a ƙaramar hukumar Bebeji wanda kowace mazaɓa ta amfana da irin wannan tuka-tuka a madadin ƴan wannan unguwa da suka ribata da wannan rijiya. Suna godiya Allah ya saka da alheri. Aikace-aikace masu tarin yawa da mai girma sanata yake da burin yi da waɗanda ake yi, muna fata Allah ya saka da alheri. Allah ya maimaita wannan kujera, Allah ya kawo matsayi babba. Muna gode maka da wannan ni'ima da kai mana ta Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila.
0: Suleiman Mebulo na shaida hakan ne yayin da shi kuma Comrade Adamu M. Garko ke jinjinawa al'ummar ƙananan hukumomin Wudul da Garko a madadin ɗan takararsu na majalisar tarayya Honorable Yahaya Adamu Garin Ali.
5: Girma Honorable Yaya Adamu Garin Ali ya ce mu gode muku, mu ƙara gode muku bisa gudunmuwar da kuke bashi ta takararsa ta ƙaramar hukumar Garko da Wudul. Mun gode, mun gode. Allah ya saka muku da alkhairi. Mai girma Honorable Yaya Adamu Garin Ali ya ce idan Allah ya kashi ƙaramar hukumar Garko da Wudul zai taimaki manoma, zai taimaki ɗalibai, zai taimaki matasa, zai taimaki tsofaffi, zai taimaki mata, zai taimaki maza. Mai girma Honorable Yaya Adamu Garin Ali, Allah ya saka ma da alkhairi. Kai mun gani babu wata mazaɓa a ƙaramar hukumar Garko da bata amfana da aikin Honorable Yaya Adamu Garin Aliba. Un godewa Allahin agogu satiritirin da yake da takarar Honorable Yaya Adamu Garin Ali, musamman ƴan jam'iyyar APC ta mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf Damo Sarkin Hakuri, abban ƴan garko na abba ƴan ƙaramar hukumar Garko da kewaye sun ce mu gode maka. Mu bi yanzu a ƙaramar hukumar Garko ba magana falle biyu ake, ba magana turmi biyu ake, da gwalagwale a ki irin su mai girma kwamishinan ƙasa da Safiya Audu Jabbar Garko, katangar sukari kowa ijin gina da kai sai ya lasa, da mai girma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Abdullahi Wayya, kai ma Allah isa kama da alkhairi.
6: Zan ka har yanzu fa ƴan al'ummar yankin naku suna fitowa suna kuka akan abubuwan gwamnatin da ba ta kawowa gare su.
5: Mu jagororin ƙaramar hukumar Garko da mai girma gwamna kwalliya ta biya kuɗin sabulu Popular Sport ce mai girma gwamna. Zan ƙara amfani da wannan damar in yabawa haddiri marafar duniya mai girma Abban Bichi, Abban Bichi na mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf, na mai girma Honorable Yaya Adamu Garin Ali. Mai girma Abban Bichi muna gode gode maka Allah ya saka maka da alkhairi da banka da kyauta raba ka da kyauta sai bacci in gode wa chairman din karamar hukumar Garko da sakataren sa da mataimakin sa da mai girma Ladidi Ibrahim Garko Alhaji Nabo da murucin kan dutse 4+4 ce mai girma gwamna
0: koda Comrade Adamu Yam Garko ke ida wannan sako sai muka karbo bakuncin shi kuma SA Fulani ga shugaban karamar hukumar dawakin kudu Honorable Sana Ahmad Merago wato Aliyu Fillo Daba da ya shigo yana jinjina wa gwamna Abba Kabir Yusuf bisa yadda yace ya gano mutanen da ke yi masa fuska bi a siyasance hususan ma a yankin su na dawakin kudu
7: Nyeba wa injiniya Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna mai kishin ƴan jihar Kano Abba mai gina gadoji Abba mai bada jari Abba mai auren zawarawa muna gode maka mu al'ummar jihar Kano yanda ake son ci gaban jihar Kano kai ma Allah ya dubi zuciyarka a 2027 duk wanda baya son ci gaban jihar Kano ya Allah ka karya mana hi tunumbu zamu zaba daga sama har ƙasa zamu zabi mai girma dafta Malam Ibrahim Shekarau a kana ta tsakiya zamu zabi Sanato Barau Kano ta arewa zamu zabi Usmaila zan yi amfani da wannan dama mika bangajiya ga Honorable Haruna Umar Doguwa mai iya cin zabe yanda ka zo karamar hukumar dawakin kudu kaga ƴan antifati kaga masu kaunar gwamna lillahi billahi saboda haka Honorable Umar Haruna Doguwa da PN ka kilo da mataimakinka muna mika muku sakon bangajiya da dukkan ƴan tawaka ku mun ga umar leader ta jihar Kano Hajiya Fatima Dala kun ga masoya gwamna na hakika kun ga maciya amana gwamna karamar hukumar dawakin kudu a zaben cike gurbi ma da muka yi ƴan antifatin nan ba da su muka yi ba a zaben dan takarar mu na majalisar jiha na zaben cikin gurbin nan wannan mutane mun ga muku ƴan antifati ne ba da su akai ba mai girma gwamna ka ba su amana sun ci muna ƙara kira ga Honorable Umar Harun Doguwa akwai kamsiloli maciya amana akwai adibizozi maciya amana akwai ƴan dangwale ma maciya amana saboda haka mai girma gwamna a kunce rigida a sake daure a karamar hukumar dawakin kudu in dai ba Honorable Sani Ahmad Merago ba in dai ba Alhaji Rabi'u na Gogo Gano ba in dai ba commissioner noma Mahmudu Yankatsare ba in dai ba layin wanda muka haɗe ba shugaban shura irin su Salisu Didi irin su Nasir Ibrahim Matage irin Honorable Shuaib Rabi na Gogo Gano irin dan takarar majalisar nan Alhaji Yusuf Datti irin su Aisha Tamburawa irin su SA Falaki SA Tsangayu Allah ya saka muku da alkhairi SA mace amana na karamar hukumar dawakin kudu billahi la ilaha illa huwa mu dai ba za mu taba yafe maka a karamar hukumar dawakin kudu ba irin cin amana da kai dan halakka fasa Allah ya kai mu 2020 san mai girma gwamna APC za mu daga sama har kasa mu al'ummar karamar hukumar dawakin kudu da warawa
0: sai da SA Aliyu Fillo Dabana aikewa da wannan kalubale a gabar da muka karbi bakuncin shi kuma Honorable Bashir Shah ta kabo duka daga jam'iyyar ta APC wanda shi kuma ke zuwa da hanzari kan matakin hana su yin awan igiya ada hadar filaye da gwamnatin ta su tace ba za ta yi a ci gaba da yi ba
8: maganar wai a zauna a zubawa wayannan mutane na ma'aikatan kasa suna zuwa suna aibata inda iyayenmu da kakanninmu suka rayu ba zai yiwu ba duk wanda ka sani in dai yana da magabata da yayi magana a wajiya za a kwaba bakin sa domin abu ne wanda yake an dade ana yin sa kuma Allah ya yi a cikin sa an ci albarkacin sa a cikin awan igiya saboda haka harkan nan da kaga muna yin ta wallahi muna yin ta ne iya rayuwarmu a inda iyayenmu suka taso ne kuma harkan mu kenan sana'ar mu ce mutane a ita suke son talaka
9: kuma shikenan ba za a zamanan tar a kawo wani ci gaba da zai kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da ita ba
8: su da ba ma su san me suka zo yi wayannan ma'aikatan kasan ba ba su san yadda mutane suke cin abinci ba ba su san ma yadda akai siyasa akai jami'a APC ba akai da abin da za a yi su ne za su zo su zama dandar da harka kuma masu harkar nan fata awon igiya commercial yanzu da aka zama dandar da ita abin da ake yi yafi abin da gwamnati take yi domin dan awon nan na private layout zai wajen nan ya gyara shi ya hanyoyi ya drainage ya da abin da za a yi
9: awon igiya ake haka
8: ai ba awon igiya bane wannan magana yake ta domin wai a gaida da su a ce za su gawo gyara muna ga muku muna yin wannan harkar ne iya rayuwarmu da lafiyarmu domin harkar mu ce annan iyayenmu suka taso suka haife mu da kakanninmu kuma mu yanzu ita wannan harkar ita muke yi ba
9: ka manta da dokokin da ke samun goyen bayan ta
8: to yanzu da aka ce gwamnati ikon Allah shi kuma al'umma sai aka ce ba Allah ne ya yi shi ba
9: ku ba ku biyayya da abubuwan da tazo da shi domin wanzar da ci gaba a jihar Kano
8: jam'iyyar APC mu ta mu ce mu mutanen Buhari ne mu ba mu tamu da abun gwamna ba tunda gwamna yazo ban taba zuwa cikin gidan gwamnati ba ban kuma taba zuwa wajen wani mutum jami'in gwamnati ba mutanen da suka taho da su su suke ziga su ba sa so a dawo layin gaskiya ka duba barazanar da ake wa APC a jihar Kano ka duba barazanar da ake wa APC din kasa sai ku kuke bude kofar da ake yi mata irin haka kuna kwance mata zani a kasuwa to mu da ba mu zuwa muna fadan abubuwan da basu dace ba ka ce wai mu muke kawo wannan gwamnati mu abin da

0: to barkanmu da dawowa shugaban kungiyar iyayen yara da malamai ta jihar Kano Alhaji Dalhaji Salihu mai jimiri jan hankali ga dalibai akan su dage duba da irin kokari da dawainiyar da gwamnatin injiniya Abba Kabiru su take yi wajen tabbatar da cigaban ilimi a jihar Kano
1: mu a matsayin mu na shugabanni daga zuwa mu mun ga abubuwa na ban mamaki na ban al'ajabi na ban kuma murna wanda iyaye gaba daya suke yi akan wannan harkar ilimi da wannan gwamnati take aiki akan muna godiya kwarai da gaske a gaskiyar magana ya kamata a ce dalibai sun miƙe sun dage kuma sun ga irin dawainiyar da gwamnati take yi kuma sun ga cewar wannan gwamnati ba da wasa take ba kuma mun tabbatar da abin da za ta yi da kuma ta yi insha Allahu Karim zai nuna ci gaban harkar ilimi da kuma harkar ci gaban birnin Kano da kuma Kano gaba daya insha Allah
0: shugaban committee al'umma gatan makaranta Alhaji Tijjani Halaju jan hankali yayi ga iyaye da sauran dalibai da su ba gwamnatin Kano hadin kai domin cimma nasarorin da ta sa a gaba
2: wajen su uku yanzu gwamnati yana raba kaya na koyo da koyarwa sannan ya bada uniform bada uniform nan dan a samu yara su shiga makaranta bada kayan aiki kuma dan yara a samu a koyar da su kuma abubuwan nan ka san shi harkar ilimi harka ce mai cin kudi da yawa harka ce mai abu da yawa gwamnati kadai ba za ta iya ba dole sai an shigo an tallafa gwamnati gwamnati tana nata mu ma al'umma mai namu ya kamata su zo su hada kai da gwamnati dan a tabbatar cewa an bawa yayan ilimi nagartacce to alhamdulillah da mu major aikin SBMC shine ta sa ido ta zama wakili a tsakanin al'umma da gwamnati kuma kowace makaranta mana da wakilai so duk abinda aka ce na makaranta kaza ne zai je makarantar kuma ba wai kawai je ba a'a wannan membobin committee namu suna bibiya su ga cewa yaran nan ana amfani da shi in ba a yi ko kuma ba su ba suna mana rahoto mu kuma muna daukan matakin da ya kamata mu dauka gwamnati ya tattaimaka dalibai wajen biyan kudin makaranta kuma su wanda suke secondary su ma abubuwan da ake yi na inganta karatu su ma su dore karatun su don su samu cigaba misali an biya musu kudin neko to kaga sai mutun ya dage ya ci jarabawar dan shi ma ya tafi makaranta ta gaba da secondary yan primary kuma gashi ana ta kokarin gyara ajujuwa ana ta kokarin daukan malame ana bada kayan koyo da koyarwa su ma sai su dage dan su zama manyan gobe
0: sanin kowa ne cewa ilimi shine hasken rayuwa haka kuma sai da ilimi ake iya taka kowane mataki na rayuwa wannan ma iya cewa hakan ne yasa gwamnatin Kano ta saka dokar ta baci kan al'amuran ilimi don kawo ƙarshen yaran da ba sa zuwa makaranta a birni da karkara ba wai ga ilimin yara kaɗai ba har da ɗaliban da ke gaba da secondary wato higher institution akan jiyo gwamnati injiniya Abba Kabiru Yusuf na ba su tallafin karatu ganye da sauƙaƙawa ɗaliban hanyoyin biyan kuɗin makaranta shirin ɗalibai a gwamnatin Abba gida-gida zai dinga zuwan muku a tashoshin Premier Radio a duk ranar Laraba da ƙarfe 9:30 na dare sai gidan Radio Rahama a ranar Juma'a da ƙarfe 9 na dare Sai Arewa Radio da zai rinka zuwan muku a ranar Asabar da ƙarfe 8:30 na dare. Shiri ne dai da ofishin mai bayar gwamnati shawara na musamman kan harkokin dalibai na jihar Kano. Ambassador Yusuf Jibrilu Oyo ya dauki nauyin

wannan taro ne wanda da wannan gwamnatin tamu mai albarka a karkashin jagorancin mai girma gwamna injiniya Abu Kabir Yusuf taro ne wanda muka yi na cika shekaru biyun sa masu albarka wanda wannan shekaru biyun sun fi shekaru 8 na wasu gwamnatocin kuma dama wannan aniya ce ta shige mai girma gwamna wanda a kullun ba shi da wani buri in banda ya sa yan jihar Kano farin ciki da kuma wannan abubuwan da duka kaje an zayyana abu wannan nasarori ne wanda mai girma gwamna ya saka ya samu a cikin wannan shekara biyu kuma duk kokarin da muke ta yi kana gani harkar ilimi tun daga primary secondary university da karatun kasashen waje da ake turawa yara kwanan nan ma mai girma gwamna ya bada approval na wajen miliyan 91 wanda za a dibi yan jihar Kano wanda za su je za su reissuing din certificate din su na pilot wanda insha Allah in sun gama za mu sake duba gurin da ya kamata a tura su domin su je su tapreting su ma su zo su zama cikakkun pilot wanda za su ga jangiri a wannan kasar girma gwamna ba dan yayi harkar ilimi ba yayi karatu mai bi da tunuba shine gwamnan jihar Kano ba ni ma da nake special advisor nake taimakawa nake ba shi shawara akan harkokin dalibai da ba dan ni ma na je makaranta ba ni ma da ba ta kan wannan kujerar nake ba dan haka ita dama in ta zo maka kai kokari kai utilizing din ta domin idan ta hucewa ta dawowa so wata damar makin masu huce mai girma gwamna ya dawo da al'ummar jihar Kano domin ganin cewa jihar Kano ta zama zarra a cikin jihohin da suke wannan kasar

0: mutane wasu ba su san waye Dr. Rabi Musa Kwankwasa ba. Dr. Rabi Musa Kwankwasa mu a wajen mu uba ne ba ga mu kawai ba, ga jama'ar Kano gaba ɗayan mu da arewa gaba ɗaya. Jigo ne, wakili ne, ambassador ne, shugaban ƙasa ne, gwamna ne, shine komai namu na arewa.
1: Haɗe cewa amma ne ce sanya za ku iya sauya jiyar jijiya kan jini da ke sauyawa da kawo mu jiyar mu yi kula da shi ba.
0: Shi ne nake gaya ma cewa ga mutum mai hankali a jikin shi wanda ya san me yake yi, yau a arewa ta kai ta kawo babu da wani murya, bamu da wani mutum wanda zai ceto mu daga cikin ga wayanda suke so su cutar da al'ummar arewa da jihar Kano, musamman yankin mu na ƙaramar hukumar Rano wanda shekara da shekaru an daɗe ana ta ruwa, ƙasa tana tsotsewa, an daɗe ana ta ƙarya, har yanzu ba mu ji komai ba. Kowa ya san abubuwan da suke tafiya ba abubuwa ne masu kyau ba. To injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ne nan zai kai al'umma ga mafita a wannan tsari na siyasa na NDC ko wannan kakar zaɓe da za ta zo ta 2027.
1: A baya an san ka da wani ɗan takara kuma wanda yake kan jam'iyyar yake cikin jam'iyyar NDC. Rashin ma lokacin da su zan takira. Ina kuma a yanzu sai aka ji ka koma tsari a tsarin da aka san ka baya ba, ka koma ɓangaren da ta yi su cikin jiwa. Kana da shi. Menene?
0: Wato dalilin da ya sa muka bar Kabiru Alhassan Rumu, mu 'yan ƙananan hukumomin Rano, Kibiye da Bunkure, kowa ya san waye Kabiru Alhassan Rumu, kowa ya san irin yanzu bara mu baka misali, mu 'yan siyasa a ƙaramar hukumar Rano gaba ɗaya mu kaf Rano, Kibiye da Bunkure, babu wani mutum guda ɗaya da za ka iya samu wanda idan takarar Kabiru ta zo zai iya taimakon su da 50,000 ko 100,000.
1: Kullum ba a laifi da
0: shi. Ba dan ba ka je kai zaga ƙaramar hukumar Rano, Kibiye Bunkure ka ce akwai wani mutum ɗaya a ƙaramar hukumar Rano wanda idan zaɓen Kabiru ya zo zai iya taimaka masa da naira 100,000. Babu kai zagaye, saboda tun da yake mulkinsa ya yi spika, ya yi ɗan majalisa, ya yi ciyaman kwamitika, ya yi yanzu ina memba na House of Representatives.

0: Ina faɗa ne, ni ɗan ƙaramin hukumar ne, a ranar ma ni ɗan bakin kasuwa ne. Duk abubuwan da ke tafiya a siyasar mu ta rano da kibe da mun kure a gaban mu a ce ta. Kuma wannan ɗan siyasar da ake ganin kamar ɗan siyasa ne, ba ɗan siyasa ba ne. Ina gaya ma ɗan katika tsere ne, kuma bai taɓuka komai ba, mai runto, wanda ka duba yanzu idan ka duba irin runtar da ya dinga yi a siyasa. Abin nan sai kullum ba shi da wani abu da zai iya yi, kullum yau jewa ya fito. Ice kaza, gobe ice kaza, ya jijice. To, kakar zaɓe tashin alƙiyama ce ina ga ta zo masa ta siyasa. Wannan kakar zaɓe ta 2027 ina mai tabbatar ma Kabiru wurin. Wannan lokaci ne da za mu ce in kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri. Jewaye ƙasar shuri ce. Don mun shirya tsaf da yadda za mu yi ga mun ka da kai a kakar zaɓe ta 2027.
1: A baya, kin da kai kuwa kai makarbiya. Wajen canza ta shi kuma fito da wani mulkacin aikata a kansa sai da mutuncin da iyaye ko kwari a kowace alƙawari da ya maka ne ya cika maka
0: ba. Ai, ba irin wannan ɗan siyasa ba ne wanda za a zauna da shi a yi negotiating a kan wani alƙawari ko wani kuɗi ko wani abu, ni ba na haka. Ai, manufofinsa ne da muka gani da aƙidunsa wanda duka wanda yake yau a cikin ƙaramar hukumar na shi ma ya sani. Ya san mun sani, ya san duk ɗan ƙaramin hukumar da sun sani kan mage ne ya waye. Kuma wannan lokaci ƙarfi ta sha ƙarya, omi lakon wannan lokaci ne na jewaye. Ko a yanzu a gaba ya wani katabus na siyasa, mu yanzu idan ka duba ko wannan juma'a da ta wuce mun shiga ƙananan hukumar Rano da Kibiya har da wani ɓangare a cikin Bunkure, mun yi gaishe-gaishe, mun shiga mun ga sarkin rurun da aka kawo a kai shi rurun. Mun gaisa da dattai da limamai, muna shiga ko'ina lungu da saƙo. Muka zo Rano, akwai limamin izala na ƙaramar hukumar Rano, shugaban limamai na izala na ƙaramar hukumar Rano. Mun je muna gaisuwa, muka shiga gidan sarkin malamai na Rano, nan ma muka gaida shi. Muka je gidan limamin Rano, nan ma muka je muka yi mata aziyar ƙaninsa Malam Ahmadu da ya rasu, dan uwansa ne wanda limamin Rano ko a Rano ya sani. Shi ne duk ya rana mana suna, duk wanda yake shekara 30 sama ko 20 sama kafin izala ta zo a daina yin suna a gidajen mutane, duk al'umma ƙaramin hukumar na wannan bawan Allah shi ya rana mana suna. To mun je mun yi masa gaisuwa na rasuwar ƙaninsa. To shi mun ga baya mutum komai. Mun ji akwai wani PRO wanda Kabirun ya sa aka ɗaure shi ya bashi babur. To yau gashi Allah ya sa ya rasu. Baya nan shi ma ya rasu, PRO ne tun 99 zuwa yanzu, ɗan siyasa da ligidi. Duk mun je mun yi shiga lungu da saƙo, mun shiga Kadagawa, mun shiga Nariya, mun shiga cikin garin Kibe, mun yi gaishe-gaishe. Shi ba mu ga yana wannan katabus ba. Kaga wannan alama ce ta nuna cewa ya san 2027 in ta zo ya faɗi wannan.
1: Duk da kafi da kiko da ake gani ba ta fi san kuma siyasa a nan shirya da kuri. Wanda yake kwafin shi da bauta daga hannun wasu ɗan wawa tun da aka gane dimokuraɗiyya kuke faɗa a baya a kan kima ta kabila da su a yanzu kuna ganin cewa lokaci ya yi kanto kusa babu ganin cewa abin da ake kira da na sani a nan.
0: Babu ka je ka yi tambaya a ƙaramar hukumar Rano, babu zaton da na sani. Lokaci ne na canji ya zo, kuma za a canja. Tunda yanzu idan ka ga tafiyar nan ta je waye, inda mutane suka karɓe ta musamman matasa a wannan ne wannan gaba da ke kira da matasa na ƙaramar hukumar Rano Kibe da Bunkure, ga abokinku, ga ɗanku, ga amininku ya fito. Wannan dama ce muka samu wacce ba a taɓa samunta a ƙaramar hukumar Rano ba a siyasarce. Shi wannan da kake faɗa Kabira Lasarun Mewar Rum, ba abin da yake yi tun a baya mu muke rufa masa asiri. Runto yake yi na ayyuka. Za a yi kwankwasa zai gina makarantu na kwankwasiya bene sai je ce shi ya yi. Yanzu wannan 5 km da aka yi a ƙananan hukumomi da ina ɗan majalisa sa zai ce hijacking aikin zai ce ai shi ya kawo 5 km. Wannan mun san wannan initiative ne na Dr. Rabi Musa Kwankwaso. To irin waɗannan, duk irin waɗannan mutane sun sani ana bin sa ne ba don komai ba, saboda tsarana ne. To amma yanzu mutane kan majiya waye, ina gaya ma babu wanda zai ƙara irin wannan abu da mara kyau ko kuma a zo a zaɓi a zabe ka in ka tafi ka tafi kenan baka taimaki kowa ba ba kawo

0: ayyuka na ƙarya. Yanzu bara mu baka misali daga cikin ayyukan da suka yi na ƙarya. A cikin ayyukan da suka ce za su yi na ƙarya, ya ce zai kawo federal police ta kani ƙaran. Ya kawo ta?
1: An ƙaddamar da ita
0: akwai. Ai na tana ina kajeran. Ya ce zai kawo federal medical center. Irin nan su birnin kudin nan su waye su irin su Aminu Kano teaching hospital. Ya kai bill. Ya kawo ta. Ai Allah ya ce ma in mutum yana ƙarya kar ku bi shi. Ba abin da ya sa a gaba. Shi wai ba wani wanda ya isa ƙaramar hukumar rantse shi. To kuma ya gashi Allah yau ya kawo daga cikin mazaɓarsa daga akwatinsa Allah ya kawo wani wanda zai zo ya kada shi ya ɗaga shi sama ya buga shi da ƙasa cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan ka je ka yi bincike ka ji a ƙaramar hukumar rano. Wannan a shirye mutane suke tsaf ko gobe mu hannunmu har a ƙan yake yi mu ga lokacin zaɓe ya yi. Mutane an yi rijista yanzu ƙirga ƙuri'unmu muke a ƙaramar hukumar rano muna ƙirga ƙuri'u a yanzu ƙuri'unmu nesa. Ba kusa suke da ta kabiru a lasar rumba.
1: Ana yin cewa a nan kuma da zai da hukuru ina samun wasu kalubale a ɓangaren siyasa a baya wanda kuma a yanzu ana yin shiru je za a kawo su yinsu shi ba wani cewa tun da shi kabiru a lasar rumba ya gaza ka yi su jibo je ya yi iya yi kawai ko kuke nan zai dace ka.
0: Ai idan ka duba Dr. Yusuf Jibrin Jewaye wanda ake mallakabi da Jewaye ai ba yaro ne a shekaru amma a mu'amalance babba ne jagora ne adali ne shugaba ne ya iya duk ina da wani duk quality na leadership shi ko wancan da ake cewa Kabiru Alasar wallahi kajeran tsuwa nake ma kajeran na kai bincike babu wani wanda ya samu wani tagomashi na demokuraɗiyya saboda Kabiru ya zama dan majalisar jiha saboda Kabiru ya zama speaker saboda Kabiru ya zama dan majalisar tarayya ba wani abu da ya cewa mutane mutum a bayan mun sha faɗa cewa wannan Kabirin fa mun sha gaya jagora cewa wannan munafunci ke tun farko da ma ko bai taɓa cin zaɓe ba tun da Kabiru yake bai taɓa cin zaɓe a siyasa ba tare da kwankwasiya ba to wannan ita sa cewa a wannan kakar zaɓe ta 2027 Kabiru ba zai kai labari ba.
2: To masu sauraron mu bari mu je mu ɗan kurɓi ruwa alabashi da mun dawo sai shirin ya ɗora a dakacin mu.

0: Thomas Usaran mu barkanku da dawowa. Idan yanzu ka kunna kwatar radionka kana sauraron shira ta musamman da Honorable Jamilu Barista Rano kuma tsohon dakar majalisar jaha a karamar hukumar Rano daga jam'iyyar NDC Kwankwasiya wanda ya shigo domin kare muhibba da kima ta Dr. Rabi Musa Kwankwaso da siyasar Rano Kibe da Bunkure da ma Kano ta kudu gaba ki da.
1: To ai daman shi jawa ya dan gwagwarmaya ne ai kuma dan siyasa ne. Mutumin da ina shekaru 10 shi akai cana. Ya yi karatu ya zama dakta kuma ya zama abin da ya zama cikin wannan shekaru gabaɗaya ka dubi shekarun jewa bai fi shekara 35 ba amma mutanen al'ummar karamar hukumar Rano ko da siyasa ko da mu'amala ko ba mu'amala gashi nan kullum ba shi da muri ya gaya ra'ayin mutane matasanmu da matanmu ke rannan muna tafiya ma sai ya ce gabaɗaya duk abin da zai samu na albashi ya biwa mata shi wanda dan siyasa ne zai mu haka mu yake biya wannan kaga wannan ya nuna cewa zai iya ko ya iya ko sai ya ninkin da ninkin akan wancan abin da wancan yi shi wato Kabiru Alasarun a 2011 da ya shiga INEC ya cike form na INEC akwai kowa ya san akwai suna da ya amfani da shi Kabiru Alhassan Usman wanda kowa ya san a cikin danginsa ma babu wani abu Usman ba mu san wani kakansa Usman ba abinda muka sani Kabiru Alhassan mun san iyayensa mun san gidansu amma ba shi da wani suna Usman kaga yi wa INEC ƙarya kenan sannan ka duba a zaben da ya wuce akwai wanda suka yi takara da shi a APC wanda ya kira zanna Rano ya yi challenge ɗinsa a kotu saboda rashin ƙarancin lokaci kotu ta zaɓe kotun tribunal ba ta da lokacin da za ta tsaurara rikici a kan karatunsa to shi ne muke gaya al'umma muna gaya maka Kabiru wannan lokaci idan INEC ta fitar da sunanka cewa kai ɗan takara ne to kafin ma zaɓen ya zo mu za mu san yadda za a yi jama'a ƙaramin hukumar Rano kungiyoyi mu taru mu je mu kai ƙara cewa wannan ba shi da takarda kuma ko da ya ci zaɓe mun tabbatar ba zai samu wannan zaɓe ba saboda mutane abinda suka kasa gane a matsayin lauya ita kotun tribunal kotun tsauraran ƙararrakin zaɓe tana karɓar ƙararrakin zaɓe ne ba ta da ƙanƙanin lokaci ake ba ta na cin zaɓe amma wannan lokacin idan aka ce INEC lalle-lalle ta tabbatar da Kabiru a matsayin ɗan takarar APC to mun kuma da shauran mutane na ji al'umma suna ta cewa za su bi yadda za su yi su ga cewa ba za su yadda da wannan tushe da ƙarya da yawa INEC kala-kala ba da haka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba tun kafin ma zaɓen ya zo ko tun kafin a kafa kotun tribunal za su shigar da shi ƙara su ci rajin ɗin wannan takarda da kuma wannan ƙaryacin da ya dinga yawa INEC a baya.
2: Mutane da su yi da suna da jiwa da yin cancanta ya zama ɗan takara sai da wasu wasu na rashin amuriyantar mutane ko kuma kuma ko a yankuma da wasu karami ya kamar yin wanda ya kamar kuma su ta wasu da ɗin shamsin jagora kuma ko kirkir ɗin siya
1: suwa ya suke ganin jiwa ba shi da mu'amala an jami'ar adawa ko me ya gani ai dama zai ce ai wannan bai cancanta ba amma mun san jiwa ya cancanta kuma jiwa mutum ne mai mu'amala mutum ne fa wanda yake ma'amalarsa ta kashi duk kana kallo ɗan kasuwa ne cikakke daga nan har cana yake zuwa yake business ɗinsa yake kasuwanci kuma Allah ya yi ma albarka a cikin wannan kasuwanci kuma ga shi dai ina da ƙarancin shekaru amma yanzu a ƙaramar hukumar Rano ana faɗar masu shugabanni ko jagorori ko wanda suke da ma'amala a dole ya kasa jewai ai wannan magana ce kawai irin ta 'yan siyasa magana ta yi magana banza magana bobe.
2: A bayan an yi kurci ya yi so ɗan takar karu waɗanda suke neman kujerar ran gido da muku daga jam'iyyar APC shi a tsaron da ne suna ganin cewa da turishi shi bai zuwa ko da ya samu damar karewa kujerar ba zai yi kuma ran gido da muku ta amfana kamar dai da aka ba da wani ɗan takar ko kuke kai a yi ba zai kuma su tsaya da muka su kasance
1: su wanda suke faɗa irin wannan ni ban ma taɓa ji ba in ban da kai da kake faɗa ni da nake ji a ƙaramar hukumar Rano da Kibe da Bunkure lalle-lalle sun tabbatar da cewa jewaye idan ya samu dama sun tabbatar mutum ne wanda zai taimake su musamman matasa, musamman maza da mata, saboda yanayin cewa a yanzu babu wanda ya san matsalar matashi sai matashi dan uwansa, ba wanda ya san matsalar matashi wannan da yake kai da kake cewa wasu sun fito suna cewa zai tsere ta fi China. China ai kasuwanci yake yi, wannan kuwa yanzu ba gashi ina China ba ina takararsa, me hana shi ba abin da ya canja, ina takararsa ina mu'amala in an yi suna zai je, in an yi rasuwa zai je, ya ma fi wanda yake kai. To kuma wanda suke da wannan abin ai ba za ka hana su su faɗa abin da suke so su faɗa ba, amma dai kowa ya san cewa shi wancan ɗan majalisa na tarayya gaba ɗaya barra ta kansa ma da al'umma ƙaramar kuma Rano baya shiga mu'amala ɗan Rano, baya shiga mu'amala ɗan Kibiyar Ballatana da Bunkuri, gaba ɗaya shi gani yake ya zama wata tsiya a siyasa, shi gani yake ma yanzu wannan abu da yake gwamna gani yake ya fi abin ma cancanta ko ƙwarewa, shi gani yake yi yanzu ya fi kawo sumaila ma siyasa, shi gani yake ma yanzu dukkan ta Kudu ma shi an yi siyasa ne ma saboda shi. To muna so mu gaya masa this time around wannan lokacin zai ga yadda za a ɗaga shi a wofantar da shi abin ba zai samu abin da yake so ba da ikon Allah.
2: Harashi wani maza ko mutuwa ke ba a kuma
1: yara matasa kenan. Ina mai tabbatar ma jam'iyyar NDC za ta lashe zaɓe a Kano bisa duba ga yadda ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa ɗan jihar Kano ne, wanda mu jihar Kano nan kowa ya sani an dade ana cutar da jihar Kano a siyasance, mu muke ba da ƙuri'u masu yawa amma kuma kusuran kullum mu ne koma baya. Nan Kaduna sun yi ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa, sun yi mataimakin shugaban ƙasa ma, nan Katsina wanda muke zon ɗaya sun yi shugaban ƙasa shekara takwas, sun yi sifika. To mu wannan karan mutum ma wani ya zo wai a ce Tinubu ko Kashin Shattimi shi ya zo ya kada injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a Kano, gurin da yake wannan lissafin ina gama gagin bacci yake yi, wanda abu da tura suke cewa somnambulism, wata cuta ta gagar bacci. Amma a jihar Kano ina mai tabbatar ma duka ɗaya ranar zaɓe ana fito da akwati za a cicika ta Obi da Kwankwaso zuwa su fara cin zaɓe a jihar Kano a Najeriya, wannan ko shakka ba na yi. Wannan kuma sakamakon abin da ya faru a zaɓe na farko, wanda jewa shi ma zai ci zaɓensa, Batanya zai ci zaɓensa, duka wanda za a yi ɗan takarar na federal consulcy da sanatocinmu duk za su ci zaɓensu, albarkacin Dr. Rabi Musa Kwankwaso kasancewarsa ɗan jihar Kano a wannan ranar. In aka ci zaɓe, to in sakamakon zaɓe ya biyo, in zaɓe ya zagayo, to a nan za a gane cewa APC ko wata jam'iyya ma ba ta ƙara cin zaɓe a jihar Kano ba. Na gode, nan godiya, Allah ya saka da alheri.
0: To masu sauraron mu, duka iyaka abin da ya sauka kenan a wannan shirin da kuka ji, ni ma kwashe kimanin rabin sa'a amma tattaunawa da fitaccen ɗan siyasa a tsakar gidan jam'iyyar NDC Kwankwasiya, wato Honorable Jamilu Baris Tarano, wanda ya shigo domin kare muhibba ta siyasa Rana Kibiyar da Bankure, musamman karkashin jagorancin Dr. Yusuf Jibril JY, wanda ake ganin a yanzu shine siyasa su take kanshin ɗan goma a waccan ƙananan hukumomi, wanda kuma haka muke muku fatan alkhairi a madadin kafatan gidajen rediyo da kuka kasance tare da su. Sani Abdullahi Muhammad da na ji aka da shirin a daidai wannan rana, nake cewa bi salam.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا kasancewa da kowa daidai wannan lokaci kuma a wannan dare, kamar yadda sanarwa ta gabata a yau, idan Allah mai kowa mai komai ya amince, samu kawo muku shiri na musamman inda zamu tattauna tsawon sa'a guda tare da jigo a jami'ar APC a nan jihar Kano, Alhaji Idris Danzago, wanda kuma ga duk masu bibiyar yadda al'amuran siyasa ke murginawa a jihar Kano baya buƙatar doguwar gabatarwa. A madadin hukumar wannan gida da dubu masu sauraro, Alhaji Idris Danzago, muna maka barka da zuwa.
1: Assalamu alaikum malam Wali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Masu sauraron mu, kamar yadda na ayyana tun da fari, tadi ne tsawon sa'a guda zamu da shi Alhaji Idris Danzago, wanda kuma na gaya muku cewa jigo ne a jami'ar APC a nan jihar Kano, kuma bature na gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf da ke jagorancin al'ummar jihar Kano, da al'amuran da ke da jibi da siyasa su ne za mu tattauna kai tsaye. Zan ba wa Alhaji Idris Danzago dama mu fara kallon gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf a cikin shekaru uku da ji ayyukan raye jihar Kano ne aka yi wa Kanawa dangane da alƙawuran da kuka ɗauka lokacin da ake yaƙin neman zaɓe, kuma gashi ana gab da shiga kakar babban zaben 2027. Idan al'ummar Kano suka ce me kuka yi musu da kuke neman su sake amincewa 2027 su mara muku baya, Alhaji Idris Danzago me zai iya cewa mutan Kano? In ka shirya sai in ce
1: lillahi sabila alillahi sosai wa su bismillahir rahmanir rahim. Wannan malawi ai abu ne wato da zan iya cewa kamar zai ne ba har sai mun fito mun faɗa ba, amma ya kamata mu fito mun faɗa ba don komai ba, domin al'umma ta gane cewar dukkan abin da muke yi din muna sani. Na girman gwamna an zaɓe shi ne shekara ɗaya ɗaya shekara sau uku, kuma dukkan wasu abubuwa da ya yi alkawari Allah ya bashi iko ya yi, kuma abubuwan ma da bai alkawarin ba ya yi su kuma yin su yake. Domin idan ka dubi jihar Kano a yau, ka san cewar Abba Kabir Yusuf wato ta wani mawaƙi da yake cewa Abba ka cika gwarzo, Allah ya ji kansa da gafara, san waka Allah ya karɓi rayuwarsa a satin da ya gabata. Dukkan wasu abubuwa da ya alkawarin zai ayyuka a jihar Kano, wanda dama aikin ya sani, kuma kowa isan Abba Kabir Yusuf baya ya san shi a ma'aikaci ne shi, wanda har a lokacin muna masa taken cewar kawai action, because shi mutum ne wanda kawai baya san a zauna a ce kace na ce kace a kawai aikin aka zo ayi kawai, zaka kawai action ya sani. Malam Abba kuma ya nuna action a jihar Kano, kuma ya dauki action din da ya dace a jihar Kano. Kusan kamar in ce idan ka dauko gwamnatin Malam Abba Kabir Yusuf Wali, kai comparing din ta ka daidaita ta da wasu gwamnatocin da suka gabata, an tazara mai nisa ce, domin wannan aka nema aka rasa a jihar Kano, kawai sai Allah ya arzuta mu da wato da Malam Abba Kabir Yusuf a kan ɗora Kano a kan wani bigire wanda shi ake so a taron titiri. Amma sai a wannan lokacin na Malam Abba Kabir Yusuf, Allah ya kawo lokacin da mu fara ta abin da ya fi damu al'umma a rayuwa, wato shi ne lafiya. To ka aika ɗauko ma'aikatan lafiya, ko ka aika ɗauko ko maganar lafiya, asibitoci da Malam Abba Kabir Yusuf ya yi a jihar Kano a kowace local government. Babu local government da ba a je idan suna da asibiti an gyara shi, an rubutun din shi ya koma modern. Idan ba a kwanciya an samu gadajen kwanciya, idan kuma ana kwanciya ya ƙara shi, wanda mata a jihar Kano sun ga irin yadda ake ba su kulawa wajen haihuwa, sun daga ɗaukar cikin har izuwa haihuwa, sun ga kuma irin tagomashin da ake samu. Domin da idan ka tafi asibiti ko kika tafi asibiti za ki sai kati, sannan in an rubuta magani za ki je ki sai magani, abubuwa kai hatta rediyo in ka kunna za ka dinga jin mutane bila adadin suna neman tallafi na lafiya. Amma tun da zo Malam Abba Kabir Yusuf tallafi na lafiya ya yi hijira ya tafi, domin gwamnati ta ɗauki gabarar ne tana yin kuma gurgudun abin da Allah ya huwace mata ta yi, tana yin kokarin da take yi akan lafiya. Sannan idan ka dauko maganar ilimi, dan su ne ginshiƙai a rayuwa, in kace lafiya sai kace ilimi. In ka dauko ilimi, kana kallo inda mai girma gwamna ya kafa ilimin ma doka ta ɓaci, domin yanzu duk ɗan jihar Kano babba da ƙaramin mace da namiji sai ya san me yake yi, wanda in ma baka yi karatun ba sai ka ga kai karatun, in kuma kana karatun duk yadda gwamnati za ta tsaya maka akan kai karatun, za ta tsaya maka, kuma ana ba da tallafi mai kyau, kuma ana gina ajujuwa a kowace karamar hukuma. Don haka wajen harkar ilimi muna ba abin da za mu ce da mai girma gwamna, wato sai mu ce laya ta yi kyan rufe. Idan ba za ka samu lokaci ka zauna da kwamishina na ilimi ko kwamishina na lafiya, sai ka ji abubuwa ninkin ba ninkin ɗin abubuwan da nake faɗa, ba don komai ba. Jajirciya ce ita irin ta mai girma gwamna Malam Abubakar Yusuf. Idan kuma ka ɗauko wato al'amura na rayuwa, idan ka taho yanzu a jihar Kano, musamman ka taho da daddare, bayan titina da aka yi modernizing ɗinsu, aka mayar da Kano wata Dubai ko in ce sabuwar Dubai, in ka ga titinan da ake gyara su, to kar ka ɗauka wai iya cikin birni ake wannan ayyuka. Hatta ƙananan hukumomi, mai girma gwamna ya samu damar shigar da ayyuka cikin ƙananan hukumomi. Babu wata ƙaramar hukumar da ba a kai mata ayyuka, babu wata ƙaramar hukuma da ba a ba wa chairmaninta dama su je su aiki ba, kuma babu ƙaramar hukumar da ba a ba kansiloli dama su kawo ayyuka. Da kansu mai girma gwamna iya magana da kansiloli, kowanne kansila ya kawo aikin da yake buƙata a malamansa, kuma an yi gwargwadon iyawa. Da haka wannan shekara uku da mai girma gwamna yi, ba a taɓa gwamnatin da ta shekara uku aiki ta sa a gabanta kawai take yin aiki ba, sai gwamnatin Abubakar Yusuf.
0: To Malam Zago, kana batun cewa ilimi gwamnatin jihar Kano ta sanya dokar ta ɓaci saboda muhimmancin da ta baiwa ilimi.
1: Haka ne,
0: ko da a yakin neman zaɓe ma batun da kuka yi ta yi ɗin shine cewa ilimi.
1: Haka ne.
0: To amma ana cewa akwai makarantu suna nan musamman na firamare ma waɗanda sun lalace, a yanzu a irin yanayi na damuna ma karatu ba zai yi a cikinsu ba, amma gashi kana cewa gwamnati ta baiwa ilimi kulawar da ake buƙata. Ba a zagaye an ga irin waɗannan ajujuwan da suka lalace ko kuma ajujuwan da akan samu cinkoson ɗalibai ba?
1: Gaskiya ne, wato akwai kasan ta Kano da Allah ya azurta mu da yawa da faɗi da kuma ɗan adam a cikinta sama da mutum miliyan 20 da wani abu mai girma gwamna yake mulka a jihar Kano, kuma mazaɓu 484 mai girma gwamna yake wakilta a jihar Kano yake jagoranci, sannan local gamban 44 dukansu kaga ku ina ana samu, kuma ba inda gwamna aikinsa baya shiga. Kuma irin waɗannan dama dole ne za a samu wasu waɗanda ba mu kai ga ganin su ba, amma akwai kwamiti mai ƙarfi da wata kafa wanda yake waɗannan wuraren da Allah bai sa idan gwamnati ya kai ba, har kullum shi sa gwamnati take son cewar ta dinga buɗe kwamiti don ta ji adawa ko kuma ta ce shawarwari irin na jama'a. Kaga duk irin waɗannan inda ake yi nan kwamfani ɗin, har yanzu an kafa kwamitoci suna ziyartar wuraren domin gyara su.
0: Kai batun cewa wannan injiniya Abubakar Yusuf a harkar sha'anin al'amarin da ya shafi rayuwar al'umma ya taka muhimmiyar rawa.
1: Gaskiya ne.
0: Baka ce komai akan batun ruwan sha ba, wanda ana ta koke-koken cewa a cikin birni ma ruwan ya gagara al'umma ballantauna a kewayen ƙauyuka.
1: Gaskiya ne, wato ruwa ya ba mu wahala kuma ina ba mu wahala, kuma a yanzu zaka zantar nake ma babu abin da aka sa a gaba aka ba muhimmanci irin ruwan sha. Kuma abin da nake so wani al'umma jihar Kano su gane, gwamnatin da nake cewa ba a yi irinta ba, Malam Abubakar Yusuf, ka duba ka gani kowace gwamnati idan ta zo aikin ta ya tsaya ne a shekara biyu.
0: Kamar ya tsaya a shekara biyu?
1: Ya tsaya a shekara biyu. Da gwamnati ta shekara biyu ta za ta mai da hankalinta ne gurin ya za a yi ta koma.
0: Kai ko yanzu ba kwa son ku.
1: Ai shi Abubakar ne ce a gabansa. Shi yau shekara uku ake ma magana, amma ayyuka ake yi wanda shi da kansa yanzu Malam Abubakar Yusuf idan da za ka tambaye shi ka ce aiki ne kai akan, wallahi ba zai iya faɗa ba. Saboda ayyukan ake ko ba a daina ba, kuma yanzu nan nake gaya ma cewar aikin ruwa yanzu an buɗe marubuta su ake daga nan zuwa har bayan zaɓen ma aiki yake shi zabe bai hana shi ci gaba da aiki ba domin dama shi aiki ya taho yayi kuma aiki yake yi ko ba ta gurin da yake irin wannan kamar sa ba kuma duk da wannan abubuwan da aka yi kabilan titinan yadda suke ka duba ka gani da daddare zaka ga kamar da rana kake domin hasken fitila ko ina in ka yarda da alura sai ka sofa ka dauka a jihar Kano an samu wani yanayi wanda baki ne suke shigowa Kano ko da daddare idan suke shigo da motoci sai ga haske kawai sai ka ce alhamdulillah sun fita daga barana sun shigo Kano to kaga Allah ne ya nuna mana tagomashin na alkhairi kuma abubuwan suke tafiya yadda ya kamata kuma a takaicin takaicewa kullum malam Abba Kabir Yusuf kadaninsa ya zai yi bunkasa Kano ne Kano yake bunkasawa kuma abin da zaka ji dadi kai alfari da shi gaba dai fa a tsawon shekara uku nan da Abba yake mulki ina tabbatarwa da al'ummar jihar Kano in san sani su sani in ba sani ba su sani duk irin abubuwan da ake yi da kudade a jihar Kano to fa Abba bai taɓa ciwo ba shi a jihar Kano ba shi yake so son kudadensa da zai aiki wa al'umma tunda shi ba neman kuɗi ita ho ba sabanin gwamnatocin baya wanda su kuɗi suke so amma shi ba kuɗi ne a gabansa ba a'a alƙawarin da ya ɗauka kuma takeyi da yake buga wa Kano post Kano yake so kowa izar cewar ita ce a gabansa domin Kano idan sa a gaba ita ce duk ta ja masa wasu matsaloli ma har jam'iyyarsa ta dare ba don kuma ba saboda yaƙi bi a yi abubuwan da bai dace ba shi yana son idan ya bunƙasa Kano ya yi abubuwan da yake da buƙata a Kano da wannan nake kira da ruwan jihar Kano su kami wannan su kuma zama cewar wane ne wanda ya kamata su yi shi ne mutum da yake son su yake kula da al'amuransu kuma yake ba su kulawa mai ƙarfi kana kallon ayyukan malam Abba Kabir Yusuf ba su tsaya a kan aikin raya ƙasa kawai ba wato har ɗan adam bunƙasa sawa yake
0: ta ina kenan
1: alhamdulillah kamar hukumomin mu 44 babu ƙaramin hukumar da ba a ɗaukar mace 100 a batare jari da 50,000 duk wata duniya wata gwamnati ta taɓa yin haka wacce ta kawo wacce ta kawo haka sai gwamnatin malam Abba Kabir Yusuf kaga gwamnatin Abba Kabir Yusuf shi ne kaɗan gwamnan da zai tashi ba zata ka gan shi ya je ya shiga asibiti ina duba marasa lafiya idan ya samu masu karamin ƙarfi masu rauni sai ka ga tagomashin da ake ajiye musu domin su kula da lafiyarsu domin abincin da za su ci tun da ta kawo kayan aiki to shi kansa rashin cimakar shi ma wani ciwon ne wanda yake da wuyar warkewa duba ka malam Abba bai haƙura ba duk yake yi ka duba ga malam Abba Kabir Yusuf shi ne mutumin da yake yawo makarantu ganin ƙananan yara wanda har wasu marasa kishin kanan suke ɗaukar manyansa suke amfani da ita akan irin tausayi da imanin da Allah ya sa masa to ni ina kokon Allah ya ba mu imani irin ba Abba Kabir Yusuf ya ba mu ikon aikata irin abin da ake aikata har ma a kwaikwayi mu
0: dan zago abinda nake cewa
1: na'am
0: ko ko masu sauraron mu suke buƙatar su ji daga gare ka shine shekara uku ake magana gwamnati injiniya Abba Kabir Yusuf yana rike da akalar jagorancin al'ummar jihar Kano
1: gaskiya
0: amma na yi batu akan magana ruwan sha ka ce eh tabbas ruwan sha lamarin ya gagari kundila amma yanzu daga nan har zuwa ma bayan zabi za ku yi aikin sa to al'amarin ko in ce abinda ba iya gama shi cikin shekara biyu ko uku ba ya shi ne kuma kake maganar har a zo bayan zabi
1: to ai malam Abba shi wani abu ya yi tsari ne da shi mutum ne mai tsari mutum ne mai fikira da tunani ba ya cewa bari in taɓa nan in taɓa nan in taɓa nan domin taura in ta yawa ba ta taura da haka ɗaya bayan ɗaya dinga ɗaukar ayyukan abubuwan da suke damun kanmu ina sa su a gaba kowanne kuma ya sa a gaba Allah yana ba shi nasara a kansa ya kurmushe shi to kuma sai yin zuwa daga ƙarshe yanzu aka ɗauko hanyar da za a burkushe ruwa alfarma a nan da alƙur'ani nuna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi goyon baya irin wanda yake ba shi izo zama a shekara uku ne ya samu a ci gaba da kuma wato yabo na ayyukan da ya ɗauko ya ƙarasa su wannan harkar mu ita ma Allah ka ba mu nasara ga ƙarshen ta domin hakika ka san mu ba za mu ce dan muna cikin gwamnati ba irin mutanen da za su so su ce a'a an faɗi ciwo gurin ka a ce a'a ba ciwo bane a ciwo ne domin yana jikinsa ciwon yana jikinsa ciwon yana damunsa idan ba mu faɗa cewar yana damunsa kuma ya sa shi a gaba ba to ai mun zalunce shi dole ne mu fada domin sako ne wanda yake zama wajibi a kanmu mu adalci shi da al'umma su san cewa da mutum tasu to da masa ce yanzu duk wani abu da yake damun dan Kano wallahi ina damun Malam Abba Kabir Yusuf in kaga Malam Abba bai yi magana ba ba Allah musulmi da shi ba bai samu labari ba ko bai ci ba amma da zaran ya ci abu ko ya ga abu kaga kun ji wannan labarin yake da wannan wannan jin dadi masu zuwa gidajen radio su yi koke cewar suna da abu kaza ya dade su suna da abu kaza ya dade su Malam Abba ba a sanin lokacin da yake kaga komiti akan irin wannan abu ya tura aje a irin shi abu kowane irin ne walau na lafiya ne walau na aiki wani abu ne da ake walau irin wannan makarantun ne da kake faɗin akwai wasu makarantu akwai wasu birane da ajujuwan sun lalace da sauransu duk idan su a kafofin yaɗa labarai da ke ji idan an ji gwamna ya ji to zai take zai ɗauki action kuma shi dama action ya sani action
0: to amma ɗan zago yanzu da bakin da kake cewa ba a taɓa samun gwamnati wadda take yi wa al'ummar jihar Kano irin abin da ya kamata kamar gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf
1: ba gaskiya ne
0: kada ka manta an yi gwamnatocin nan a baya waɗanda da ku aka burgina aka yi tafiyar kuma an sha jin amanku kuna cewa daga irin wannan gwamnatoci ma ba za a sake samun wata gwamnati da za ta yi wani abu da al'ummar Kano za su ce madalla kamar wannan ba
1: gaskiya
0: to ake kokarin
1: to ai a wancan lokacin duk wannan gwamnatocin duk ba wanda bai fita ya bar dubun bashi wa jihar Kano da ƴaƴan jihar Kano sai muka ga cewar Malam Abba Kabir Yusuf bai ci kwandala ba kwandala bai ci ba kuma hassasa abubuwa yake na alheri a Kano bai yi yake ɗaukowa ina empowering ɗin mutane ma'ana empowering ɗin da yake yi ba wani ya ba su kyauta ba ne bayan ma ina bayar da kyautar amma haƙƙinsu ma yake biya
0: kamar suwa aka biya haƙu
1: an biya kansu ne haƙƙinsu duk duniya ta san wannan sannan pensioners ɗin pension sauran kids a garza biyar su gaba ɗaya kuɗaɗen da suke biyan nawa aka shi miliyoyi ne ba iyaka amma naira goma bai ci ba don ya ce bari in rage wannan a'a shi yake so sun yake kokarin in dai kwaban Kano ya shigo to ya tafi hannun ɗan Kano a yi asali amfani da shi
0: amma kar bayan ka fice daga wannan tattaunawa da muke fa cikin yan fansho ko kansulolin wasu su zo su ce a su ba su ji nasu rabon ba
1: ai to ai ba sa sauraron radio ke ai ko a wannan satin da ya gabata radio an samu sunayen pensioners waɗanda sun mutu wasu mutu iyalansu ne ma duk wasu an ba da umarnin su ƙara a kotu mafi kusa da su kuma an je an bi duk an zo ana faɗar sunayensu a rediyo cewa wane kaza ya tafi banki ta ya tafi kotu kaza ya je ya ba da cikakken bayanansa domin ya karɓi haƙƙinsa haka aka dinga yi kuma haka ake yi kuma haka za a ci gaba da yi shi yasa muke ƙoƙari muke fata al'ummar jihar Kano su kalli wannan abin da idan raba su gane cewa ba fajin iya ba ce zaɓe in ɗan su ya samu zaɓe ba za a ci zaɓe ba kuma su gane cewa ba wani mutum ba ne zaɓe babu wani mutum da ya isa ibada mulki Allah ne bai bada mulki kuma waɗannan mutanen nan da suka zaɓi Malam Abba Kabir Yusuf ya zama gwamna a jihar Kano har sau biyu suka zaɓe shi amma sai a wannan karan Allah ya yi da haɗa su za ta yanke aka tabbatar da zaɓen ya zo kuma ta shimfiɗa wannan abubuwa to wa'annan mutanen fa suna nan su duk ne dai ba ɗan APC ba ne ba ɗan ABC ba ne ba ɗan PDP ba ne ba ɗan wata jam'iyyar political party ba ne a'a al'umma ne ba su zaɓe suna nan a cikin gari a zaune kan su suke zaɓen su suke fita su je su yi zaɓen kuma me suke so abin da suke so Allah ya kawo musu dan haka akwai wanda zai hana su je su sake zaɓen Malam Abba Kabir Yusuf shi sai ga har yanzu shi Abba Kabir Yusuf baya tunani ko ina ayyana kansa a wanda zai ci zaɓe gobe ko ba a'a shi abin da yake so ya ida so yake ya ida mutun sanar abin da ya dauko yake so idan matsayin kanu ya kai to wannan matsayin yake so kanu ta je wurin kuma da kokarin da yake yi da ikon Allah sai Allah ya cika ma burinsa duk abin da yake so ya kanu sai Allah ya bashi dama yayi wa kanu
0: to mun ne da kai baya kadan akan batun kansuloli da kake cewa kun sallame su
1: na
0: wasu na ganin wannan kamar ai siyasa ce domin su dawo da masu narki su bar jam'iyyinsu su mara muku baya shi yasa aka zo da wannan tsari ma
1: to wani a lokacin da muka yi wannan ba muna yi ɗan fiti ba ma magana ka narke ka zo ka wata jam'iyya shi ai Malam Abba Kabir Yusuf ai muku ne a Kano shi daga nan da aka ce an ayyana shi a matsayin gwamna ya ajiye siyasa gefe ita ko al'umma ya sata a gaban sa kai idan an ce sai kai sun so ake sinarki su dawo su zo su malam Abba Kabir Yusuf a siyasance to su kuma in fushu su ake sinarki
0: ko kuma yayi za ku fitar da wannan bayanan saboda su al'umma
1: to ai muna ga al'umma shi malam Abba Kabir Yusuf al'umma ce a gaban sa da jihar a gaban sa domin bai da wata jihar da ta wuce jihar Kano bai da wani abin da zai wanda yake ga cewar jihar Kano ta fi kowace jiha a Najeriya ita ce wan shi ne gina sa kano ita ce mujina mu ita ce muka sani ba mu da inda zamu je inda fi kano kano muka sani kano muka san a gaban mu kuma din ne kishin kano da gaske kana kishin kano da gaske to zaka so Abba Kabir Yusuf idan ka ji mutun ya cika adawa ta karbi akan malam Abba Kabir Yusuf to kana ce baya so domin saboda kana ne sa ka fara yin duk ta dama da ita da ita ita da wannan ganin cewa a tare yake da wani wani mati ne kishi wani ne waye wani ne duk ya hanya da an yi amma kano tana gaba da duk kowaye kai a gurin amalan Abba Kabir Yusuf
0: ta ya zaka yi da masu ganin kawai bukata irin ta kashin kai musamman ta siyasa ce ta sa ya dangwara ko ya fice daga tsohon gidan da aka san shi ya dawo ita jam'iyyar APC
1: to ina so a ruma jihar Kano su fahimta ba bukatar kai bace kasa Abba ya fita daga jam'iyyar da yake ida wata jam'iyyar ba kawai bukatar sa ta Kano ce da al'ummar jihar Kano ita ta sa shi wannan abin da yi ba dan komai ba kowa yana ji a tarihin ta ana cewa shekarar sa 40 da wani abu tare da jagora injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso kuma ana fadar irin abubuwan da mai girma injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso yayi a Kano yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya duk abin da ke fara yayi haka ne amma a duba a gani shin waɗancan abubuwan da shi Abba bayan irin su sannan kuma shi Abba da Kwankwaso murfi su irin da yace a can ba ɗaya bace ina so in tabbatar da al'ummar jihar Kano ba ɗaya bace domin ni Idris Danzago ina tare da Kwankwaso tun zaben kai da halinka Constitutional Conference muna tare da shi ina biye da shi sau da kafa ina tare da shi ban kuma taɓa rabuwa da shi ba sai a cikin jam'iyyar PDP tun da muka hannu riga da shi ba kuma don wani abu ba ina gaya wa al'umma cewar su fa gane mu idan ka nisa a kan soyayyarka da Kano ka san Kano ba ka da inda ya fi Kano ka san Kano kake so idan ka ɗauko injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso za ka ga shi ba hakan ce a gabansa ba akwai buƙatar kansa mu da isa a gaba ya ɗauke su sun fi komai a jihar Kano
0: zargi mai wannan kuke
1: ba zargi ba ne ba zargi ba ne ba zargi ba ne an fitar da mutane makaranta yayin jihar Kano an kai su tukurin tun in jirgin sama yayin jihar Kano an yi abubuwa lokacin Kwankwaso amma ne ya biyo baya duk mutanen da aka fitar su fi karatu an fitar da kuɗaɗen a cikin lalitar gwamnatin jihar Kano amma daga ƙarshe gwamnatin da ta zo ita ta gaji bashi kuɗaɗen su to ba a biya ba amma an zane su daga Kano an bar jazirin liability sai da gwamnatin da ta zo ta biya Umar Ganduje ya yi ta biyace biyace ba su suka yayan jihar Kano sannan har Ganduje ya tafi har Abba ya zo sai Abba ne ya ƙarasa biyan abubuwa.
0: Kama kamanta da abin da ya yi a baya da sabon aka yi.
1: Abba a matsayin sa na commissioner na faɗa na ce duk wani tsari ma na Kano ta yi kyau daga ma'aikatar sa yake fitowa ko a wancan lokacin barkaji wali ni a wannan lokacin ma tunda ni dan siyasa ne ni Abba bai ma ni ba ko da ba na tare da shi a wannan lokacin domin ne shi idan ka zo da bukata ta kanka ina commissioner da ya na saurare ka yes mun ki tuna kan ai kaza kaza kaza ni duk aka kanka ce zai ce ni ba ba dan siyasa ba yace ni aiki na zo idan kana da wata matsala da ta shafi Kano ka zo mun da ita nan tebur din zai ba amma in ba ka dinga ta kanka ce da Allah ya ga wani kai hakuri ba zan yi irin wani ba kai ba
0: ba sauraro ga wanda ya aske mu muna saka da wannan tattaunawa muna tattaunawa da jigowa jam'iyyar APC a nan jihar Kano Alhaji Idris Danzago wanda yake taza da tsifa kan irin ayyukan ci gaba da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo wa al'ummar jihar Kano cikin shekaru uku da kuma yadda yake kallon sha'anin siyasa da ma yadda al'amuran kakar babban zaben 2027 yake fatan su kasance.

0: Alhaji Idris Tanzago na dawo kuma zamu dora. Ka masa kora akan batun gwamna engineer Abubakar Yusuf agenda sa ta Kano Fest. Wato Kano ce farko ko bukatar Kano ce a gaban sa. Akwai bukatar kai fashin baki kai lirabin batutuwa nan al'ummar Kano su gane cewa eh bukatar al'ummar Kano ita ce a gaban nasa. Me ake nufi da wannan?
1: To abin da ake nufi da wannan kowa ya san akwai tarihi na zama da injiniya Muhammad Rabi Musa Konko sanin shekara 41 kaga da alaka mai kyau sannan da duk wani abu da ake nema wanda na mutuntaka akwai hasali ma shi ya zama uba a tare da shi tunda ɗan yayansa ita ce uwar gidan Malam Abubakar Yusuf Hangobi kaga ɗan Konko sace a ɗakin sa amma duk da haka da aka nuna masa wani layi da zai bi don ya bunkasa ya gina kansa abin da yake so Malam Abubakar Yusuf yace ba zan iya ba baba na aji wannan alakar waccan al'ummar da aka bani amana ita ce nake so inda na soke amanar take kaina shine abin da yake sa nake dauko mai wancan labarin na Malam Abubakar Yusuf kuma wannan injiniyan Muhammad Rafi Musa Konko san ya kalla na amanar sa da sarki gaban Kano ya dauko shi Allah kuma da yake da horayen ne ya ayyana shi zama gwamnan Kano kuma da an yi zaton cewa wanda yake gwamnan zai zama hakuri da akala kuma iki yarda da wannan wannan karkare da takarama saboda al'ummar jihar Kano yayi wannan bijirewar ba dan wani abu dan bukatar kansa ba yau an ba inda bukatar kansa yake kawai ba zai bar injiniya Muhammad Rabi Musa Konko ba
0: to ai akai ka san haka
1: abin da zan san haka na san waye Konko sana da ma tun daga constitutional conference ne ke tare da Konko so kujerin da ya fara ci a rayuwarsa ta farko na san ta kuma da ni aka yi ta dan haka na san da wani irin kala ya shigo jam'iyya ya fara siyasa na san da kalar da Konko sai fara siyasa kuma na san me ya matsayin sa a wasa kuma yin ya ga matsayin sa a yau wanda yake ina so in ce a duk arewacin Najeriya a din siyasance mai arziki da ya samu arziki a siyasa ya samu kuɗi a siyasa kamar Rabi Konko so babu shi
0: ita ba yau al'umma hidima ba haƙoƙi idan an biya mutum shi ma ai gaga zai tara abu na duniya ko
1: to ai ba abin da ka zo kai ba kenan in ka biya haƙoƙi zancen ka tara abu na duniya sai ka tsaya a iya matsayin haƙinka kuma abin da iso da abba tun da ɗansa ne shi ma izo wannan nayi domin ya zama hamshaƙi ya zama gawurtaccen mai arziki
0: wannan fahimtar ku ce amma
1: ba fahimta ba ce gaskiya ce muke fasata muke faɗarta kuma abin da za mu ke cewa Malam Abubakar Yusuf shi ne ya cancanci ya ce kana first domin kana yasa a gabansa an inda injiniya Muhammadu Rabi Musa Konko jagoran mu ya sa Kano a gabansa ba zai ɗebi kuɗinsa da ya samu a Kano ya tafi ta wata jihar ya je ya kafa abin da Kano ta daɗe tana nema ya je kafa shi wato shi ne makaranta ta kuɗi yadda ta nema kuɗi ce ka je nasarawa state faɗinta ya kai kilomita 10 zurfinta ya kai kilomita 10 makarantar tana nan a kan hanya take kowa ya ganta amma kan tana buƙatar irin wannan har shi ne ma da nuna da isa na tabbar yin wata magana a wasu kafofi a wani lokaci lokacin da akwai wani ɗan barar dansa wanda Tijo yake danganta abin da wato shi Peter Obi ne wa 'yan arewacin Najeriya yake cewa wai Rostas Okorocha ne yayi ni kuma a matsayin ɗan jihar Kano sai ga cewa ai Rostas Okorocha nan ya ma fi Konko sakin shi Kano tunda ya zo Kano ya gina makaranta ƴaƴan talaka su zo su karatu free kyauta ya gina makaranta kuma ɗan Kano ya san Rostas Okorocha ya gina makaranta
0: shi ka manta makarantun da ya giggina a jihar Kano lokacin da yake da dama a
1: hannunsa lalitar Kano ce kuɗin Kano ne wannan ba da kuɗin da ya samu wanda kasa ya zama kuɗi bai gina su
0: to amma kaga kenan yayi abin da ya dace a damar da ya samu tunda da kuɗin al'ummar ya gina musu makaranta
1: ya gina musu ya gina makaranta ana buƙatar wannan gaskiya ne yayi kuma wannan bana dinai din yayi wannan abuwa kuma har ma yazo yake fitar da ƴaƴan namu waje ake kasuwanci da wannan abu
0: mutane suna zuwa suna yin ilimi suna dawowa
1: kasuwanci
0: suna zama manyan mutane
1: kasuwanci kan kamanta commissioner na high education a wancan lokacin Aminu ya ne aboki na ne kota ya san komai na san kurkur har kuma har dogo shi ne kusa na high education a wannan lokacin kuma Aminu ya ne aboki na ne
0: to duk wannan batun da kake yi dai in ji Bahaushe aka ce wai ta faru ka gare
1: ta faru
0: an yi wani
1: ita ce ba ma san ta sake faruwa
0: saka shi ko riga ko koma jami'ar APC nan
1: now
0: har yanzu wadansu mutanen na kallon ku cewa kun yi bakulci irin nasiyar ba
1: ba haka ke bakulci na siyasa ba ita mafita ta jihar Kano ita ta kai amma kamar ne su je ta APC dole kowa yana gani kowa yana sani irin batun da ake yi a yanzu haka mutum da nake ma da abba kadin su bai tafi jam'iyyar APC ba da yanzu ana tantan gani ne da shi an rasa jam'iyya ba ta kamar mai wanda za a yi takara duk a samu damar da ba a karasa ayyukan da ake so a yi an rasa domin ne yau gashi an waye gari a kan cikin wata uku mai girma jagoran ya yi jam'iyya sama da biyar a yanzu haka zancen da nake maka ita kanta wannan jam'iyyar ta NDC da ake ciki a take ake da a je a kama jam'iyyar PRP kowa ya san wannan domin ne kawai ba wai bukatar wani abu a bukatar kai ce kawai kuma
0: kana cewa jagoran ku ku ba gwamna ba ne jagoran ku
1: gwamna ne jagoran mu ne
0: to kuma naji kana cewa mai girma
1: jagoran ku ai bishirinka ai ita siyasa jam'iyya ai alfabet ne ai sura ne me yasa da abba gabin yusu ba mun san da APC ba mun san da PDP ba mun san da ABC da kowa na sani in a Kano kake Kano first Kano muke ni kano muke ciki don haka da idan ku ji jam'iyyar domin burin sa icika ya ga kammala irin abubuwan da yake da shi a zuciyarsa da cewar Kano ta yi gaba ta tsira sa'a to in mai tafi ya ɗauko wannan jam'iyyar ba to da ya zama nan ana tambayar an rasa inda za a je karshe an cin amana sai an mafi ci amana ba har yanzu abba bai taɓa

0: da kanka ka ce ka yadda lokacin da ya samu dama an yi wa al'ummar jihar Kano abin da ya kamata, baka ga wata kila bai mai da hankali a yi wancan aiki ne kar a ce ya fifita yankin sa
1: neman kuɗi
0: kuma ya zama neman kuɗi ya sa ce fara mulki
1: neman kuɗi ne wai kuwa ai ayyukan da kuka sai na neman kuɗi ne sannan biliyan nawa ya tafi bari bashi biliyan nawa ya tafi bari bashi
0: bashi ku ɗan siyasa kuke cewa hanji ne
1: to shi kenan shi bai shiga cikin malam Abubakar Yusuf ba shekara uku yayi akan gidan mulkin Kano ba abinsa ko naira goma bai ci dan Kano bashi ba kuma ko yanzu malam Abubakar Yusuf ya tafi bai tafi ya ban bai da kula ba kuma duk bashin da yake da shi yana tabiya biya yake ba rotsa da shi na ci ko ba ni na ci ba daga gwamnati da ta gabata da wanda ta gabata bayan ita ba har ta kanta kankosa duk ba su ga da ake bi mana baka ji su biya yake
0: ai su sun ce duk abin da za ku yi da abin da za ku faɗa lokaci ne 2027 suke jira tunda dai sun ba tsohon mataimaki takara
1: ha to haka ne amma na ji suna fadawa da wali akwai yaran ma da suka zo saboda gidajenci da rashin sani suna daukar karatun shi jagora rantsuwa suke ma da Allah sun ci zabe kai kaji idan kun kusan ina ba da mulki ya baka sama shekara ne yana takar shi gaban kasa ina so in yana ba da mulki ya baka sama ko kuma ya san kansa ne yi wani kana ba da mulki mulki ga Allah ne mun kuma gurin Allah muke neman ne zai yi fitar ba mu da wani tunani wani abu mulki ko kawar ma malam Abdul ne yace amma shi kullun ake yi magana aka ce min 2027 ce ta Allah ce
0: ko ne kuke sanya nuna
1: ai ta yi abin da yasa
0: bukata
1: ai ba ai bukatar mu ce bukatar sa domin mu ɗan jihar Kano ne ba mu da wani sirki kana yake son ta ji ba dan haka dole ne da mun ga abin da ya dace da kana mu tsaya a tsayin daka cewar sai mun ga wannan abu ya sake tabbata a kan da izinin Allah shi wannan shi ne dan haka mu ba ma kaicu kuma mu yadda cewar Allah da ya bawa mana Abubakar Yusuf mulki yana nan bai gushe ba kuma shi zai sake bawa Abubakar Yusuf mulki kuma da ake maganar wancan Absalom kai kama dauki a zaman ka hada shi da Abba ina ma hadi ai babu ma ai tazarar kamar sama da kasa ne domin me domin wannan mutum nan ya taimaki gona kawai yayi idan da za a fito da dalilin da isa yayi murabus a gaya wa al'umma jihar Kano
0: me yasa ba ku fito da dalilin ba
1: eh to ai abin da isa ai idan kai sunna ta karfa wa bawa asiri Allah zai rufa maka
0: kamanta amma a gwamnatin ta ku har an kafa committee aka ce za a yi bincike
1: eh to ai a to ai haƙi ne na mutane ai option ne aka bashi zabi ne shin faɗa ko ka tafi zabi daya in ka tafi mu kyale kan mu shi in baka tafi kuma za mu faɗa abin da kai sannan kuma mu cire
0: a jagoranci
1: eh
0: yin haka adalci ne kenan
1: shi ne cikakken adalci domin
0: me a to kun yi zargin mutum yayi ba daidai
1: ba ai ba zargi ba ai ba zargi
0: ku faɗa
1: ai ba zargi muka yi ba ba zargin sa muka yi ba babu zargi abubuwan shi ya san an yi ya tabbatar da an yi maimakon abin da ya kamata ma Zalani ya fito in roƙi al'ummar jihar Kano afuwar irin da ya musu yana mataimakin gwamnati kuma sannan duk wani ɗan siyasa da yake jihar Kano no side na kowace jam'iyya ai Zalani yana da ruwa da shi kowace jam'iyya na gaya maka mun daɗe sama da shekara 31 ba ana tafiya ta siyasa da shi na gaya maka ya ci mun sau uku har albu ci mun yayi amma ina kalubalantarsa a gwarzo ya fito da mutum daya wanda ijimu saboda Abdulsalam ko kuma ya kawo yaran da shi ya ɗauki nauyin karatunsa tun daga primary zuwa daga nursery primary secondary zuwa high institute a kawo a ce wannan project ɗin Abdulsalam ne babu daka duk abin da ta kuma mai a Kano ya taba kana ce ba na san abin da ya
0: taba ta mai tama cewa suke ba magana Kano kuke ba kuma ta Kano kuke
1: ai da ta Kano yake yi mai jira al'umma jihar Kano suna nan ne a rabi wanda suka zaba ambaji su za su zabe shi gudu ai babu nan ya dan kwafasi a ce wai dan kwafasi mun fitin da ne kwafasi su su ne wani su ne wani banda sun zo ne har ma da ake hayowa daga Maiduguri irin su danka da shi da gobe mu shi ne ya ba su nura eh sannan ga wani ma da su kan tun

0: shi ya bin jam'iyyar ABC wani har ma suna cewa za su saka bakin faranti kai ka ji zuku da zankan ka ji kai yanzu dan girman Allah wali kai yanzu kai in ka kalli dan mulki aka tsira da mutum da shi yanzu a ba ka yadda
1: na ga ma magana ake ta yawan mutane shine kasuwa ba tare da rumfa
0: ba yawan mutane shine kasuwa to in haka ne kaga ashe mun fi yawa
1: amma dan rago ya manta irin rawar da waɗancan mutane suka taka 2023 har shi gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ya samu nasara a zabe
0: su ne dai suna nan suna tare da mu sai muka samu ƙari mutane ABC da muka faɗa da su muka yaki da su su ma sai suka ce sai ya dada sai hancin mu su yo mu zo mu tafi gari to kan ƙari muka samu su wannan mutanen da suka zaba Abba Kabiru Yusuf su ne dai za su saka zaben Abba ko kaki ko kaso ko kana kuka ko kana dariya mutanen jihar Kano su suka zaba Abba mutanen jihar Kano su za su ƙara zaben Abba
1: wannan rundunar ta kwankwasiya ina ka kaita to
0: rundunar kwankwasiya kana rundunar kwankwas sun tabi yakin neman zaben neman safaya taya
1: to jihar Kano fa
0: a jihar Kano in tana gaban sa ne ai ba ta gaban sa ka ji ma abin da nake cewa wai wannan jiye wannan jiye dan Kano ba a dauko wani ne la hawla wala quwwata illa billah ai hakan ya kamata ya nazari ana can baya lokacin da ana da wurin yamma idan za a tafi kawai irin zargin nan aka jefa aka ce ana tunanin kwanku zai je da Peter Obi ba abin da wannan sanin lokacin sakin nan sai yake cewa su mahaukata ne kai da mu Peter Obi sai ga shi da kansa shi da gwarin yana fada na fi Peter Obi ilimi na fi shi gogayya na fi shi popularity na fi shi kaza na fi shi kaza sai ga shi shi yake durkusa masa a matsayin sa ta taya yanzu wani idan mota ka sabuwa ka dan mota ka sabuwa da sabon tayoyi da tifatifai ko kuma tifatifai ka samu yanan kwalta gidanka da gidda komai da sai kan shekarar 20 kana na motar nan ba kai faci ba to me amfani sa ka tsaya
1: to amma Idris dan zago duk wannan batun da kake yi akan waɗannan mutane wanda ana ganin su ne suka yi uwa suka yi makarbiya wajen zuwan wanda shi wanda kake karewar
0: malam ne wannan
1: suna nan kuma sun ce sun shirya tsab 2027 din nan yadda suka kawo shi haka za su sallame shi
0: Allah sarki wato yadda suka kawo shi haka za su sallame shi wato su sun san da garantin ba za su kawo nan lokacin shi sai ga nake ƙarin jinjina mala Abba Kabiru Yusuf a yau idan wani abu ya faru wanda zai tashi wa al'umma jawabi idan aka ce 2027 ta zai ku yi hakuri ba sai ga kudin tawakkali kenan wanda ya san Allah amma su kullum abin da sai shi fada shi da kansa ma da Allah ya ce ai kallo ta sace ta haka ce a dina
1: shi ne mai dan gwala
0: ai mai dan gwala ka ta gani yake a gidan gwamnati ya fito ne ba kuna fa
1: Idris dan zago ku yanzu dai kuna jam'iyyar APC su suna jam'iyyar su ta NDC
0: ai
1: ba rani ne yake kawo batun ai hankali da rani ku kyale su su harkar su kuma ku yi ta kuma tunda a baya ma an ji ku kuna ta faman zawarci
0: wani
1: ya dawo APC
0: wani da nan ko nasa muke shi sai muke so ina APC amma Allah ba abin da ya yi Allah ya ba abin da ya yi in ba kai da zata
1: kai fa kake cewa lamarin da Allah ne kuma gashi kana
0: cewa ba abin da ai abin da yasa abin da zaka duba ai ai abin a aure yake shi lokacin da injina Muhammad Rabi Musa kun ku sai tsaya takarar shugaban kasa ƙuri'a ne samu in ka dauke ƙuri'a kan ƙuri'a ne samu mutum ya sai samu ƙuri'a wannan ina ma hukaci bai saboda wannan kai kan tafi da rayuwar ka saboda wannan ah ba zai yiwu ba sannan shi Peter Obi da yake kansanin wanda har ake danganta shi wanda ya zo yi hidin ta o kanu ake cewa ne shi ne kai yanzu wani hankali zai yadda za ka je kana da wani guri da kake shugabanci kuma a ce waɗannan ba ka san mutanen garin ka yau ka gina musu makaranta ka kai free education ba ka irin su ɗan mutu kuma da wani suke yin siyasar yanzu idan ma ya ka buga musu wallahi ni ka Allah ba mu ka ga yi wa dai wannan haka ne fa yanzu wannan ne mun dan dan da Hausa ne ba ta ishe shi ba kota kota fa na biya maka ni ne tunan ka ba mu dan ga aka ba yanzu ba
1: su waɗannan mutane da kake magana akan su ba ka ga batutuwan da suke yi misali akan gwamnatin ku irin abin nan ne wata kinda Bahaushe yake cewa gyara kayan ka
0: a ba gyara kayan ka bane su abin da suke so a ba su kuɗaɗe a ji Hausa ba su kuɗi ba na san faɗo wata magana amma ta kama in faɗa billahi da zira ila ila kowa ya ji nayi challenge din lura akan kudaden da yazo ya bayyana cewa yana bin commissioner wanda yake ba gaskiya bane amma da muka sa shi a gaba ya faɗi gaskiyar halin da yake ciki aka taimake shi aka bashi to shi ma dan gari ya biyo ta hanyar da yake neman a kawo shi gwamnati sadda shi ai ba ana musu ne kai su su su suke gwamnati ta kira su kai wai abin da suke so kenan
1: gwamnati ta kira su ai
0: musu a ba su kuɗi su suke so ni ko ba wani ne a gaban mu ba ba mu da wannan mu ba kuɗi ne a gaban mu mu kan ce a gaban mu domin shekarun mu sun tura suna so ne mu bar wani abu tarihi wanda Kano ƴaƴan da jikanin mu za su ci gaba da walwalawa su ci gaba da walwasawa su ci gaba da nuna addu'a ke wanda hannun Idris dan Dogo aka kafa kan da hannun sa Abu Gadir Yusuf ne shekara 8 yayi abu kaza yayi abu kaza dan haka shi ma Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa mu abin da muke bukata kenan
1: to amma su maganganun da suke mafi akasari suna cewa gwamnatin ta ku duk wannan abubuwan da kake cewa gwamna injiniya Abu Gadir Yusuf yana yi suka ce ba a yi ku gyara
0: ba a yi suke kwaikwayon sa yadda yake yi ne jibintawa al'umma da tausayin sa ba a yi suka fito suka zo suke cewa duk bakin sa shi kan da yake cewa da Allah da Annabi a taimake shi a kwanin da cikin wani yanayi ne yanzu zaka ji azu ne ba ko ai shi ne fasara ne fasara ba sai ka san me zaka fasara sa
1: ya dade a fagen siyasa
0: a wata fagen siyasa wallahi bai dade ba wallahi dan ji dan baya kan wanda saudiya ina da wallahi ba sai kana kiran kashi kan a tafi a kashi kan lokacin da kwasiya ta tashi ana kwasiya ba zai ne wallahi bai san kan kwasiya ba bai santa ba kai zuwa ita da ita
1: suka yi mata hidima
0: ko ne to ina so mata hidima ne ba sai amma ne ma su mata hidima su mata hidima
1: kuma har shi gwamna Abba ya samu nasara ko
0: Abba ya amma ya samu nasara amma ba da san su ne ai ba san su ai ba san su ai ba san su ba wanda ya ci har shi jagoran bai ci cewa Abba ne ba alheri akan ku
1: kuma ya dauke shi ya ba
0: shi ai da ya sa to ina zuwa ya dauko kan dinga ya ba shi amma karshe ya dan dinga ko ba ba shi mai dauko kan doje har ma kan dinga ka ci ayin da din ta kan yi din haka ma din ta kan yi din sai ga shi amma haka ba kan kace ni wannan sai ga shi wara sai ga shi kan dinga ina zan fasa kwai zan bi da buri zan yi kaza zan yi kaza
1: ta fasa kwai ya fada
0: buri akan ni ai mu UAL tabiya ne ai hakuri yayi bar wa Allah da shi kuma Allah ne yana saka mar domin duwani abu da shi ne na Muhammad Rabi Musa ko kusa jagoran mu yake gani yana tinkamar da shi akan yanzu ya sukuce da tausayin jagora domin jagora ba kowa nagartacce a jikin sa
1: kana zuwa inda ake yin taro
0: ko ko kake zuwa a tun da
1: zuwa
0: Allah Allah zuwa wai ba dan takar da mai ita sana yanzu kuma ke biya maka sakataren garkuwa ne kar muka garkuwar nan fa garkuwar nan kuma yaki take da kwankwaso ya kamata ka gane shi kuma wancan su ne su zama da kwankwaso da yake tare da shi dan da yake da APP ne yana mai nuna shi karu ya karfin ku sai ya haka dan ne zai mishi su bai ai na ga maka ba kun ku sai ne ba ba so ba a'a mutanen da suka yi surrounding din sa su ne suke buga ta mar tafiya
1: kai dai yanzu kuna kallon an dau tikiti an bada kuma sun ce wannan tikitin shi ne zai a san kujera ko ta kila wannan ne yasa kike kawo wannan tari
0: to ai baka san wani abu ba ai wannan tikitin inda kamar so yake ma ya auna ai da sai dauki Abu Salamu ce tafiye masa dan masa tarayya gurzo da kabo ka gani gurzo akwai dan gurzo da zai saka laba Abu Salamu
1: mutum ne lamba biyu yana harin idan gwamna ya gama shi ya zama lamba daya kuma an bashi ticket kace da a bashi ticket nan madrasa
0: sai ka ji shi isa ga akai mata ma ai shi da ayyana kansa ma a dan takar gwamna ai ba shi ne dan takar gwamnan NDC ba ba shi bane ita NDC yasta fara ne kuma su take su ta tsaya ita jami'a sai da aka kai rana na
1: to kuna
0: ci na ga maka a to ni ne fa sakataren yada labarai na jami'ar NDC da farko a kan sai sai riga shi ne fa shugaban jami'a ni kuma ni ne sakataren yada labaranta amma ana cewa jagora ya ce ni ce an fata ruwa ba da kasha ba ka tabbiri ne riga ce ne riga ba ku nuna lafiya da wanda da tijan ba kai baka san shi ba mun zauna da shi
1: Idris dan Zago lokaci yana daga mana hannu da me zaka karkare duk da a jami'ar ka ta APC magoya bayan ku waɗansu suna nan sun dana suna cewa za su yi antifati wasu suna cewa za su saka faranti wasu kuma suna kira ma cewa in an zo 2027 din wancan dan takara da NDC ta tsaida a kalle shi
0: Allahu akbar to ai shi yasa nake tausaya shi baban lungu a matsayin sa na babba da tijo mai nagarta mutumin kirki ya kamata idan zai abu ya dinga kallon gaskiya kawai ai abinda baban lungu ya yake cewa aka azabi Abu Salamu a aji Abba wannan akan harshen sa yake ai azgice sa babu wannan aji sai sa ba haka yake kawai ba ta ma mai aka yi sun ba ta ma mai can mai cuta da ban mai shan magani da wani abu ne din kuma ita NDC da gurin da yake mun da kusa da ya san cewar NDC za ta kafa gwamnati a kan dace kaba ya da ba a musalla ba sai ya san ma ku ya san isa yake ji tun da ka fita akan ba ya san ba su da ba
1: nan da tunin
0: da kwarai da kasu shi ne kan sa yake ga maka ai da gidan da ba wanda kake amma da a cikin wurin da zai yi ba dan aka hakura shi ayyana kansa da gidan da zamu ci gauri ina tafiya.

0: ga wani salamu alaikum. Yawwa, barka da daidai wannan lokaci, da wa muke tare? Fatima Zara daga unguwa uku. Fatima Zara, har yanzu kina tare da Rahama Radio kenan? To Fatima Zara, an yi ruwa ko in ce ana ruwa a unguwa uku? Har yanzu ana sha ko? To alhamdulillahi, mun gode Allah da wannan ni'imar da ya mana. Sannan Fatima, ki gaida mutum uku ke ma dan farin cikin ki a wannan rana, a wannan tasha ta farin cikin al'umma.
1: Ina da shi da mahaifiyata a farko?
0: Na'am.
1: Sannan ina da shi da yayata?
0: Na'am.
1: Kuma ina da alkhairin mu, ina muku fatan alkhairi da fatan zamu tashi lafiya.
0: To mun gode malama Fatima, Allah ya tashe mu lafiya, ya hayyu ya qayyimu, amin Allah.
2: Baya kushe zaruka na ya kanya murna ya na sawa karama.
0: To assalamu alaikum.
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ayi alai.
3: Barka da aiki.
0: Yawwa, barka dai.
3: Kana magana da Usaini Sani daga nan sannan Gezawa.
0: Usaini Sani daga karamar hukumar Gezawa, kana tare da Rahama farin cikin al'umma.
3: Ya aiki, barka da dare.
0: Yawwa, barkan ka dai. Ya ana ruwa a karamar hukumar Gezawa kuwa?
3: Ruwa kai yanzu bayan sa ake yi a nan garin Tsalle da karamar hukumar Gezawa.
0: Garin Tsalle. Na'am. To ya kaji da
3: madama ina son samun wannan yin kafa ta Rahama.
0: Na'am.
3: Ina son layi, ko kuna da layi na dindindin wannan layi ne ko ba?
0: Eh, wannan zaka duk shirye-shiryen da za a so ka shigo za a gaya maka lamba nan take. Amma wannan ma akwai shirin da zaka iya ji an ambato ta, kawai dai ka kasance da Rahama Radio a koda yaushe, za a iya baka layin da zaka haɗu da mu kamar yadda ka haɗu mu da shi, ka haɗu da mu yanzu. Ka gaida mutum uku. Malam Usaini Amba inda ba, baya bacci yanzu, yana sauraron ka har asuba.
3: To masha Allah, a gaida shi.
0: To yana amsawa.
3: Mun taɓa kawo masu ziyara na Rahama Radio.
0: Na'am.
3: Kacin muna aiki a gidan malamai kusa da ku.
0: Na'am, na'am.
3: Tun waje zan 2014.
0: Na'am, na'am. Kai tsohon malami ne kenan.
3: Amma dai ni ban ma duk sanar da shi ina tuna lokacin.
0: To masha Allah, a gaida, a gurguje a gaida mutum uku. To na'am.
3: Fatima.
0: Na'am. Na'am.
3: Da dai dukan da ta dauki kura.
0: Na'am. To ni fa baka gaishe ni? Ni baka gaishe ni? To na gode. Oh, super masoyi kenan ko? To bari a ƙara rangado maka ita a daidai. To mu ma muna amsa ga super masoyi nan.